0: Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sesda Pain ang panlaban ko. Sa Sesda Pain, alisang manhid.
1: Sesda Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sesda Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Mmm, sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pteridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang sa puson.
12: Desminoria.
14: No more.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhon Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Coffee break na naman.
18: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.
20: XFM.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: Tingin ko muna yung Anza Brooks Point. Talaga naman o, Anza Brooks Point. Marami na ng parami yung Anza Print Hub sa buong Palawan ah. Hindi lang puwerto. Anza Brooks Point. Diyan sila Budoy. Si Jopay. Porman, ganun din, oh. Porman! Lagan naman. At si Bernard. Gandang umaga sa inyo, ha, Budoy. Jopay, Porman, at Bernard. Diyan sa Anza Brooks Point. Ito siya kanilang boss. Si boss Anza. Sir Bar, good morning. Yung quality na gawa eh. Pagkahanap ninyo ay papagawa kayo ng mga uniform sa opisina, basketball, ganun din. Wala po puntahan. Anza talaga. Ito lang, Ben, ang umaga. Sasagawa raw ng press con ang Philippine Coast Guard ngayong araw na ito. Okay, hintayin natin ha. May press con na gagawin ang Philippine Coast Guard. At kasama rin daw yung Atienza. Ito ang inaabangan natin. Yung Soko, ganun din. Importante rin Soko ha, para may paliwanag din ko pa paano matutukoy, makikilala yung pong mga buto. O yung pong pagkakakilanlan, may iba kasi talaga nasunog nga, hindi makilala. Pero Soko ang makapagbibigay ng linaw ha, para matukoy kung sino kaninong buto ito, sino siya, yan sa Soko. Ito naman yung sa bilang. Okay, Philippine Coast Guard, ibibigay talaga. Coast Guard, pakiano rin ha, pakilinaw rin kung mayroong bang dalang mga flammable, mga bagay na pinagmula ng malaking pagsabog. Diba? Nandun na tayo sa ano, na sino ano ang pinagmulan ng pagsabog? Yan. Anong bagay yon? Bakit napakalakas ng pagsabog at ang lawak ng apoy? Kalat agad eh. Hindi kaya krudo o gasolina yon na talaga kumalat agad? Kasi ang sabi, ang laki ng apoy. Makapal yung usok. Kasi kung sasabog lang, malaki yung barko eh. Kung nasa ibaba, man siguro nasasabog buong barko kaagad. Eh kanina, yung pong report kanina, di ba? Na-interview natin, sabi, merong dalawang malakas na pagsabog. Yung barko, alos nilamo ng apoy. Ganun kalaki. Di ba? Coast Guard doon ha, sa investigasyon na yan. At yan sa naman, ang tanong lang naman dyan, nasaan si Kapitan? Nasaan si Kapitan? Bullseye! Yun ang inihintay. Nasaan si Kapitan? At ano ang paliwanag nyo dyan? Kayo rin mismo ang nagkumpirma. Ito, Bon, di ba? Mula doon sa Bon, merong paglilinaw. Sige, iparinig natin. Mismong Atienza company na ang nagbigay ng pahayag na sabi nga, 13 crew ang nakaligtas at sabi hawak nyo na ngayon yan. Bullseye! 13 crew ang nakaligtas. Bullseye! At pati na rin po yung kapitan ninyo. Sabi po yan ni Dindo Makalinaw ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated. Yan o, ito po yung confirmation. In-interview po yan ng national media. Bullseye!
1: Bullseye! Yung kapitan ho is, I guess, nakita ho siya kahapon. Survivor din po siya, but unfortunately right now ho, we're still calling po sa kanya kasi we know po na traumatic yung experience. So wala pa rin po tayong official statement na nakukuha po kami from.
2: So handa kayo sa investigation po?
1: Yes po, handa po ang company po sa investigation.
2: Oh, kaso sa'yo, sasagutin po nyo lahat ng mga pangalaman.
1: Sagot naman po ng company po. Even though na hindi naman to ginusto ng company, but the company po will support po lahat po ng mga crew and passengers natin.
0: Bullseye! Bullseye! Ang nag-interview ho, national media, Tapos ang in-interview naman po dyan ay si Dindo Makalinaw. Siya ho'y nagsalitan behalf ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated. Yan po yung kumpanya na nagmamayari noong pong MV June Aster.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Doon kumalat yan at doon nalaman, buhay pala yung kapitan. Nakita survivor, pati na rin po yung tatlo lang, 13 pala na crew ang nakaligtas.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nasaan ngayon si kapitan?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ang pananagutan ng kapitan?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bilang pinuno ng barko, may ganap na kapangyarihan at pananagutan ang kapitan ng barko. Sa ilalim po yan ng Code of Commerce, ang kapitan ang may pangunahing responsibilidad sa kaligtasan ng lahat ng nasa barko, yan man ay pasahero, tripulante at mga kargamento.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kasama na kung ano man ang meron doon, yung mga sasakyan ninyo, kasi roro yan, dami mga sasakyan na nandoon, sagot po yan ng kapitan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Na pati na rin po yung mga crew at pasahero.
3: Bullseye! Bullseye!
0: At kapag napatunayan na meron pong kapabayan, halimbawa, hindi nagbigay ho ng tamang utos sa oras ng ito, yung pong pag-report pa lang ng sunog.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Meron na kaagad, hindi sumunod sa safety procedure. Doon pong mga crew sa mga pasero, sa mga sasakyan.
3: Bullseye!
0: Kargamento, bullseye! Sagot pa rin po yan ng kapitan. Kanya pa rin yan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kapabayaan ng pagkarga o pag-iingat sa mga bagay na sanhi ng sunog.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ano po yung mga saka, ano po yung mga ano, sakay ng barko, maliban sa mga sasakyan, meron pa mga explosive device?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Meron ba mga flammable, mga gasolina nakalagay sa drum ba? Wala naman yan, di ba? Pero tanong lang naman.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Yan pong kapabayaan, yung pong pagkarga, at meron pong nakitaan na kapabayan, sagot pa rin po yun ng kapitan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Lumbikas nang hindi inaalalaya na mga pasahero, ganun din pala yun. So habang nasusunog at lumilikas yung pong mga pasahero,
3: Bullseye! Bullseye!
0: Obligado pa rin at obligasyon pa rin po yan ng kapitan, kasama po yung mga crew.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Maaari pong kasuhan, yung pong kapitan ng reckless imprudence resulting to multiple homicide,
3: Bullseye! Bullseye!
0: Physical injuries at damage to property.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ito ay maaaring humantong po sa pagkakakulong kung mapapatunayan na meron pong pagkasala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Meron din pong kaso pananagutan si Bill kung ang kapabayaan ng kapitan ng sanhi, siya ay mananagot sa kabayaran sa mga pamilyang namatayan. Kasama na po ang moral damages.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa kapitan po yan. Paano naman doon po sa pananagutan ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated o yung pong kumpanya?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pinakamataas ng pag-iingat at bilang common carrier.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Under po ng Civil Code Art 1733, ang kumpanya ay inaasahan na magkakaroon ng extra, okay, hindi na ito kasama, pinalagay na mayroon pong kasalanan ng kumpanya. Limbawa, kapag mayroon pong namatay o nasaktang pasahero,
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sila po ang kailangan na magpatunay na wala silang pagkukulang. Depensa nila yon ng kumpanya, di ba? Para doon sa reklamo. Hindi lang basta yung biktima.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi ho sapat na sabihin na nakapasa sa inspeksyon. Okay, sabihin natin, pasado sa Philippine Coast Guard. Pumasa, ha? Hindi raw po pala sasapat yan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan na mapatunayan na walang anumang kapabayaan yung pong kumpanya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpapanatili ng barko, pagsasanay sa mga tripulante, pagsunod sa mga patakaran ng ito na yung Marina at ng Philippine Coast Guard.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, na-interview naman natin yung Marina noong nakaraan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kabayaran Sa mga Ibon, pakiano ra kung nagsimula na yung press con.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Doon sa kay Sunshine.
3: Bullseye. Bullseye.
0: Kabayaran sa mga pamilya sa ilalim po ng Marina Circular 2016-01. Obligado po ito, yung binabanggit sa atin eh. Nakapanayam natin ang Marina, obligado at obligasyon po ng kumpanya na magbayad ng hindi bababa sa 200,000 pesos.
3: Bullseye! Bullseye!
0: 200,000 pesos bawat namatay na pasahero. 200, hindi bababa. Pwedeng tumaas pero hindi bababa ng 200,000 pesos.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung may patunay na kapabayaan, maaaring dagdagan pa yung pong bayarin para sa...
3: Bullseye!
0: Na walang kita ng namatay o kung mayroong mang negosyo o trabaho. Depende po doon sa pamilya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sakit ng damdamin ng pamilya. Gastusing dinaranas.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Posibleng yan po yung sa ano ha, damage po at kababayaran, bayarin. Obligado at obligasyon po ng kumpanya doon po sa pamilya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kasong, posibleng kasong kriminal laban po sa opisyal ng kumpanya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede rin po yung mga opisyal ng kumpanya masampahan din ng kaso.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kung mapapatunayan na mayroon mong pagkukulang sa pamamahala, halimbawa,
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpayag na maglayag ang barko na mayroon pong sira. Yun, kung halimbawa lang na mayroong sira pero sabi ng kumpanya, "Di, tuloy mo yan. Minor lang naman yan. Sige, maglayag kayo." Yun, pwede yung kasuhan yung pong opisyal na nagpahintulot lalo na bumiyahe kahit na mayroong pong sira yung pong barko. Kakulangan sa pagsasanay ng mga tripulante.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang basta crew yan. May kanya-kanyang eksperto rin yan sila at na mga naka-assign na katokang trabaho. So meron din pala mga pagsasana yan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pagpapayag na magdala ng mapanganib na kargamento na walang pahintulot.
3: Bullseye!
0: Meron ba?
3: Bullseye!
0: Meron bang mga kargamento na isinakay doon sa barko? Ay lalo na kung yun ang pinagmulan ng sunog.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi mo naman agad-agad masunog yung barko? Kung simpleng sunog lang yan? Makakapal yan, matitibay na mga bakal yan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Liban na lang kung merong mag-i-ignite doon sa apoy na talagang pagkakapitan na kahit bakal, ano bang po pwedeng kumapit sa bakal na po pwedeng masunog?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pati bakal. Diba? Yun din ang tanong natin, ano ba ang pinagmulan ng apoy? Kasi meron na rin namang nasunog na barko, diba? At nagawaan din naman ng paraan agad.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ito, segundo lang. Ubos talaga buong barko.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala pa yun ha. Wala pa doon yung pagpapaliwanag. Merong pagsabog na narinig malakas yun pagkatapos nun lumiyab na. Alos di nga makagala, hindi na nakaligtas yung iba eh.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Niroy mo kung saan sila nakahiga. Wala pa naman, di pa natutulog. Mga 6:30, alas 7 ng umaga, anang gabi. Di pa naman natutulog yung mga sakay mga ganong oras. Pero kung titignan mo kung saan sila natagpuan, sa upuan lang nila.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Nandoon lang. Ibig sabihin, hindi na nakagalaw halos. Hindi na nakatakbo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Kakulangan sa pagsasanay ng tripulante, pagpapayag na magdala ng mga panganib na kargambento ng walang pahintulot, maaaring isama sa kasong reckless imprudence doon po sa mga namumuno ng kumpanya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Lisensya at prangkisa, malamang sa malamang meron ito, maaaring bawin ng Marina ang sertipiko at prangkisa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ng kumpanya kung mapapatunayan na meron pong paglabag sa mga patakaran sa kaligtasan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: At mahalagang paglilinaw, hindi o sapat ang pagsasabi po ng aksidente lang ito. Walang, yun nga yung sinasabi kanina, di ba, aksidente, walang may gusto.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sa batas ng common carrier, sila ang kailangan na magpatunay na hindi sila nagkulang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pagtakas o pagkawala ng kapitan na hindi nagpapawalang sala.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Lalo kung ito po ay nagpapalakas sa hinala na mayroon pong pagkakamali doon po sa biyahe.
3: Bullseye! Bullseye.
0: Pananagutan ng kapitan, kriminal, opo, meron. Kung meron po talagang kapabayaan, base o doon sa investigasyon. Sa sibil, meron din. Sa kabayaran, meron din. Pananagutan kung sila po talaga ay mayroong pagkakasala. Administratibo po, pwede rin. Maaaring alisin ang lisensya sa pagiging kapitan ng pong barko.
3: Bullseye.
0: Okay, tatlo po yan ha. Kriminal, sibil at yung sa sibil nandun po yung kabayaran at yung pong administratibo. Administrative case, civil case at criminal case.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, at patuloy po ang pagsisiyasat ng Philippine Coast Guard, DOJ at ng Marina sa insidente ng MV June Aster. Kapag natukoy na ho ang tiyak na sanhi ng sunog at kung sino po ang nagkulang, doon magiging tiyak ang pananagutan ng bawat isa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang hinihintay natin, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, 8:25 ng umaga.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Asa ako ng mga comment ninyo sa ating pong live. Morning ka, Gerald. Pag-shoutout naman, asawa ko na si Juliet Alarcon. Kakauwi lang galing ng simbahan. Happy Sunday, XFM.

kayong commit ni ano ah? May yes, yan. Mababata natin na ano eh, na bumbero. Baka mayroong paliwanag dito. Bang eksperto pagdating sa sunog sa barko? Na pwede nating makausap? Governor Rami Alvarez Palahan, nandun po sa munisipyo ng Coron. Nakasubaybay rin po dito po sa kaganapang ito. Doon po ang ating pong governor.

0: Ito yung ano, Ma'am Ellie Ibanez Balagosa na nakamonitor din naman ngayon. Basahin ko lang. Kanya pong saloobin. Magkano nga ba ang insurance ng MV John Aster ng Atienza Inter-Island Ferry?
1: Bullseye!
0: Insurance coverage ng MV John Aster. Ang insurance coverage ng barko ay tinatayang umaabot sa 64 million pesos. Ito ay para sa maximum capacity sa 333 passenger. 200,000 ang estimated po initial payment sa bawat apektadong pasahero. Ito na binabanggit natin kanina para doon sa mga namatay. Bakit 200,000 pesos per passenger? Yan yung minimum requirements ng batas sa Pilipinas. Ah, yun pala. Sa ilalim po ng Republic Act number 9295, Domestic Shipping Development Act of 2004,
1: Bullseye!
0: Required ang mga ship owner na i-insure ang pasahero ng hindi bababa ng 200,000 pesos per person.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya hindi na dapat singilin or sinisingil ng extra insurance fee ang mga pasahero sa port.
1: Bullseye!
0: Sama na yan sa binabayaran nating pamasahe. Magkano ba talaga ang insurance premium ng isang barko?
1: Bullseye!
0: Gross tonnage at edad ng barko since 2002 year build si John Aster. Ano na rin pala, may edad na.
1: Bullseye!
0: Capacity is 277 hanggang 333 or 306 passenger. Pero sa passenger ship certificate ay 333 kasama na po sa bilang ang dapat 27 na crew.
1: Bullseye!
0: Yan, ang ruta niya nga noong time na yun ay Manila to Coron, El Nido, ganun din, Batangas, Coron. Kasama na rin po ang linapakan.
1: Bullseye!
0: Cargo, may dala rin siyang mga motor, pick-up, e-car. Naku, may questionable pa itong e-car.
1: Bullseye!
0: Or kotse. Forklift, nandoon din. At iba pa. Depende po sa possible na kinakarga nila at i-allow. Dito po, dito sa e-car, hindi ito dapat ina-allow ikarga sa mga passenger ship dahil nagko-cause ito ng pagsabog once na nag-overheat at na-overcharge. Need niya sa open area na may hangin para hindi mag-trigger ang mga heavy battery sa sobrang init na maging sanhi ng explosion.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito pa, oh, number 5. Gross tonnage na 4. Karaniwan ng hull at machinery insurance plus PNI insurance, protection and insurance. Ito po ang...
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mm-hmm. Ang cargo passenger na ganyang size, aabot ang milyong-milyong per year. Pero yung eksaktong binabayaran ng karabihan ay hindi naka-public.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa lukuyang inimbestigahan po ng Philippine Coast Guard, ng Marina, yung sunog. Okay, sige, standard.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, hindi pa ho sigurado. May option pa sila. So, ano, possible din, tiba-tiba kayo sa insurance ng barko. Tapos, sorry at condolence na lang sa mga pamilya na mga nasawi. Ganun ba yon kung nagkataon? Kaya dapat mas maiging patay ang lahat para 200,000 sarado ang bayaring kaysa sa nakaratay sa ospital na umabot pa ng milyon-milyon ang posibleng bayarin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Just saying as a relative ng isang pasahero na until now, hindi pa nakikita kung buhay pa o abo na lang. Gusto lang naman sana nila na makauwi sa mga pamilya nila pero hindi sa ganitong paraan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, yung pong sinasabi po dito ni Mama Ellie ay dahil po mayroon siyang kaanak na hindi pa rin pala nakikita hanggang sa ngayon. Diba? Posible na may liability yung kumpanya. Depende po sa resulta ng investigasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: confirm po ba na may kargang e-car yung barko? May kotse pa nga, mga possibility lang naman yan na pwede nilang ikarga o kinarga talaga nila. Yung mga roro, di ba talagang kinakargahan talaga ng mga ano yan, four wheels?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, nakasakay na ako sa ganito. Mas malaki pa nga yung space eh. O, na mga sasakyan kaysa sa tao.
1: Bullseye! Oh. Bullseye!
0: Yes po, confirm po sa sister ko po yun and brand new po yun. Kaya nga po, an opportunity din na sumakay doon si sister ko kasi doon sa vehicle. Madalas po yun, eroplano sumasakay. Pero yun na nga. Okay. Sige.
1: Bullseye! Bullseye!
0: E-car.

0: Ang okay, ang Black Hawk helicopter po sa Busuanga Airport ay tumutulong sa pagresponde sa trahedya ng MV June Aster na nasunog sa karagatan malapit po sa Coron, Palawan. Ang paggamit po sa aerial asset na ito ay malaking tulong sa pagsisika po ng ating government agencies upang mas mapabilis na mapaabot at maikot po ang lugar ng insidente para sa paghahanap sa mga nawawalang pasahero at tripulante. Manalangin natin ang kaligtasan ng ating mga responders at mga naapektuhan ng trahedyang ito. Black Hawk helicopter, tumutulong na rin po. Sana meron pa, no? Ang bilang po. Sabi, di ba, 134? Bullseye! 134 yung pong nasa manifesto po ng Philippine Coast Guard, pero may dalawang hindi ho sumakay. Bullseye! 117 yung pong pasahero at 17 yung pong crew. Unang nakita yung pong maliban doon sa lima na nauna, yung pagpasok na ho nila doon sa barko, 30, upper deck po yan, ha? At yung pong 41 naman ay sa lower deck. Ngayon, yung pong 12 na hinahanap, yun ang hindi pa nakikita. At ipagpapatuloy raw ngayong araw yung pong pagpasok doon sa barko para i-search pa. Kasi ginabi na rin sila, eh, doon po sa pag-search doon sa barko. Bullseye! So ngayon po ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard yung pong pagpasok doon sa loob. Bullseye! Bullseye! Anong sabi merong press con? Ah, bawal mag-live. Okay. Bullseye! Bullseye! Sige, i-video mo na lang. I-video mo pagkatapos ay i-send mo na. Bullseye! Bullseye! Okay, para maipakita natin yung pong statement dito ng mga authority natin. Bullseye! Bullseye! Okay, 8:36 ng umaga. Bullseye! Bullseye! Commercial muna kami. Babalik din po kagad.
1: XFM. XFM.
2: FM.
3: Sister Pain.
4: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santom Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santom Gold Coffee Mix.
3: Santom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
19: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: XFM.
21: X.
22: XFM.
21: FM.
23: Sistepain.
24: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sistepain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistepain lang ang mabisa.
23: Sistepain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistepain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
23: Bili sa mga butika.
22: XFM.
21: XFM.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye.
1: 3 days mahigit na, nakalipas sa yung kapitan, di pa nagsasalita.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung ibang mga kapwa mo survivor, kapitan ng barko, yung ibang mga kapwa mo survivor, nagsasalita na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nasamantalang masanay ka, kung may trauma ka, mas may trauma itong mga iba pang survivor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba, ikaw sanay ka sa biyahe, tsaka nag-aral, nag-train ka dyan. Kung merong magsasalita na pareho namang survivor, malamang ikaw kasi sanay ka dyan. Pero yung mga kapwa mo survivor, nagsasalita na, oh, ikaw na lang ang wala.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Baka naman merong impormasyon na po pwedeng makuha sa'yo para sa tinatakbo ng investigasyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tinatago ba ng atyensa yung kanilang mga crew at yung kanyang kapitan?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ikaw na lang ang hinihintay, kapitan. Baka po pwede ka rin magkwento, magbigay ng pahayag. Baka pwede kang magpa-interview. O di kaya maglabas ng statement mo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Bilang kapitan. Kasi napapanood ko sa barko eh. Sa mga palabas, di ba? Pagka merong lulubog na barko, lahat yan, papaalisin niya eh. Sisiguraduhin niyang ano eh. Makakalundag lahat sa dagat. Di kaya naman, meron silang mga maliliit na bangka, lahat makakasakay doon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: At pagka talagang nakita niya na wala ng tao, sino ba ang huli na dapat na aabando doon sa kanilang barko? Di ba ang kapitan?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito alam ha, kung talagang ganun eh. Kasi sa mga palabas, sa papanood natin, ganun eh. Ang huli talaga na tatalon sa barko ay yung kapitan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba, baka naman kapitan, ikaw na unang tumalon, ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero palagi natin hindi. Di ba, inintay pa natin, baka naman gusto rin magsalita ng kapitan tapos hinuhold lang ng atyensa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Baka lang naman, iisip-isip lang tayo ng ganyan. Pero may press ko naman, kaya nga hinihintay natin ito para rin makapagpaliwanag din sila, lalo na yung atyensa, baka mayroong development. Sabihin, opo, hawak namin ngayon ang kapitan at hawak din namin yung mga crew, di lang kaagad makapagsalita kasi nga traumatic pa rin talaga.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yan, yung mga po pwedeng sabihin, di ba, pagka nagsalita na yung atyensa. Pero sisiguruhin nila yon yung pong mga obligasyon nila doon po sa pamilya, lalo na doon po sa mga namatayan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay?

så... O, yan na. Gawin na sila. Sa mga patay, medyo busy na sila. Sino? Si? Mama? Inarani ko sa award niya. Sa kanila dadalhin? Yung ano na lang, yung tourism officer na si Christine Michelle Ablanya. Siya yung tinalagang ano eh. Spokesperson eh. Ng EOC dyan sa Coron. Maringali, baka pwede natin matawagan ito. Si Ma'am Christine Ablanya. Kay Sunshine. Hingin natin yung number kay Sunshine. Ni Christine Ablanya, siya yung spokesperson ng EOC. Diyan po sa Coron. Kasi ang Coast Guard ay national ang magbibigay ng update. Hindi na dito sa local, national na.

0: Yung aso po ba buhay? Wala na ho eh. Hindi na rin ho napasama sa listahan ng mga survivor siya. Nakumpirma nga po na kasama rin po siya sa nasawi. Please po ng mga name ng mga pasayro, please. Nakapost na po sa page ng XFM. Tama, may isa din na kasama na nakapost sa SOCMED. Hindi kaya yung kasi 43, di ba? 42 yung nasa listahan, tapos mayroong isa, 41. Hindi kaya yun yung kapitan? Eh, sabi, dinerecho na rin agad ng ospital yun, kaya hindi napasama sa listahan. Dami pala talaga. Marami talaga. Kawawa naman sila. Halos konti lang ang nakatalon. Sabog talaga eh. Mabilis pa na kumalat yung apoy. Baka yung 84 na missing, lahat nasa barko. Yun, nasunog. Kawawa naman. Bawasan na po yun, ha? Kasi meron na namang 41 na nakita. Baka nga doon pa yung 12 eh, na hinihintay, hinahanap pa. Hindi pa kasi halos lahat nalibot yung pumbarko. Upper deck, lower deck, yun pa lang po yung napupuntahan. Hindi man po pwede na mabilisan yung lakad. Talagang maingat din po yung mga pumapasok sa loob ng barko. Pero ang 12 pa, at sabi ni Sir Jerry kanina, nung in-interview natin si Sir Jerry, nasa 12 pa ang hinihintay na sana makita. Kung sa dagat, palutang-lutang, mas maganda kung buhay. Pero kung nasa loob ng barko, sana ma-retrieve na. Sabi, 43 ang survivor. Kasama na ba dyan sa bilang? Nang patay yung pungunang 5 na nakuha. Kasi 30 yung patay na nakuha sa barko. Unang akyat nila eh. Means 35, opo tama, 35 na, tapos may nakuha uli. Di 81 na kung isasama yung naunang 5. Nauna na yung 5, tapos naging 35, tapos mayroon pang nadagdag na 41. Tapos 12 na lang po ang hinahanap. Kung tatalon ka man, mamamatay ka pa rin, kasi wala nang choice, baka hindi marunong lumangoy, o wala nang malabasan, o nawalan na ho ng malay dahil sa bilis po ng apoy. Yun na nga eh. Bilis yung pagliyab, pagkalat ng apoy. Eight still missing. Yo, Janice, hindi eight. 12 ang sabi kanina. I-airplay natin yung interview natin kay Sir Jerry Alina. Sakit di pala nakaligtas si Doggy. Siguro nasa cage siya kasi gabi na. Hindi natin alam, Marilyn Atiliano. Pero siyempre, pag ikaw ay dog lover, trato mo parang tao na rin yan. Pagmamahal mo, parang gano'n na rin yan. Diba? Good morning, pabati naman kay Lola Moray. Moray Sangilan. Burlan. Ito yung interview natin kay Sir Jerry Alilio. Hindi natin siya, hoy, nagsabi na nasa barko na yung pong 41. Tapos ngayon ibababa yan yung 41 na yan bago 12 na lang daw po yung hinahanap, you know. Bullseye. 8:52 ng umaga. Bullseye. Yan na. Good morning po, Kagawa Gerald. Katropa always nakikinig sa XFM 104.7 Jacana Housing. Babati naman ang happy birthday si Tatay Milio Agnas. Thanks po, Kagawad. Sabi ni Noreen, siya ay Gabinete da Sil. Bullseye. Birthday ha kay Tatay Bilyo Agnas diyan sa Jacana. Si Sir Jerry Alili.
1: Actually nakuha na kagabi, okay. At ibababa ngayong araw.
0: Ah, okay. Ibababa ngayong araw. Nasaan po ngayon yung pong mga dagdag na bangkay na na-recover?
1: Nasa barko nila, nasa barko.
0: Ng Coast Guard po?
1: Apo, apo. Tapos, ang hinahanap na lang natin, based on the ticketed manifest, ay
0: 12. Okay.
1: Apo.
0: Yung 12 na yan, sir, sa tingin natin, doon pa rin po ba sa loob ng barko yan? O wala na rin? Nasuyod na talaga lahat-lahat?
1: Hindi pa po. Sa although wala ako doon sa area, hindi ako nakapasok ng barko.
0: Yes, sir.
1: Pero kasi natapos yung retrieval, medyo madilim na. Uh-huh. Hapon ako gabi. Kaya
0: opo.
1: I think retrieval will continue ngayong araw.
0: Okay, opo. Doon pa rin po sa barko. Parang batch by batch. Una 30, tapos 41. So sana yung 12 na ito makita rin.
1: Tama po kayo, apo.
0: Na doon pa rin po sa barko ang tutok ng search and retrieval operation.
1: Sa barko pa rin po kami until such time na mag-match yung numbers.
0: Okay.
1: Pero kung may discrepancy, then although yung surface search ay tuloy-tuloy po na ginagawa.
0: Sige po. Sir, saan po nakita ito pong 41?
1: Yung unang batch kasi.
0: Opo.
1: Sa upper deck.
0: Okay.
1: So I believe yung itong mga sumunod ay dito na sa lower deck.
0: Sa lower deck. Mayroon pang sa ilalim, pinaka-ilalim, sir?
1: Mayroon pa po, siyempre, nandun sa may engine banda, yung ibang crew.
0: Oo. Ayun, okay. So, yun pa po ang nakaschedule ngayong araw na pupuntahan.
1: Yes, sir, yes.
0: Okay po. Ano pong kasunod, sir, na gagawin dito na ito pong 41 na ito na ibababa? Ano po yung kasunod na gagawin?
1: Mag-undergo po yan ng, bago po kasi ibaba, ginagawa ng forensic ng SOCO.
0: Okay.
1: Yung tagging, documentation, alam mo yun kung anong gamit sa tabi niya. Could be na mayroon siyang mga relo or sing-sing na natira sa katabi niya.
0: Apo.
1: Ito yung mga bagay na pwede magamit for identification. Kung may natira sa damit, o basta anything na pwedeng magbigay ng identity ng tao. Based doon sa mga witness at sa family.
0: Ay hindi pala basta-basta ano ito, yung kukunin mo yung katawan, sakay mo, ilagay mo kaagad sa kadabe. Sir, papasintabi
1: yes,
0: lang
1: sir.
0: Talaga. Ano na lang ba, mga buto o meron pa rin po mga laman?
1: Meron pa rin mga laman. Merong paiba-iba po eh. Depende sa location.
0: Pero pag physical ang titignan, di na makikilala, no, sir?
1: Yes, sir.
0: Ang magiging palatandaan, ang magiging basehan natin dito, yung pong mga gamit na po pwede nakasama nila.
1: Yes, sir. And siyempre, kaya nga maingat din yung SOCO kasi yung hanggang doon sa DNA sampling.
0: Opo. Pero medyo mahirap doon sa walang relo, walang sunog talaga, yung buto lang.
1: Yes, sir. Opo. Medyo mahirap talaga yun. Plus, isa rin sa din yung document, siyempre yung location, kung saan sila, ang mawala, nasa cabin sila, anong cabin sila.
0: Okay. Ayun, makakatulong din po pala yun. Mayroon po kayong ano, sir? Meron kang details doon sa kapitan ng barko?
1: Tinask na po ng EOC, although hindi part, kasi it's a matter of investigation na.
0: Apo.
1: Between Marina at saka Coast Guard na.
0: Apo.
1: Pero tinask na po yung PNP Coron to track yung location ng ano ng
0: okay opo kasi kinumpirma rin naman ng ano ng Atienza na sabi nga kasama sa survivor itong kapitan at 13 na crew, di ba? Yun ang ano, sir, ang confirmation
1: yes, sir.
0: Ng Atienza, so kumpirmado po yun yung binanggit ng kumpanya.
1: Yes, sir.
0: Ang problema, sir, din natin na lang kung nasaan sila ngayon pati yung crew.
1: Yung crew ay, yung mga survivor na crew ay hawak ng Atienza. Sila po yung nag-house.
0: Ayun na, okay. Pero dyan pa rin po?
1: Apo.
0: Sa Coron pa rin?
1: Yes, sir.
0: Ito lang talaga yung ano, no, yung wala pa ngayon, wala pang sagot kahit yung Coast Guard. Di pa alam kung nasaan ito pong kapitan.
1: Yes, sir. Yung Coast Guard po kasi talaga nakafocus pa ngayon sa retrieval.
0: Yes, sir, opo. Sir, yung 30 na naunang batch, pati itong 41, na ito nga, kasi tuloy-tuloy pa yung proseso, meron na rin bang ano, na i-release na halimbawa hawak na ng pamilya? Ganun?
1: Medyo matatagalan yun, sir, kasi it will undergo yung process na disaster victim identification.
0: Opo.
1: So ngayon, documentation and then disaster victim identification.
0: Okay.
1: Dahil maaaring umabot siya doon sa pag ng DNA co-cross match sa mga relatives. So ang possibility mo dito ay ilalagay mo na temporary sa isang temporary grave site.
0: Opo. Bali yung lima yung first, yung pinaka first bus talaga, yung lima yon, kasi mukhang nakuha na yung apat, yung isa na lang yata eh, ang hindi pa kasi nandoon sa punerarya yon. Pero itong 30 at itong 41 wala pa, hindi pa talaga po pwedeng bitawan sa pamilya kasi hindi

0: Guard, kunin na lahat ngayong araw na ito para matapos na po doon sa pag-retrieve nung pong mga bangkay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero hindi pa rin naman natin na isinasara na maaaring yung 12 by nasa labas at sana ligtas, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tuloy-tuloy yan hanggang sa ngayon, ibababa. Ngayon, meron lang silang presscon eh. Bawal lang daw i-live yung presscon. So nagbi-video ngayon yung mga media na nandoon ngayon sa Koron.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siguro pagkatapos nun ay tuloy-tuloy na ibababa yung pong 41 na mga bangkay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa Mindoro, mayroong post na mayroong isang lalaki na survivor palutang-lutang sa dagat, di umano.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, na-interview na tayo yung mismong nag-post. Nasabi ay nakakita sila nung pong palutang-lutang na na tao doon po sa Mindoro. Yung number na yun, tinawagan ho natin, kanina na interview natin, ang sabi ay taga Mindoro at hindi survivor doon po sa barkong nasunog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tsaka humingi sila ng pamanhin. Ang pakailang din daw nila ay mapabilis ba na kung survivor yun, mapaalam ka agad sa mga taga-Palawan, lalo na sa pamilya, kaya na-post ka agad nila. Pero anong kinausap naman nila, nagkwento rin yung mangingisda na hindi sila kasama doon sa survivor. Taga doon lang, napasok ng tubig, dagat yung kanilang bangka, lumubog, tapos sila palutang-lutang 2 oras at na-rescue rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang mga kapwa nila, mangingisda rin. So labas na natin yun ha, yung pong sa Mindoro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay. Aroy, alas 9 na ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tabay lang ako kayo sa page ng XFM, ha? May mga update, development, kapasa ho ni Katropang Sunshine para po may balita namin kaagad. Tutok lang sa page ng XFM Palawan. Kailangan natin magpaalam. Maraming salamat po sa inyong panonood. Nakikinig dito ho sa Bullseye. Dito ho sa XFM. Si Axel Bon ang kasama natin. Sunshine naman doon sa barko ng Philippine Coast Guard sa Koron. At sa ngalan ng buong pwersa ng XFM Palawan, ako po ang inyong lingkod, ka Gerald Gales. Sunod na ho palatuntunan ni Consul Jerry Abad. Mga usapin, legal resolution ordinansa, mga lakad po at pagtulong ni Consul Jerry Abad. Mapapanood ninyo kasunod na dito ho sa ating palatuntunan, Bullseye. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
1: Bullseye!
2: Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
3: Samson Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Samson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Samson Gold Coffee na.
3: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Samson Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Samson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Samson Plus Gold.
3: Samson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Samson Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Samson Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Samson Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil na

0: inuman ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
4: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera. Isang
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sanzone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Sanzone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sanzone Plus Herbal Soap.
11: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
12: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
13: XFM.
14: XFM.
13: Sister Pain.
15: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bili sa mga butika.
17: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3.
18: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyunan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sanzone Vitamin C.
5: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
22: XFM.
23: Sister Pain.
24: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabilis sa mga butika.
26: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
3: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule.
27: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
26: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
26: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
28: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
29: Sabi ng boss ko,
30: bawal akong mag-absent sa trabaho
29: dahil
30: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
29: Buti na lang,
30: lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho.
29: Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
31: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
32: Jenny Abelion, taga-Butiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
9: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen.
0: Bangustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
11: XFM.
12: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
13: Mga kaibigan, ang oras ho natin, ganap na pong 15 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga.
14: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Okay po mga kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa, sa lahat po ng naabot po ng ating signal. Ngayon pong araw ng Linggo, nakapagsimba na ba ang ating pong mga kababayan? Yung pong mga Katoliko at yung iba pong mga relihiyon, no, ay alam nating paglinggo eh dapat to ay nasa simbahan, syempre. Huwag makalimot sa ating pong dakilang lumikha. Mga kaibigan, ito yung isa sa mga magandang dapat nating gawin, no, sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Good morning, good morning, good morning sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa at saang panig ka man ng mundo, dahil tayo po ay live na inyo pong mapapakinggan dito po sa XFM 104.7 dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At syempre maghahatid po kami ng iba't ibang mga impormasyon sa ating pong mga kababayan, no. Hindi lang ho may kinalaman sa ating pong mga gawain, trabaho sa sangguniang panlungsod, maging sa iba't ibang mga nangyayaring mga kaganapan sa ating po sa lalawigan ng Palawan at sa lungsod ng Puerto Princesa. Eh, mapapakinggan nyo rin po dito yan sa ating pong palatuntunan dito po sa XFM 104.7, ang katropa nyo dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kaibigan, syempre hindi lang ho ako ang nag-iisa ngayong pong umagang ito. Eh, kasama pa rin po natin yung ating pong sparring partner. Simula po nung una ho tayong nagsimula dito po sa ating palatuntunan, eh kasama pa rin po natin ngayon. Walang iba, ang pinaka-isa ho sa mga sikat noon sa FM. Eh ngayon FM pa rin, no? Pero eh kasama-sama natin ngayon dito. Kaya ako talaga ano eh, parang karangalan kong maging ka-partner sa aking pong programa ngayon pong sa mga susunod pa, no, na mga gawain natin dito sa XFM. Mga kaibigan, pabatiin muna natin kasamang Lyle Coronia. Good morning.
1: Magandang umaga kasamang Jerry Abad, yung atin pong isa sa pinakamasipag na city councilor ngayon dito po sa Puerto Princesa. At magandang umaga rin po sa inyo sa mga nakikinig sa atin ngayon. Hindi lang po sa kanilang mga radyo, ano, sa FM 104.7. Kahit dito po sa Facebook, dahil po tayo ay naka-Facebook Live ngayon sa pamamagitan po ng Facebook Live ng 104.7 XFM. Hanggang mamaya po ay samahan nyo kami, dahil marami tayong mga balita. Ang iba po dito ay good news, ano, para po sa kabatiran po natin mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Ayan. Okay, at kami po ay inyong subaybayan, mga kaibigan, at para po doon sa mga iba nating mga viewers, at meron na tayong 18 na viewers, dami na. At dito po sa mga viewers natin, yung po sa ibang mga nanonood sa atin sa live, i-share nyo po yung programang ito dito sa aming pong Facebook page, yung City Councilor Jerry Abad. Doon nyo po i-share yan. Kung gusto nyo pong manalo ng aming pong mga patribya, mamaya po yan sa panghuling part na po ng ating programa, eh pwede po kayong i-share nyo po yung live na to doon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page, no. At doon po kayo sasagot doon sa mga tanong namin, sa mga gusto naming malaman ninyo yung ating pong mga pag-uusapan. At ngayong mga oras na to, hanggang mamaya, wag ho kayong bibitaw, dahil yung pong mga tanong, yung pong trivia na gagawin po namin, eh manggagaling din sa mga pinag-uusapan namin ni kasamang Lyle. Kung ano yung mga talakayan dito, ano yung mga pinag-uusapan, ano yung mga binalita, eh doon din po yung sagot, no, doon sa mga tanong. Kaya ang kailangan lang, ang requirements, eh doon po kayo sasagot sa City Councilor Jerry Abad Facebook page, no. Doon po kayo sasagot para at least kahit papano eh mabilis nyo lang malaman na pag nakatuto kayo dito, hindi mahirap ang tanong, eh Noong nakaraan, no, merong isang hindi nakasagot. Pero ngayon, sana masagot ninyo dalawang tanong, no, yung ating pong ibabahagi, yung ating trivia para doon sa ating pong mga kababayan sa nanonood sa atin. Mananalo kayo 200 pesos. Yun lang muna, 200 pesos yung inyo pong mapanalunan kapag kayo po ay nakakuha ng tamang sagot, no, sa ating pong patrivia, mga kaibigan. Puntahan muna natin yung ating pong mga balita bago po doon sa mga batian natin. Mamaya, antabayanan po yan, no, sa susunod na part ng ating pong programa. Dito muna sa ating pong mga naging kaganapan sa loob ng isang linggo na tayo po ay nagbigay ng mga serbisyo sa ating pong makababayan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad.
1: At sa ating mga balita na nakalap mula sa tanggapan ni Konsehal Jerry Abad sa nakalipas na isang linggo, tumanggap ng courtesy call ang sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa mula sa mga bagong talaga na opisyal ng Philippine National Police at Bureau of Fire Protection sa isinagawang regular na session kamakailan. Kabilang sa bumisita si Police Colonel Vincent Templo, bagong City Director ng Puerto Princesa City Police Office, at si Fire Inspector Angel Lynn Salvador, bagong City Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection, Puerto Princesa City. Sa naturang pagbisita, tinalakay ang kahalagahan ng mas pinaigting na koordinasyon at pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, PNP at BFP, upang mapanatili ang seguridad, kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan. Samantala, malugod na mga binati ni Konsehal Jerry Abad ang dalawang bagong opisyal sa kanilang pagkakatalaga. Binigyang diin niya ang kalagahan ng kanilang pamumuno at dedikasyon sa paglilingkod sa publiko, lalo na sa pagtugon sa mga hamon sa peace and order at fire safety sa lungsod. Samantala, nagpaabot ng taos-pusong pagbati at pagkilala si Konsehal Jerry Abad kay Lawrence Jaisel Mendoza, isang licensed sanitary engineer ng Mapua University Manila, matapos nitong makamit ang unang pwesto sa August 2025 Sanitary Engineers Computer-Based Licensure Examination. Nakamit ni Mendoza ang rating na 88.08% na nagbigay sa kanya ng karangalan bilang nanguna sa naturang pagsusulit. Tinalakay sa sangguniang palungsod ang resolusyon na kumikilala sa natatanging tagumpay ni Mendoza bilang isang lisensyadong sanitary engineer. Sa kanyang pagbati, pinuri ni Konsehal Jerry Abad ang sipag, dedikasyon at kahusayan ni Mendoza na nagbunga ng kanyang tagumpay sa licensure examination. Binigyang diin din ng konsehal ang kahalagahan ng mga professional na sanitary engineer sa pangalaga ng kalusugan ng publiko, kalinisan ng kapaligiran at pagpapaunlad ng mga serbisyong pangkalinisan sa ating lungsod. Samantala, dumalo si Konsehal Jerry Abad sa isinagawang committee meeting at public hearing ng sangguniang panlungsod na pinangunahan ni Konsehal G. Lau Jr. sa Session Hall bilang Vice Chairman ng Committee on Transportation, nakibahagi si Abad sa talakayan hinggil sa mga panukalang naglalayong mapabuti ang sistema ng transportasyon at kaligtasan sa kalsada ng lungsod. Tinalakay sa pagpupulong ang Sangguniang Panlungsod Ordinance na nag-aamyenda sa ilang probisyon ng Puerto Princesa Land Transport Terminal Ordinance. Kasama rin sa agenda ang isang sulat tungkol sa barangay ordinance na number 1 ng barangay inagawan na nagtatakda ng opisyal na entrance at exit route sa bawat sa barangay upang maisulong ang road safety at maayos na daloy ng trapiko. Samantala, nakiisa si Consul Jerry Abad sa serye ng groundbreaking at inauguration ng mga proyekto sa iba't ibang barangay ng Puerto Princesa. Pinangunahan ni Mayor Lucilo Bayron ang aktibidad kasama ang mga department head at ang mga membro ng Sangguniang Panlungsod. Kabilang sa mga pinasinaya ang proyekto ang Standard Daycare Center at slope protection sa Barangay Mauyon, mga road concreting at reblocking project sa Lukbuan at San Jose, at ang 3-story, 9-classroom building sa Manuel Austria Memorial Elementary School dyan po sa Barangay San Manuel. Isinagawa rin ang groundbreaking para sa mga proyekto sa Kabayugan, Tagabinet, Makaraskas, Santa Lourdes, San Jose, San Manuel at San Isidro. Kabilang dito ang mga daycare center, drainage system, Memorial Garden Phase 7, City Employees Village Road Network at ang Baywalk Musical Fountain. Layunin ng mga proyekto na mapabuti ang infrastruktura, serbisyo at kaligtasan ng mga residente, gayon din ang kalidad ng pamumuhay sa lungsod. Sa pakikiisa ni Consul Jerry Abad sa mga aktibidad, ipinapakita ang kanyang patuloy na suporta sa mga programang pangkaunlaran ng lungsod at sa mga proyektong direktang makikinabang ang mga mamamayan. Samantala, naging makabuluhan ang pagbisita ni Consul Jerry Abad sa sitio Makandring, Purok Magkakapatid sa Barangay Langugan bilang pakikiisa at suporta sa basketball tournament at sa mga kabataan at buong komunidad ng lugar. Mas espesyal ang pagbisitang ito para kay Consul Jerry Abad dahil dito siya ipinanganak. Aniya, sentimental ito sa akin dahil dito ako ipinanganak at lumaki. Mula sa lugar na humubog sa kanyang pagkatao, patuloy naman niyang ibinabalik ang suporta at malasakit lalo na sa mga kabataan na siyang pag-asa ng Barangay Langugan. Sa isa pang balita, isang bagong investment na naman ang sumisibol sa Puerto Princesa. Malugod na tinatanggap ni na Mayor Lucilo Bayron at Consul Jerry Abad ang San Risa Gardens, isang bagong development na nagdadagdag ng oportunidad, negosyo, trabaho at panibagong sigla sa ating lungsod. Ang pagdating ng mga bagong investment or investor ay patuloy na lumalago at nagiging kaakit-akit ang Puerto Princesa bilang destinasyon para sa negosyo at pamumuhunan. Ayon kay Abad na inimbitahan sa groundbreaking ceremony kahapon kasama si Mayor Bayron, naway maging matagumpay ang inyong bagong venture at maging bahagi ng patuloy na pag-unlad ng ating lungsod. At yan ang mga balita na ating nakalap mula sa tanggapan ni Consul Jerry Abad sa nakalipas na isang linggo.
2: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo! Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad Moment. Panahon na upang suriin, unawain at pag-usapan ang mahahalagang issue na may epekto sa mamamayan at kinabukasan ng Puerto Princesa. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mula sa mga isyong tinalakay sa sangguniang panglungsod, mga programa at proyekto ng lokal na pamahalaan, hanggang sa mga usaping panlipunan at pampubliko, ating pakinggan ang makabuluhang pananaw at komentaryo ni Konsehal Jerry Abad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs. Mga positibong hakbang, mga konkretong solusyon, mga ideyang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan. Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang impormasyon, bukas na pagtalakay at pagkakaisa ng komunidad. Jerry Abad, Commentary and Public Affairs.
0: Okay mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan at inyo pong napakinggan ang iba't ibang mga kaganapan ginawa ho natin sa loob ng isang linggo. Mm-hmm. No, mga kaibigan, pero bago yan, tayo po muna dahil isa ho sa mga mainit at isa sa mga pinag-uusapan ngayon, highlights na issue sa buong Palawan at sa buong national na rin, no, hindi lang sa lokal. Mm. Kung hindi yung pong trahedya na nangyari doon sa bayan ng Coron. Mm-hmm. No, kasama ang Lyle at medyo tayo ay siyempre nakikidalamhati. Mm-hmm. Sa mga naulila nung pong mga biktima ng sunog na yan noong araw ng noong Pitsa 9. Mm. No, nangyari po yung insidente na yan diyan sa karagatan, no, na malapit po sa bayan ng Coron. Mm. Kaya medyo nalulungkot tayo dahil alam nyo ba na mayroon pong isa sa mga kabarangay ko. Mm? Na nandun din.
1: Nandun?
0: Membro siya ng solo parent namin. Oh. Sa Barangay Mandaragat. Mm-hmm. At yun nga, no, nung mangyari po yon, nung lumabas yung pangalan, biniripay natin kasi very familiar sa akin yung apelyido.
1: Oo.
0: At yun, kinukumpirma ng mga kasama natin sa barangay na kabarangay nga natin. No?
1: Siya nga.
0: Oo. Siya nga po yun. Mm. Si Lo Angeli Ropano. No.
1: Okay.
0: So, ngayon missing yan eh. Hindi siya
1: kasama siya sa mga missing.
0: Missing. Oo. So, hindi pa rin po ma-identify kung kasama ba doon sa mga na-retrieve ngayon.
1: Oo.
0: No, continuous yung retrieval, no, na ginagawa ng ating pong mga authorities diyan po sa bagay na yan, sa nangyaring insidente na yan diyan sa munisipyo ng Coron.
1: Oo.
0: No, sa bahagi ng karagatan ng Coron. Ito yung mga parang malapit na transportation eh. Pag gusto mong pumunta ng Manila, parang ruro to eh. Ruro.
1: Oh, actually, nakasakay na ako dyan.
0: Ka na rin dyan.
1: Oh, nung panahon na nagtatrabaho ako sa Coron, Palawan, yan po yung isa sa mga bumabiyahe dyan. Dahil yung produkto, mas madaling isakay eh. Mm. Oh, galing kasi yan minsan sa ano, sa Manila, doon sa Baseco na tinatawag.
0: Coron El Nido yan, no?
1: Dadaan siya ng Coron bago El Nido, bago naglilimin ng confinement minsan.
0: Ay, ganun.
1: Kaya marami pong ano, mga kababayan natin na hindi lang sila sa Coron, ano po, yung apektado. Marami po hanggang dito nga sa Puerto Princesa, di ba? Katulad ng kinikwento ngayon, ay may mga nakasakay po dyan. Kaya talagang maraming pamilya po yung nagdadalamhati ngayon. Kasi ang pinakamahirap po yung hindi mo makita ano kung ano ba nangyari doon.
0: Oo,
1: kung siya ba'y kasama na doon sa mga cadaver na kolekta po kahapon o sila ba'y nakatalon o kung paano bang nangyari sa kanila?
0: Yun yung medyo palaisipan doon sa pamilya. No? At siyempre, wala kang peace of mind pagdating sa ganyang bagay dahil hindi mo alam kung ano talaga yung nangyari at buhay pa ba yan? May pag-asa pa bang makita o kasama na ba doon sa mga nire-retrieve ngayon na nandoon sa nakita doon sa loob ng barko? Yun po yung ano yung medyo talagang nakakadurog din ng puso, no? Yung pong mga ganyang mga pangyayari. Although hindi naman po yan kagustuhan ng mangyari, no? At tingin ko talagang aksidente, no? Na mayroong bagay na hindi natin alam kung ano po ang problema, no? Na sangkutan ng barko.
1: Pero kailangan pa rin imbestigahan.
0: Imbestigahan. Ano?
1: Kasi imbestigahan. Para malaman talaga natin ng mga pamilya, lalo na kung ano ba talaga yung tunay na sanghi.
0: Ang makakasagot ng medyo para maging malinaw ng kahit papaano, no? Bahagya, yung kapitan,
1: yung kapitan
0: ng barko. Dahil kinukumpirma yata nung may-ari na ng
1: tagapagsalita,
0: buhay.
1: Buhay,
0: so pag buhay, ibig sabihin may ideya. Alam niya kung ano yung mga nangyayari doon sa loob ng barko.
1: Ano yung mga sakay nila? Ano yung mga kargamento ang sakay nila? Bakit yan, ganun na napakabilis yun naman yung pagsiklab ng apoy?
0: Actually, nung gabing yun, yung mangyari yun, around 7 o 8 o'clock, parang mayroon ako nakitang video. Di ko alam kung parang live yata kung ano yun. Pero yun lang, kaya nga nagulat ako na live yun, parang live. May nagla-live na malayo lang. Doon. Pero kita mo na may umaapoy.
1: Yun, kasi lugar na pinanggagalingan ng video, yan po yung Barangay Turda. Ano kasi alam mo yung yung barko na yan ay halos sa 24 hours ang biyahe bago makarating ng Coron. So umalis sila nung nakaraang gabi doon bago kinabukasan ng paggabi na rin ay nasa vicinity na sila ng Coron. Actually mga isang oras mahigit na lang doon na sila sa Coron
0: Port. Mismo.
1: Kaya lang nang nangyari yung aksidente doon sa pagitan ng Barangay Tara at saka ng Turda. Yan yung mga barangay.
0: Yung Barangay Tara at saka Turda, barangay na ng Coron yan.
1: Coron yan. Malapit na yan sila sa Mindoro. Pagaling ka ng Manila, Mindoro, okay. Bago Tara, bago Turda, bago na yung poblasyon ng Coron.
0: Ayan, yun.
1: Pero
0: po.
1: Believe tayo sa mga sa mga responder na mga mangingisda doon kasi sila yung mga unang nakarating doon at yung Philippine Coast Guard dumating din po kaagad. At kita nga natin sa video yung kung paano nila naisagip yung mga nasa dagat na. At makita rin natin doon yung ilang kakulangan po ng kagamitan. Kaya itong pangyayari, maraming aral to.
0: Dapat mayroong water cannon doon. Para kahit papaano, ang dami, dagat yan eh.
1: Oo, dagat diba? Kasi.
0: Pwede mong bugahan yun kahit na medyo may distance. Yung ginagamit ng China.
1: Yan,
0: dapat meron din yung
1: pang
0: Philippine Navy dyan.
1: Diba?
0: O Philippine Coast Guard. Dapat meron din tayong ganun. Kasi nga, sa mga ganitong mga tragedy, hindi natin ini-expect yan. Pero kung magre-responde, kahit papaano, mayroong pangdagdag na agad. No? Initial na makakatulong doon. No? Lalo na kung sunog yan sa barko, may malaking bagay din na makatulong. Pero siyempre, wala tayong magagawa. Nangyari na yan, no? Yung mga bagay na yan. Di naman talaga ini-expect na mangyari yung mga ganitong bagay. Pero hopefully, no? Magkaroon po ng linaw at maayos po ang investigasyon.
1: Opo.
0: At matulungan yung mga biktima. Yun naman ang pinaka-ano na dito next na magiging move. Yung pong tulungan, yung pong mga victims, yung pamilya, in particular, no, para kahit papaano, maibsan ng kaunti yung kanila pong pagdadalamhati no, doon sa mga insidente na yan. Okay? So, yan po. Muli po, yung aming pong taus-pusong pakikiramay sa mga naulila ng biktima, yung pong mga nakitang bangkay na, patay, no, at doon po naman sa mga survivor, no, magpagaling po kayo, no, at palakas po, no. Mayroon pa pong plano si Lord, no, si God sa inyo, no. Ibig sabihin may mission po tayo sa mundong ito. Kaya binigyan kayo ng pagkakataon, no, na mabuhay muli. No, at halinawa ay kapiling na rin ni Lord yung mga nandyan, no, na una na sa atin. Okay? So, yun po mga kaibigan, no, yung mga may kinalaman na nadaanan ko lang ng bahagya kasi nga yung isa doon eh kabarangay ko,
1: kabarangay natin.
0: Oo, kasama barangay natin sa Barangay Mandaragat. Okay po. At puntahan naman natin dahil malungkot 'yan. So, doon naman tayo sa medyo masaya. Meron kasing nagdiriwang ng birthday ngayong ayun araw na ito kasamang Lyle.
1: Wow.
0: Yan. Kung malungkot kanina, ito naman ay medyo masaya ngayon doon sa celebration ni Gretchen. Gretchen Mortos.
1: Ayan, yung number one supporter pala
0: natin. Number
1: one
0: na followers ni kasamang Lyle. nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon dyan sa Barangay Mandaragat. No? Eh, kami naman ni kasamang Lyle, kung pwede niyong padalhan dito, pwede pa naman. No? May oras pa. Kung gusto niyo kaming i-invite, pwede rin. No? At mabilis lang kaming makarating dyan. No? Makapunta dyan sa inyong kinaroroonan.
1: Okay? I-send nyo lang yung location nyo.
0: Oo, i-send nyo lang yung location kung nasaan kayo. Okay? So, yan po, mga kaibigan. No? Yung pong ating pong mga... nais na batiin sa lahat to ng mga nagdiriwa ng kanilang kaarawan ngayong pong araw na to ng Linggo, Pecha 13, tama, Pecha 13,
1: 13,
0: no? 13, no? 13 ng taong kasalukuyan, eh, happy, happy birthday po sa inyong lahat. Okay, at siyempre patuloy po tayo sa ating pong mga pagtalakay, no, sa ating pong mga usapin. At ako nga po pala ay magpapasalamat doon sa mga nagbigay ng kanila pong mga panalangin, no, doon po sa nakaraang araw.
1: Bigla ko nakita eh.
0: Ako po ay napasugod sa East Hospital, no? At medyo umatake yung aking ano eh, sobrang ang sakit talaga yung acid flux ba yun?
1: Ayun.
0: So yun, yun. Kaya medyo sabi ko kailangan talaga ipa ano ko na to sa doktor. Kasi di siya nagbabago eh. Palala ng palala, ang hirap din pala niyan kapag pabayaan mo. No? Eh sumailalim ako doon sa ano tinatawag nila endoscopy. Sabi kasi ng aking physician, si Dr. Vicente, thank you doc ha, napakagaling na doktor. Eh, ang bilis ko lang maka-recover.
1: Kaya nga eh, kinabukasan, nakita kita, doon ka na sa San Risa eh.
0: Ang bilis, di ba? Eh, ayaw ko talagang mag-stay doon sa ospital. mahirap pag nandun ka eh, parang...
1: Kaya nga, sabi ko, mukhang hindi pa hinubad ni Concierger yung sapatos niya, mukhang lalarga agad ko.
0: Ayan, nung sabi ni Doc, kaya na. Nung una, nung na-endoscopy ako eh, nilagyan ng camera yung buong ano natin.
1: Ganun.
0: Ang endoscopy, papatulogin ka eh. Actually, sabi ni Doc, injection lang kita ng pampatulog. Sabi ko, Doc, sigurado yung makagising pa ako niyan. Awa ng Diyos. After nung pampatulog, wala akong naramdaman eh. So, pinasok yung camera doon sa loob ng internal organs natin. Chinik lahat eh, kung anong meron doon sa loob. No? Para makita o may mga damages o ano. May mga gas-gas ba yan o ano. Eh, yun, no? After nun, pinakita sa monitor, nakikita ko rin eh. Kung ano yung
1: laman.
0: Laman doon sa loob ng tiyan mo. Okay, yun talaga gandahan pagka may mga ganong mga ano aparatos. Na yun, aparatos. No? At dyan din sa East Hospital yan. Yun, nung makita ko at may mga kaunting ano doon, damages, eh sabi ni Doc, kailangan natin talaga ng ano dito, medicine. Meron namang gamot no para doon. Pero may mga iba pang laboratory na gagawin sa atin doon. Pero ang kagandahan lang kahit paano eh mabilis yung mag-recover no. Hindi ka kailangan ma-confine doon sa ospital. Pero nahihilo ka rin kasi nung unang katapos nung ganung procedure eh nahiga pa rin ako, parang gusto ko pa rin matulog kasi nga may gamot ka eh. So pero sabi kasi nung technician doon kailangan pilitin yung gumising. Kasi baka mapapasundan mo yung magtulog. Kaya nga takot din ako. Sabi ko, kailangan magising talaga. So, yun. Awa ng Diyos. After nang makapagpahinga, kasi medyo nahilo ako, eh, sabi ko doon sa kapatid ko, ilabas na tayo. Mm-hmm. Kailangan ko talagang mag-ano, di ba, makapagpahinga sa bahay. Uh-huh. So, yun. At kapagpahinga ng konti, at kinabukasan may meron pa lang yun, yung groundbreaking.
1: May activity na naman.
0: May activity. May invitation eh. Mm. Sa opisina. At sabi ko, puntahan natin to.
1: Kailangan puntahan yun. Parang kasi, ikaw lang yung city councilor ata na...
0: after nagulat nga ako eh. Kasi yung invitation ay naka-address sa akin. So, sabi ko, kung hindi ko to puntahan, eh baka lahat kami may mga ganun. Eh pagdating ko doon, ako lang mag-isa. Inanap ko, sabi ko kay Mayor. Sabi ko, Mayor, saan po yung mga ibang konsyal? Sabi niya, hindi ko alam. Hindi rin alam ni Mayor. Si Mayor, may invitation din eh. Doon. So, yun. At medyo malaking investor po yan. No? Malaking investment po yan dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa. Magtatayo ng
1: condominium.
0: Condominium po yan. At kung mayroong Mega World, no? Parang ano rin sila, sister din sila eh. Ng Mega World. No? Ito pong San Risa na itatayo dyan po sa bahagi ng San Pedro. Swerte ng San Pedro. Kila Kap Kukoy. Kasi siyempre sa kanilang investor yan eh. Yung investment na sa kanilang property, sa kanilang area eh. Lugar nila. Dagdag yun sa generations ng income nila.
1: Yung real property tax.
0: Real property tax sa kanila yun. Yung business tax. Siyempre, ano yun, dagdag na mga residents mo yun. Dagdag populations yun. Okay? Kasi yung ibang mga ano pala, ibang mga ano dito, investor, galing pa ng ano, sa ibang mga lugar. Baguio City, binabanggit nung presidente, si Sir Harry, ang sabi niya, galing pa ng Baguio City. Actually, yung ibang mga unit dito, puno na. Hindi pa natatayo, ha?
1: Talaga?
0: Puno na. No? Galing ng ibang, sa Mindanao, sabihin, kumukuha na sila ng mga unit nila. Kasi nga naman, kung ngayon pa lang kukuha ka, medyo affordable. No? Mababa pa.
1: Mababa.
0: Kasi hindi pa tinatayo. Pero, unti-unti, nagbabayad ka na ng ano mo, unit mo dyan. So, malaking tulong po yun. Malaking bagay na mayroong ganyan no, dyan sa, dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Marami rin naman, kahit mga taga-Puerto.
1: Tingin ko parang dyan na papunta no, yung ating mga residents. Ano? Kasi dati hindi natin pinapansin na may tumatayo ng mga condominium. Kasi parang hindi naman tayo kami titira dyan. May mga bahay kami dito eh. Ayun pala eh, paano yung mga anak mo, yung mga apo mo?
0: Tama.
1: Saan ba sila titira? Ayun, siyempre kapag medyo may... pambili na sila ano ng mga unit diyan talaga mapupuno talaga ng mga tao rin yung lahat ng condominium na itatayo dito sa Puerto Princesa.
0: Opo. Ayan, kasama natin si Sir William.
1: Yan,
0: William
1: si Sir
0: Tan.
1: William Tan.
0: Isa rin sa mga ano diyan eh, parang partners din, kasi parang yung property sa kanya eh.
1: Okay.
0: So yun po ano at sa na-meet natin diyan, meron pa akong na-meet diyan na isa yung dahil tinatawag yung pangalan natin, gulat siya, si Jerry Abad. Yung asawa pala niya, Abad. Pareho kami, Tagaliti. Sabi ko, makakamag-anak ko pa yung asawa ko.
1: Baka malapit na kamag-anak
0: pa yan. Malapit na kamag-anak. Kaya nga siguro, nadala rin ako doon nakapunta. Ayun. Ito paano, nagkaroon na kami ng communications doon. So hopefully, mag-meet kami nung kanyang wife. No? Isa yun sa mga kontraktor. No, diyan sa, ano na yan, sa itatayong condominium. No, okay? So malaki po to. Malaking investment dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagpapakita lamang ng... yung pong development ng ating pong lungsod no, in terms of economic natin dagdag ho ito no, na tataas no, syempre yung pong ating pong ekonomiya dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa no, naghahanap sila ng mga ano ha, skilled workers, laborer, yan po yung hinahanap ng mga next week, itong week na itong parating. Mag-start na po yung construction diyan, clearing. At kailangan po nila ng manpower, no? Naghahanap po yung mga contractor natin diyan na gagawa ng building na yan. So dagdag po yan sa trabaho, makakatulong sa ating pong mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Pwede ho kayong mag-apply, no? Punta lang ho kayo doon sa area at may mag-accommodate naman sa inyo niyan doon, no? Kung ano po yung mga skill din nyo, no? Almost 5 to 6 years. No, bago po matapos yung constructions diyan. So ganun po katagal no yung magiging trabaho nyo kung talagang gusto nyo ng matagalang trabaho. eh malaking bagay na po ito sa ating pong mga taga lungsod ng Puerto Princesa. Actually, halos ang hinahanap nila taga Palawan eh.
1: Oh, dapat talaga
0: para makatulong daw sa ekonomiya natin dito. So, yan po ang isa sa mga malaking bagay no na kailangan natin talagang tanggapin at i-encourage pa yung iba no na mag-invest natin dito, suportahan natin yung mga ganitong mga nag-i-invest sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? So yan po yung isa sa mga naging parte kahapon ng ating activity. At after niyan eh bumiyahe pa ako ng norte.
1: Sabi ko hindi niya konsyensya. Alam mo hindi agad kita kinumusta kasi sabi ko baka tulog to or hindi pa makaano ng cellphone. Nung gabi na kita tinanong eh sabi mo naman eh okay naman.
0: At after nung groundbreaking doon,
1: tumakbo pa kayo ng ano?
0: Sabi ni Mayor ako may pupuntahan pa. Sabi ko ako Mayor meron din. Sabi ko bibihay pa ako ng norte ha. Ayun. At ayun, binuntahan natin kasi nag-invite sa akin yung aking kabarangay doon sa norte. Kaya pinuntahan ko rin yun. Doon yung Barangay Langugan at may mga yung purok doon. Yun yung ano eh pinakadulo ng Langugan na eh.
1: Ah ng sa Makandring ano?
0: Sa Makandring pinaka halos dulo na rin yun doon. Pero si sitio yun. May mga tao, maraming tao doon sa lugar na yun. So kaya pinasyalan din natin. Yun, kahit papaano nagtuwa din yung mga kabarangay natin doon. Kasi sa tagal-tagal na yung iba hindi ko na masyadong kilala eh.
1: Oh, kasi mga bata na bata dati umano na ngayon hindi mo na makikilala no.
0: Ganoon talaga kapag medyo matagal ka rin di nakakapunta roon sa mga lugar.
1: Pati yata yung
0: bagong generations na eh.
1: Yung iyong father yata dinala mo rin eh nakita ko.
0: Yes, oo, at kasi magbe-birthday. Ngayong 16. So magbe-birthday siya uli no si yung tatay ko diyan sa Langugan. Pero syempre kailangan lang nating igunita no kung kailan siya pinanganak. No? So ganun. Hindi natin alam sino ba yung si Atty. Dilig, si Konsehal Dilig. Sabi niya alam mo yung mga namamatay kapag may mga darating yung kanilang kapanganakan, wala kayong makikita doon sa post. Happy birthday in heaven.
1: Oh, tama.
0: Diba? Sana masaya ka in heaven. Sabi ni Konsehal Dilig. Kaya wala tayong dapat alalahanin. Lahat tayo ipupunta sa heaven. Diba? Wala pa nagsabi na kumusta dyan sa impyerno eh.
1: Wala. Wala.
0: Nakita ka namang post na ganun?
1: Wala. Wala akong nakitang ganun.
0: Wala. Puro heaven, diba? Sabi niya, kaya lahat tayo pupunta sa heaven. Yun yung sabi ni Konsehal Dilig. May mga pa-jokes din ito si Konsehal. Ayan. Yung lugar na kung saan ay pinuntahan natin kahapon. At hindi lang dyan. Dahil nag-extend pa ako.
1: Nakarating pa yata kayo ng Rojas?
0: Nakarating pa ako ng Magara.
1: Magara, Rojas.
0: Kasi yung kagawad ng barangay, ano, Barangay Santa Lourdes.
1: Ah, Santa Lourdes.
0: Si kagawad si Noy, yung kanyang nanay, yung mother niya, namatay. At doon sa Magara, dinala. Pero kasi lipat-lipat sa kanila yun. Nakatira rin yan sa Santa Lourdes. Tapos dinala doon sa, ano, sa
1: Magara.
0: Magara. Siyempre, bilang kakilala, kailangan nating makiramay din. Sabi ko, diretsuhan ko na lang.
1: Yan si ano, no? Yan si Lola Margarita Tabi.
0: Ano? Yun. So, pinuntahan natin doon. At kamag-anak din kasi sila nung ano eh, ng side nung mga, yung asawa nung kapatid ko. Medyo Rentino. Kaya tayo po ay nakikiramay. Aming pong pakikiramay sa pamilya. Tabi dyan sa munisipyo ng Rojas, sa Barangay Magara, Rojas, Palawan. Okay? So, yan yung mga naging...
1: Pero bago yan, ang dami niyo pa mga inikot ni Mayor Byron, ano? Yung mga development projects po natin.
0: Dito mga nakaraan.
1: Yung mga sinisimulan at saka yung mga natapos na. Abaya, nakakatuwa dahil yung isang kalsada dyan na matagal pong nire-request ng ating mga kaibigan, kabarangay dyan sa Lukuan, yung circumferential road dyan ay tapos na, ano? At yan po binuksan na ni na Mayor Lucilo Byron kasama po yung ating mga sangguniang

0: kurente o walang electric fan, eh, maganda yung pagkakadesign na yung hangin pumapasok talaga dun sa loob ng classroom.
1: Yan, tama-tama po yun. Maganda ngayon yung mga design ng ano eh, mga daycare center na ginagawa ng ating po mga architect ng city. No, mga moderno na. Hindi makabago na to. Maayos po yung pong paglalagay, pagkakagawa. Alam mo, kasamang Lyle, swerte ng mga nasa rural barangays. Kasi mayroon silang magandang mga espasyo. Maluwang yung kanilang mga property no, na pwedeng pagtayuan, yung kanilang mga site. No? Unlike dito sa poblasyon na talagang na. Very crowded na. Wala talagang space no, para dito. Although gusto rin ni Mayor na maging modernized din at maayos din sana yung mga daycare center. Pero siyempre, yung pong existing na mga daycare center ng, ng poblasyon na ginagamit ngayon, hindi ho yan basta-bastang kinukundim. Sinisira kasi subject for audit yan. Dahil government fund din yung ginamit. No? Kaya kung gumagana pa yan, hindi mo yan pwedeng bastang palitan ng bago. Ano.
0: May proseso talagang sinusunod dyan.
1: May process
0: dyan.
1: Na sinusunod dyan para maging legitimate yung construction.
0: Makundim siya or...
1: Makundim. Dapat talagang ano na. Hindi na po pwedeng
0: gamitin.
1: Lapilitid, anong tawag doon? Lapidated na yung ano mo, yung building mo. Medyo may mga problema na, delikado na, hazardous na. Yun yung mga possible. Yun yung pwedeng gawin. Pero kung hindi pa, hindi ho po pwede yun. Kaya ngayon, minsan, ang mas lamang na mas maraming mga daycare center na ginagawa yung sa mga malalayo na lugar. Isipin mo, yung pinuntahan namin na yan ay liblib yan eh. Kung papunta ka ng Sabang, papasok ka pa sa pinakaluuban. Yung isa, yung sa Tagabinit. Pinakaliblib na talaga yan. Malayo, almost 5 kilometers pa from the
0: highway.
1: Yung highway. Na dadaanan mo, papasok ka doon. Tapos ang napakahirap ng daan kasi bundok yun eh. Na dinanan mo roon. Pero may mga daming tao roon sa lugar na yun. Kaya talagang tuwang-tuwa rin yung mga nandun. Kasi binibigyan nga ng priority ng ating pumpunong lungsod, ng pamahalaan panlungsod, no, kasama ho yung sanggunian, na tinitingnan yung pong mga bagay na dapat sila rin eh mabigyan ng maayos na pasilidad. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan dito, siyempre preparation sa edukasyon ng ating mga kabataan. Kahit nandun sila, at least namumulat na sila sa tamang pag-i-educate ng ating pong mga nilalagay din ng mga daycare workers doon. Okay? So, siyempre, pagka nag-daycare ka, maganda yung preparation mo sa kinder. Diba? Dati nga walang ganyan eh.
0: Wala. Diretso tayo.
1: Diretso. Pero kaya ngayon, medyo ganun ka ano yung talino ng mga bata eh. Dahil merong daycare eh. Daycare tapos kinder pa. Diba? After nun, bawa ka mag-grade 1. Diba? So, ibig sabihin talagang kahit pa paano, nagiging ano na yung kanilang mulat na, yung kanilang kaisipan sa murang edad, no? Kaisipan nila.
0: Yan na isa, Barangay Tagabinit.
1: Tagabinit, ano? Marami pa.
0: May Mauyon pa kayong pinuntahan.
1: Mauyon. Makaraskas. Meron din, no? Mauyon, Makaraskas. hanggang dito sa poblasyon yan. Nagtuloy. Nandito sa poblasyon. Meron kami ganyan.
0: Classroom building pa. 3-story ito. Diyan sa Manuel, Austria. Ano?
1: Yes, sa Manuel. Okay. So, after nyan, nung bandang hapon, special session. Ginawa namin sa Sangguniang Panlungsod. Nagkaroon kami ng special session. Kasi nga, by Monday, bukas, binigyan namin ng authority si Mayor Byron na para i-donate yung pong mga vehicle natin no, na in-acquired ng city government.
0: Yan pala ibibigyan nyo ng isa-isa?
1: Ibibigay na yun sa mga barangay. 66 yan. 66. Na mga sasakyan, talagang... No? Hindi ito yung mga multicab-multicab. Ito ay talagang mga mayroong kalidad na sasakyan. Toyota Hilux Tamaraw. No, na ibibigay ho sa mga barangay natin sa lungsod ng Puerto Princesa. Alam mo, matagal ng pangarap ng mga kapitan yan ng mga barangay officials. No, panahon ko pa eh.
0: Kasi...
1: na sana mabigyan ng medyo hibidyoting sasakyan.
0: Kasi mga nasa rural natin, ang... tamang tura-tura lang. Ano? Yes, top down.
1: Tsaka naawa tayo yung mga barangay na nasa mga malalayo. Yung ibang mga kapitan dyan, nagbumotor lang. Papunta ng bayan. Diba? Pangalawa, kung may mga emergency na mga pagkakataon no, na gusto mong na kahit papano, mapabilis yung pag-response mo doon sa pangangailangan ng kabarangay mo.
0: Oo.
1: Kung maganda yung sasakyan,

0: mo, di mabilis din makakarating doon sa paruroonan,
1: oh.
0: Di ba? Para mabigyan ng tugon yung pangailangan ng kabarangay mo. Eh, malaking bagay po ito na mabigyan sila ng ganitong klase ng sasakyan. Ngayon, ang kailangan na lang dito, pag-iingat ng mga barangay. Pag na-idonate sa kanila bukas, no, sa flag raising ceremony,
1: ayun.
0: Magkakaroon po ng ano doon, na blessing muna ng sasakyan.
1: Mm-hmm.
0: After niyan ay i-award na po sa mga barangay officials. Pero requirements, no, doon po sa mga kasama natin sa barangay na kayo po ay kailangan magdala ng legitimate na inyo pong driver. No, driver na with driver's license.
1: With license.
0: Hindi driver-driveran lang.
1: Mm-hmm.
0: No? Baka marunong magmaneho, wala naman lisensya.
1: Mm-hmm.
0: Eh, hindi rin o-obra yun. No? Mm-hmm. Hindi po pwede, hindi papayagan ni Mayor yun. No? Kasi,
1: kahit kapitan ang magdala, eh, basta walang driver's license.
0: Hindi rin po pwede. Kasi hindi pwede yung pangalan mo ang lisensya. Eh.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Oo, so meron talaga yung gobyerno na nilalagay dyan na ito yung license mo para makapag-operate ka, makapag-maneho ka.
1: Mm-hmm.
0: So yun po yung mangyayari. Araw ho yan ng bukas, i-distribute po yung mga vehicle natin, no, nang galing po sa pamalaang panlungsod,
1: mm-hmm,
0: ng Puerto Princesa. So yan na po yan. At isa rin paglilinaw kasamang Lyle yung tungkol sa electric bus na inacquired ng city government, no. Itong electric bus, ito po ay iikot sa buong dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Mm.
0: At ang isa sa mga gusto nga ni Mayor talaga ay libreng sakay.
1: Mm.
0: Para kahit paano makatulong. Pero hindi ito kompetensya sa mga kababayan natin na may mga multicab natin. Hindi ho yan kompetensya. Ito namang bus na to ay para lang kahit paano makabawas ng gastusin doon sa mga kababayan natin. No? Kasi ang mahal ng ano eh, ng fuel. Hindi po ba? Ito kasi electric to eh.
1: Actually, ibig sabihin wala ng gasolina,
0: walang gasolina yan. I-charge mo lang.
1: Mm.
0: Itong bus na to ay nung nagkaroon ng inaugurations, ginamit namin.
1: Mm.
0: Sabi ni Mayor, testing natin kung gaano ka ano yan, katibay.
1: Kalakas pati yung hatak.
0: Yung kalidad ng sasakyan, kung gaano yung hatak. Kung pwede ba sa mga paahon yan.
1: Ahon, o.
0: O, sinakyan niya ng mga ano, hindi, sinakyan ko yan.
1: Ayan, pati ng mga media ata.
0: Sinakyan niya ng mga
1: vloggers.
0: Media at the same time yung mga estudyante.
1: Oo, oo.
0: Na kasi kasama-sama namin yung mga kabataan, yung mga estudyante na gusto ni Mayor makita yung mga project sa mga barangay.
1: Oo.
0: Dinala namin yung bus, doon sila sakay. So kahit saan kami, nakasunod talaga yung bus.
1: Oo.
0: Sabihin talagang ano din.
1: Hindi siya sabing antayin niyo muna kami kasi mahirap.
0: Ito lang yung
1: pakitulak.
0: Ito lang yung speed niya. Hindi ganyan ano. Hindi, talagang may ano din. May puwersa din yung sasakyan to na na-acquired ng city government. So ito ngayon parang pilot dry run 'yan. Testing 'yan dahil pag nakita ni Mayor na medyo okay naman yung kalidad, may additional.
1: Pwedeng almost, dagdagan.
0: Almost 17 unit eh.
1: Wow.
0: Ang ilalabas, no, bibilhin ng city government. No, para diyan kasi kahit papaano eh makatulong sa mga kababayan natin dito sa Puerto Princesa. Hindi ito yung maghapong biyahe.
1: Oo.
0: Ng sasakyan.
1: Siguro may mga points, may times
0: points lang na halimbawa kung talagang
1: point to point
0: din. Pangalawa, kung saan yung sobrang dami ng pasahero, hindi ma-accommodate ng mga multicabs, hindi yun yung ano, yun ang purpose. Kasi iba, di ba, pansin mo minsan pagka rush hour, ang daming nakatambay kasi wala nang masakyan eh.
1: Oh, halimbawa, diyan sa kanto ng GIL, papunta doon ng anong tawag diyan? Sa Abanico, ano? Yung kalsada na yun, walang buhabiyahe dyan na multicab eh.
0: Yun.
1: So, ang daming mga pasahero ito yung umaga, mga estudyante.
0: Yun yung
1: pwedeng ano, pagsilbihan, ano?
0: Yes po. So, ganun po yun. Kaya wag mabahala yung mga ano natin, sa transport sector, sa lungsod ng Puerto Princesa, hindi ho yan magiging kompetensya ninyo. Hindi ho yan papasok sa mga liblib na mga lugar.
1: Oo.
0: Yan ay highway lang. North, south, at poblasyon.
1: Yun.
0: Dito lang yan. Along the highway lang yan. Hindi na yan pupunta sa kung saan-saan pa ng mga areas na pinapasukan ng mga tricycle, multicabs, o hindi siya magiging competitor. Tulong lang to ng city government, no, sa ating pong mga commuters, sa mga kababayan natin, na, malay mo, yung iba dyan talagang walang-wala kahit pamasahe.
1: Oo.
0: Eh, pagkakataon nila, libre ito eh. Wala ka namang...
1: Mag-abang ka lang doon.
0: Mag-abang ka lang.
1: O pagdaan.
0: Pagdaanan. Mm. Oo.
1: Tama, tama.
0: So, yun. Hindi naman yan yung talagang mamimake up ng pasahero.
1: Oo, eh. Yung bababad ka sa kanto hindi para po. Mag-antay ng mga pasahero.
0: Hindi po, hindi magtatawag, hindi po yan magtatawag.
1: Oo.
0: Okay? Kung sino lang ho yung daanan doon sa station, doon lang.
1: Mm.
0: So, ganun po yung mangyayari.
1: Hindi ka mag, ano kasi, hindi naman pala to gasolina, ano?
0: Wala. Charge lang. Kailangan lang, siguraduhin mo na full charge siya. Kasi baka ititirik mo dyan pag wala ng charge yung battery.
1: Isa bagay, siguro may nakikita naman ang driver yan. Ano?
0: Mayroon. May mga aparato doon. Alam mo kung ilang kilometro pa yung dapat mong takbohin.
1: Okay.
0: So kaya walang aberya. So doon mo malalaman. Okay? So yan po yung mga ilan doon sa mga... pagbabago, no, kahit papaano, makatulong sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Malaking bagay po yan, nakakatulong sa sektor ng ating pong transportasyon dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Alalahanin ho natin, tayo ho ay nag-develop na yung lungsod ng Puerto Princesa. No, kaya wag ho nating masamain yung initiative ng pamalakan lungsod no, na mayroong mga ganito.
1: Eh, kasi baka yung mga driver na iba, yung mga anak nila, makasakay din doon, di ba?
0: Exactly. Baka tulong din yan.
1: Makikinabang din. No?
0: Oo, yan. Okay. So, sumukan natin. Ibang mga probinsya, ganun na rin eh. Cities.
1: Ganun na sila.
0: Oo, yung mga ganyan na rin. May mga libreng sakay din na binabahagi. Okay po. At yan, yung ilan lang sa ating mga ano ngayon. May mga iba pang mga programs, no? Yung ating pong pamahalaan panlungsod, yung sa sektor ng transportation natin.
1: Ayun, nagkaroon ng committee hearing
0: kay Consihal G. At isabay ko na rin yung sa mga barangay tanod natin sa Puerto Princesa, mga health workers.
1: Yan,
0: Actually, nagulat kami. Meron palang insurance para doon sa mga barangay tanod, health workers, no? Taon-taon binabayaran ng city government. Tapos hindi in-inform. So hopefully by bukas Monday, mapag-uusapan namin sa sanggunian niyan, no? Yung insurance company, tumatanggap kayo ng million galing sa city government tapos hindi niyo pinapaalam sa mga barangay. Dapat malaman ng barangay yun. Kasi may mga pagkakataon na nagkaroon ng mga aksidente.
1: Oh, meron talaga.
0: Yung mga tanod, ako sample ko na lang sa akin eh, dahil nung kapitan ako, may tanod akong namatay dahil sa pagresponde. Pero wala man natanggap.
1: Oh.
0: Wala ring insurance kasi hindi naman pinaalam. Anong hawak-hawak ng barangay na mga policy na para sabihin mo insured yung tanod mo, di ba? Wala eh. Kaya doon yun dapat ma-clarify yun. No? Bukas sa session, mag-uusapan namin yan. Okay? So, punta naman natin yung ibang mga greetings na tayo. Kasi dami na nakapila sa ating ano eh. Sa ating pong pa-shoutout dito.
1: Yan.
2: With Jerry Abad.
3: Shoutout
2: with Jerry Abad.
0: Ayan. So, punta natin, mga kaibigan, yung pong mga kanina pang nandito na. Dami nakaabang, oh. Para doon sa trivia siguro. Ayan. Mamaya, antabayan niyo po. Trivia. Pero, eto muna, oh. Randy Santisas, good morning sa'yo. Kay Kay Rada, good morning po. Kay Maxine Reyes, good morning. Alvin Merns, good morning. Kay Rose Abilar, good morning. Secretary Ralph Padilla, good morning. Si Kagawad John Baroni, oh. At nakasubaybay sa atin, Ate Alice Ribadeo. Good morning sa iyo dyan. At sino pa mga ito? Kenjo Gindalaw. Kanina pa ito nanonood sa atin. Si Myra B. Madarcos Gabinete. Ayan. Si Tintin, nandito. At Jonard Liemos Pineda. Si Droids Boy. Nice sir, good morning. Si Droughts at Jonard. Ayan, nabasa na natin yan. Si Rina, kasama natin ngayon dito. Si Sir Rolly Badenas, dyan sa Barangay Langugan. Ha? Good morning sir. Good morning everyone, sabi niya. At good morning po, Boss Kagawad Cherry. si Alan Inocencio. Yan. Masugid natin taga subaybay ito eh. Good morning po, katropang konsihal Jerry and katropang Lyle Coronia. Mm-hmm. Watching from Nara, Palawan. Uh-huh. Na nakaantabay at nakikinig sa inyong programang kaibigan mo, Jerry Abad. Talaga ha. Salamat ha kay Jonard. Yan, sabi pong panunood. At batiin ko yung aking inaanak, si Alaura. Yan, good morning. At kay Agnes Dagumboy, good morning sa'yo. Mm-hmm. Yan. Okay. Si Kapla, noy, nanonood din sa atin. Good morning. Mm-hmm. Yan sa Barangay Mandaragat, sa lahat ng mga residente dyan, sa ating mga kabarangay, at siyempre sa mga nagdiriwang ng karawan dyan, si ano nga kanina, binanggit na natin. Uy, birthday rin pala ng kapatid ko bukas. Mm-hmm. Yung aking LSO, si Jennifer Rentino.
1: Ah, talaga?
0: O, 14. 13 ngayon, di ba? Mm. O, bukas ang birthday. Magtutumba ng baka yun eh.
1: Papasok ba siya?
0: Yung baka nila. Baka, itutumba lang nila, itatayo din. Ah. Ayan. Birthday bukas, sakto, Monday. Mm,
1: parang gusto kong pumunta ng opisina.
0: Opisina. O, sige. No, dapat na siguradong maghahanda ito ng lunch doon. O. Good morning kay Councilor watching and listening from Barangay San Jose. Mm-hmm. Joey Bacani, good morning. Thank you. Ayan, sa iyong panonood sa atin dyan. Si Deng Estrella, lagi rin itong nanonood sa atin.
1: Oh.
0: Avid followers din natin ito. Good morning si Boss Yen. Ayan. Okay, si Albi Crentino. Major, good morning. Kaluwing. Si Kaluwing nanonood sa atin. Ayan, good morning kay Manager Louie Larosa.
1: Oh, busy si Kaluwing. Busy. Itong at
0: meron siyang gustong patulungan eh. Mm. Na mag-donate tayo dyan. Tutulong tayo.
1: Okay.
0: Kaluwing, kamagalala. Ayan. At nung nakaraang kinakapos lang ako eh. Kaya hindi ako nakapagdala eh. Oh.
1: Tsaka Kaluwing, may mga tawag kasi siya minsan sa akin ng mga nakaraang araw. Dahil nga siguro sa corona na nangyari
0: doon. Oh.
1: Ang problema tanghali na kasi ako gumigising ngayon. Dahil paggabi, medyo talagang napuyat ako din nung unang gabi.
0: Oh.
1: Sapagkat yung mga taga-Coron, yung mga ibang opisyal, sa akin po nakipag-ugnayan para maka-connect dito sa Puerto Princesa.
0: Ayan.
1: Sa mga ahensya. Yun din ang hindi ko pagkatulog nung gabi na yon. Mm. Talagang nung makita ko pa yung listahan ng mga unang nawawala, nandun din yung mga kaibigan ko, kaya ang hirap.
0: Mm.
1: At hanggang ngayon hindi pa rin po sila nakikita. At kaya po si Kaluwi, pag umaga, siguro nanghingi siya ng mga number. Kasi dating ako sa Coron, halos kilala ko doon mga dapat kausapin doon, mga kapitan, mga department head.
0: Yan.
1: Kaya Kaluwi, pasensya lang nung umaga na. Talaga nga hindi ko nasagot yung kanyang tawag.
0: Tawag. Mm. Nakikipag-update siguro si Kaluwi.
1: Mm. Masipag si Kaluwi.
0: Ayan. Okay. At good morning po, Konsi, sa pa-shoutout daw sa papa niya.
1: Mm.
0: Kay Domingo at kay, ayun na, nabanggit ko na kanina. Diyan sa Barangay Mandaragat ito. At happy viewing sa mga kasamahan namin sa office. Ayan. Okay. Baka siguro makalimutan mo eh. Kaya inunahan ka na ni Rina. Sabi ni Rina, kila Joshua, kay Maria, kay Jessica, kay Christine, kay Kinken, Nana. At happy birthday kay Jennifer ngayon. Kanina. Ayan. Inulit-ulit ko na to ha. At okay, good morning. Happy watching from Katama Dumaran.
1: Uy, sa Katama.
0: Katama Dumaran. Kay Kini Ann Abanyel. Good morning po dyan sa mga taga Dumaran, Palawan. Okay, malakas siguro tayo napapakinggan din doon.
1: Mm.
0: At kay Paring Julius Kayabyab. Good morning. Pa-shout out naman sa ate ko, kay Ate Janeline. Thank you. Kahapon. Diyan ako nag-lunch.
1: Mm-hmm.
0: Galing sa tapos nag-dinner pa. Ayan. Salamat sa pagkain diyan. Good morning, Idol Sir. May tanong lang po ako kay ay isang solo parent.
1: Mm-hmm.
0: Tanong ako ay isang solo parent. Isa siyang solo parent.
1: Mm-hmm.
0: At dito po sa barangay Mauyon, tinanggal ako nila kay apelyido ng anak ko ay kay Mama Yan, hindi sa akin. Bawal daw, tanong lang ako sir, no? Kasi yung apelyido. Siguro baka yung apelyido, pero anak siya eh. Yung apelyido niya. Depende yan sa ano, sa mga policy ng CSWD. Kasi sila yung mga nag-check doon sa mga ano, kung makakwalified ka. As mag meron ka beneficiary mo ba yon? Kasi kung anak mo nga, tapos pero iba naman ang baka pinaampon-ampon mo, ano? Baka hindi na ikaw yung may hawak ang mga ano noon, may cargo noon. So, may mga ganyan kasi sa ano eh.
1: May mga case na ganyan.
0: Sa ganyan na case, oo. Kaya at minsan, hindi ka makakwalify na magiging solo parent. May allowance kasi ito eh.
1: Ah, meron.
0: Kasama to sa mga binibigyan ng mga mapagkalingang programa ni Mayor Byron eh.
1: Alam mo yung iba, nagka-countdown na ngayon kung ilang araw na lang bago mag-January 1.
0: Oo. Yun yung kanilang ano, no? Iniantay. Oo. Si Onya Marie. Good morning. Ayan, at yun, sa akin pamangkin, si John Kenneth Asada. Good morning. Sa kuya ko, pakibati kay, bati ko na yan, si Alquin Abad. Good morning. Sa mga security dyan sa, ano, head security ng Craftsman. Yung sa San Miguel National High School. Ayan, okay. At Aliyah Jean Abad rin, Tino, ang may-ari ng Aliyah Sports. Good morning sa'yo, dyan at dyan sa Libis, San Pedro. Ayan. Good morning sa iyo dyan. Okay? Baka may mga gusto ka pang batiin dyan. Pasaman na yun.
1: Ako rin, hindi ko mabasa ito.
0: At punta mo na natin yung ating pong mga patrivia ngayon pong araw na ito. Naantay nila para
1: abang yan.
0: Abang nito eh.
2: Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Trivia tayo mga kaibigan sa ating pong mga masugid na tagapagsubaybay. Alam ko ito po yung inyong mga sinusubaybayan ngayon dahil ang mananalo ay mayroong 200 pesos. Alam nyo lang kung ano yung sagot. Kung nakinig kayo simula kanina,
1: tama.
0: Hanggang ngayon, malamang sigurado ko masasagot nyo yung ating tanong.
1: Yan.
0: Yung ating trivia.
1: Ang gagawin nyo lang muna ngayon ay pumunta kayo sa Facebook page na City Councilor Jerry Abad.
0: Yun.
1: At hanapin po dyan yung isinier natin na live ng 104.7 XFM Palawan. Dahil sa comment section, dyan po kayo maglalagay ng inyong sagot.
0: Nanood kayo ngayon dito sa amin sa live ng XFM Palawan. Pero isishare nyo po yan doon sa
1: page.
0: Sa page ng City Councilor Jerry Abad. Okay? Para kahit papaano, doon ho kayo sasagot. Yun yung titingnan ng mga ano natin eh. Titingnan natin. Okay? Yan. Para sigurado pong ang panalo ninyo. Bago kayong sasagot dito sa feeds ng XFM. Doon sa senior ninyo, doon sa feeds natin. Okay? Sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Kaya kung hindi pa kayo friend natin doon, mag-follow ho kayo. No? I-follow nyo po yun. Yung City Councilor Jerry Abad Facebook page. Kasi updated po kayo doon. Lahat ng mga ginagawa natin, programs, ano hong mga activity, ginagawa natin sa Sangguniang Panlungsod, nandun po namin pinopost yun. No, sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Okay? So ito ho, isa lang sa mga programs namin, yung pong paghahatid ng information sa XFM Palawan, no, na naging bahagi tayo dito ngayon. Okay? Ang unang tanong na para ho sa madaling kasagutan, kung kayo ho ay nakinig simula kanina, base po ito sa mga ulat ng ating kasama, si kasamang Lyle, sino po ang bagong talaga na Chief of Police ng lungsod ng Puerto Princesa? Ang bagong City Director ng Puerto Princesa City Police Office natin. Parang andali lang sagutin to. Kung nakinig ka. Nagsubaybay sila sa programa natin. Di ba? Sino po yun? No? At para hindi kayo mahirapan pa yung sa isa, mayroon pong pinarangalan uli yung pong sangguniang panlungsod at kinilala po namin. Isa ito sa mga licensed sanitary engineer ng Mapua University. Isipin mo, nakakuha siya ng kanyang examination ratings ay 88.0.
1: Napakataas niyan.
0: 8%. Na kaibigan, sino to?
1: Ibig sabihin, sa buong Pilipinas, siya yung nag-number one doon sa exam na yun.
0: Ayun, parang siya.
1: Top-notcher.
0: Top-notcher siya, ha? So, sino po siya? Dalawa na po yan, ha? Dalawa na. Yung isa, sino po yung ating director ng
1: City PNP?
0: City Police Office natin. Okay, sino po yun? Yung bago, ha? Kailangan, poll name po yun. Poll name. Ganun ninyo doon. Yung kanyang posisyon. Ano ito? Kernel na to.
1: Police Kernel.
0: Police Kernel. Yung pangalan na lang yung mabanggitin nyo. Okay. So, pangalawa po dyan ay sino po yung top-notcher na nakakuha ng sanitary engineer. Ano? License na taga Palawan. Okay? At pangalan lang po ang inyo pong babanggitin. Dalawa po yan. Okay? Mga kaibigan. Okay? At good morning sa Operide. Yan. At nanonood din sa atin si Ma'am Jeanette Mercado. Tuloy-tuloy po ang biyahe ng Operide dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mga kaibigan. Okay? Kung gusto niyo po ng hatid sundo at mabilis na transportasyon, i-Operide nyo na yan. Okay? So, sa ating po mga kababayan, yun po, yung ilan doon sa ating mga pinag-uusapan kanina, no? And dami nung ating mga natalakay na, na mga issues natin dito. At antabayanan nyo po sa susunod, no, po, yung ilan pang mga ating pong mga gagawin sa sangguniang panglungsod. Bukas po ay sesyon, no, ng sangguniang panglungsod natin. Good morning sa aking mga kasamang konsehal ng lungsod ng Puerto Princesa, Patrick Hagidorn. Kasama natin, siyempre, si konsehal Luis Marcaida III, konsehal Bong Dilig, konsehal Junji Rodriguez, konsehal Bitoy Oliveros, konsehal Erwin Edualino, konsehal G. Lau, at yung ating pong mga Konsehal Macho Mendoza. Yan, mga magagaling na mga kasama natin sa sangguniang panglungsod. Konsehal Elgin Damasco, si Konsehal Ladi Gimang, Konsehal Carl Dylan Aquino, yung ating pong yung mga ex-officio member ng sangguniang panlungsod. At si Gadong Saavedra, yung IPMR natin. Meron na.
1: Ayun. Meron na po.
0: May nanalo na.
1: Ano? Oh. Sa unang katanungan po natin, sino po ang bagong talaga na City Director ng Philippine National Police sa Puerto Princesa Station? Siya po ay nakakuha ng tamang sagot. Ang kasagutan niya ay Police Colonel Vincent Templo.
0: Yan.
1: Yan. At ang pangalan niya ay... for verification to, no, ng ating mga kasamaan dito para makuha yung kanyang real name at saka yung kanyang GCash number.
0: Oo.
1: Ang kanyang Facebook name ay si Boss Yen. Boss Yen.
0: Si Boss Yen na naman. Oo. Parang laging nananalo si Boss Yen.
1: At siya po ay nakasagot ng tama, ano, ngayon sa katanungan natin. Yung unang question po, ano, sino ang bagong talaga na City Director ng City PNP dito po sa Puerto Princesa? Ito po ya, kung inyo po makikita sa ating Facebook page ay nakipag-picture pa ito dito kay ano, no, kay Consul Jerry Abad nung siya ay pumunta doon sa sangguniang panglungsod, si Police Colonel Vincent Templo.
0: Yan. Okay, so congratulations sa mga nanalo, no? Ngayong pong araw na ito. Isa pa lang yan, ha?
1: Isa pa lang.
0: May isa pa. Na may chance pa kayo. Eh, nakita ko kanina dito may mga ano si Major Rendino, kilalang-kilala niya 'yon kasi boss niya eh.
1: Oh. Ah, okay.
0: Ayan, maraming mga nagano nakakuha. Kaya lang dito sila nagme-message sa atin eh.
1: Oh.
0: XFM natin eh na page.
1: So, oh. Dapat doon po sa ano,
0: doon sa City Council. City Council of Jerry Abad, doon kayo mag bibigay ng inyo pong ano mga comment sagot no sa mga tanong namin. Ayan, okay? So, yan na po mga kaibigan at wala pa rin.
1: Wala pa eh.
0: Wala, parang hirap sila doon sa pangalawa. Oo, pangalan lang. Kaya talagang kailangan sumubaybay kayo. Sa simula pa lang ng programa, huwag kayong bibitaw hanggat di humatapos. Tal, linggo naman ngayon. Wala namang masyadong gawain, walang trabaho, di ba? Nasa bahay lang. Eh, yun. Makinig kayo ng kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, no? Every Sunday yan. Alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At pag sinuswerte nga naman, inaabot na ng alas 10 imedya ng umaga. Kaya parang hudyat na.
1: Ayun.
0: Hudyat na ng pagpapaalam dahil 10:30 na.
1: Oh, at saka susunod nilang ano, wala pa nang ako ng tamang kasagutan.
0: Wala eh.
1: Pangalawang
0: wala pa ba dyan?
1: Wala pa.
0: Yung next na
1: tanong natin kung sino yung nag-top notcher ano, dito sa sanitary engineers.
0: Mayroon dito si Annalyn NC Española. Lipat kayo doon sa kabila. Sa konsehal, doon sa City Councilor Jerry Abad Facebook page. Yan, no? Tinuruan na kita. Annalyn NC Española. Eh, para makuha mo yung premyo. Sayang naman, no?
1: Oh.
0: Okay, lipat ka doon, tapos i-message mo yan doon. Pakicheck mo nga dyan. Baka nagda-message na sa dyan. Yan, sa natin to. Okay? Si Shachi Galosa, watching from Canada. Good morning po kay Shachi Galosa dyan sa Canada. Ayan, no? Good morning po sa inyo dyan, sa inyo pong panonood sa amin dito. Sa XFM Palawan po, no? 104.7 po yan. At live po kami dito sa XFM. Ma'am, no? Salamat po sa inyo pong panunood sa akin, sa amin ni kasamang live.
1: Salamat po.
0: Yan, okay? Thank you po. Kahit pa paano, nakarating tayo ng Canada. Sayang naman, no? Morning po, babati kay Jennifer Rintino. Happy birthday bukas. God bless. Ayan, lipat ka doon si Annalyn. Nakalipat na? Ha? Hindi siya nag-comment. Sabi ko lipat ka doon, yung sagot mo dito sa baba, parang tama 'to eh.
1: I-comment
0: mo doon yung sagot mo si Annalyn Española.
1: Oo.
0: Oh. Sayang naman yung premium, hindi mo makukuha. Hindi mo kasi namin 'to babasahin dito sa ano sa XFM na page, no? Si Annalyn. Okay? Fetter Grace Holo Kayabyab. Onya Marie, good morning sa'yo. Ayan. Okay, may comment po ako doon, sir. May comment daw siya dyan. Tinan mo nga. Anong, ano, pakibasa mo nga kung may comment daw siya dyan. Oo, sayang kasi. Magpapaalam na kami. Okay. Meron. Baka hindi nyo lang nababasa. Si, ano yan, Annalyn Española. NC Española. Ayan, may comment po ako doon, sir. Kanina pa po ako nag-message po ako doon, sir. O kanina? Ha? Nag-message ka lang daw doon eh. Hindi mo, sulat mo yung ano, yung pangalan nung sa sanitary. May binangit ka dito eh. Si Annalyn Española. May binangit kang sanitary. Yan, idugtong mo na lang doon para mabasa ng aking mga alalay sa teknikan, no? Sa technician natin. Okay, sanitary engineer. Ano 'yon? Sino 'yon? May binanggit ka eh. Annalyn Española. Yan po yung susulat niyo doon, kabila, para mabasa ng mga sa technical namin.
1: Kasi kung i-message mo lang, PPM mo, hindi mababasa nila.
0: Hindi naman nila mababasa, nag-PM ka lang.
1: Hindi nila hawak yung mga...
0: Review. Ayun, okay. Mga kaibigan, medyo kinakapos na po kami ng amin pong oras ni kasamang lahi. Overtime na, sabi ni Rince. Panahon na para magpaalam kayo sa inyong mga viewers.
1: Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayong araw ng Linggo. At sana po nakapulutan nyo ng mga magandang balita, ano, yung ating programa. Dahil yung mga development projects ay tuloy-tuloy na isinasagawa po ng city government sa panguna ni Mayor Lucilo Bayron. Katuwang niya po yung buong Sangguniang Panlungsod, ano? At kasama dyan siyempre yung ating isa sa pinakapasipag na city councilor ngayon, si Council Jerry Abad. Ako po ang inyong nakasama sa araw na to. Dahil Koronya, magandang umaga po.
0: Ayan. So, pahambol, siyempre, para maging masaya naman si Anlin NC Espanyola, ang kanyang sagot, sabi niya, sanitary engineer Lawrence Jaisel Mendoza.
1: Yun, tama.
0: O, parang mukhang tama rin.
1: Tama.
0: Tama. So, congratulations sa'yo kay Anlin NC Espanyola. Kasi baka magtampo eh. Sabi niya, tama nga yung sagot ko. Ayaw nyo nung manuhin, di ba?
1: Oo.
0: Yun, congratulations at kayo po ay nanalo ng 200 pesos. Ang tabayanan po at pakicoordinate sa aking mga staff yung inyo pong mga GCash number para ipadala ang 200 pesos. At makukuha nyo po agad yan. Okay? So muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating pong palatuntunan sa isang pang edisyon ng palatuntunan kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. At marami po kami mga napag-usapan ni kasama Lyle hanggang sa susunod na edisyon ng ating pong palatuntunan sa XFM Palawan, mga kaibigan, 104.7. Mga kaibigan, ako po ang inyong isa sa mga nakasama, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. Sa ngalan po ng ating partner sa bahaging teknikal, si kasamang Renz, at maraming salamat na rin kay kasamang kay Manager Louie La Rosa, at sa pamahalaan panlungsod, sa panguna ni Mayor Silo Rodriguez Bayron, mga kaibigan, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat, magandang umaga, God bless po, lungsod ng Puerto Princesa.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa Sangguniang Panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon, at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi, at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal

0: XFM. Suntone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Suntone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Suntone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM. Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santan Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santan Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santan Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santan Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santan Gold Coffee Mix. May mango Steam, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: XFM.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong

0: sa talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Kasama pa rin ang ating partner, expert on air at bantay kalusugan, si Doc Ronald Paler. Magandang morning, partner.
1: Good morning po sa ating lahat, mga ka-wellness, mga katropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Mm-hmm. And of course, a new Sunday, new week at panibagong talakayan muli hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan sa umaga pong ito. At ito ay sa hinggil sa ano, sa mga overall health ng mga kalalakian, kasi merong sinasabi, Doc Algie, mas mahaba daw ang mga buhay ng mga babae kaysa sa mga lalaki. Mm-hmm. At bakit kaya ganoon ang research at ano yung mga dahilan kung bakit mas mabilis mamatay ang lalaki kumpara sa mga babae? Yan po ang ating tatalakayin ngayon dito po sa ating programa, maya-maya lamang.
0: Eh, ngayong araw na to, Sunday na Sunday, talagang batiin natin yung antong, bago tayo magpatuloy, batiin natin yung ating mga taga-subaybay sa Mindanao. Mm-hmm. Sa parte ho ng Davao City, ganun din ang Zamboanga. Mm-hmm. Sa mga nandyan po sa Tagum, yung mga taga-subaybay po natin sa Cebu City, ganun din po sa lalawigan ho ng Palawan. Yan, lagi nakatutok po sa ating pong programang The Secret of Health. At huwag din natin kalimutan, syempre, yung ating mga taga-subaybay sa Metro and Mega Manila, especially dyan po sa parte ho ng Rizal. Uh-huh. At dyan sa parte ho ng Bulacan. Musta na po kayo? Sana po ay wala nang baha sa inyong lugar. Medyo tumahitahimik naman yung ulan, ano?
1: Iba sa Pampanga, parang hindi pa yata nahupa.
0: Anyway, pinaka-importante ay tayo ay walang karamdaman. Mm-hmm. At marami pa po tayong pwedeng gawin sa buhay basta po tayo ay healthy, mga ka-wellness. Para po sa inyo, mga katanungan, mag-text lang po kayo sa ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung ang pong question ho ninyo hindi naman po maselan, ano, eh pwede pong pakilagay ang inyong pangalan at kung saan po kayo nakikinig na lugar para ma-acknowledge po natin dito po sa ating pong programa. At syempre, kung nais po ninyo subukan ang mga produkto po ng Yes to Health, pwede na po itong mabili sa ating pong mga partner distributors, sa mga leading drugstores sa ating pong bansa, gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, ganun din ho sa mga St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at ganun din sa mga local pharmacy o mga butika ho sa inyong mga lugar-lugar. At mabibili na po, ah, good news. Ang ating pong Santon Gold Coffee Mix ay pwede nyo nang puntahan sa Fisher Mall Supermarket at ganun din sa grocery section ng Mercury Drug. Yan, pagtanong lang po ninyo, ha, dyan sa ating pong mga binabanggit po ng mga lugar, ang mga produkto po ng Yes to Health. Pwede rin pong umorder na ating pong mga produkto at sigurado akong kompleto at makakarating ho sa inyong lugar. Kung kayo yung order sa ating online shopping store sa Shopee, i-search nyo lang po ang Yes to Health 2011.
1: And of course, ang lahat po ng mga produkto ng Yes to Health ay available din sa ating mga Yes to Health clinics. At kapag sa Yes to Health clinics po kayo bibili, mga ka-wellness, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa mga kababayan po nating mga senior citizens. Mm-hmm. Gagawin lamang po ninyo, dalhin ang inyong mga senior citizens ID para po kayo maka-avail ng ating special discounts. At kung ikaw naman ay merong mga iniindang karamdaman at mga tinitiis po ninyo, balik-balik na at madami na pong pera, nagsa-shopping na po kayo ng mga gamot, ay pwede nyo pong subukan ang mga services natin sa mga Yes to Health, na kung saan ang mga programa po nito ay pwede pong makatulong at pwede po nating i-personalize para po sa inyong mga karamdaman. And of course, kapag ka magpakonsulta po kayo sa ating mga Yes to Health clinics, libre po ang ating konsultasyon. Yan po ay serbisyo publiko ng ating pong kumpanya ng Yes to Health Incorporated po sa inyo. And of course, course, dito po sa mga program natin, meron po tayong cleansing and detoxification program, acupuncture, nutritional therapy, herbal therapy, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, terahertz therapy, at doon naman sa may mga problema sa inyo pong mga kasukasuhan, bone alignment, and gusto nyo din ng relaxation, and yung tinatawag natin manipulation kapag

0: kayo po ay nahihirapang igalaw inyong katawan, meron po tayong hilugtok dito po sa ating Santa Rosa and Quezon City branch kasama mm-hmm. po si Doc Wendell.
1: Mm-hmm. Ayan, na talagang yung technique na yan mm-hmm. ni Doc Wendell, no? Eh napaka maginhawa sa ating pong katawan. Oh, para no, para sa mga taong may problema ho sa kanilang mga kasukasuan, eh pag Thursday eh nandiyan po si Doc Wendell sa Santa Rosa branch. Ayan. Mm-hmm. At sa ibang mga branches natin per schedule 'yan. Mm-hmm. Oh. Anyway, bago makalimutan ko to, binabati natin na isang maligayang kaarawan. Nagdiriwang ngayong araw hong ito ng Sunday. Mm-hmm. Ngayon ho ay September 13. Ang bilis ng ng araw, ano. Binabati ho natin ng maligayang kaarawan ng isa sa ating mga boss. Mm-hmm. Ayan, si Ma'am Icy.
0: Oh.
1: Ano ni Ma'am Icy?
0: Ivory Claire. Yes.
1: Uy, ayan. Ang
0: happy
1: panganay,
0: birthday po, Ma'am Icy.
1: Panganay ng ating boss, Remilito Uy. Mm-hmm. Na birthday niya po ngayong araw ho na ito. At ngayong araw, nandiyan yung mga kasamahan natin. Saan eh? Sa Calatagan, Batangas. Mm-hmm. Ayan. Yung kasama natin po sa church.
0: Family outing.
1: May family day, family mm-hmm. outing po. Today. Okay. So, doon sa mga nagtatanong, kung saan ba po pwedeng puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic at kayo'y makapagpakonsulta sa ating pong mga naturopath, pwede nyo pong puntahan sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Other Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan again sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Clinico Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Alagaan ang puso bago pa mahuli ang lahat. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may bawang na kilalang tumutulong sa cholesterol management at spirulina na may nutrients para sa cardiovascular support. Isang simpleng hakbang para sa mas malusog na puso. Santon Gold Herbal Capsule.
3: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo o dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasi.
4: The secret of health.
5: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programang The Secret of Health. At yan ang mga branches ng Yes to Health na pwede po ninyong puntahan mga ka-wellness kung kayo po'y nagnanais ng serbisyo na may kinalaman sa naturopathic medicine. At bago ko makalimutan, doon sa mga nagtatanong, kailan ba pwedeng pasyalan yung bagong branch ng Yes to Health?
0: Mm-hmm.
1: Ayan, kasi yung ating old branch, ayan, tingnan ko lang yung sa kodigo ko ha. Ang dati nating branch na, until now naman nandyan, ano? Mm-hmm. Dyan po tayo sa tapat po ng MRT Quezon Avenue Station southbound.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya lang, tayo ho'y lilipat na. Ayan, tingnan natin tong text message ni Sir Almer, ang ating pong general manager. Dyan po sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy.
0: Mm-hmm. By ano na yan? By last week ng
1: fourth
0: September.
1: Fourth week of September ay yeah. Open na po. Mayroong soft launching ang Yes to Health Wellness Clinic na ilulocate po ng bagong location natin ay dyan lamang sa ground floor, MP Pass 1A, numbers, yung stall number niya, no?
0: Mm-hmm.
1: 3567. Guadalupe Commercial Complex, Epifanio de los Santos Avenues, diyan sa EDSA, Makati City, Metro Manila.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, ibig sabihin ito ay doon sa ano, doon sa Guadalupe Commercial Center, yung ano, yung MRT
0: Guadalupe.
1: Mm-hmm. Pagbaba mo doon, doon sa mismong makikita
0: building.
1: Mo yan eh.
0: O pagbaba sa mismo sa hagdanan, pagkakaliwa niyo, yun na yun.
1: Oo,
0: pagkaliwa niyo, yun na yun. At mas maganda yung pwesto natin ngayon, Doc. Dati pupunta pa sila second floor, ngayon ano na.
1: Nasa ground floor na.
0: Hindi na mahihirapan yung mga senior citizen po natin, mga kababayan nating senior citizen na magpakonsulta doon sa atin pong clinic.
1: Ayan, kaya kung kayo po ay may time sa ika-apat na linggo ng buwan, ano yan?
0: Last week
1: ng September. September ngayong buwan na to.
0: Mm-hmm.
1: Dyan po ay magsusoft launching na ho tayo, mga ka-wellness, sa bago nating location. Ha? Kaya huwag kalimutan, yan, markahan po ang inyong mga kalendaryo.
4: The secret of...
1: Okay, pag-usapan po natin itong isang paksa, no? Tungkol sa kalusugan ng mga kalalakihan. Mm-hmm. Dokron, pag pinag-uusapan ang health ng mga lalaki, unang iniisip natin, lakas, energy.
0: Mm-hmm.
1: Muscle, stamina. Mm-hmm. Yan. Kasi parang yung nagiging ano yun, nagiging parang
0: barometer.
1: Marka o barometer sa kalusugan ng isang lalaki. Pero ang tunay po na kalusugan ng isang lalaki, hindi po lamang nasusukat kung gaano po tayo kalakas magtrabaho o kaya naman gawin po yung ating araw-araw na mga responsibility. Ang tunay na tanong ay kumusta ang kanyang puso?
0: Mm-hmm.
1: Kumusta ang blood pressure, pare? Kumusta po yung inyong sugar level? Yan, kumusta po yung inyong timbang, yung kalusugan ng inyong atay, ng inyong mga kidney at mga hormone, at kumusta rin ang inyong mental health.
0: Yes.
1: Yan. Kasi mga lalaki partner, hindi yan ano eh. Hindi yan mahilig magsabi ng kanilang nararamdaman.
0: Oh, parang tinatago as much as possible. Kung kayang gawin ng suluhin yung mga bagay, susuluhin.
1: Pero alam mo ba, may pinakamatinding tama ng mental health sa kalalakihan.
0: Sa kalalakihan.
1: Yan. Kaya pag-uusapan po natin yan mamaya. At ang ultimate question, kumusta na ho yung inyong lifestyle?
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon ha. Yung mga tanong na yan, kailangan po ninyong sagutin. Di namin masasagot yan. Kayo lang na makasagot niyan. Ano? At ano po ang maaaring gawin natin upang mapanatiling malakas, aktibo at healthy ang ating katawan habang ho tayo ay tumatanda. At dito po papasok ang isang napakahalagang konsepto tungkol sa tamang nutrisyon at healthy lifestyle. Ang katawan po natin, ha, mga kumpare, ay nangangailangan ho ng tamang nutrients para ho sa paggawa ng katawan ng energy at mapanatili ho yung ating puhunan, ha, yung ating kalamnan, yung function ng ating immune system, pati yung kalusugan ng ating utak at iba't iba pang aspeto ng kalusugan ng isang lalaki. Ang tanong, Ano ba ang mga madalas na health challenges sa mga kalalakihan, Doc Ron, base sa mga pag-aaral?
0: According sa global and also Philippine health statistics, ang pinakamalaking health challenge na nakakaapekto sa mga lalaki is dominated doon sa sakit sa puso, cancer, also injury, kasi mga lalaki daring masyado. Oo,
1: Masyadong makulit. Ano? Gusto yung mga risky.
0: High adrenaline na mga activity. And also metabolic disorder, mental health problems, and health unhealthy or risky lifestyle behaviors. Mm-hmm. At ang importante na mga behavior na kailangang matandaan ng mga lalaki statistically na kung saan ay nakaka-apekto sa kanilang kalusugan. Number one is yung smoking. Mm-hmm. Kaakibat na risk niyan is cancer, COPD, heart disease. Mm-hmm. Alcohol abuse, sakit sa atay, also aksidente sa kalsada kapag nagmamanehong lasing. Mm-hmm. Poor diet, nagkukos ng obesity and diabetes. Physical inactivity, heart disease. Chronic stress, hypertension, also mental illness. And kapag meron kayong sleep deprivation that causes hormonal and metabolic disorder, delayed healthcare, nagkukos ng late diagnosis, yan po ang nangyari kung bakit ang mga lalaki ay mas maaga pong namamaalam.
1: Ayan. So talagang maraming mga health challenges ang isang lalaki. Ngayon ang tanong, ano-anong mga sakit ang tumatama na kadalasan ho sa mga lalaki mula po sa edad na 40? Kasi sinasabi nila, Doc Ron,
0: life begins at 40.
1: So lagi ko naman tinatanong, what kind of life is a life that begins at 40? Is it a healthy, is it enjoyable life, or is it a miserable life?
0: Yan ang problema eh. Kasi ika nga sa mga studies or sa mga studies na papakita na yung tinatawag natin na health decline ng mga tao is nagsisimula sa 40. Yun. Pero kaya para sa akin, hindi yun life begins at 40. Mm-hmm. The decline of life begins at 40 kasi ang nangyayari is naabuso doon sa peak ng panahon ng mga 30-hen, 20-hen ang edad, doon kumakawala yung
1: para
0: mga...
1: Para nag-uumpisa yung payback time doon sa edad na 40.
0: Yes, ganun ang nangyari sa katawan. And ang leading health challenges statistically ng mga kalalakihan is yung puso, heart disease, and stroke. Ito ang number one cause ng death ng mga kalalakihan sa buong mundo.
1: Hindi lang sa Pilipinas. Mm-hmm. Global.
0: Globally yan.
1: Number one dahilan ng pagkamatayan ng lalaki yung binabanggit mo. No?
0: Pinakauna dyan, Doc, is yung heart attack. Mm. Sunod, yung coronary artery disease, yung mga pagbara sa ugat. Mm-mm. Pangatlo, ang stroke. Mm. Tapos dyan is yung hypertension. Yung ang mga nabanggit natin, yung paninigarilyo, obesity, high cholesterol, diabetes, stress, isa sa mga cause ng problem na yan, poor diet and lack of exercise. According sa study, 18 million deaths yearly worldwide men tend to develop heart disease earlier kaysa doon sa mga kalalakihan.
1: Mga kababaihan, ano? Mm-hmm. So, ibig sabihin, yung mga lalaki, mas nagde-develop sila early
0: ng heart disease.
1: Ng tendency to heart disease kaysa sa mga babae. Kasi, kung titingnan din naman, hindi naman sa... Actually, ang lalaki, mga kaibigan, ang build-up talaga sa physical build-up natin.
0: Mas malakas.
1: At even yung buto natin, mas
0: dense. Yes, dense.
1: Yung muscle natin is denser because our dominant hormone is testosterone.
0: Yes.
1: Diba? Even nga yung boses natin, mas malaki sa mga kababaihan. Mm-hmm. Pero, pag tinitingnan nila yung pag-aaral, ang mga kababaihan ay mas careful.
0: Mm-hmm.
1: Mas madali silang mag-worry.
0: Yes.
1: And this thing will harm them.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga kalalakihan, wala eh. Pasa todo eh. Bahala na. Ganun. Uh-huh. Kaya yun siguro yung dahilan. Tsaka kalalakihan, masyadong busy sa trabaho, they don't care, basta mabusog sila dahil busy sila, kakain sila kahit whatever type of food na meron dyan.
0: Meron, lalong-lalo na pang mabilisan.
1: Mm-hmm.
0: Yung kasi ang gusto ng lalaki palagi, mabilisan sa lahat ng bagay.
1: Oo. So anong pinakang punot dulo, bakit marami kayang mga lalaki ang nai-stroke at na heart attack? Doc Ron, ano yung pinakang primary reason sa tingin mo?
0: Ang pinaka primary reason yan is yung mga number one is yung bisyo.
1: Bisyo.
0: Bisyo. Mas marami sa lalaki, kung titingnan natin, smoking population, mas marami sa lalaki. Drinking population, mas marami sa lalaki. Pangalawa, yung stress. Ang kalimitan kasi, nagiging mas stressful ang buhay ng mga lalaki kasi yung contributing factor, yung sigarilyo at alak, that causes stress sa katawan. Meron pa nga yung tinatawag natin, most likely kasi sa mga lalaki, is secretive doc. Kaya nangyayari is yung burden ng problema.
1: Kasi sila yung burden or responsibility. Kaya nga ang tatay daw ang haligi ng tahanan.
0: Haligi, yes.
1: Ang nanay ay ilaw.
0: Mm-hmm.
1: May isang tanong niya na nakakatawa nakalimutan ko na. Kanina naalala.
0: Para lumiwanag, mas maraming damihan ng ilaw. Mas dadamihan yung ilaw.
1: Huwag niyong gagawin yun. Nakaka-stress yun.
0: Kaya nga sinasabi nila, merong objection about dun sa buhay ng itong mga Muslim brethren natin. Kasi ang sinasabi nila, bakit si Jacob, maraming asawa. So naisip lang nila yung madaming asawa pero hindi nila naisip kung ano yung nangyayari sa loob ng bahay kapag ka maraming asawa. Naku po, pag isa pa nga lang kayo hindi maririndi na ano pa siguro kapag madami.
1: Isa pa rin bagay dyan yung karamihan sa mga lalaki exposed sa development ng hypertension.
0: Yes.
1: Yan po ang isa sa dahilan. At bukod doon, Doc Ron, sa mga binabanggit mo kanina na mga leading cause of death sa mga kalalakihan, isa pa rin dyan yung cancer.
0: Cancer, yes.
1: Kasi ang cancer, lagi itong pumapangalwa sa mga top killer diseases, yung tinatawag na malignant neoplasm. Ang cancer, most common cancer po na tumatama sa lalaki based on studies is una, lung cancer.
0: Sigarilyo yan, panigurado.
1: Prostate cancer, yan, pangalawa yon. Ikatlo, yung colorectal cancer. Ngayon, dumadami na sa Pilipinas sa may colorectal cancer. At hindi na biro din, sabi nga, alarming.
0: Yung
1: bilang, And also yung liver cancer, lung cancer, at prostate cancer. Itong lung cancer, strongly linked yan sa smoking. Yan namang prostate cancer, one of the most common cancer na makikita mo sa mga kalalakihan, especially sa kanilang pagtanda. At ayon sa key statistics, nakikita nila na yung cancer is remaining one of the deadliest cancers among males globally. Kasi pag nagkaroon ka ng cancer sa baga, just imagine ang affected sa'yo yung pinagmumulan ng pinaka-importanteng elemento ng buhay, yung oxygen.
0: Seconds lang yan .
1: Oo. Yan. At ang mga kalalakihan generally ay meron daw mas mataas na cancer mortality rates than women because of their higher smoking and alcohol consumption rate and delayed screening. Yung mga lalaki, masyado silang tough personally, matibay.
0: Isipin kaya pa.
1: Pag may nararamdaman, saka na magpagamot. Kasi baka pag nalaman ko yung sakit ko, lalo ako magkasakit.
0: yun ang kalimitan.
1: Yun po yung mga dahilan kung bakit natutuklasan, especially yung prostate cancer, mga ka-wellness, kapag ito ay talagang malala na. Commonly, stage 3 and 4 kapag nadidetect ang cancer dahil may symptom na
0: ito. May symptoms na. Kalimitan din is, dito naman tayo sa diabetes and metabolic syndrome, ang problema din sa maraming kalalakihan is yung sedentary lifestyle. Dati, hindi yan problema. Ngayon kasi, mas gusto ng mga lalaki na yung nasa opisina or hindi na masyadong yung tinatawag laborious na trabaho.
1: Kasi dati noon, ang mga kalalakihan, nung hindi pa nasa modernong panahon, most of them nakikita mo sa construction, sa farming, pero ngayon hindi na, iba na ang mundo.
0: Iba na, kaya yun, sedentary lifestyle, processed food intake, kasi magmamadali, diretso, kakain ng mabilisan para balik uli sa trabaho. And also dahil sa bisyo, obesity, and also chronic stress. Yun. Kaya hundreds of millions, Doc Algy, sa ang mga adults, globally ay namumuhay na merong silang diabetes, and abdominal obesity, and nagpapataas niyan is yung ng risk ng ganitong problema is kidney disease, pagkabulag, heart attack, and isa itong pinaka-importante sa mga lalaki, yung erectile dysfunction.
1: Kasi pag merong diabetes, itong apat na to, number one yan. Pwede masira kidney mo, pwede ka mabulag, at yung pinakang ayaw ng karamihan ng lalaki, erectile dysfunction. Ibig sabihin, hindi na mawawala na ang tigas. Ng paninindigan. Ayan. Just imagine, kung ikaw ay 40 lang, kaya 50 anyos ka lang, wala ka ng ereksyon. eh malaking problema talaga yun sa isang lalaki. Sabi nga nila, para ka daw pinutulan ng kaligayahan.
0: At saka sabi nila, nakakawalang lalaki na daw ang pagkagana.
1: Ayan. Kaya yan, sumusunod yung isa sa isang problema din ng kalalakihan, yung mental health and suicide. Sabi sa isang pag-aaral, nakita niya ang mental health ay isang major pero hindi nare-recognize agad sa mga kalalakihan. Kaya ito yung common condition na pwedeng ano nito, yung depression, anxiety, na yung iba dahil nga hindi sila masyadong open, na-focus sila sa substance abuse, and yung iba naman, burnout. Ang ibig sabihin ng burnout, kapag meron kang work, na hindi mo na talaga parang
0: breakdown, nagbe-breakdown na yun.
1: Parang doon na yata napunta lahat ng panahon mo. Siyempre, ang dami mong bills eh. Ang dami kailangan bayaran. So, nagkakaroon sila ng burnout. Kumbaga, wala silang choice kundi magtrabaho. Kaya nakakarating sa point ng burnout. So, ito yung mga reason kung bakit marami daw ang suicide rates. Okay. Especially doon sa mga bansa, partner, na matindi yung stress sa mga kalalakihan. Like Korea, Japan.
0: Yes.
1: Grabe, kasi iba yung standard nila pagdating sa trabaho.
0: Trabaho. Very stressful.
1: Sa Pilipinas, ang nakakatuwa sa Pilipinas, wala na ngang pera, tumatawa pa. Baka na nga, nagsiswimming pa. Iba rin tayo eh.
0: Yung iba resilience.
1: Iba rin talaga Pinoy. Pero based on study sa ibang bansa, nako, medyo iba yung ano nila. Okay, pag meron sila mga nararamdaman ganito. Kaya yun mga kaibigan, ang ano.
0: Okay. At kalimitan yan, Doc Algie, ay nagiging problema kasi ang mga lalaki is yung stigma baga na if you have, sasabihin, oy, nadidepress ka, ang weak mo naman.
1: Oo. Siyempre, lalaki, yun ang kailangan matibay.
0: Matibay.
1: Yun ang ano, yun ang problema doon, mga ka-wellness. Kaya nga, nakikita natin dito kung bakit sila may pinakamataas na rate ng pagpapakamatay, suicide. Especially, di ba sa like in Korea, mababalita mo lang isang sikat na K-pop o isang sikat na yung nakikita mo sa
0: personalities.
1: Mga, personalities sa showbiz, namatay at the age of very young age.
0: Very young age, yeah.
1: Oo. Yun yung mga ano po, problema.
0: And another thing is yung obesity sa mga kalalakihan at kalimitan is hindi natin pinapansin yung mga ano natin, belly fat. Ang pinaka more concern, dapat maging more concern tayo is yung mga fat or mga visceral fat doon sa ating ano, sa ating katawan. Ang nagiging dahilan niyan kung bakit ang isang lalaki ay tumataba kahit naman hindi masyadong madami ang kinakain is kapag merong tinatawag na chronic inflammation sa katawan, of course that causes fat accumulation sa ating katawan. Also, that causes also heart disease or heart disease risk, diabetes risk, and also yung tinatawag natin na hormonal imbalance. Sa statistics, obesity now affects billions globally sa mga kalalakihan and rapidly increasing, especially dito sa ating Asian countries. Isa din ang Pilipinas kasi malakas tayong kumain at mag-consume ng mga matatamis and yung mga tinatawag natin na liquid candy. Term nila, liquid candy or other term, soft drinks.
1: Tawag nga dito, silent epidemic, itong obesity. Uso na ang yan na daw ang new ano ngayon sa mga kalalakihan, hindi na daw yung abs.
0: Times na.
1: Yung biro nila, hinahanap daw ngayon ng mga babae, hindi na daw yung abs. Yung dad buds na daw. Pero mga ka-wellness, hindi yun healthy. Although wala naman tayong sineset na standard ng what is nice to see, diba? O nice for the eye. Pero maliwanag sa pag-aaral na kinakailangan talaga na ma-overcome natin yung development ng obesity sa ating katawan. No? So, next is yung mga chronic respiratory diseases. Ano? Kasi nga kanina, yung mga lalaki, di ba, commonly smoker. Pwede magkaroon sila ng problema sa kanilang baga. At ito ay isa rin sa challenge sa Pilipinas. Napakaraming mga naninigarilyo. Kung hindi man naninigarilyo, vaping. O kaya yung mga risky na mga trabaho na kung saan hindi sila well-protected yung kanilang lungs. Maraming ganyan.
0: Especially doon sa mga pag-welding, electronics, na mga trabaho. Yan ang mga kadahilanan. Also construction, Doc. Yung mga,
1: yung mga
0: alikabok ng semento. And another thing is yung liver disease. Ito ang pinaka problema naman ng mga lalaki, fatty liver, kasi alcoholic usage, alcoholic liver disease, cirrhosis, and liver cancer, kasi alcohol, obesity, hepatitis infection, and also yung problema sa diabetes. And fatty liver disease is rising rapidly, especially kahit doon dati, yung mga matatanda lang nagkakaroon. Ngayon, mas bata nagkakaroon na ng ganong klase mga problema.
1: Oh, lalo na sa US. Based on statistics, napakarami merong fatty liver disease. Sa Pilipinas, hindi ko nakuha yung statistics eh, pero... Sa tingin ko, yan ay may kinalaman sa kinasanayan at kinamulatang pagkain.
0: Pagkain, yeah.
1: That we are used to eating foods that are not actually balanced. Mm-hmm. Kulang sa fiber, mataas ang fats, mataas ang sugar.
0: Sugar consumption.
1: Yun yung nakaka-apekto kung bakit yung atay natin, hindi siya nagkakaroon ng healthy condition. Mm-hmm. Just imagine, ang fatty liver ay literally babalutan ng fats ang iyong liver that affects its function. At ito, uling babanggitin ko na problema ng kalalakihan, yung ang tinatawag na sexual and reproductive health problem. Common problem sa lalaki yung erectile dysfunction, hindi nagkakaroon ng healthy erection, infertility, at mababa yung kanilang testosterone. So pag mababa yung testosterone mo, maraming pwedeng maging bunga yan. Pwede kang magkaroon ng prostate enlargement. Or alam mo kasi ang testosterone, yan yung pinakang dominant male hormone.
0: Hormones, yeah.
1: Oo. Sa mga babae, pag tumaas yung kanilang testosterone, magkakaroon sila ng mga buhok sa...
0: Yung
1: mga
0: bigote. Nagkakabigote.
1: Pero sa lalaki, normal na yun ang dominant. Pag naman sa lalaki, tumaas yung estrogen, iba naman ang mangyayari. Lalaki yung boobs mo. O kaya magkakaroon ka ng... iba rin yung epekto ito sa kalalakihan. Kasi nga, hindi yun yung dominant hormone to be sa kababaihan. So, ang problema, itong erectile dysfunction and other problem regarding reproductive health ng lalaki ay link pa rin sa mga problema katulad po ng cardiovascular disease, yung sa puso, yung sa hypertension, sa diabetes. Actually, ang isa sa pinaka-major reason na bata pa lang may problema na diabetes.
0: Diabetes, yeah.
1: Kaya nga ako, pag sinasabi ko doon sa mga pumupunta sa clinic na, Doc, ano bang pinaka-the best sa... Just imagine, bata pa, 40 plus pa lang, may problema na sa ereksyon.
0: Wow.
1: Oo. Ngayon, ang suggestion ko sa kanila, kayo po yung magpa-check up, baka po kayo yung mataas ang sugar. And totoo nga, na kahit bata pa kayo, pwede kayo magka-problema if you have diabetes. Dahil ang isa sa reason bakit nagkaka-erectile dysfunction, hindi healthy yung circulation.
0: Circulation ang dugo.
1: Oo, yun po yun. Kaya kinakailangan, kung may problema dito, agapan. Yung mga lalaki, minsan si misis, hindi niya ini-inform. Kasi nga, parang baka iwanan ako ng misis ko pag ganyan, di ba? Kaya nililihim na lang niya. Pero hindi niya alam na habang hindi ito nabibigyan pansin, mas nagiging risky para sa isang lalaki. Kaya pag-uusapan po natin mamaya-maya lang yung mga iba pang concern tungkol po sa kalusugan ng lalaki. Kaya tutok lang po at magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
6: Good morning. Ano pala natin?
7: Milchor, Milchor yan.
6: Si Sir Milchor. Sir Milchor, ano po ngayon reaction sa kape namin?
7: Okay naman, masarap siya. Okay siya. Kakaiba sa lasa ng iba.
6: Tapos, kung ikumpara mo sa nakasanayan mo,
7: mas okay pa siya.
6: Maraming salamat, sir.
7: Okay, thank you rin.
8: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Alam mo yung pag sobrang dami mong iniisip, kahit kape ka ng kape, parang sabog pa rin utak mo? Ganun ako dati. Pero nung nag-Santon Gold Coffee Mix ako, mas clear yung isip ko. Hindi ako agad napapagod mentally. Siguro dahil hindi lang caffeine, may nutrients din na tumutulong sa katawan.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: The Secret of Health.
12: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
1: Okay, balikan natin, Doc Ron, yung ating pinag-uusapan. At ang tanong naman, tungkol sa problema sa prostate, gaano kalaki ang chance na magkaroon nito ang isang lalaki?
0: Well, kapag ka ang isang lalaki, bumababa yung testosterone level. Ang nangyayari kasi, Doc Olji, kapag ka bumababa ang testosterone level ng isang lalaki, is nako-convert yung katawan natin to produce stronger testosterone. Ang tawag doon sa testosterone natin is dehydrotestosterone in order na mapanatili yung hormonal function ng mga lalaki, kalalakihan. The problem with the testosterone is mas ano siya, mas active and also at the same time stronger siya doon sa testosterone. Ang nangyayari kapag sobrang taas yung dehydrotestosterone or ang pinoproduce na ng katawan natin is dehydrotestosterone is mas mabilis lumaki or yung growth ng cells ng prostate gland natin is palaging tumutubo. At ang nangyayari kapag palaging tumutubo, of course, mangyayari lalaki yung ano, lalaki yung prostate gland, masasakal yung ano natin, masasakal yung daanan ng ano natin, daanan ng ihi. And that cause yung tinatawag po natin na benign prostatic hyperplasia. Mapapansin ninyo, may edad pag kalimitan ngayon, nagsisimula yan, edad na 50 years old, nahihirapan ng umihi, kaunti na lang ang ihi, ang lumalabas na ihi, hindi na masyadong malakas yung stream kasi nagkakaroon na ng tinatawag natin na prostate enlargement ang mga kalalakihan.
1: Tapos as we age kasi, di ba, normal naman na may slight increase.
0: Decline. Decline ng testosterone.
1: Tapos medyo nag-i-increase ng konti yung size ng prostate. Pero may mga tao talaga na masyadong mabilis. At nagiging dahilan na ito ng isang problema sa kalusugan na hindi madaling solusyonan, lalo na kung napapabayaan natin. So ang tanong, ano-anong mga general ways para maiwasan natin ang karaniwang sakit na ito sa prostate at iba pang problemas na tumatama sa mga kalalakihan?
0: According sa studies, Doc Algie, merong mga evidence-based intervention na pinaka the best na kung paano maiwasan yung tinatawag natin na benign prostatic enlargement. Yung number one dyan is yung regular exercise. So if you are not working out daily or from time to time, is the best na kailangan mapanatili yung habit ng doing exercise. Whole food diet, isa din yan. Of course, ang kinakain natin ng mga sustansya, yun yung nagpapa-function sa ating hormonal function. Kapag pagkain po ninyo is mataas sa maso kala mga pagkain, masobrang matataba mga pagkain, deep fried foods, that would greatly affect. Also, weight control. Kapag nakita ninyo na tumataas na ang timbang, keep that on check. Check ninyo kung ano yung pinagmumulan. Stress ba? Pagkain ba? O di kaya yung lifestyle ninyo. Also, yung tulog. Kailangan din mga, huwag yung isipin na kapag palagi kayong overtime, malaki ang kita, iuwi ninyo, ay okay yan. So, ang pinaka-the best is you need to have adequate sleep.
1: Kaya ngayon, natatawa ko doon sa mga memes na nakikita ko sa sa Facebook. Nakaka-overtime niya. Di na niya mabuksan yung doorknob. Tumatagos na. Medyo may nakakatawa, pero may tama yun. Ibig sabihin, walang silbi yung sobrang pagtatrabaho kung compromise ang health.
0: And that would affect greatly sa buong pamilya, no. Also, stress reduction. So if you have some stress, ang purpose naman kasi na meron tayong kasama sa buhay yung asawa is so that we can open up some of our yung ating mga burdens natin.
1: Paano kung yung asawa mo ang stress mo?
0: Yun lang problema. Yan ang problema. And that is the reason why yung mga misis, you need to also be the yung tinatawag natin na yung calm place.
1: Kumbaga, kung ang lalaki daw, yung dibdib ng lalaki ay parang isang unan na pwedeng sandigan
0: ng mga babae.
1: Ng mga babae. Ang mga lalaki naman ay bisig. Ang mga babae naman daw ay parang isang bed na very comfortable na pwedeng pagpahingahan ng lalaki kapag siya'y nai-stress.
0: Kaya doon sa mga asawa, make it na conducive para uwian ng kayo ng asawa ninyong lalaki.
1: At saka hindi nakakadag. Pag napansin ninyo yung mister ninyo na parang nag-iiba na yun, parang lagi na siyang nanlulupaypay, nalalata.
0: You need to check on them.
1: To check,
0: Also, yung kailangan din tigilan yung paninigarilyo. And ito mga lalaki, huwag ninyong kalimutan, you need to check your blood pressure always. Baka mamaya is mataas ang pressure ng dugo ninyo, is hindi na pala ninyo kasi karimitan sa mga lalaki ngayon, nagtatrabaho pa din, may mga construction worker tayo na palagi nabibilad sa araw, is you need to check your blood pressure kasi baka mamaya is naibilad kayo sa araw tapos mataas yung pressure ng dugo ninyo. Of course, ayaw naman ang pamilya ninyo, mamaalam kayong maaga.
1: Kaya dapat yung screening talaga, may regular screening.
0: Regular screening. Also, blood sugar testing, cholesterol ninyo. Also, yung endoscopy. Yung endoscopy din, especially kapag kayo ay mabisyo. Mm. Especially yung mahilig mag-inom ng mga alak. Ito ay nagpapataas ng problema na tinatawag po natin na
1: ulcer
0: and also colon cancer. Kasi ang nangyayari is nasisira yung microbiome sa loob ng ating mga tiyan. Nag-iiba yung balance. Oh. Also, kapag umiedad na po kayo ng 50, even if you think you are healthy and you are living healthy, you need your prostate to be evaluated so that you could address it as soon as possible. Mm-hmm. And also your mental health. Kaya as I have mentioned already, kailangan po ninyong mag-open up. Mga misis din, help your husband. Make it na magiging confidante kayo. O confident kayo ng inyong asawa sa kanyang mga problema. Kasi yun naman ang purpose ng buhay natin. Kaya nga, tinatawag na no man is an island. Because kapag ka ang isa ang mahina, according sabi ni King Solomon, kapag ka mag-isa ka, walang magpapainit. O paano ka maiinitan kung ikaw lang mag-isa? At kapag ka ang isa ay mabuwal, sino ang tutulong magpatayo sa kanya?
1: Eh, mga lalaki nga, sabi nga nila, diba, pag walang mapagsabihan, pumupunta dun sa bote ng alak para makalimot.
0: Yeah,
1: ang problema nga, pag uminom ka ng alak, lalo mo naalala yung
0: problema. Mas lalo na kasi nagpa-flashback.
1: Sa isip natin. Kaya maraming mga nangyayari sa lalaki na kinakailangan talaga na maitama.
0: Doon sa mga bagay naman na mga pagkain na kung saan pwede pong magpa-healthy sa atin pong mga sa ating mga prostate and also hormonal function. Ito sa yung lycopene sa kamatis. If you have prostate enlargement.
1: Dapat lagi kumakain ng kamatis.
0: Ng kamatis lalong-lalo na. Ang lycopene, makukuha po natin yan kapag kaginisa po natin yung kamatis. Mm-hmm. Kasi ang lycopene is na-activate yan kapag merong oil. Also, garlic, broccoli, salmon, mga yung tinatawag natin yung mga good fats. Isa dyan yung mga oils galing sa coconut oil, nuts, and berries, legumes, and green leafy vegetables.
1: Yung mga legumes yan, yung mga sitaw, yung mga yung mga bataw. Yung mga parang mga
0: kadyos.
1: Mga legumes. Napakataas ng kanyang
0: zinc.
1: Para sa mga kalalakihan, importante yon. Ang tanong naman daw ron, may benepisyo bang hatid yung Santon Plus Gold kung sakaling ikaw ay lalaki at gusto mong makaiwas sa mga karamdamang gaya nito?
0: Well, first thing, ang pinaka-the best na kung saan is benepisyo na makukuha po ninyo is yung anti-inflammatory effect na meron po sa ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kasi yung stress causes inflammation. Food that you eat causes inflammation. Kulang sa tulog causes inflammation. Mm-hmm. Sobrang taas na asukal sa katawan causes inflammation. Kapag ka nagiging obese, that causes inflammation. Mm-hmm. Kaya if you want to become healthy, taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day would greatly reduce yung tinatawag chronic inflammation. It is also does reduces oxidative stress. Also aging, kasi ang ating Santon Plus Gold is merong antioxidant. Kapag tumatanda yung ating mukha, mas lalo yung mga organ sa ating katawan. So you need to protect your tinatawag natin yung ating mga cellula sa ating katawan. Also hormonal balance, nakakatulong ang ating Santon Plus Gold, and also it support circulation and healthy aging. Kahit na tumatanda yung edad, pero yung mukha or yung katawan or yung physique is hindi tumatanda, yun yung dapat yung target natin. So take it 1 capsule 3 times a day, lalong-lalo na pagsabayan pa ninyo sa habits po ninyo ang instead na yung nakasanayan ninyong kape is Santon Gold Coffee Mix, kasi ma-maximize ninyo ang benefits na makukuha, kasi meron ding ingredients na meron sa Santon Plus Gold is nandun din. And meron pang glutathione. And glutathione at saka collagen. Meron sa ating Santon Gold Coffee Mix.
1: At ganun din, meron pa tayong isang herb na pinaka-the best din na i-partner sa ating Santon Plus Gold. Mm-hmm. Kung ikaw ay may problema sa mga isyong may kinalaman sa mga kalalakihan, yan po yung tinatawag nating Turbo Dietary Supplement for Men. Mm-hmm. Itong Turbo Dietary Supplement for Men, mga ka-wellness, ay talagang sadyang ginawa para sa kalusugan ng kalalakihan. Meron itong dalawang sangkap, Dokron, na proven for many, many years. Mm-hmm. Kasi ito, hindi man ito kilala dati ng science.
0: Mm-hmm.
1: Kaya lang, ito ay ginagamit ng mga indigenous people.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, mga sinauna pa noon ng mga mga nandun sa Peru, Ecuador, mm-hmm. and Colombia, yung mga Aztecs.
0: Aztecs, yeah.
1: Oo, na kung saan sila may mga matitikas na katawan at kahit ng edad nila, sabihing 70, 80, masyado pa rin silang
0: malalakas.
1: Malalakas. Pa din. Mm-hmm. Sila yung mga mountain people, yung mm-hmm. mga nasa mga highlands.
0: Mm-hmm.
1: Okay? At ayon sa kanilang mga traditional healing practices, ginagamit nila itong dalawang herbal, itong maca.
0: Uh-huh.
1: Yung maca parang ano yun, root crop yan eh.
0: Yes.
1: Oo, na kung titignan mo parang sugar beets din ang uh-huh. itsura pero hindi puti siya.
0: Puti.
1: Ito din ginagamit nila sa mga problema ng babae man o lalaki na may kinalaman sa reproductive system.
0: Uh-huh.
1: Ito ay pampalakas ng katawan pag uh-huh. mayroon silang mga sakit at nanghihina sila at kailangan ng energy. Ito ay popular na kinakain bilang gulay at nilalaga din na
0: staple
1: o concoction ano.
0: Uh-huh.
1: At sinamahan pa nila ng isang herbal na ito'y isang vine,
0: mm-hmm.
1: yung tinatawag na clavo-huasca.
0: Mm-hmm.
1: Ang purpose naman ng clavo-huasca, kung yung maca ay tumutulong sa vitality, energy, and the balance ng hormone,
0: mm-hmm.
1: ito namang clavo-huasca sa lalaki, parang pag tiniinom nila to, talagang nandun yung ano, nandun yung sigla,
0: mm-hmm.
1: libido,
0: mm-hmm.
1: tigas mm-hmm. ng kalalakihan.
0: Aphrodisiac effect sa ating salita. Katawan.
1: Mm-hmm. At ito ay ang dahilan, ang epekto na yon ay ang kanyang epekto or influence sa ating hormonal balance,
0: mm-hmm.
1: circulation, at energy. Kaya may iba nagtatanong, baka makaano yan sa may sakit sa puso.
0: Mm-hmm.
1: Dahil siguro sanay sila sa mga ganun daw na mayroong mga side effect.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi po kasi ito ay tumatarget sa ating daloy ng dugo. Kaya mm-hmm. yun yung nagiging resulta niya.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Kaya masasabi natin na
0: safe
1: dahil mm-hmm. ito ay natural. Ayan. So yun po ha. Mabibili na yan sa Yes to Health. At kung kayo ay may problema sa inyong kalusugan ngayon, kinakailangan talagang bigyan pansin yan. So maraming mm-hmm. salamat, Dr. Ron, ha, sa mga na-share mo.
0: Mm-hmm.
1: Ha, mga information dahil ang mga lalaki, kumbaga kahit malakas ang katawan, talaga nagkakasakit at mm-hmm. nagkakasakit yan. At kinakailangan agapan natin, mga mm-hmm. pare, ano, mga kuya, mga bro,
0: mm-hmm.
1: para hindi ho tayo maagang bibigay. Kasi alam mo natin na tayo ho yung inaasahan ng ating pong pamilya. Walang exempted dito. Kami man ni Doc Ron,
0: yes.
1: kayo man.
0: Mm-hmm.
1: Lahat po tayo ay pinapaalalahanan dito po sa ating pinag-uusapan. Kaya kung kayo po ay may mga problema pang kalusugan, ha, i-text lang ang inyong mga concern sa ating official hotline number sa programang ito, 0969-609-6545. At tayo po'y sasagot sa inyong mga katanungan maya-maya po sa pagbabalik ng ating programang
13: The Secret of Health.
14: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
15: Alam mo yung gigising ka sa umaga, parang ang bigat agad ng katawan mo? Dati ganun ako eh, kahit kape, parang kulang. Hanggang sa natry ko itong Santon Gold Coffee Mix, hindi lang siya pampagising. May mangosteen, moringa, spirulina, tapos may collagen at glutathione pa. Kaya after ilang araw, napansin ko aba, magaan ang pakiramdam ko. Hindi ako yung pagod agad kahit kakagising lang. Kaya kung mahilig ka sa kape, itry mo na to. I-upgrade mo na yung kape na iniinom mo.
14: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel.
13: The Secret of Health.
14: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
1: Okay, live advice po muna tayo, mga ka-wellness. Ayan, Doc Ron, maraming mga katanungan dito na ating sasagutin. No?
0: Mm-hmm.
1: Dahil palagay ko, ang dami nakaka-relate sa pinag-uusapan natin pagdating sa kalusugan ng mga kalalakihan. Mm-hmm. Kung nais po ninyo magpahabol ang inyong mga tanong, 0969-609-6545. Ito yung unang tanong na ating sasagutin. Sabi, Dok, pwede po bang makuha yung CP number ng Tugigaraw branch ng Yes to Health? Mm-hmm. Tugigaraw branch. Tugigaraw. Okay, siguro ano, wait lang ah, tingnan natin. Papahabol ko mamaya kung mahahanap po dito sa listahan ko.
0: Te-text na lang natin,
1: pabalik okay, sa inyo. Okay, te-text ko sa inyo ano ho, yung ating Tugigaraw branch. Ang Tugigaraw branch, kung naalala ko na, sa XFM station yun ano. O, kaya lang yung contact number, i-check po natin. Sabi pa dito sa isang text message natin, pwede ba magtanong kung ano ang gamot sa ugat na nag-pop, ano to? Nagparamdam sa talampakan hanggang likod at ulo. Ito, laging tapilok. Ayan. Matagal na si Jerty Ngayaw ng Palawan. Mm-hmm. Pwede rin po mag-inom Santon Gold Cup. Salamat po. Parang ang nararamdaman niya sa tingin ko lang ha, may kinalaman to sa sciatic.
0: Sciatic nerve.
1: Oo, kasi yung ano niya, nagpaparamdam daw yung ugat.
0: Mm-hmm.
1: Yan, sa talampakan hanggang likod.
0: Hanggang likod.
1: O, commonly yan, sciatic nerve.
0: Oh. Pinakamalaking nerve sa ating katawan yan.
1: Mm-hmm.
0: Kapag ka sciatic nerve, isa sa kailangan is yung ano, ma-align yung ano, yung nerve at makita, ma-ano. Pinaka-the best is magpa-chiropractic ano kayo, alignment. Isa sa pinakamaganda. And of course, kapag ka meron kayong chronic constipation, kailangan malinis yung tiyan. Kasi yung ano, yung kapag ka merong dumi doon sa tiyan at saka hindi nawawala yon, nagiging ano, toxic yung ating dugo at naaapektuhan, nagkakaroon ng inflammation doon sa nerve natin, sa sciatic nerve.
1: Mm-hmm.
0: So kung gusto niyo na matulungan na may chronic constipation kayo, is pumunta kayo sa ating clinic sa Puerto Princesa. Nandiyan naman si ano, ang ating consultant, bibigyan po kayo ng makakatulong na magpalinis po ng inyong colon. And also taking Santon Plus Gold, kung pwede mag-take ng Santon Plus Gold, napakaganda po ang Santon Plus Gold, makatulong para ma-reduce ang inflammation, kung ang inflammation man ang cause ng inyong sciatic nerve problem.
1: Mm-hmm.
0: And also sabayan ng ating pong premium D3. Tag-isang kapsula, 3 beses isang araw po.
1: Ayan. So pwedeng-pwede po kayo mag-take ha, ng Santon Plus Gold. Sabi naman ng isang nagtatanong dito, saan pong drugstore mabibili ang inyong mga products? Pakisagot naman po. Salamat po.
0: Mm-hmm.
1: Ayan. Yung mga binabanggit natin sa Mercury Drug, meron po tayong Santon Plus Gold, meron din tayong Santon Gold Coffee Mix. Sa ibang mga butika, South Star, halos karamihan
0: mga butika. Mga local na mga butika ninyo meron din dyan. Kung kayo ay medyo malayo-layo, Shopee.
1: Ayan, sa Shopee kayo.
0: Pwede kayo, may ano pa yun, may mga COD pa.
1: Oh.
0: Pwede nyo pa yan kung maramihan gusto nyo bilhin. Pag may espilator kayo, pwede nyo yung espilator din yan.
1: Oo, oh, yung kagandaan sa mga online, ano ngayon, online store kasi, anywhere, halimbawa, nakatira ka sa isang barangay.
0: Mm-hmm.
1: Dati noon, ang hirap-hirap. Mm-hmm. Diba? Pero ngayon, kung meron kang, halimbawa, Shopee, hanapin mo yung Yes to Health 2011. Pag in-order mo yun, basta naaabot yun ng rider, yung mga abot delivery yan. Rider, abot yan.
0: Abot yan.
1: Oo, kaya nga nagbago yung ano natin, yung parang landscape ng commerce and trade. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, yan, isa yan sa naging ano, positive ano, doctor,
0: positive
1: ng pandemic.
0: Na, yes.
1: Diba? Nung pandemic, napakatindi ng result epekto noon sa mga mm-hmm. businesses like yung mga physical store.
0: Mm-hmm.
1: Pero nagbukas ito ng isang opportunity.
0: Yes.
1: Doon sa mga online platform katulad ng Shopee.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tayo, ang ating mga produkto, nilagay natin doon kasi marami dati nagtatanong, what wala kayo sa Shopee? Mm-hmm. Nilagay na ho natin doon so you can order anytime,
0: mm-hmm.
1: anywhere.
0: Mm-hmm.
1: At pwede niyong bayaran yan dyan mismo sa inyong bahay.
0: Sa inyong bahay.
1: At ang kagandahan, nung kompleto po yung mga produkto natin doon sa ating ano. So hanapin lang po ninyo ang Yes to Health 2011. Ayan, so another message dito. Sabi dito ni Mang Ben, sabi niya, Yung po bang turbo dietary supplement ay safe kahit ako po ay mayroong hypertension? Mm-hmm. Hindi po ba makakasama sa aking puso yan? At ilang beses isang araw iinumin? Mm-hmm. O, sa tingin mo, Dr. Ron, makakasama ba yan?
0: Pagka may hypertension, I think is safe kasi ang focus lang naman is blood flow.
1: Mm-hmm.
0: And kung ilang beses sa isang araw, isang beses lang po sa isang araw. 1 hour po. Bago po kayo, 1 hour bago kung gusto nyo mag-arakada. Pero pagka umaga, if you want to, early in the morning, after your meal, you can drink that so that you will have an energy for the whole day.
1: Ayan. Yung iba nga, actually, medyo mahaba-haba ang oras ng epekto nito eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba nga, hindi nila inaaraw-araw, every other day.
0: Every other day.
1: Ramdam pa rin nila yung resulta.
0: Resulta.
1: Kasi ang tinatarget kasi nito is conditioning ng ating daloy ng dugo, at saka yung pagtulong sa balanse ng hormone.
0: Yes.
1: Kumbaga, ito ho'y safe kasi hindi naman siya chemical based. Siya po ay herbal extract.
0: Mm-hmm.
1: Yan, na ito ay ginagamit pa noong unang panahon. Ano? So, ginawa lang yan modern preparation into a capsule na talagang ginawa para sa kalusugan po nating mga lalaki. Ayan. So, ang dami nakaka-relate sa pinag-uusapan natin. Ano? Ang daming mga concern. Sabi ito, my husband is taking Santon Gold and Premium D3 and Vitamin C for his immune system daily. Lately, ayan, nagkapigsa. Parang ito yung nag-text din dati, ano?
0: Uh-huh.
1: O, nagkapigsa. So, ang tanong is, kailangan pa ba niyang ituloy-tuloy?
0: Uh-huh.
1: Ako, kung ako tatanungin, tuloy-tuloy
0: walang,
1: lang.
0: Walang problema kapag ituloy. Isa din kasi yung yung tinatawag natin na detoxification cycle ng katawan natin. Mm. Yung mga pagtubo ng mga pigsa. Isa yan pamamaraan ng katawan natin to detoxify the body from excess mga yung tinatawag natin protein and at the same time yung mga toxins sa ating katawan. Kaya tumutubo yung mga pigsa. So with regards doon sa pigsa, that would help ang Santon Plus Gold. Kapag iniinom niya yung Ultimate Trio, ito ay tumutulong para baba yung inflammation doon sa pagkakaroon ng pigsa.
1: Mm-hmm.
0: Ang gagawin din po ninyo para gusto ninyong para mas mabilis na maglabas yung mahinog yung pus. Ay ako na subukan ko kasi yan yung nakataob na pigsa eh yung pumutok pito ang mata pito yung butas na meron
1: parang ako monster sa, naman yun
0: yung butas na na pinaglabasan nung nana ay parang nakaihi ako sa gabi sobrang basang-basa ng nana. Papasintabi po doon sa nananghilian is yung hot fermentation.
1: Mm.
0: So ang gagawin ninyo yung mainit na towel is ninyo isausa doon sa mainit na tubig, pigain po ninyo. Yun po ang idadampi-dampi ng 10 to 15 minutes kada araw hanggang sa mahinog para po mabilis lumabas.
1: Mm-hmm.
0: At pwede din po na ilagay yung
1: premium
0: D3 natin. Mm-hmm. Tusukin po ninyo ng karayom tapos yung oil is ipahid po ninyo doon sa paligid.
1: Ang tutusukin ng karayom yung premium D3
0: yung premium D3, tusukin po ninyo ng karayom para lumabas yung oil.
1: Uh-huh.
0: Okay, baka mamis...
1: ipahid mo sa
0: May ginawa na ninyo, naklaro ninyo, Doc. Ay, baka mamaya ay magkamali ng tusok.
1: Tinusok-tusok, tapos lagyan ng premium. Kasi yung laman ng premium D3 natin, meron siyang BCO.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin, anti-inflammatory, may mga antimicrobial property. Tapos meron siyang yung... Moringa seed oil,
0: yeah.
1: At saka vitamin D3.
0: Vitamin D3.
1: Okay, so maraming salamat po. Wala na pala tayong oras at sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang talakayan. Doc Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga tagapakinig.
0: Ayan po mga kalalakihan, alagaan po ninyo inyong sarili sapagkat kayo po ay kailangan na inyong mga mahal sa buhay and of course, ang happiness nila.
1: Mm-hmm.
0: Ang inyong kalusugan is yung happiness din ng mga mahal ninyo sa buhay. And of course, healthy lifestyle, iwasan po ang bisyo and of course, samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 at kung kayo nagkakape, sabay nyo na din Santon Gold Coffee Mix araw-araw para makaiwas po sa karamdaman at healthy and happy po tayo palagi araw-araw.
1: Ayan. So, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong pong araw ng Sunday. Ngayon September 13. At napakabilis ng araw. At sana ho ay meron po tayo napulot na mga mumunting kaalaman pagdating sa pagpapanatili ho ng kalusugan natin at pag-iwas sa karamdaman. At lagi pong subaybayan ang programang The Secret of Health sa himpilang inyong pinakikinggan. Ako po si Doc Algie mula sa Yes to Health. Thank you very much, ha? At magandang hapon na po sa inyong lahat, mga ka-wellness, at muling pakinggan ating programang
13: The Secret of Health.
16: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: XFM. XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga buki ka.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
21: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Cold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Cold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nikotin. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
11: Santon Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
13: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
14: Santon Gold Herbal Tea.
13: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
14: Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Coffee break na naman.
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhit.
19: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Bibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
24: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
25: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
26: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
0: palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
2: Premium D3.
3: Makatutulong sa kalusugan
2: na may VCO
3: at Moringa.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang Alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C. Ang Alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.
27: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein,
3: isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
3: Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, psst, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sys the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sys the
14: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sys the Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
6: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka,
0: Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
16: XFM.
19: FM.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 예! 헬로 헬로 헬로 magandang hapon. Yes, maulan. Maulan na hapon sa ating lahat, mga katropa. Magandang hapon. Kahit na medyo makulimlim ang ating panahon, maulan ang ating panahon, magandang hapon pa rin sa inyong lahat. Yes. At magandang hapon din pala sa ating station manager na si, Kaluwi La Rosa. Ayan, Kaluwi La Rosa. At syempre sa ating kasama sa bahaging technical, katropang Renz Verano. At batiin natin, no? Before anything else, before anyone else. Ayan. Batiin din natin ang ating mga licious, mga katropalicious dito sa ating himpilan. Yeah, char, himpilan talaga. Hello, magandang hapon kay Bembelicious at kay Girlicious at kay Izalicious. Wala si wala si Totolicious. Absent daw siya. Sige, sige, magandang hapon sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, saan man kayo naririyan. Magandang hapon. Syempre, happy eating sa mga kumakain ngayon. Mag-invite man kayo pag magkain ba? Mag-invite naman kayo. Charot. Anyways, live po tayo ngayon sa ating programa. Sa ating Facebook page, i-search nyo lang po. 104.7 XFM Palawan. Welcome po sa ating programang Throwback Sunday. Sana okay kayo dyan at sana nasa ligtas kayo ngayon. At ingat din palagi sa mga bumabiyahe ngayon, mapa-dagat mine or mapa-land or mapa-air. Ingat po. Always po magdasal. Anyways, para po sa inyong mga mensahe, kasi kaya nabuo ang programang Throwback Sunday para magka-chika tayo. Para magka-interact tayo ba? At para mapakinggan natin ang mga paborito nyo mga awitin. At syempre ang mga theme song ninyo sa inyong mga partner. Padala nyo na yan. Ayan. At syempre din sa mga gustong bumati. Diba? Kung kayo ay gusto nyo marinig yung mga bosses nyo na mga golden voice, marinig ng marinig sa ere, or marinig ng mga kaibigan nyo ang golden voice nyo, pwede po kayong tumawag sa ating call line. Ibibigay po natin ang ating call line para po sa mga gustong tumawag sa 0953-514-1303. At sa ating text line naman ng mga katropa, 0985-00-22713. Okay, meron tayong caller. Hello po. Magandang hapon. Yes po. Hello. Yeah. Hello. Yes po, magandang hapon. Live po tayo sa programang Throwback Sunday.
1: Mayong hapon.
0: Mayong hapon po.
1: Hello, ma'am.
0: Yes po, gandang hapon.
1: Hello.
0: Yes po.
1: Mayong hapon, ma'am.
0: Ayan, magandang hapon, sir. Sino po sila? Anong pangalan ni sir?
1: Hello.
0: Yes po.
1: Ngayon po, ma'am, monitor, ma'am, monitor.
0: Monitor? Anong klaseng monitor yan, sir?
1: Monitor.
0: Ha? Hindi mo ako naririnig, sir, sa cellphone.
1: Hello?
0: Okay, dito na lang. Okay, hello? Hello, good afternoon.
1: Okay,
0: sige. Magandang hapon ulit, sir. Kumusta ang iyong hapon?
1: Mainit dito sa Rio Toba.
0: Ayan. Sino to? Anong pangalan ni sir?
1: Si Mike.
0: Mike. Ayan. Si Mike? Tama ba, Mike?
1: Yes, pareho tang Mike. Di si
0: Mike. Ay, katalaga ha. Gumagaya ka ng ano, charot. Joke. Anyways, kumusta naman si sir sa hapon na ito? Si Sir Mike.
1: Nakikinig habang nagbiyahe, madam.
0: Ah, saan papunta yung biyahe mo, sir?
1: From Fairside to Mindside. Sa Minahan.
0: Ah, okay. Sa Minahan. Anyways, kumusta naman yung ano natin, panahon dyan?
1: Minsan mainit. Pero ngayon, ma'am, mainit, ma'am.
0: Ah, mainit dyan. Aha. Sige, baka may pabati ka dyan for sure. May pabati ka ba?
1: Wait na lang na ako ang mga kaubad ng mga drivers. RTN and data lang mga haulers din sa Rio.
0: Okay. Oh, ano yun na sir? Ano yun na song, sir? Ayan.
1: Ayaw naman biyay.
0: Sorry na good. Sorry na me. Ano? Unsa ra nga song, sir? Ayan. Bisaya na lang nato.
1: Love me with all of your heart.
0: Ayan. Love me with all of your heart. Ayan. Wala nang iba, sir? Okay, maraming salamat sir sa iyong pagtawag. Ingat pa dyan. Bye-bye. Okay. Mahangin. Mahangin yung ano. Siguro sa pagbiyahe niya kaya hangin talaga ba? Kala mo parang ano ba? Maraming hangin. Char. Anyways, another caller. Hello.
2: Hello po.
0: Hello, good afternoon po. Sino po sila? Gandang hapon, madam. Hello?
2: Hello po.
0: Ayan. Hello, madam. Ano pong pangalan ni madam?
2: Ria po.
0: Ria. Ayan. Taga saan si Ria?
2: Ano po? Inugbong po.
0: Batarasa.
2: Opo.
0: Okay. Sa mga taga-Batara, sa magandang hapon sa inyong lahat dyan. Anong maipaglilingkod ni natin kay madam ngayong hapon? Ayan. Mag-greet ka ba, madam? Or ano, kakanta ka ba? Charot.
2: Bati lang po.
0: Ayan, bati. Okay, sige. Go ahead sa iyong pabati, madam.
2: Kinabati ko po yan si... Ate Joy po, dyan ay kinig sa inyo dyan sa Bulubuno. Ano? Pamilya Tang Livin po. Pamilya Ordilas. Pamilya Mundihar.
0: Ayan. Okay. Sino pa po, madam?
2: Wala na po. Di ko na matala yung iba.
0: Hindi mo kasi nilista, madam ba?
2: Hindi. May tanong po ako.
0: Ano yung tanong mo, madam?
2: Ano po bang gamot sa hindi makatulog paggabi?
0: Ang gamot sa hindi makatulog paggabi. Ayan. Minsan kasi, hindi din ako makakatulog ba? Charot. Pero, alam mo ba, may ano dyan, no? May gamot tayo dyan. Try mo yung ano, premium D3 soft gel capsule, madam. Ayan. Mabisa yan sa... May nakakapagpatunay na din na ano, nakakatulong na maka, ano, maka good sleep yung premium D3 softgel capsule, madam. Okay, try mo. Meron ba dyan? Meron po. Meron dyan sa ano? Parang meron dyan sa Bataraza, madam. Premium D3 softgel capsule. Okay.
2: Alam niya, bago ko lang narinig.
0: Mm-mm. Yan, try mo, madam. Baka sakaling ma ano ba magustuhan mo. Ayan. Makakatulog ka nang maayos.
2: Okay, ulit
0: daw
2: po, TJ. Ano po 'yun ulit?
0: Premium D3 softgel capsule. Premium D3.
2: Okay. Ay, yung kape po, ano 'yun siya?
0: Ah, kape. Pwede din. Depende kasi sa ano mo, sa katawan mo kung saan yung ano, yung hiyang ka. Ayan. Try mo din yung kape, madam. Yung premium D3 coffee mix. Ayan. Kasi hindi din yan, hindi yan ano eh, safe yan sa mga ano, kasi nakakatulog kan din. Pero depende nga talaga sa katawan. Pero ayan, kilala yan sa ano, sa nakakatulong na maka ano, makatulong sa ating sleep. Ayan.
2: I-try ko po.
0: Okay, yan. Salamat, madam.
2: Meron po, DJ.
0: Ano po?
2: Meron ka po.
0: Ano yan?
2: Baka may alam po kayo na panggamot sa ano, pimples.
0: Okay. Alam mo, meron tayong ano, may ano ka pala. Okay. Sige, try mo ang ano, clear skin. Ayan, try mo, madam, yung clear skin beauty soap.
2: Clear skin po?
0: Ayan, clear skin. Try mo i-ask sa ano, butika or pharmacy kung meron sila available dyan na clear skin beauty soap. Ayan. Herbal po, herbal soap po ayan, madam.
2: Oh, sige po. Okay. Pwede pa rin, okay?
0: Yes, ano pong request nyo na song, madam?
2: Yung, ano, Bakit Ba Ikaw?
0: By Michael Pangilinan?
2: Bo, tapos yung, ano, yung Paano Na Kaya.
0: Okay. Ano yung Paano Na Kaya? Paano Na Kaya by Bugoy Drilon or...
2: I-ano nyo lang po, hindi ko po ano yung pangalan niya, mabanggit.
0: Ito ba yung Paano Na Kaya? Di sinasadya. Ito ba yun?
2: Oo, yan na po yan.
0: Okay, okay. Sige. Sige, ipi-play po natin yan, madam.
2: Sige po.
0: Ano pa po? Wala na po?
2: May isa pa po.
0: Okay, ano yun, madam?
2: Yung In Love Ako Sa'yo.
0: In Love Ako Sa'yo. Ayan. Sige. Thank you, madam. Okay.
2: Salamat po.
0: Salamat din. Bye-bye. Okay. Okay. Tawag lang po ulit sa mga ano ha, sa tumawag.

0: basahin natin ang ating mga live viewers sa ating Facebook. Facebook page na live. Live sa Facebook page. Ayan, nagkabaliktad-baliktad na. And hi to Dariel Bert Arruera. Hello, good afternoon. And to Nar. Nar ba to? Magandang hapon po, DJ. Ang ganda nyo po everyday. Aww, thank you. Thank you so much. Ayan. And pa-play po ng kantang If I Were a Boy. I will listen to her every day. If I were a boy, sige. Kung ako lang ang naging lalaki, 'di ba? Maiintindihan ko talaga ang hinanaing ng babae. Kasi nanggaling ka na sa ano eh, sa babae. Parang ganun ba? Na, if I were a boy, ihahatid ko siya. If I were a boy, I will try to understand her mood, char. Ayan, thanks po. You're welcome. And hi to Nolita Amura. Oh, magandang hapon po, DJ Mike. Hello, good afternoon. And to Rose Jen. Ayan. Sabi niya, hi DJ, pa-shoutout po dito sa Yes to Health Clinic Rojas Brunch. Oy! Hello! Ay, sa Rojas Brunch, no? On Yes to Health Clinic. Sa mga taga-Rojas dyan, baka meron kayong mga, ano dyan, mga sakit dyan. Oo, pwede po kayong magpa-check up. Free check up po ang Yes to Health Clinic. Bisita lang po kayo. Baka may mga na dinaramdam na kayo dyan. Ayan, yan yung ano, yan yung pinakamaganda na gawin. Best thing to do is to visit the Yes to Health Clinic para magabayan kayo kung anong dapat gawin ninyo sa inyong mga dinaramdam na mga sakit dyan, physical. Ayan, bisitahin nyo po ang Yes to Health Clinic Rojas Branch sa mga taga Rojas dyan. Sana ba yung ano dito? Yung lugar. Ano nga yung address ng Rojas Branch? Sige. Okay. Basta bisitahin nyo lang ang Rojas Clinic sa mga gustong magpakonsulta. Ano nga, Ma'am Jenny Rose, kung ano nga yung address ng Rojas. Anyways, hi to, Engs DC Clems. Hi DJ, gandang hapon pa, shoutout naman po. Hello, gandang hapon! Shoutout to you, Engs DC Clems. And masayang pakikinig po kay Jess Santesas at Jethro Romano mula po kay Randy Artiaga Santisas. Hi, Sir Randy Santisas. At hello po sa ating caller. Gandang hapon!
1: Good afternoon, DJ Maika.
0: Hello, good afternoon! Ay, ano ba? Charot. Thank you. Ano po may paglilingkod natin sa hapon na ito ngayon, sir?
1: Una sa lahat, siyempre binabati ko yung DJ na kausap ko, DJ Maika, no? DJ Girlicious, DJ Icelicious, siyempre. Mga namimiss natin kausap sa on-air. Jerry Aranga po pala ng Plaridel Aborlan.
0: Ayan. Kumusta dyan sa Aborlan, sir?
1: Maulan po, maulan.
0: Maulan na hapon. Anong ginagawa ni sir sa hapon na ito?
1: Siyempre po, pang sariling trabaho. Medyo na pahinga lang po ng konti. Kaya po nakapasok sa linya ninyo.
0: Ayan. Anyways, go ahead na sa iyong pabati, sir. For sure, meron dyan.
1: Okay. Una po, binabati ko po ang Republic Act 3019 ng Saligang Batas ng Pilipinas. Mm-hmm. Yung anti-graft and corruption law na inaprobahan ng ating dating Pangulong Carlos P. Garcia. Binabati ko rin po ang aming former mayor. Happy birthday, Honorable Ex-Mayor Jaime M. Ortega.
0: Ayan. Happy birthday po.
1: Tapos, siyempre, natural, binabati ko lahat ng mga nakikinig. Ang DJ ay hindi physician para tanungan kung ano ang gamot, kung anong nararamdaman sa sarili. hindi rin naman siya dermatologist para malaman kung ano ang gamot sa mga balat ninyo. Hindi rin naman siya manghuhula para mahulaan kung sino ang tumatawag sa linya nyo. Binabati ko po pala yung aking kasama sa trabaho. Kuya Jun, nandyan ngayon sa Naranara, Tarusan, Batarasa. Magandang hapon. Siyempre sa ating bagong kaibigan sa Ipilan, Brooks Point, si GC Kison Latuan. Magandang hapon. Mm-hmm. Ganun din po, siyempre, nakikinig sa aking tiyuhin dito kasama ko sa sementeryo. Dito po kami gumagawa, DJ. Sa nitsu po ng aking tatay na namayapa na. Mm-hmm. Tapos sa ating pamangkin, Rael Adam at saka Roy G. Yuso, Micaela Aranga. Sa ating ase naman, ayun na kayo ko, Yoko, Rodita Aranga Antonio. Mm-hmm. Magandang hapon. Mm-hmm. Hindi, maulang hapon pala. Tapos DJ pa, ano na lang po, pa-play na lang po ng ano song. Mm-hmm. Bakas ng Lumipas by Edie Peregrina at saka kung pwede po pa dalawa, Alaala ay Ikaw. Edie Peregrina pa rin po ang umawit lang.
0: Okay, Alaala ay Ikaw. Anyways, thank you so much, sir, sa iyong pagtawag.
1: Yan lamang po, DJ, at sa muli, isang mapagpalang linggo ng hapon sa ating lahat at sa iyong mga listeners.
0: Okay, thank you. Bye-bye. Enjoy your Sunday afternoon. Ingat. Okay. Ayan, and gandang hapon kay Eleonor Cavanes. Gandang hapon sa Camarines Norte. Hello po dyan sa Camarines Norte. Hello po sa ating caller. Magandang hapon.
2: Mas maganda ka pa sa hapon.
0: Uy! Ano ba? Thank you. Anyways, sino pala si Madam? Anong pangalan ni Madam?
2: Sige, sabihin ko na lang, baka masermonan pa ako sa istasyon.
0: Ay, parang si ano to ba? Si Auntie Inday.
2: Ito na, all. Nakilala ba eh?
0: Kasi, sabi ko, parang familiar yung boses sa pagkasabi. Sige, sabihin ko na lang. Si Auntie Inday pala ito. Anyways, tagal-tagal ko nang hindi narinig yung boses mo ba? Munti ko nang malimutan.
2: Hinanap ko kayo ni Ma'am Girl eh.
0: Ay! Kailan? Ngayon?
2: Kan po ma'am? Ang pitcha. 31 po ma'am.
0: Sa 31. Noong nakaraang 31?
2: Ngayon lang. Ang katapusan lang po ma'am.
0: Oh, 31. Okay. Ba't mo hindi kami gipuntahan? Hindi mo man kami pinuntahan, madam.
2: Nakunta ko po kayo ma'am. Hindi ko kayo makontak.
0: Aro, yun lang. But anyways, kumusta naman si Madam sa hapon na ito?
2: Okay lang po ma'am, nakauwi na rin ako dito sa Kilapaya Molino. Balik na lang ako ng Lido, tapos balik Puerto.
0: Ayan. Oh, sa susunod na lang, meron pa namang next time, 'di ba, Madam?
2: Ang gitig ko sana kayo pumunta lang kani. Ng Jollibee.
0: Ay, Jollibee. Anong kakainin natin sa Jollibee? Sunday or
2: ano? Dito na lang po si Ma'am Girlie kung andyan po siya.
0: Ayan. Andito si Madam Girlie. Girlicious.
2: Si Sir Toto. Nakita ko na rin si Sir Toto.
0: Saan mo siya nakita?
2: Doon sa na-discussion na bata na nabungguan ng sasakyan.
0: Okay. Nagkasalubong pala kayo doon.
2: Nagdalang po kami kasama ko yung amo ko po, ma'am.
0: Okay. Tapos nakilala mo agad na si... Oy, si Sir Toto! Yun ah! Sabi mo no.
2: Pwede po magbate?
0: Okay, sige. Go ahead sa iyong pabate. No? Gulingaw-lingaw. Pwede
2: po ma'am. Ako lang pabatein ko ang magaganda kong idol. Mm-hmm. Una-una, si Ma'am Girlie. Tsaka si Gigi Mai, si Sir Toto, si Sir Ari.
0: Ayan.
2: Salat-lat na lang po na mga kasamahan niyo po sa XFM. Mm. Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Okay.
2: Tsaka dito po sa bahay, si Kuya Molino. Mm. Tsaka ang makulit kong anak, si Lizelle. Mm-hmm. Mupay, si Nule. Tsaka ang... Apo ko po sa Quezon na nakakauwi lang po.
0: Ayan.
2: Saka ang mabait kong anak na si Lita Sabanis. Yun na lang po, ma'am. Saka idol pa pala sa amo ko sa Ilido, si Sir Eric. Saka si ate, si... yun na lang po, ma'am. Hindi ko na makakalit.
0: Hindi mo na matandaan yung iba, ma'am?
2: Hindi ko na makakalit eh. May minsan lang... Minsan na lang po, ma'am,
0: ako umuwi
2: ng
0: pangkol
2: po, ma'am.
0: Ah, okay. Anyway, sa susunod na lang yung iba, di ba? Sa susunod na lang batiin. Anyways, Anyways, ano po yung request mo na song, madam?
2: Ano raw? Unang luha daw, sabi ni Kuya Molino.
0: Ayan, unang luha. Ayan.
2: Gigi ng aking radio para sa
0: taga-XFM. Ayan! Power! Anyways, sige-sige, madam. Ipi-play po natin yan mamaya.
2: Isang hirit pa to, para daw sa pamangking, sa anak ko. Bilog daw ang mundo.
0: Ayan, bilog ang mundo. Sige,
2: malay, sige. Pare tayo ulit, magkita ko kay, magkita tayo sa pwesto.
0: Ayan, malay mo, di ba? Anyways, thank you so much, madam, sa iyong pagtawag.
2: At din po, ma'am. Musta na lang po, ma'am, kay ma'am Garly. Baka mo, pag nakuha ko ang number niya, siguro makikita rin kami sa XFM.
0: Okay. See you,
2: girl. Anyways, ingat na lang po, ma'am.
0: Ayan. Ingat din po kayo dyan sa inyong ano lugar. At enjoy your Sunday afternoon.
2: Sige po, ma'am.
0: Bye-bye. Bye-bye. God bless. Siguro marami. Ayan. Sige. Ng mga kanta. Sabi ni Daryl Bert, paano na kaya by Jess sa Saragossa? Sige, try din natin niya i-play ba? Sabi ni Daryl Bird, good afternoon DJ Mike, pabati ng advance happy birthday kay Princess Joy Karandang, September 14, at Riza Rivera Okia, September 20. Galing kay Daryl Bird, watching from Taglaran City, paplay ng kantang Frosty, The Snowman by Jackson. At Pasko na Paksiw pa by Bayani Agbayani. Okay, sige. Ganon? Pasko na paksiw pa? Sige. Ma'am Norba Aludin. Ma'am, tumatawag ako. Sige po. Tawag lang po ulit, madam.

0: Hello po sa ating caller. Gandang hapon. Hello. Ano pong pangalan ni sir? Hello. Bakit? Hello?
1: Hello po.
0: Yes, hello. Ano pong maipaglilingkod natin ngayon sa hapon na ito? Baka gusto mong bumati, sir. Anong pangalan ni sir?
1: Secret boy
0: po
1: ng San Vicente.
0: Secret boy. Ayan, ng San Vicente.
1: Yes.
0: Sige. Kumusta naman si secret boy sa hapon na ito?
1: Okay lang po. Mainit dito sa amin.
0: Ayan, mainit ang panahon dyan sa San Vicente. Mm-hmm. Anong ginagawa ni sir sa hapon na ito?
1: Wala po. Nakatambay.
0: Ayan, nakatambay. Ay, kahayahay. Wow. Gusto ko rin ba magtambay? Sige, go ahead, sir. Sa iyong pagbati.
1: Ayan, binabati ko dito sa amin yung napitag na nagkalabag yung jayban.
0: Mm-hmm.
1: Then, nagtinig ng babae, si Rita, o si anak niya.
0: Okay. Sige.
1: Ayan.
0: Okay. Ano yung i-request mo, sir?
1: Ay, pa-arbol daw pala. Si
0: ayan. Okay, ano yung kantang i-request mo, sir?
1: Ipan yan.
0: Ano po?
1: Sipag lang po, sipag lang.
0: Sipag lang? Araw-araw sipag lang? Yan ba yun?
1: Yes pa.
0: Okay. Ah, katropang Renz, baka meron tayong sipag lang dyan. Sige po, ipa-play po natin yan mamaya, sir. Ayan, abangan nyo lang po, okay?
1: Thank you ba?
0: Okay, sige. Thank you so much, sir, sa iyong pagtawag. Ingat po dyan palagi. And God bless po.
1: Thank you,
0: okay, thank you. Mm-hmm. Ayan, basahin natin ang... Okay. Another caller, hello.
2: Hello po, ma'am.
0: Hello, magandang hapon po, madam.
2: Hello, ma'am.
0: Hello, madam. Gandang hapon.
2: Hello din po. Gandang hapon, ma'am.
0: Ayan. Parang si Ma'am Norba na ito ba? Tama
2: yes.
0: ba? Ayan. Ma'am Norba, dyan sa Rizal. Kumusta po ang hapon natin ngayon?
2: Okay lang, ma'am. Makulimlim.
0: Ayan. Makulimlim ang panahon. Ano namang ginagawa ni madam sa hapon na ito?
2: Wala, ma'am. Nagpapahinga po. Nakikinig sa inyo.
0: Oo. Meron ka din mga kasamahan ngayon, madam?
2: Meron po.
0: Ayan. Batiin mo naman ang inyong mga kasamahan, madam.
2: sige, ma'am. Binabati ko na lang po ang lahat ng nakikinig sa program mo, ma'am.
0: Mm-hmm.
2: At dalong laro na po sa inyo. Lahat kayo dyan.
0: Yun lang?
2: Yun lang, ma'am. Request lang po ako.
0: Okay. Ano yung request mo na song, madam?
2: Balik sa akin po yung Basang-basa sa ulan.
0: Ayan. Basang-basa sa ulan.
2: At sa anak ko po, magre-request din po siya ng Rehas na Bakal at Kulungang Bakal, ma'am.
0: Okay.
2: Yun lang po.
0: Rehas na Bakal at Kulungang Bakal. Okay. Thank you so much, madam, sa iyong pagtawag.
2: Thank you po.
0: Okay, bye-bye. Another caller, hello.
3: Hello, ma'am.
0: Magandang hapon. Sino po sila?
3: Magandang po hapon, ma'am.
0: Ayun.
3: Junjun po.
0: Junjun. Saan tumatawag ngayon si Junjun?
3: Ay, pwede bumati, ma'am?
0: Okay, sige. Go ahead sa iyong pabati, sir.
3: Pabatiin ko yung mga apo ko, si Vanessa, si Nas, at saka si Al, at saka yung anak ko, si Dimar Dawabi. Pwede mag-request, yun na lang. Pwede mag-request.
0: Ano po yung i-request mo na song, sir?
3: Sometimes when we touch. Pwede dalawa, ma'am?
0: Opo. Sometimes when we... ano yan? Sometimes when we touch. At yung isa, ano yun?
3: Yung isa... ano ba yung kanyang... Let me get to know you.
0: Let me get to know you?
3: Oo, ma'am.
0: Okay, sige. Salamat po sa iyo.
3: Oo, sige. Masalamat, ma'am.
0: Okay, ingat po dyan, sir.
3: Sige, ma'am. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Mag-ingat talaga ako.
0: Ayan. Enjoy your Sunday afternoon.
3: Okay, ma'am.
0: Bye-bye. God bless. Okay. Isip ko. Ayan, sige. Batiin po natin, ay basahin pala natin ang ating ano, mga nagte-text. Ah, baka magtampo na to sila ba? Sige. DJ, request lang po ako, hawak mo ang beat. Danny Sales ng Maringit-Ringit. San po yan? Good afternoon, DJ. Pa-request po, Thank You For Loving Me by Bon Jovi. Thank you, DJ. Ganda. Charot. Sige po, ipi-play po natin yan. Sige, sige. Hi, gandang hapon, DJ. Lagi kaming nakikinig sa program. At pakibati na rin ang aming president sa senior na si Esperidion Cabal. Kahit di niya sa akin sinabi agad na... Ay, sige. Hindi pala nasabi agad. Baka nalimutan lang, madam. Madam, or... Sige, release namin sa senior bilang panawagan sa distribution. Ready ko na.

Ayan lang kita, Spokia. Sabi niya, ah, may sakit pala yung asawa niya. Kaya di siya makameeting. Baka may consideration. Sige, sige po. Pag-usapan nyo lang po yan, madam or sir. Or ano ba? Hello po, DJ. Pa-request po ng song na 10,000 Reason para po sa'yo yan. At Miss Na Kita. Miss Na Kita. Ayan. Throwback from Ryotuba. Ayan. Yung kanina pala is sa Quezon, Palawan pala. Sige, hello po dyan sa Quezon, Palawan. Pinaglabanan, Quezon, Palawan. Meron palang ganun? Pinaglabanan? Ayan, okay.

0: They are located sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan, beside Janet Appliance in front of ASMES. Sa mga gustong bumisita dyan para makapag-check up kayo sa mga ano dyan, no? Sa mga dinaramdam sa inyong katawan, be there na po. Sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan, beside Janet Appliance in front of ASMES. Okay, another caller. Hello po. Magandang hapon. Hello.
1: Ako po ito kayo na si Ria po.
0: Si Ria, ayan. Madam Ria, nagbabalik.
1: Yung kapitbahay namin.
0: Ah, sige po. Mm.
1: Yung Ria po. Yung kapitbahay po, alam po dito po palandang.
0: Okay, sige po. Ano po yan?
1: Yung, ano po, Serena po, na kanta.
0: Serena?
1: Opo.
0: Yung ako'y isang Serena. Ito ba yon?
1: Hindi po.
0: Ah, ano?
1: Kausog po yun.
0: Ay, sorry. Sarina. Okay, sige po. Eh, play po natin yan. Nakahanda na po yan kay, ano, Katropang Renz. Sige, pa-play po natin kay Katropang Renz. Thank you so much po.
1: Salamat po.
0: Salamat. Bye-bye. Siguro okay. Akala ko Serena, Serena pala. Oh, tausog song. Oh, sige. And magandang hapon kay Kenny Abanyel. Magandang hapon po DJ. Pa-shoutout po Villaverde family, Abanyel family. Salamat po DJ from Katama, Dumaran. Hello sa mga taga Dumaran, sa mga taga Rojas. Gandang hapon. And Martinez Ryan. Hi DJ, pabati po ako, nakikinig dito sa bayan ng Nara. Ang lakas po kasi ng FM ng kapitbahay, kaya rinig sa amin. Ayan. Very good talaga ang kapitbahay nyo dyan ba? Kasi nilalakasan yung radyo, kaya naririnigan nyo ba ang ating boses? At syempre, ang ating mga awitin, yan yung pinaka-importante, yung marirelax tayo sa araw ng Sunday, di ba? Kasi bukas, it's a lazy Monday, manic Monday. Kaya, siga, enjoy lang po. From Eugene Agawin, siga. Gandang hapon sa inyong lahat, Chai. Hi to Madam Wang. Oo, nag-watch pala siya kanina. Ay, thank you so much po, Madam Wang. The ano, First Lady of Rojas, Palawan. The wife of Mayor Peddy Sabando. Hello! Hello po. Gandang hapon kay Mayor Peddy Sabando. Ay, kay Madam Wang. Gandang hapon sa inyo. And to George Acosta, gandang hapon. Thank you for watching. And to Alia Do. Sabi niya, gandang hapon DJ. How are you po? Pa-shoutout naman kami na nanonood sa'yo. Hi! Shoutout to you, Alia Do. Good PM DJ and PPC Palawan watching from Singapore. Elsie Maran. Hello, Ma'am Elsie Maran. Shoutout dyan sa Singapore. Ingat po dyan palagi. Ay, the good PM po. Pabati naman po kami dito sa Balugo, Aracili, sa Palay family. Salamat po. Ayan. Shoutout naman po watching from Aracili, Palawan. Hello sa mga taga Aracili, Palawan. And sa mga taga Kuyo, saan pa kayo naroroon? Anong mang isla kayo naroroon ngayon? Gandang hapon. And pa-play naman po ang song na Pasko ng Damdamin. Ayan. Coming from Jake Aborot Palay. And pa-request po ako ng Do I Have to Cry for You? Coming from Martinez Ryan. Sira. And Zerding Australia. Hello. Gandang hapon. Gandang hapon katropang DJ Mike at Sheridan. I thank you so much sa pag-share po. Ayan, so like and share na po mga katropa para mapakinggan at maririnig, ma-watch ng inyong mga kapitbahay dyan. Ang inyong pagbati sa kanila, no? Batiin nyo naman yung mga kapitbahay nyo. Para hindi naman magtampo ba? At bibigyan kayo ng malunggay. Charot. Ano pang meron sa kapitbahay ba?

my DJ requests lang ako hawak mo ang beat. Sige. Sige po, ipi-play po natin. Gandang hapon, DJ, pa request po ng song na Sacrifice, Benicio. Benicio ito ng Amas, Brooks Point. Thanks po, DJ. Sacrifice, ito yung Sacrifice. Ito eh, no? Sige. Thanks po, DJ. You're welcome po. Hello sa mga taga Brooks Point, sa mga taga Rizal, gandang hapon. Sa mga taga Nara, Aborlan. Saan pa? Diyan sa, Bataraza, especially. Sa mga caller and listener and texter natin diyan sa Bataraza. Gandang hapon sa inyong lahat dyan. Ayan, ipi-play na po natin ang Love Me With All Of Your Heart para sa mga sa mga hopeless romantic. Love Me With All Of Your Heart. Enjoy the song. Check this out. We'll be right back. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. This song is requested by Sir Jerry Aranga dyan sa Borline. Songs for you. Enjoy. We'll be right back.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain.
12: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika, Santone Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape, Santone Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
13: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vigenix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
18: Desminoria.
6: No more.
18: Santone Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
13: Supple Plus Gold.
7: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma.
2: Na siya ng kaibigan po na umiinom siya ng
11: Santon Plus Gold noon at dumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at dumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
21: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
26: Premium D3 Coffee Mix.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
28: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako po si Maribeth ng Cavite.
30: Sa coffee nurse.
29: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
28: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
31: Mabibili sa mga butika.
25: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo.
28: Santone Coffee Mix.
32: Sister Pain.
33: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
32: Sister Pain.
28: Tanggal ang pain. Fast and safe.
32: Yeah!
28: Sister Pain.
32: If symptoms persist,
28: consult your doctor.
32: Bibili sa mga butika.
28: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
34: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
28: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
35: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
28: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. XFM.
10: Mga katropa, XFM.

Welcome back on the track, mga katropa. At nagbabalik po ang programa ang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. At kumusta sa mga taga Quezon? Kumusta kayo dyan? Kumusta sa mga taga El Nido? And syempre, kumusta sa mga OFW natin dyan? Hi to Sir Alwin! All the way from Papua New Guinea pala siya. Technical manager. Wow! Sana all the man! Anyways, yun yung ano ba? Yun yung request niya na... Grabe pala yun, no? Grabe pala! Grabe gyoy! Charot. And happy birthday sa mga may birthday ngayon. It's September 13, 2026. Happy birthday!

0: It's now 45 minutes past the hour of 2, alas 2.45. Hello po sa ating caller.
1: Hello.
0: Hello, gandang hapon.
1: Mayang hapon, DJ.
0: Ay, mayang hapon, sir.
1: Angan. Wala ko kabantay sa Pokemon. Anganin ko rin ito, ay.
0: asa magkakaroon dahi, sir, nanawag?
1: Ah, di ako sa Southern Palawan, ma'am.
0: Ayan. Brown out dahi, sir, nga ano ba?
1: Si very hard ni ma'am.
0: Ay, si very hard. Kumusta naman yung very hard ng Southern Palawan?
1: Paligsi ka ron, ma'am. Garahin ako kay Murag. Okay na.
0: Okay na. Okay na's all right.
1: Kapitaog Santon, ma'am.
0: Ayan. Oo. Unsa na nga Santon? Santon plus coffee mix or Santon gold?
1: Santon gold, ma'am. Kay Murag mo peace kaya itong naong ba?
0: Ayan. Glowing up. Jud ta ba? Basta yes, ka-Santon gold. Ayan. Kana po na akong ginainom. Ayan. Go ahead sa imong pabati, sir.
1: Ginabati na ako akong mga kauban din sa akong trabaho. Gabi na akong sweetheart.
0: Ayan.
1: Bati na ako ang among foreman, ang among supervisor. Basta akong mga kauban din nga ispater. Pwede ko mag-request, ma'am?
0: Wait lang sir ba. Kinsa man ang imong sweetheart kay base niya mag-expect sila ay, imong sweetheart. Ang imong asawa, kinsay pangalan sa imong asawa, sir?
1: Si Ems.
0: Ems, ayan. Hi, Madam Ems.
1: Ay, labihan. Yeah,
0: ay, ano ba?
1: Gakurog ko ba?
0: Agay, gikuyawan.
1: Masayop na madukdok ka na yan sa panuli.
0: Masayop og mention.
1: Mag-request song, ma'am.
0: Aung sarang nga song. Aung sarang nga song, sir.
1: Kanang kwan, love me with all of your heart og That Wonderful Sound.
0: Ayan, That Wonderful Sound and Love Me with All of Your Heart. Anyways, maraming
1: salamat.
0: Ayan, salamat po, sir. Ingat. And happy Sunday afternoon. Mayong pagpangapi. Ayan, sige. Si Very Hard. Nangurog in town si Very Hard. Okay, basta niya, masayop siya, banggit sa pangalan. Charot. Joke. Yeah. It's 48 minutes past the hour of 2. Thank you for joining our live Love Man Bulibol. And to Heart Angel, hello. And to Mark Corpus, gandang hapon. And sino po dyan? Gandang hapon sa inyong lahat. Salamat sa inyong pag-join sa ating live. And shout out kay Ambet Alulod. Sabi niya, shout out, ma'am, my goodness. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung kasama ni Ay, shout out to you, Sir Ambet Alulod. Ayan. And Jeffrey Manansala, shout out po from Nueva Ecija sa asawa ko na nag-aalaga sa apo ko, si Baby Amber. Sa asawa ko na si Marites Manansala, na pinakamamahal ko. Ay! Sana all pinagsisigawan, diba? Ikaw dyan, pinagsisigawan ka or pinagsisigawan? Dalawa lang yan eh. Charot. Salamat po. Hi, Sir Jeffrey Manansala. Good afternoon. And to Aris Capuz, sabi niya, shout out po sa buong IPM dito sa Paragua Mega World na kahit Linggo hataw pa din sa trabaho. Thanks po. Hataw! Dapat naka-Santon Vitamin C kayo mga katropa, no? Sa mga sa mga hataw sa pagtatrabaho, sa mga breadwinner. Dapat na may protection tayo sa pang-araw-araw nating mga gawain, especially na always tayong naga-duty. Dapat may protection tayo or may panlaban tayo sa sakit. Kaya dapat naka-Santon Vitamin C kayo mga katropa. Itong Santon Vitamin C, ito ay nagpapasigla ng ating immune system that fight against bad bacteria and viruses. Kaya mag-Santon Vitamin C na po kayo mga katropa. Lalo na pag may ano kayo, may mga sugat kayo dyan na matagal maghilom. Wow. Physical lang ha, hindi yung sa puso na ano talaga, yung emotional. Sa physical tayo. So, ang Santon Vitamin C is nag-promote siya ng wound healing effect na pinapabilis niya yung paggaling ng yung sugat dyan. Ganyan ka, effective ang Santon Vitamin C. Oo. Aray ko! Saan ka tinamaan, katropang Alwin? Bakit napaaray si katropang Alwin? Sayaw, darling! Thank you for joining our live. Ayan. Pagdating na ng panahon na ba sunod niya, sige, sunod natin yan. Anyways, sige. Sugat sa puso. Ito si Katropang Alwin, wala siyang sugat sa physical pero may sugat siya sa puso. Oh. Sorry. Sorry, na-mention, na-slide. But anyways, oy, hello! Malapit na tayo magpaalam sa ating programa, mga katropa. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pakikinig, especially sa inyong mga mga awitin na mga paborito. Ayan, na dito lang mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Hi to Sir George Acosta. Thank you for joining or thank you for watching. Ayan. Sabi ni Sir Daryl Bert, watching from Tagbilaran City. Sa December, pasyal kayo sa Chocolate Hills. Magkano entrance? pag-iipunan natin yan ba, ang Chocolate Hills. Parang gusto ko din makarating.

0: Okay, we have our caller. Hello po. Gandang hapon.
1: Gandang hapon po, JG.
0: Wait lang po. Okay, see ya, go. Gandang hapon. Kumusta ang hapon?
1: Magandang hapon naman po.
0: Ayan. Kumusta ang hapon, sir?
1: Ma'am, ba't hindi po kinakalag sa ex? Okay, iba po yung parang naka-ano po ito. Sibu.
0: Ha?
1: Na, parang naka-sip na. Sibu po yun ano, yung ex.
0: Hindi ko po marin, hindi ko maklaro yung boses mo, sir. Kay naririnig ko yung sarili ko ba?
1: Ma'am, ano po, kasi buhati na ako. Pero ang problema, parang nasa ex. Ex-7, si Bubuong naka-tune in dito sa SRN Broxfam.
0: Opo, XFM po, sir. Live po tayo sa XFM, sir.
1: Sige, ma'am. Magbale lang po.
0: Okay, sige po. Go, go, go.
1: Ma'am, bata po yung family ko sa Quezon, Palawan.
0: Mm-hmm.
1: Ang family Adalia, family Buka, and sa aking asawang pinakamamahal ko na si Misa Masap Adalia.
0: Ayan.
1: Ma'am, piling pa kaya siyang song na Bato Ba Ang Puso Mo?
0: Ayan, Bato Ba Ang Puso Mo. Ayan, yan lang po, sir.
1: Thanks, Reggie. Apo, thanks, Reggie, sir.
0: Okay, thank you din, sir, sa iyong pagtawag. Ingat.
1: Okay.
0: Happy Sunday afternoon po sa inyo, Jane. See ya. Okay. Live po tayo sa XFM, 104.7 XFM Palawan. Pero kung andyan kayo sa mga munisipyo, syempre nag-iiba na yung mga ano frequency natin. Hindi na siya 104.7 kasi ang 104.7 dito lang po yan sa Puerto Princesa.

0: na dyan naman sa ano, dyan sa sa Quezon, mapapakinggan tayo sa 93.6 XFM Quezon. Dyan naman sa ano, Nara, 105.6. Dyan sa Bataraza, 91.8. Ayan. And sa Brooks Point, 93.5. And dyan naman sa Rizal, 103.5 XFM Rizal. Ayan. Yan po yung mga frequency natin. Okay. Sa San Vicente naman, 103.5 San Vicente. Ayan. Anyways, we have our caller. Hello po. Hello. Gandang hapon.
1: Magandang hapon din po, ma'am.
0: Yes, magandang hapon. Ano pong pangalan natin? Hello?
1: Nonoy po, Nonoy.
0: Nonoy. Taga saan po si Nonoy?
1: Dito lang po sa San Vicente.
0: Ayan, San Vicente. Anong ginagawa ni Sir Nonoy sa hapon na ito?
1: Dito po, nagkinig ng ano mo.
0: Anyways, sige, baka may pabati ka dyan na, sir. Sige, Sir Nonoy.
1: Mag-request na lang po kami, ma'am, pwede.
0: Okay, ano pong request nyo na song, sir?
1: Pusong Bato, ma'am, pwede.
0: Okay, Pusong Bato. Nala, sige, ipi-play po natin yan. Okay, wag po kayo mawawala. Sir, okay.
1: Sige po. Salamat
0: sige.
1: Po.
0: Sige po. Thank you po. Ingat. Enjoy the rest of your Sunday afternoon. God bless. Okay. Pusong Bato. Ah, sige nga. Tanungin mo nga siya kung pusong bato ba siya. Sabi ni ano ba? Ito talaga si Katropang Alwin ba? Sabi niya, itanong mo kay Baby M kung bato ba. Sino yan si Baby M? Ex mo ba yan? Charot. Charot. Hi to Annabelle Romo. Ayan. Thank you for joining our live. Pusong Bato. Sige. By Jovet Baldivino. Siga.

Hala, wala na pala tayong oras, no? Grabe ba? So fast naman, oy. Time flies so fast. So, hanggang sa muli, mga katropa. Ayan. Siya yung favorite clown ko. Talaga ba? Natatawa ka or naiiyak? Joke. Ayan na, maraming salamat katropa sa inyong pakikinig. Hanggang sa next Sunday, same time, same station. Only here at 104.7 XFM Palawan. It's me, DJ Mike. At sa pangalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, katropang Renz Verano. Verano. Katropang Renz. At syempre, sa ating station manager, Kalui La Rosa. At ito naman si DJ Mike. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At huwag po kayo mawawala. Abangan nyo lang po ang inyong mga requested songs kasi ipiplay po natin yan. At sabi ni Andrea Antarain, gandang hapon po DJ Mike. Pabati po kami na nakikinig sa radyo. Si Yana Ashley po dito sa Sandoval, Nara. Hello po sa mga taga Nara. Hello dyan, Andrea Antarain. And Yana Ashley, hello Yana Ashley. Gandang hapon. And magandang hapon na lang po sa inyong lahat. Ingat po palagi. Enjoy the rest of your Sunday afternoon. And huwag po kayong makakalimot sa pag-inom po ng Santon Plus Gold. Sa mga may karamdaman dyan, ang Santon Plus Gold ay nakakatulong sa mga may pamamaga dyan. Kasi ito ay may anti-inflammatory properties. Ang Santon Plus Gold, mga katropa. Ito din ay nakakapag-lower sa ating blood sugar levels. Para sa mga diabetic patient dyan or parang papunta na kayo sa diabetes, diba? So ito, nagpapa-lower po ang Santon Plus Gold, nagpapa-lower ng blood sugar level. Kasi may ampalaya siya eh. At itong may ingredients din siya na garlic na nagpapa-boost ng ating immunity. Ayan. At nagpapa-decrease ng risk of cancer. Sa mga nangangamba kayo, baka magka-cancer kayo, ay mag-inom lang po kayo ng Santon Plus Gold, mga katropa. At syempre, nagpro-promote sa healthy immune system, skin, heart, brain, and also digestive system, mga katropa. So kung ikaw dyan na hindi ka mabilis matunawin, may problema ka sa digestive system mo dyan, hindi ka mabilis dumumi, or hindi ka nakakadumi ng ilang araw, nako, delikado yan. Kaya mag-Santon Plus Gold na po kayo, mga katropa, para ma-correct niya po kung ano yung mga malfunction sa inyong pangangatawan. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pahabol. DJ, pwede po mahim. Okay. Sorry! Okay. Not available po ang natin. Yung text line lang po. Doon po tayo marireach out. Sige, uminom ng, ayan. Are you sure? Edible ba yan? Anyways, thank you so much and bye-bye. Iiwan ko po sa inyo ang kantang Bakit Ba Ikaw? Minsan napapatanong tayo bakit ba ikaw sa dami-dami ng tao na mas deserving sana ng pagmamahal ko? Bakit ba ikaw ang iniisip at iniibig ng aking puso? Lalong-lalo na si Katropang Alwin. Mapapatanong talaga siya ba na bakit ba ikaw pa rin ang laging nasa isip at puso ko? Pero thank you so much and bye-bye! Enjoy your Sunday afternoon. God bless and see you.

0: XFM.
1: XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
2: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Sa Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus ka!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus! Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: usapan natin, happy Sunday everyone. Happy, happy, happy, happy family day para sa lahat ng ating mga katropa dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan. And syempre, hindi lamang po dito, kundi po Luzon, Visayas at Mindanao na talaga namang kasama nila ang kanilang mga pamilya. Diba? Kumbaga, meron tayong family day. Ito yung araw. Ito na yon, Sunday is family day.
1: Sana all.
0: Diba? Talaga mapapasana all tayo kapag kasama natin ang ating pamilya kapag araw ng Linggo para magsimba. Diba? Para sa ating mga kapatid na nagsisimba tuwing araw ng Linggo, talaga ito yung nagiging bonding ng ating mga katropa. Pero syempre, at the same time, mga katropa natin, dahil papugso-bugso po yung ating ulan. At talaga namang hindi natin malaman kung saan ba talaga patungo itong ulan natin. Kung papunta ba dito, sa kanan, sa kaliwa, sa likod. Kaya palagi po tayong magbaon ng panangga sa ulan, mga katropa natin. Magdala po tayo ng payong, ng kapote, diba? And syempre sa ating mga motorcycle rider, bili po tayo ng canopy. Ay, sana all may pag-canopy. And syempre, mga katropa, nandyan. Nandito po sa atin ang kung meron tayong panangga sa ulan, dapat meron din po tayong pampalakas ng ating immune system. Introducing ascorbic acid xanthan vitamin C, mga katropa natin. And syempre, sabayan po natin yan ang pag-inom ng ating xanthan plus cold. Talaga naman, ito yung mga magandang combination para pampalakas ng ating immune system. And at the same time, sabi nga natin, kapag malakas ang inyong immune system, ay malakas din po ang inyong self-confidence.
1: Sana.
0: Diba? Kasi mga katropa natin, mahirap magtrabaho kung tayo may sakit, kung tayo may nararamdaman at meron po tayong mga, kumbaga sabi nga natin, ay, lousy man ito. Diba, nawawala yung confidence ng isang tao. Kaya naman dapat palagi po tayong malakas, palagi po tayong magpalakas. Diba, sabi nga natin, walang ibang mag-aalaga sa atin, kundi ang sarili lang natin.
1: Sana all.
0: So anyway, sa lahat po ng mga katropa natin, because it's Sunday, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na mag-request, shumout out. Word bang shumout out? Meron po kayong chance na tumawag sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin. Eto po, nasa baba lamang po yan ng ating monitor, mga katropa natin, ang ating hotline numbers. Speaking of hotline numbers, meron na kaagad. Meron na agad tumawag, tinatawanan niya pa ako. Alam ko yung mga ganitong tawa. Hello, Nanay! Good afternoon!
2: Good afternoon, Pangga Girly! Inunahan ko na!
0: Bago pa ang lahat, inunahan mo na.
2: Talaga,
0: diba?
2: Ayaw ko magpahuli.
0: Mamaya, baka hindi na naman makalusot ang tawag, no?
2: Kaya nga, alam mo ba, kay DJ Mike, dahil sa lakas ng ulan, nakatulog ako.
0: Oh, diba? Uy, pero sa amin dito, wala pang ulan. Ano pa lang? Umulan na ba, katropang Renz? Umulan na.
2: Malakas
0: wala pa.
2: Ulan ambon. Dito, Pangga Girly.
0: Ay, sa inyo, malakas yung ulan. Oy.
2: Oo. Kaya nga, nagpaalam na si DJ Mike para makahabol sana ako sa kanya. Wala na, hindi talaga nakahabol.
0: Hindi nakahabol, malakas ang ulan pala.
2: Oo, kaya pinag-tipray ko sana si Pangga Girly mag-programa rin kaya sandali.
0: Ayan, sige nanay, dahil baka mamaya sa sobrang lakas ng ulan ay tawag nito, mawalan ka ng signal. Kaya sige
2: kaya
0: po, bumati po muna
2: Pangga
0: kayo.
2: Girly, magbati lang ako sa iyo, Pangga Girly, miss na miss kita.
0: Ay, thank you nanay.
2: Oo, ni Dicky Mike, dahil nung Friday, busy ka magbalita doon sa nangyari sa Kuron.
0: Kaya
2: wala
0: nga,
2: kang programa dahil lang inaalam mo yung ano sa Kuron. Oo, kaya ilang araw na namimiss kita talaga.
0: Grabe, sana all may namimiss. Bakit ako
2: nga,
0: hindi naman lang ako namimiss?
2: Binabati ko kayong lahat dyan. Ganon din yung ano, yung pamilya ko na sa Balabac at saka yung mga yung kamag-anak ko na narinig ko sa ano sa radyo, yung may kaabay na na kasama din sa nasunod, pati mm-hmm. yung aban. Aban, yan ay mga kamag-anak namin, nakikiramay kami sa kanila. Naway pagpalain ng Lord na makamdan nila yung
0: hustisya.
2: Hustisya sa nangyari sa kanila at makarating sila sa kaharian agad ng Lord.
0: Yes. Yung pinag-pray talaga natin lahat.
2: Nakikiramay, hindi lang sa mga kamag-anak namin na nadamay sa lahat ng mga sa ano na yan, sa disgrasya na yan, nakikiramay din ako sa kanila na matanggap nila ng maluwag sa kalooban nila at tulungan sila ni Lord na mapayapa ang kanilang kalooban pagkihirap ng kanilang kalooban. I-bless yes. sila ni Lord. Ganun lang panggagali, wala na po ibang hiling-hiling. Yung aking paboritong awit, alam mo na yun, tatlong awit ko, pati yung Without You.
0: Kay Tatay Gani. Okay, sige po.
2: Yun. Salamat. God bless sa inyong lahat dyan. Hindi ko na kayo isa-isay dahil maikli lang ang oras mo. God bless you. I love you.
0: I love you, Nanay. God bless.
2: I love you. I miss you.
0: Okay. Yung request to katropang kanina na yung wish, tapos yung basta nakahilera yan dyan. Yung ano ba yon, yung Andamanaya. Yan yung mga request ni nanay palagi. Hello, good after. Ay namatay, ano ba yun? Huwag na yung tumatawag ha, 30 miss call pala kay DJ Mike kanina. Hello, good afternoon. Yes. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Good afternoon.
3: Wala signal.
0: Meron. May signal. Akala niyo walang signal, pero meron talaga. At syempre kay Grace Gordo and Joyce Sisi, good afternoon. Hello, Sisi. Good afternoon sa'yo. And syempre kay Sir Daryl Burt. Maganda na at cute pa. Oh. Eh, saan ka pa dyan? Hello, good afternoon. Hello. Yahoo! Aray, yung manok. May manok!
4: Yepo.
0: Hello, good afternoon. Sino to?
4: Walang signal.
0: Merong signal, naririnig kita. Kaya ba ito today? Magkakatay ba tayo ng manok caller? Bakit hindi siya sumasagot? Hello, good afternoon.
5: Signal tayo ng manok caller?
0: Bakit hindi siya sumasagot? Hello? Alam mo niyo, niloloko niyo lang talaga ako. And syempre, sabi ni Daryl Bird, sa October 30, mag-costume ka ng baby sa Halloween. O yun nga, no, mag-costume-costume tayo dito para sa Halloween. Try nga natin yan isuggest. Hello, good afternoon. Yoo-hoo! Kaya ba ito today? Naririnig kita sa tumatawag. Ikaw lang hindi nagsasalita. Hello, good afternoon. Sino ito?
6: No.
0: Hello? Hindi siya... Actually, naririnig naman kita. Ang problema, ikaw, ayaw mong makinig. Ayoko na, hindi na kita sasagutin. Nakakainis ka, hello ako ng hello. Nagtampo. Ang bilis magtampo, charot. And syempre kay Sir Daryl Burt, maganda na ante. Kasi ikaw talaga, Sir Daryl Burt, ha? And syempre sa aking kaibigan, mula po lang sa bahay ng El Nido, Palawan, kay Limans Iman Kakachan. Hello po sa inyo, good afternoon po sa inyo. Hello, good afternoon, naririnig kita.
6: Hindi ko narinig yung boses mo, DJ. Bago lang.
0: Naririnig nga kita ang lakas ng boses mo. Loud and clear.
6: Hindi ko marinig sa cellphone. Sa radio lang.
0: Palitan na lang natin yung cellphone na charot. Ah, sige na, bumati ka muna.
6: Hindi na ako magbati, DJ.
0: Oh, anong request mo?
6: Yung kanina po, yung kay DJ Mike.
0: Ano yung, anong request mo kay DJ Mike?
6: Ano yung paano na kaya tapos yung...
0: Paano na kaya, katropang dance? At saka...
6: Tapos yung in love ako sa'yo, tapos yung pahabol ng kapitbahay ko, DJ.
0: Paano, in love ako sa'yo at paano na kaya, tama ba?
6: Opo, tapos yung pahabol ng kapitbahay ko dito.
0: Renz, paano na kaya in love ako sa'yo at saka yung pahabol daw ng kapitbahay niya? Ano yung pahabol ng, ng kapitbahay mo?
6: Po, yung kanina po, sabi niya sa akin, i-play, mag-request daw siya ng kanta. Sabi niya,
0: sige, anong, anong kanta?
6: Yung sorry na po.
0: Sorry.
6: Tausog po yun.
0: Sorry, ano? Sorry na po?
6: Sarina, tausog tong.
0: Sarina. Hindi ko lang sure ha kung meron kaming kantang ganun. Parang wale. Wala na ba? Wala na ba siya ibang request? Ibang music?
6: Kung wala po.
0: Ha? Ano yun?
6: Kung wala.
0: Ano ba? Kausapin mo ko.
6: Hello?
0: Yes, ano yun? Ano ba yan? Walang ano. Hindi niya ako naririnig. Nakaka-lurky. DJ, pa-request lang po, hawak mo ang beat. Ay. Ano kasi, Troy? Hawak mo ang beat. And syempre kay KSG Photocopying mula po dyan sa Nueva Ecija. Good afternoon. Long time no greet. Talaga naman na kay KSD Photocopying. And syempre kay Ma'am Rexel Campaña Osares. Hi po, shout out po dito from Sandoval, Rojas, Palawan. Hello po dyan sa mga katropa po natin, ha? Sa bayan po ng Rojas, Palawan. And syempre, hi DJ. Greet ko lang po ang pinakamaganda kong asawa. Oy, sana all. Sana all merong magandang asawa. Hello, good afternoon.
7: Hello, good afternoon. Ibig sabihin, DJ, pag hindi asawa, hindi maganda, ganon.
0: Aba, yung sakit. Medyo nasasaktan ako sa mga tanong mo, ha?
7: Yes naman, mahiwagang tanong from Jerry Arangan ng Plaridel.
0: Okay, sige, bumati ka muna, Sir Jerry.
7: Siyempre, binabati ko lahat ng mga nakikinig sa programa at malaganap mong programa. Lalo na, ano... Ang programa mo may unique na ano na pangalan sa radyo. O, di ba? Tunog kalye. Hindi ba pwedeng tambay sa kalye? Tunog talaga.
0: Ano nga ba, Sir Jerry, ang tunog sa kalye? Ano yung
7: tunog sa kalye?
0: Oo, kung ikaw rin mag-a-analyze. Wow, may pa-analyze.
7: Ako po, wala namang kalye siguro, no, walang sasakyan, ano?
0: Oh, ano muna yung tunog sa kalye?
7: Tunog ng sasakyan.
0: Ano yung tunog ng sasakyan? Example?
7: Allah. Depende kung paanong klaseng sakay, di ba?
0: Pinahirapan.
7: Oh, depende sa sakay.
0: Depende sa sakay at depende sa isasakay.
7: Yon! Isang malaking check ng pink na ballpen. Oh.
0: Ayaw mo na ano, ng... Sige lang, ayoko na lang mag-joke. Baka mamaya wali. Kainis ka talaga. Okay, sige Sir Jerry, sino pa yung aanuhin mo? Aanuhin!
7: hindi na po ako babati. Magre-request na lang po ako ng song.
0: Mm.
7: Ano po, yung awit po ng Shackle na yung Sige na, tuloy pa.
0: Sige na, tuloy pa.
7: Sige na, tuloy pa. Wala nang makakaawat pa.
0: Okay, Sir Jerry. Thank you, Sir Jerry.
7: Maraming salamat po at isang mapagpalang linggo ng hapon sa ating lahat.
0: Okay, God bless. Hello, good afternoon.
8: Ng hapon, ma'am.
0: Yes. Kamusta naman? Alam ko, parang narinig ko kanina, makulimlim.
1: Sana.
0: Malamig.
8: Oo, makulimlim.
1: Sana.
0: Malamig na makulim. Ay! Sino yun?
8: Ano naman?
0: Ma'am. Sino yun? Meron kang katabi dyan na narinig ko.
8: Ma'am.
0: Ay!
8: Ano naman ang nasa isip mo? Sa makulimlim?
0: Malamig. malamig. Kapag kunyari, makulimlim, edi malamig. Alam mo na yun.
8: Grabe kayo naman.
0: Anong grabe? Totoo din naman yun, di ba? Kapag malamig, ay kapag makulimlim, malamig ang panahon, di ba?
8: Tapos?
0: Wala. Depende. Depende sa tao kung anong gagawin. Sino muna yung katabi mo? May naririnig ako dyan sa tabi mo.
8: Meron nga, ma'am. Nakikinig siya.
0: Nakanawan talaga naman na. Ay! Batiin mo naman yung katabi mo, Ate Norba.
8: Sige na po. Binabati ko po siya.
0: Ah, sino yun? Hindi namin alam kung sino.
8: Asawa ko eh.
0: Sino yung asawa mo? Ipakilala mo naman sa amin? Malalaman
8: isa
0: ba na...
8: naman yun siya, ma'am.
0: Kaya nga, hindi nga namin kilala. Kaya dapat ipakilala mo sa amin yung asawa mo. Yung sabihin mo naman, sa pinakagwapo, pinakamacho. Ganon, sa pinakagwapo, pinakamacho na asawa ko na si... Ganon!
8: Alam mo naman yung pangalan niya, ma'am. Hindi. Ayoko nang ulit ulitin.
0: Sige na ba, Ate Norba? Para naman mamaya ka. Mamaya ka talaga. May ano ha, meron kang kape na mainit. Pagtitimpla ka niya. Batiin mo na siya, Ate Norba. Nakikinig, minsan lang makinig eh.
8: Binati ko na kanina, ma'am. Sabi ko, di ba?
0: Sabihin mo nga, yung pinakagwapo, pinakamacho na asawa ko na si... Ganun.
8: Wag na, ma'am.
0: Bakit ayaw mo? Ang sakit ng tiyan ko talaga pagkausap kita. Bakit ba ayaw mo batiin? Gwapo naman.
8: Binati ko nang kanina, ma'am.
0: Grabe ka naman. Magtatampo na yun sa'yo mamaya. Wala, hindi ka niya papainitin. I mean, hindi ka niya papainitan ng tubig. Ate Norba, nababaliw na yata ako pagkausap kita. Konting-konti na lang talaga. Alakas ang radyo mo dyan, ha?
8: Oo po, ma'am. Malakas po. Diyan po si Adsari nakaupo.
0: Hello, Adsari. Good afternoon. I miss you.
8: Wala ano? Niya, ma'am.
0: Po.
8: Kanina nag-request siya ng ano kay Gigi Mike ng kulungang bakal at riyas ng bakal. Sabi niya, Nay, hindi ko narinig yung request ko.
0: Yan ang sinasabi ko talaga, katropang Renz, kulungang bakal, rehas na bakal. Pag hindi, ikaw yung ibabakal namin dito. Rehas na bakal at kulungang bakal. Meron yun. Kulungang bakal. Rehas na bakal.
8: Because, ma'am.
0: Po.
8: Ma'am.
0: Po.
8: Request lang po ako, ma'am. Request lang po.
0: Sige po. Ano po request mo, Ate Norba?
8: Yung sinta.
0: Sinta. Talaga naman. Yung mga request mo ngayon talagang may ano na, ha? Sinta.
8: May ano, ma'am?
0: Wala. May ano. May pagmamahal. Sinta. Sige, Ate Norba, I love you, Ate Norba.
8: I love you too.
0: Ay, kunyari ako yun. I love you, mahal. I love you. Mahal, Norba, I love you. Ay, bakit? Si Ate Norba, oh, kinikilig. Aminin. Oh, sige na, Ate. Okay po, thank you po. Palagi talaga akong pinapasaya ni Ate Norba. And syempre kay Sir Ambeth Alulod, shout out Luds, my goodness! Talaga napaka ano nito na ito yung totoong guwapo, macho, guwapito, maskulado. Grabe naman talaga. Oh, si Sir Ambeth, oo. Oh, oh. Hello sa'yo, Sir Ambeth, ha? Kung nasaan man kayo, kung nasaan ka man ngayon, mabuhay ka. Hanggat gusto mo. And syempre kay Lilia Valdez, pa-shoutout din po dyan sa Taganyu, Cuyo, Rojas, Palawan. Lahat ng mga auntie, uncle, ate, kuya, lalo na dyan kay ate Alami, Mar and Marbel dyan po sa Puerto Princesa City. Salamat po and God bless. And syempre kay KSD po to kay Copying. Pa-shoutout po kay Boss Tilak with Jaya Rick Rama and the Tilak Angels Maria and Erica. Oy, may pa-angels.
9: Pa-shoutout po kay Boss.
0: Hello!
9: Tilak,
0: good afternoon!
9: Jaya,
0: grabe, ang lakas ng ano niya, monitor.
9: Angels, Maria,
0: hello!
9: And Erica. Oy, may pa-angels.
0: Yuhu!
10: Woohoo! Po.
0: Hello! Pwede pa kayo na kanyo? Hadya na!
10: Hello!
0: Hindi mo ko maririnig kasi malakas ang radyo mo.
10: Hello?
0: Kay 0905 na tumatawag, inaano mo na yung radyo mo para marinig mo ko. Nakakaloka kayo, no? Thanks. Hello sa'yo, Sir Ambet, ha? Hello, good afternoon. Yuhu! Hello? Hinaan nyo po muna yung radyo nyo kasi di tayo magkakaintindihan. Ayan, sige ha, last na to. Hello, good afternoon. Hello? Nahang ako, wait lang. And syempre kay Jeroyel Macoy Dalinding. Good afternoon po. Pa-shoutout po kami dito sa Barangay Buracoron, Palawan. O, speaking of Buracoron, Palawan, good afternoon po sa inyong lahat dyan. And syempre, kapag sinabing Coron, Palawan, kung dati, kapag narinig natin yung Coron, Palawan, talagang ang una nating maiisip is napakagandang puntahan. But ngayon, siguro, alam ko, lilipas din naman ito. Pero nakakalungkot lang para sa ating mga katropa. Dahil ngayon, kapag binanggit yung Coron, Palawan, parang puro lungkot yung ating mararamdaman. Puro hinagpis. Talagang masakit, diba? Kung sa masakit lang, para tayong sinasaksak ng paulit-ulit. Kaya naman sa lahat po ng mga katropa po natin dyan na nawalan po ng kanilang mga pamilya, nasakay po nitong MV June Aster, on behalf of XFM Palawan, mga katropa natin, ay kami po ay nakikiramay, nakikidalamhati. At talagang taus-puso po kaming nagpapaabot ng aming pagmamahal sa lahat po ng survivor, lahat po ng nawawala, lahat po ng sakay nitong MV June Aster, na talaga namang kung kami nasasaktan kami, na audience lang kami dito, na hindi namin, kumbaga, kami binabatuhan lang ng balita, nagre-rely lang sa inyo, and at the same time wala kaming, hindi namin kamag-anak, hindi namin kilala, hindi namin kaano-ano, pero nasasaktan kami. So how much more na lang po ito para sa kanilang mga pamilya, kakilala, kaibigan, kaanak, na talagang lubos-lubos yung sakit na nararamdaman ngayon. Kaya wala pong salita na makakapag-describe kung gaano nasasaktan ngayon yung pamilya na sakay po ng MV June Aster. Pero ipag-pray po natin lahat-lahat kung ano man po yung mga nangyayari ngayon dyan po sa Coron, Palawan, na sana, di ba, yung 13 missing person pa na hinahanap at talaga namang nagsasagawa ng investigation etong ating mga SOCO, yung ating mga authorities, sana ay matagpuan na etong 13 pang nawawala na nasakay din po ng MV June Aster. Syempre sana hindi na matapos tong araw na ito at talaga namang lahat ng bangkay, lahat ng pwedeng ma-recover ay ma-recover na para sa ikakatahimik na rin po ng pamilya. And at the same time, para na rin, alam niyo yun, kumbaga kasi mas masakit na questionable para sa atin, na nasaan, ba? Diba? Nasaan yung ating kapamilya? Bakit nawala? Anong nangyari, ba? Diba? Kaya sana pinagpipray po namin na lahat ay ma-recover na at lahat po ay makuha na ng kanilang mga pamilya kung nasaan man po kayo ngayon. And syempre pa shout out kay Rini Boy Aguido. Oo naman, sabi niya Rini Boy Aguido, pa shout out kay Rodeline Apuin. Pwede pong mag-request ng Habang Ako'y Nabubuhay. Okay. Kay Sir Jonathan Pineda, magandang hapon katropang girly watching from Nara, Palawan. Nakagagaling ko lang po ng simbahan. Amen.
1: Sana all.
0: Diba talagang napakabait talaga ni Sir Jonathan Pineda. And syempre, good afternoon po kay Lilia Valdez. Good PM po, pa shout out po dyan sa Malabon, kila Lolo Nap and Lola Apple, at dyan po sa Calzon, kila Celeste Kakatrain. Thank you po sa inyo. And greet ko lang po si Jeffrey Manansala. Good afternoon, please play my request song, Can't Cry Hard Enough. Can't Cry Hard Enough. Dedicated to my wife, Mrs. Marites Manansala from Nueva Ecija. Thanks po. Uy, talaga namang grabe yung pagmamahal from Nueva Ecija to Puerto Princesa, Palawan. Thank you po, Sir Jeffrey Manansala. And syempre, sana po ng mga katropa natin. God bless you all. Katropang girly, paka-shoutout po yung aking mama na si Jonna Pineda. At ganun din po, syempre, sa aking kapatid na kay JP. Yun lang po. And thank you. God bless. And syempre mga katropa natin, bibigyang daan po muna natin ang inyong mga request na song, and magbabalik po ang programang Tunog Kalye. XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Magpipili sa mga bukika.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: kung nakasama ngayong araw ng Linggo, September 13, 2026 sa programang Tunog Kalye. And kita-kita tayo ulit bukas mga katropa natin sa programang X-Rated. God bless and God bless, God bless, God bless you all.
1: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite.
5: Sa Coffee Nurse.
4: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
5: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw.
5: Maliban sa masarap siya,
4: gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione.
5: Nakakabata pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santone Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Bili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
12: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
16: Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puson.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santone Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
12: Supple Plus Gold.
20: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan po na umiinom siya ng
0: Santon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
20: Hindi lahat ng bilanggo ay tunay na nagkasala. Ilan lamang sa kanila ang likas na masama. Bakit sila'y nasa piitan? Bakit sila'y nahihirapan? Ang awit ng pito'y isa lamang kasagot.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: Ako si Adonis, hirap talaga akong
9: mommy. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, excited!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot of Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe.

0: araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
8: Santon Coffee Mix.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santon Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
21: Premium.
6: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system,
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses,
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabalang marahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan eh nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3.
3: Premium D3.
4: Ang pinalakas na vitamin D3.
3: Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
4: Premium D3.
3: Premium D3.
4: Ang vitamin D3
3: na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
14: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Nimia Nervato, 59.
5: Marami akong nararamdaman sa katawan, yung kabilang katawan ko namamanhid. Yung tulog ko, hindi ako makatulog sa gabi. Tapos, yung ulo ko laging sumasakit. Tapos, parang lagi akong kinakabahan. Sa ngayon po, okay na. Natanggal na lahat yung dinaramdam ko sa awa ng Diyos. Isang linggo inom ng gamot. Nawala lahat.
6: Ano naman po yung masabi niyo po sa mga tao na may karamdaman gaya ng dinaramdam niyo po?
5: Magpagamot po kayo dito sa
6: Yes to Help.
5: Yes to Health. Kasi yung mga gamot nila talagang epektibo. Ilang araw mo lang na inom ng gamot nila, mayroon ng alibyo. So, totoo lang sa akin, dalawang araw ko pa lang na inuman ng gamot. Nararamdaman ko talaga na parang nabawasan na talaga yung mga nararamdaman kong sakit. Ngayon po, okay na po ako. Kaya nagpapasalamat po talaga ako kay Lord, kay Duke, sa Yes to Health.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health. Lunas at solusyon, iyong makakamit.
7: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
10: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
12: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
11: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
13: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pabili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sansong Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sansong Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
11: Sansong Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
18: Sansong Plus Herbal Oil.
19: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Hello mga katropa! Good evening po sa lahat nating mga suking tagapakinig at syempre po sa ating mga taga-subaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Welcome po ang lahat dito sa ating programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama niyo po ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan, kasama po ang ating wellness consultant sa oras nito, sa mga nais po magpadala ng inyong mga mensahe o mga katanungan na tungkol po sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan o mga mensahe. At syempre, sasagutin po yan kasamang ating wellness consultant. At sa programang ito, sama-sama po nating alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasamang ating wellness consultant. Good evening, Doc.
1: Good evening sa iyo, Katropang Cynthia, at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin.
0: Ayan, patungkol saan naman, Doc, yung ating tatalakayin ngayon?
1: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, ay itong tungkol sa stiff neck.
0: Stiff neck, yes. Okay. So ano ba ang mga sanhi nito, Doc? May mga kinalaman ba ito sa internal or physical na external lang? Ano yung mga symptoms or mga dahilan?
1: Yes, isa yan sa ating babanggitin dito, no?
0: Yes.
1: Yung stiff neck, Katropang Cynthia, dahil yan sa pagkakaroon ng muscle strain, pagka-stress ng kalamnan sa balikat, sa batok, kaya nagkakaroon ng stiff neck.
0: Oh.
1: At

0: Huwag na stiff neck.
1: Yes.
0: At minsan din, Katropang Cynthia, yung paglalaba din.
1: Oo.
0: Lalo pag marami ang lalaban. Mm-mm. Kasi pag maglaba ka, lagi ka lang nakayukoon yan eh.
1: Pag ano, kapag labang kamay.
0: Yes, pag labang kamay. Eh minsan, hindi naman lahat ng naglalaba is gumagamit ng
1: washing.
0: Yes. May iba na sa akin, mas gugustuhin ko pa yung mag-ano eh.
1: Kusot kamay
0: kusot.
1: Talaga. Mm. Okay.
0: Kaya isa din yan, Katropang Cynthia, mga katropa na magkaka-experience ng stiff neck. No, magkakos na stiff neck. At ang atin lang gawin, mga katropa, para makaiwasan yan, matulog tayo, dapat komportable yung katawan natin nasa tamang posisyon. Then pag mag-upo tayo, hindi yung laging nakayuko. Lalo na pag nakaharap sa computer, dapat balance eh. Yung taas ng computer na hindi ka nakayuko pag magtingin ka sa computer. At siyempre, nakaganda sa isip ni Katropang Cynthia, mga katropa, ay mga ilang araw nawawala lang din. 4 na araw, 7 araw, eh, nawawala pag ipahinga. Mm. Mas maganda din.
1: So pang mabilisan lang siya.
0: Pang mabilisan lang siya. At mas maganda na mayroong massage na gagawin. Mild massage gamit ng mga panghaplas.
1: Yes.
0: Yung sa atin, mayroon tayong panghaplas sa clinic na available. No? Mm-hmm. Na maganda sa pampa-relax ng muscle. Kasi pag mamassage yung liig, yung balikat, gaganda yung daloy ng dugo.
1: Yes.
0: Kaya yan ay nakaka-relax din sa may mga stiff neck yung pagmamassage. At yung hot compress.
1: Hot compress.
0: Yes.
1: Saan banda, Dok, ilalagay yung hot compress?
0: Dito sa naramdaman mo.
1: Kasi ang pagkaalam ko, pwede ba sa dito sa batok?
0: Pwede
1: bang lagyan?
0: Pwede. And then man yung masyadong mainit talaga.
1: Okay.
0: Sakto lang na init. Yan ay nakakatulong sa daloy ng dugo.
1: Mm-hmm.
0: No? Nakaka-relax ng muscle sa batok.
1: Yes.
0: At yung stiff neck din, Katropang Cynthia, ginagaya din yan ng ibang mga medyo malulubang sakit. Kaya payo ng mga eksperto, kung mayroon tayong mga maramdaman na stiff neck, lalo na pag aabot na isang buwan, Katropang Cynthia, hindi nawawala.
1: Oo, may ganun case. Oh, no,
0: na 3 weeks matagal. Hindi nawawala. Yan ay yung mga sign, Katropang Cynthia, na kailangan mo magpa-check sa doktor. Pupunta ka sa doktor mo para ma-check ka kung ano ba yung pinakadahilan bakit ka nagkaka-stiff neck.
1: Yes.
0: Kasi itong stiff neck, Katropang Cynthia, mangyari din ito sa mga tao na may nakakaranas na aksidente.
1: Mm-hmm.
0: Pag maapektuhan yung cervical spine, yung spine dito sa ating leeg, ay makaranas din ng ganitong sintoma, magkaka-stiff neck.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung pabayaan, mas maglala ang kondisyon, pwedeng mauwi sa pagka-paralisa. Kasi ang
1: paralyzed na yung
0: paralyzed.
1: Sa may
0: yes,
1: neck niya,
0: kasi
1: no?
0: Mga lahat na ugat natin dyan dumaan sa spine natin. Mm. Yung iba din, makaranas ng pangalay ng paa, pangalay ng kamay.
1: So talagang hindi lang siya sa leeg, bumababa
0: pa siya.
1: Kapag nag-malfunction na.
0: Lalo na pag mayroong naipit na mga nerve, Katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Isa na yan sa mga sign. No,
1: ayan mga katropa, no?
0: Maramdaman yung pangalay sa kamay. At pwede ding ang dahilan, Katropang Cynthia, mga katropa, ay mayroong namumuong osteoarthritis. Yung osteoarthritis, pwedeng mamuoyan sa ating cervical spine. Kaya hindi dapat talaga pabayaan kung mayroon tayong mga stiff neck, lalo pag matagal gumaling. No? Kailangan,
1: so magpakonsulta agad, no?
0: Magpakonsulta ka agad.
1: Sa inyong mga doktor,
0: yes,
1: or mga naturopathic doktor, mga katropa. Huwag na maghintay na manigas ng kusa dyan. So, maaga pa lang. So, magpakonsulta, magpa-check
0: yes.
1: up para mas mabilis yung healing process or hindi na siya magtagal pa, no?
0: Pwede din kasing yung stiff neck, Katropang Cynthia, pwede ding kasing emergency case na kailangan mo na talaga magpunta sa doktor at magpatingin. No, kasi di mo alam, lalo na pag sa mga tao nakaranas ng aksidente,
1: yes.
0: Kailangan talaga magpatingin pag nakaranas ng pananakit sa stiff neck.
1: Oo, tsaka uncomfortable yan kapag gumalaw ka, hindi ka makalingon.
0: Yes,
1: masakit
0: ka
1: din. Yes.
0: Yan yung mga mahirap pag may stiff neck ka, para kang robot,
1: yes.
0: No?
1: Oo.
0: Bawat lingon mo, sabay yung katawan.
1: Katawan.
0: At saka hindi talaga komportable. Kaya kailangan talaga na magpatingin sa mga health expert. At pwede ding magkakaroon ng rheumatoid arthritis, Katropang Cynthia, yung ating cervical spine.
1: Mm-hmm.
0: Alam natin na yung rheumatoid arthritis, yan yung klaseng arthritis na sisirain yung part ng katawan natin. Sisirain yung buto, sisirain yung kidney. Kung sa kaugalian mo is okay-okay lang, talagang di mo alam na mas lumala yung problema mo sa katawan kasi binabayaan lang. Kasi yung rheumatoid arthritis, Katropang Cynthia, sinisira yung buto, yung kidney, yung baga, yung mata, dandang, humihina yung mga organ na yan. Yan yung mga organ sa katawan na pag masira yan, ay maraming mga maidulot din ng mga sakit sa katawan.
1: Yeah.
0: At sa may mga nakaranas na stiff neck, lalo pag matagal na nakakaranas na ng pagkahilo, kailangan talaga din yan na bigyan pansin. No? Huwag walang bahala.
1: Yes.
0: Kailangan maghanap kagad ng solusyon.
1: Yung solusyon na, Dok, ano nga ulit yung mga yon?
0: Yung ating binigay kanina, yung hot compress.
1: Hot compress.
0: Yes, massage.
1: massage.
0: Pero

0: kung mga fracture ng katrupang sentia,
1: mm-hmm.
0: hindi na yan.
1: Hindi na madala ng
0: hindi na madala. Oh,
1: haplas at massage.
0: Stiff na dahil sa fracture, kailangan mo talaga yan magpatingin sa doktor.
1: Ayun.
0: Oh, kasi mayroon sila mga gagamitin i-check yung iyong condition sa leeg.
1: Yeah. No? Ayan.
0: Kung okay pa ba yung mga buto. At yung osteoarthritis din katrupang sentia na sintomas ng stiff neck, maranasan yan sa mga tao sa umaga pag magising. Mm-hmm. Yung pag maglingon, tumutunog yung
1: ay,
0: yung leeg.
1: Delikado yata yun.
0: Kasi yung arthritis kasi, osteoarthritis, nawawalan ng lubricate yung mga ang
1: bones.
0: Problema niya, yung mga natutuyuan yung mga joint. Kaya tumutunog siya. Kaya dapat kailangan talaga magpa-check up sa doktor para mapayuhan sila kung ano yung mga gawin, dapat iwasan. Kasi sa atin, pag meron tayong mga maramdaman katrupang sintia, mga katrupa, na-enjoy pa rin tayo no, sa mga pagkain. Kasi nga, wala tayong background sa kondisyon ng ating katawan. Pero kung alam natin, dahil nagpa-check tayo, ay talagang makaiwas talaga tayo sa mga pagkain na nagpapalala ng mga karamdaman.
1: Ayan.
0: Yes. At saka, pwede ding infection katrupang sintia.
1: Yung dahilan ng ng stiff neck.
0: Yes. Yung tinatawag na meningitis. Yung bakterya na nagkakos ng TB. No, mula sa baga, pag makapunta yan, makaabot yan sa utak, magkakos yan ng meningitis.
1: Ayun.
0: Merong pamamaga sa loob ng utak or kung sa buto naman siya pupunta, pwede magkakaroon ng TB sa buto.
1: Cancer? Or
0: TB sa buto.
1: TB?
0: Yes.
1: Tuberculosis.
0: At yan yung mga red flag katrupang sintia na kailangan tingnan ng ating mga katrupa. Kung meron silang mga stiff neck, lalo na pag tumatagal yung stiff neck, medyo iba na yan. No?
1: Yes.
0: Para yan na yung mga warning sign na kailangan yung magpunta sa doktor para magpa-check up at hindi madala na sa mga first aid.
1: Yes. So, kailangan emergency case
0: yes.
1: pag ganun. So, pumunta sa mga medical doctor o sa inyong mga personal doctor.
0: Yes, para ma-advisean sila.
1: Yes.
0: Sa mga gagawin at yung mga step din na gagawin ng doktor sa kanila.
1: Mm-mm.
0: At
1: ano ba, Dok, yung mga bawal?
0: Ito naman yung mga bawal katrupang sintia.
1: Mm-mm.
0: Mga katrupa na dapat natin iwasan kung meron tayong mga medyo mas malalang condition sa stiff neck ay yung mga soft drinks, iwasan yan. Kasi pag iinom tayo mga acidic na mga inumin, yung buto natin mas lalo maghina yan.
1: Yes.
0: Oh, kasi yung buto natin magpalabas siya ng calcium para i-neutralize yung epekto ng acid na pinapasok sa katawan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga powder juices, yan acidic yan katrupang sintia. At yung mga red meat, mga seafoods,
1: mm-hmm.
0: dapat iwasan kasi matataas yung uric acid niyan. Nakakalala sa kondisyon sa katawan. At mga tinapay, biscuit, iwasan. Kaya kung sila ay pupunta sa clinic katrupang sintia, ay talagang bibigyan natin sila ng mga guide sa pagkain.
1: Yes, dietary guideline.
0: Dietary guideline para ma-guide sila sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga masustansyang pagkain.
1: Yes.
0: No, para makatulong sa kanila sa kanilang kagalingan.
1: Mm-hmm.
0: At siyempre, dapat din sila magkain ng mga masustansyang pagkain. Gaya ng mga prutas, ayan ay nakakatulong no, na mapanatiling masigla yung mga buto natin. Na hindi tayo nagkakasakit gaya ng mga arthritis. Yung pagkain ng prutas, malaking tulong yan kasi yan ay alkaline.
1: Yes. So, kailangan i-change yung ating lifestyle mga katropa para
0: lifestyle.
1: Meron tayong magandang pangatawan, magandang kalusugan at siyempre, iwas sa mga karamdaman.
0: Yes. At kain din tayo ng mga gulay kasi yan ay mga matataas sa alkaline, matataas sa fiber.
1: Yes.
0: Nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya ng buto, resistensya ng ating immune system. O, yung prutas ay napakalaga. Kaya pinapayo natin yung pagkain ng prutas ay 1 hour before meal.
1: Okay.
0: O, kasi yung iba kasi
1: bago kumain ng
0: 1 hour before
1: meal. Yes.
0: Iba kasi isabay sa kanin. O pagkatapos kumain ng kanin, magkain ng prutas.
1: Oh, yan ay ginagawang dessert yung
0: yes,
1: iba.
0: Yung practice.
1: Prutas. Yes. So mga katropa, no, yung mga prutas pala, mas magandang kainin kapag before meal, bago kumain.
0: Yes.
1: No? Huwag yung kakainin is right after kumain, ginagawang panghimaga. So, nagkukos yun ng ano nga do, kapag ganon?
0: Acidity.
1: Ayun, acidity. So, iwasan mga katropa para meron tayong magandang gut health or kalusugan.
0: At siyempre katropa sintia, minsan sa ating mga katropa, hindi sila sanay sa pagkain ng gulay.
1: Yes.
0: No? Bihira lang din makakain ng prutas.
1: Mm-mm.
0: Kaya yung ating produkto, isa yan sa ating mai-recommend.
1: Yes.
0: No? Na mag-supply ng mga minerals, vitamins sa kanilang katawan. Mga fiber. Unang-una, yung ating Santon Gold katrupang sintia.
1: Yes. Ang Santon Gold, meron po yung bawang.
0: Bawang.
1: Merong malunggay.
0: Yes.
1: At merong
0: mangustin.
1: Spirulina at mangosteen.
0: Mm.
1: Mga powerful ingredients.
0: Yan yung mga powerful ingredients.
1: Yes.
0: No, matataas yung mga antioxidant, mga anti-inflammatory properties. Lalo na itong stiff neck. Ang problema nito ay pamamaga sa loob ng katawan. Kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus, ay mabisa no, sa mga pamamaga baga sa katawan, sa loob at labas ng katawan. At maganda din siya magpababa ng mga kolesterol katropang sintiya, matataas ang sugar, nakakaganda din siya ng daloy ng dugo dahil sa mga ingredients niya na mga spirulina, garlic.
1: Yes.
0: Yan yung mga powerful herb na mahusay sa paglinis ng mga barado sa ugat.
1: Ayan.
0: Sa mga pamamaga sa katawan. At pangalawa naman, yung ating vitamin C, katropang sintiya.
1: Yes.
0: Yan naman yung vitamins na napakasikat na kasing vitamins. Kasi yan ay kailangan talaga ng katawan ng tao araw-araw. At maganda yung hanapin natin na vitamin C, yung alkaline vitamin C. Mawag yung acidic kasi pag alkaline, pag iinom tayo niyan, 100% nagagamit ng ating katawan at nakabigay ginhawa sa mga organ sa ating katawan, lalo na sa ating immune system. Araw-araw yung immune system natin talagang lumalaban yan para sa atin.
1: Yes.
0: Kasi araw-araw yung ating katawan katropang sintiya ay nakaka-encounter ng mga virus, bacteria, mga fungus na maglulot ng ibang-ibang karamdaman. Kaya para mapanatiling malakas yung ating immune system ay dapat isupply natin yung vitamin C araw-araw sa ating katawan. 3 capsule a day yung vitamin C at samahan ng Santon Gold ay napakaganda epekto sa katawan.
1: No?
0: Makaiwas sa mga bukol at makaiwas din sa mga iba-ibang karamdaman lalo na sa infeksyon. At siyempre ito ay nakakatulong din yung vitamin C katropang sintiya, makakatropa sa ating mga muscle. No?
1: Yes.
0: Yung mga nerve din natin ang kailangan din yan ng vitamin C. Lahat ng part ng katawan tao, yung vitamin C ay talagang napaka-importante yung role sa ating katawan. No? Lalo na pa tayo ay papatong na ng 30 ay para makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit. Kasi yung sakit ngayon katropang sintiya, pabata ng pabata na eh. 20s pa lang, high blood na. 30s pa lang, stroke na.
1: Delikado.
0: Delikado.
1: Buhay natin ito ah.
0: Oh, bunga din yan katropang sintiya sa mga maling lifestyle at walang isinuplay ng mga vitamins, mineral sa katawan.
1: Kulang na kulang.
0: Kulang na kulang.
1: Vitamins and minerals.
0: Oh, hirap na makapunction yung mga organ kaya yan ang nangyayari.
1: Yes.
0: Oh, iba-ibang sakit at stroke. Kaya yan yun para makaiwas tayo sa mga sakit at mga iba-iba pang mga karamdaman. Supply talaga natin araw-araw yung vitamin C, yung Santon Gold kasi yan ay subok na ng mga kababayan natin, no? Na maganda talaga o nakakabigay ginhawa talaga sa katawan. Merong pagbabago talaga na mangyayari sa katawan.
1: Yes.
0: Kukondisyon yung katawan katropang sintiya.
1: Ayon.
0: Oh, at siyempre, meron din tayong premium D3. Ayan ay mahalaga din katropang sintiya. Kasi yung premium D3 natin, merong vitamin D na yan na kailangan ng ating mga bones.
1: Yes.
0: Para magamit yung calcium sa ating katawan. At yung vitamin D, kung pag-aaralan natin yan, hindi lang calcium. Marami siyang function sa katawan. No? Hindi lang sa pag-absorb ng calcium sa ating buto, pati din yung pag-absorb ng phosphorus, no, sa ating mga buto sa ating katawan. At mayroon din siyang BCO na tumutulong ma-absorb yung makaka-function o ma-absorb yung vitamin D sa katawan. Kasi yung vitamin D katropang sintiya, tinatawag yan na fat-soluble vitamins. Para 100% siya magamit ng ating katawan, yung vitamin D, nagdepende siya sa fats. Kaya yung ating premium D3, talagang yung vitamin D niyan, 100% magamit sa katawan. Kasi mayroon na siyang fats na kasama katropang sintiya, yung BCO. O hindi lang siya tumutulong pag-absorb ng vitamin D para mapasigla yung buto, kilala din na antimicrobial. Mahusay na magpuksa ng mga virus, bakterya sa katawan na dahilan ng mga infeksyon, mga iba-ibang karamdaman, yung premium D3 natin. At yan ay maganda din sa may mga laging nakaranas ng sakit sa ulo, nahihilo, kasi yan ay isa sa dahilan is mahina yung circulation ng dugo. Isa din yan sa papagandahin ng ating premium D3 soft gel, yung daloy ng dugo. Inaalis na yung mga barado at pinapaganda niya yung daloy ng dugo, katropang sintiya.
1: Yes.
0: Kaya kung araw-araw yung ating dugo
1: ilang,
0: is...
1: Ilang ano ba? Ilang soft gel ng premium D3 yung kailangan inumin ng ating mga katropa do kapag may karamdaman sila?
0: Mas maganda, 3 gel a day. 3. No?
1: So, 1 soft,
0: soft gel 3 times, times a day.
1: Okay.
0: 1 soft gel 3 times a day. Yan ay maganda. Maraming maitulong sa katawan.
1: Okay.
0: No? At sa mga high blood din, yan ay nakakatulong din katropang sintiya. Yung ating premium D3. Kasi pinapadami niya yung good bacteria sa dugo para makaiwas sa mga complication ng high blood at para mapababa din yung pressure ng dugo. Kasi inaalis ng good cholesterol yung mga baradong ugat. Kumabara sa ugat, nilinis niya yan at pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At siyempre, mayroon din tayong Santon Herbal Tea.
1: Yes.
0: No? Dyan sa ating clinic. At yan ay mahusay na mag-ayos ng pagtunaw. Mostly, lahat ng tao nakaranas ng ganitong kondisyon katropang sintiya. No? Humihina yung pantunaw. No? Makakain lang ng kaunti. Mag-iba na yung pakiramdam sa tiyan.
1: Yes, nangangasim
0: agad. Nangangasim kaagad. Isa yan sa dahilan is acidic yung tiyan at humihina yung pantunaw. Isa yan sa maapektuhan yung pangtunaw. Kaya yung ating mga produkto katropang sintiya, yan ay mahalaga.
1: Ayan.
0: No? Yung ating premium D3, Santon.
1: Lahat
0: Santon
1: po ng ng Santos yes. product is available po ano mm. dito sa ating branch sa Puerto. Matatagpuan po ang ating branch dito sa Puerto sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel po yan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, katabi naman siya ng Land Bank. Ayan mga katropa. So napaka bilis niya lang po hanapin kasi along the highway lang po yan, National Road mm. or National Highway, yung ating branch dito sa Puerto. At syempre meron po tayong free consultation mga katropa, no? Every Sunday and Friday po yan, ang simula 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa, meron tayong free consultation every Sunday, Thursday and Friday. Kahit wala po ang ating wellness consultant, everyday po meron tayong consultation which is free po yon. At lahat po ng ating mga customer and clients meron po yung free dietary guidelines na ibibigay para malalaman nyo po lahat ng mga bawal at pwedeng kainin para mas mabilis po ang inyong paggaling sa panggagamot or sa inyong mga therapy mga katropa. At syempre everyday po free ang ating free blood pressure monitoring. So pumunta lamang po kayo dyan sa taas ng Nokinox, dyan po sa ating branch na Yes to Health. Meron po tayong free terahertz therapy din mga katropa. Ito ay binibigay din po natin sa lahat nating mga katropa at mga clients and customer. At syempre meron din po tayong BioZapper therapy. Ano nga dok pala ang konting ano, pahapyaw lang dito sa BioZapper therapy?
0: Yung BioZapper therapy natin katropang Cynthia, yun ay maganda na mag-relax, body detoxifier yan eh.
1: Yes.
0: Mag-detox ng ating katawan at pinupuksa din yung mga virus, bacteria, mga fungus, no, na nagdudulot na mga karamdaman.
1: And mga infections.
0: Mga infection, yes. At sa may mga skin problem, maganda din siya katropang Cynthia.
1: Oo.
0: Marami nakasubok niya na dati ay meron silang mga mabalakubak. Kahit araw-araw, sila naliligo. Pero naramdaman pa rin nila yung pangatin ng ulo.
1: Ayan.
0: Pero nung nakatry sila ng ating BioZapper, dinetox yung katawan nila. Sabi nila yung balakubak nawala. Kahit tatlong araw daw walang ligo, hindi nila hindi nila maramdaman yung pangatin ng ulo. Kaya isa yan sa mga benepisyo na maibigay ng ating BioZapper. Mayroon din tayong terahertz dyan sa ating clinic, katropang Cynthia, mga katropa.
1: Yes, free terahertz lang.
0: Yes, yan yung therapy natin dyan na libre, no? Para sa ating mga katropa na pupunta dyan sa clinic.
1: Yes.
0: At yan ay nakakaganda din sa daloy ng dugo at nakakagaan ng pakiramdam. At energizer din siya, katropang Cynthia, kasi pag mahina yung katawan mo, masubukan yung ating terahertz, maramdaman nila yung lumalakas yung pakiramdam nila. At maganda sa mga hindi maganda ang tulog sa gabi, yung terahertz natin ay nakaka-relax talaga sa tulog sa gabi.
1: Yes. At saka sa may mga masasakit na tuhod, balikat,
0: yes,
1: at katawan.
0: Maganda siya sa mga
1: pain.
0: Mga pamamaga sa muscle, sa mga joint, o yung ating terahertz ay mabisa sa ganong problema sa katawan.
1: Ayan. At syempre mga katropa, ito ay free lamang po, ano, libre na binibigay namin sa lahat naming clients,
0: yes,
1: and customer. So pagpupunta po kayo sa Yes to Health branch dito sa Puerto, ay pwede po kayo mag-request nito para bibigay po natin sa inyo agad. At syempre mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Open po tayo from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. po. At every Sabado naman po ay close po kami mga katropa. At syempre ulitin ko yung ating address po, ano, ang location ng Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At syempre meron din po tayo sa Rojas. Sa buong lalawigan ng Palawan po, meron tayong limang branch. Ang pangalawa meron tayo sa Rojas. Matatagpuan naman yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At pangatlo po sa Nara, matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At pang-apat sa Brooks Point naman po, matatagpuan ng Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last naman po sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At maaari po kayong mag-message or isearch nyo lamang po ang Yes to Health. Magpapakita po lahat, especially sa ating mga Facebook page. Ayan, isearch nyo lang po ang Yes to Health at lahat po ay magpapakita. At depende po kung saan po kayong lokasyon na mas malapit. Ayan, maaari po kayong magpa-appoint or mag-message. Ano po? At ulitin ko din po ang aming text line number kung gusto nyo po nga magpa-book. Okay, yes, magpa-appoint or magpa-konsulta. Maaari po kayong mag-text dito sa 0907-332-4367. At syempre mga katropa, marami salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
0: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. Gemma Rebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at lavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sestapain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
10: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
7: Santone Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
8: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.
11: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
5: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
5: Salamat, Han.
11: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga buti ka.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santone Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
12: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM

0: dati. Konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: XFM.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

Hello, hello. Hello. Okay, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat po, mga kapatid, mga kababayan, mga mag-anak, mga kaibigan. Kami po muli ay nandirito po sa inyong pong harapan. Magbigay po ng mensahe, papuri, pasasalamat po sa ating Panginoon Diyos. Una-una po, kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na pagbibigay ng pagkakataon. Ganon din po kay Doc Remilito Uy sa kanyang pagpapahintulot din po na makapangaral po dito sa Tinig ng Reformasyon XFM Station. At ganon din po sa kanyang mga staff. Maraming maraming salamat po sa inyo. At welcome po ang lahat ng mga tagapainig sa Facebook Live. Ganon din po sa ating pong radio program. Muli po, magandang gabi po sa ating pong lahat. So, mayroon po tayong dalawang uri na mensaheng mapapainggan. Mensahe po ng awit, then also ibibigay po na mensahe po na ating pong pubuting ministro, Brother Marcelo Hines, na siyang magbibigay po ng salita po ng Panginoon Diyos. So, una-una po ay tayo po muna makarinig po ng awitin bago po natin uumpisahan ng ating pong pag-aaral.

0: Sige po, at atin pong ipagpapatuloy po ang atin pong pag-aaral. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay humiling ng patnubay at gabay sa Panginoon Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Diyos Ama, ng tahanan po ay sa katastasan po sa mga langit. Sa mga oras po nito, Panginoon, kami po ay lumalapit, ibinabalik po ang walang sawang papuri at pasasalamat po sa inyo sa patuloy na pag-iingat, lalo't higit sa pagkakataon pong ito na kami po ay makapag-aral sa inyong mga salita. Nawa inyo pong pangunahan ang lahat ng mga makapakinig sa Facebook Live, ganun din po sa radios, sa mga radio po. Panginoon, patnubayan po ang bawat isa na huwag matanggap namin ang nais niyo pong iparating. Aming pumaunawaan ang inyong kalooban, maisakabuhayan po namin at maibahagi rin po sa mga taong nangailangan. Panginoon, humihiling po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming sinasamot dinadalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid, ibigay po natin kay Brother Marcelo ang pagkakataon.
1: Eh, sa lahat po ng mga tagapakinig sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at ganoon din sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, isang mapagpalang gabi ang amin pong ibabati sa inyo. Sa ating pagpapatuloy po ang ating pag-aaral sa banal na salita ng Diyos sa gabing ito, at mayroon po tayong bagong tema ngayon, Brother Louis. No? Ang pamagat nito, ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Ano ba talaga, saan nakapundasyon ang pananampalataya natin bilang mga Kristiyano? O kaya yung kinasasaligan ng ating pananampalataya? Yun po ang ating tatalakayin ngayong gabi. So ating basahin itong nakasulat sa Epeso. No? Kasi ang tanong dito, saan dapat nakatatag ang pundasyon ng ating pananampalataya? O kaya saan nakasalig ano, yung pundasyon ng ating pananampalataya? Ating basahin itong nakasulat dito sa Epeso, Kapitulo 2, Talatang 20 hanggang 22. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon, na sa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. So ito po yung maliwanag na sinasabi ng banal na salita ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, na yung pananampalataya natin ay katulad ba ng isang gusali?
0: Matibay.
1: Oo. Na kapag yung, alam natin ang gusali, saan ba nakadepende yung kanyang tibay? Diba doon sa kanyang pundasyon? No, Brother Louis. Ngayon, ang sinasabi dito ng kinasiyang apostol na isa sa manunulat ng Bagong Tipan, yung kinasasaligan daw ng ating pananampalataya ay yung kinasasaligan ng mga pananampalataya ng mga apostol at ng mga propeta. Ano daw, sino daw po yun? Si Kristo Jesus. Ang tinutukoy dito yung batong panulok. Ano ba yung, alam ba rin yung ibig sabihin ng batong panulok? Yung batong panulok, yun yung pinakamalaking bato na doon naka depende ang tibay ng isang gusali. Yung pundasyon na yun, yung batong panulok na sinasabi. Kasi nung unang panahon, uso yun yung naghahanap sila ng isang matibay na bato na malaki na doon ilalagay, itatayo yung posti ng isang gusali. Kaya maging matibay. So yun ang ginamit dito na paghalimbawa sa pananampalataya ng isang Kristiyano. Na dapat ang pundasyon ng pananampalataya ng isang Kristiyano ay kay Kristo.
0: Kristo.
1: Oh, yun po ang sinasabi ito. Hindi yung founder. Kasi minsan ngayon, ang dami ng mga nagtayo ng kanilang mga sariling sikta.
0: Mm-mm.
1: Minsan, mas nakatuon yung kanilang pag-asa at paniniwala doon sa founder.
0: Mm-hmm.
1: Sa halip na kay Kristo. Okay? Pero maliwanag po dito na yung mga aral na mga manunulat ng Salumoman o kaya Bagong Tipan actually, nakasintro lahat kay Kristo bilang siyang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. At ito rin ang sinasabi sa Unang Korinto Kapitulo 3, Talatang 10 at 11, ganito rin ang ating mababasa. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko ang pinagsasaligan o kaya yung pundasyon ano, at ang iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan o ibang pundasyon, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Kristo Jesus. Sumaliwanag, Brother Jebel, na, oh, Brother Louis, na bagamat marami ang mga nangangaral, ano, sabi dito, marami ang nagtatayo ng bahay, pero dapat, doon lang sila magtatayo doon sa nailagay ng pundasyon o kaya pinagsasaligan na walang iba kundi si Kristo Jesus. Sapagkat wala ng ibang pundasyon ang dapat na ng pananampalatayang Kristiyano kundi si Kristo lamang. Yan po ang sabi dito. Kaya nga sabi dito eh, ang sino mang nagtatayo dapat ingatan niya kung paano siya magtayo sa ibabaw nito kasi wala ng ibang pinagsasaligan. Wala ng ibang pundasyon na doon dapat itatag ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Yun po ang maliwanag na sinasabi dito ng kinasiyang apostol. Ngayon, ano ang leksyon na ating matututunan mula sa mga tagapagtayo ng templo na ipinatayo ni Solomon? Kasi madalas ito na sinisitas ng mga manunulat ng Bagong Tipan. Eh. Mm-hmm. Yung karanasan ba noong ipinatayo ng templo ni Solomon sa Jerusalem, di ba? Yung kilalang templo noon na dinatnan na nga ni Kristo, bagamat ito'y sinira ni Nebuchadnezzar, pero muling naitayo ng panahon ni Artaxerxes, ng panahon ng Medo Persia, at nadatnan na yun ni Kristo, di ba, na templo doon sa Jerusalem. Aba. Ngayon, may sinabi dito ang kinasihang sumulat sa Salmo. Sabi dito, sa Salmo 118, talatang 22 at 23, ganitong sabi, ang bato na itinakwil ng nangagtayo ng bahay ay naging pangulo sa sulok. Ito ang gawa ng Panginoon, kagilagilalas sa harap ng ating mga mata. Ano yung kasaysayan nun, Brother Louis? Nung ipinapatayo yung templo ni Solomon, ba na doon nakasintro noon yung pagsamba ng Israel bilang isang bansa. Yeah, di ba, alam natin na sila ang unang bayan ng Diyos, di ba? Na tinawag ng Diyos mula sa Ehipto at inilabas sila at dinira doon sa lupang pangako. Ngayon, nung itayo ni Solomon yung ano na yun, yung templo na yun, na doon nga maisentro yung pagsamba ng kanyang bayang Israel, ay naghahanap sila ng isang ano, ng isang matibay na bato na ilagay nga nila doon sa pundasyon ng templo na yun. Ngayon, mayroong isang malaking bato na hindi kasi nila magusto yung kanyang itsura dahil hindi maganda ba yung kanyang siguro yung kanyang forma. Kaya isinantabi lang nila, ginilid nila. Ngayon, hanap sila ng hanap ng isang matibay na bato pero wala silang makita. Na lumipas ang medyo matagal-tagal na panahon, napansin nila na yung kanilang itinabi na bato, sa tagal na ando doon, nakita nila na talagang matibay ito. Hindi nagbabago, hindi man nag-crack nung nabilad sa araw. Kasi di ba, kinuanli, hinukay nila at na lumabas. Naulanan, naarawan. Nanatiling ganun pa rin, hindi nagbabago. Kaya nung subukan nila, ay ito talaga matibay. Kaya sabi dito, yung kanilang itinakwil, yun din ang kanilang kinuha na naging batong panulok.
0: Amen.
1: Na doon naisalig nga yung ano, yung pundasyon ng gusali, yung templo ng Jerusalem. Kaya naging matibay yun eh. Naabutan, di ba, nung ginibangan ni ano, nung nilusob ni Nebuchadnezzar, ginamit ang lahat ng mga ano, mga kasangkapang pangdigma eh. Nahirapan silang gibayin yung templo kasi matibay nga. Ngayon, bagamat na ano yun, nasira, pero muli nilang itinayo yun at yung bato na yun na panulok, yun din ang ginawang pundasyon uli nung itayo yung, muling itayo yung templo ng panahon ng Medo Persia. Na naabutan na ng Panginoon yung templo na yun sa Jerusalem. So yun po yung sinasabi dito na matutunan na leksyon na yung bato na yun napakatibay, bagatmat hindi nagustuhan ng mga nagtatayo nung una, eh yun ang naging batong panulok nga. At dito inihalimbawa si Kristo na bagamat tinakwil ng mga Hudyo, pero siya pa rin talaga ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Amen. At ito ay mababasa natin sa 1 Pedro, Kapitulo 2, talatang 6 at 7. Sabi rito, sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan, narito aking inilalagay sa Siyon ang isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo ngang nangananampalataya, siya'y mahalaga, datapwat sa hindi nangananampalataya, ang batong itinakwil nang nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. Yun eh dito. Kaya sinitas ni Pablo yung sinabi nga ni Salmista David doon sa Lumang Tipan. Kasi ito nga ay totoong nangyari doon sa pagtatayo nila ng literal na templo. Ngayon, sa spiritual na templo, yung pananampalatayang Kristiyano, eh, ginamit din ito yung karanasan nga ni Kristo na ito'y itinakwil actually ng mga pari pa, mga Hudyo, yung Sanhedrin, ng yung mga pinuno ng mga Hudyo na nangunguna sa kanilang relihiyon na Judaismo, eh itinakwil nga nila si Kristo eh. Ngunit sa mga nakakaunawa, sa mga Kristiyano, eh siya nga ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Bagamat siya itinakwil, sabi nga nang nagsipagtayo ng bahay, tumutukoy ito sa mga religious leaders ng mga Hudyo na nagtakwil kay Kristo at pinapako nga nila sa cross. Pero siya pala ang dapat na magiging saligan o kaya pundasyon ng pananampalatayang Amen. Kristiyano at wala ng iba. Yun po yung sinasabi dito ng manunulat ng Bagong Tipan. Ngayon, noong sinabi ni Kristo na kanyang itatag ang kanyang iglesia, saan niya ito itatayo? Brother Jabel? Ay, Brother Louis? Basahin daw natin sa Matthew 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ngayon, sino itong kanino kumakatawan itong batong ito na dito itatayo ni Kristo yung kanyang iglesia? Kasi hindi naman sa tayo naninirira paniniwala ng ibang sekta, no? Million-million, halos aabot nga yata sa 1 billion na ang naniniwala na ang tinutukoy daw ni Kristo dito na doon niya itatatag ang kanyang iglesia ay si Pedro.
0: Si Pedro.
1: Kaya nga, tuloy ang paniniwala nila, yung pundasyon ng kanilang iglesia ay si Pedro. Pero si Pedro ba talaga ang tinutukoy dito na bato na doon itatayo ni Kristo ang kanyang iglesia? Tingnan natin. Kasi ang batong ito, kung ating titingnan, ito ay galing sa original na salitang Griego na Petra. Na ibig sabihin, a mass of solid rock, isang malaking bato na hindi nga matinag kahit anong gagawin mo. Na eksaktong tamang-tama na yun ang maglalarawan kay Kristo, di ba? Dahil Amen. Kung ating titingnan yung karanasan ni Kristo na ating saligan ng ating pananampalataya, simula sa sabsaban, doon sa ano ba, sa Bethlehem, hanggang sa krus ng Kalbaryo, ginamit na ni Satanas at lahat ng sandata at kapangyarihan ng impyerno laban sa kanya upang siya ihulog sa pagkakasala, ngunit nanatili siyang parang isang malaking bato na hindi matinag.
0: Amen.
1: Ganyan ang ating Panginoong Hesus Kristo, kahit kinuha pa niya ang kalagayan ng tao. Kaya siya ang tinutukoy talaga dito ng bato. Kaya kung ating titingnan sa ibang kasulatan ng Bagong Tipan, ito ang ating mababasa sa 1 Corinto 10:4. At lahat ay nagsiinom ng isang inumin ding yaon ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila. At ang batong yaon ay si, sino?
0: Kristo. Pardon?
1: Si Kristo, hindi si Pedro. Kaya kung ating titingnan, yung Griego na ginamit doon sa Matthew 16:18 at saka yung Griego na unang pinagsulatan din dito sa 1 Corinto 10:4 ay parihas ang ginamit itong salitang bato dito. Ito ay galing din sa Griegong salita na Petra, a mass of rock, yung malaking rock. Kaya nga kung titingnan natin dito sa diksyonero ng Hebrew, yung ikalawang meaning niya, the solid rock of ages, Jesus or Yeshua, yung sabi dito. Kasi siya talaga ang kinakatawanan ng bato na yon na doon itatatag ni Kristo ang kanyang iglesia, sapagkat siya ay isang tiyak o siguradong pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi si Pedro, sapagkat si Pedro actually, bagamat actually ang ibig sabihin ng Pedro kasi ay bato rin. Ating titingnan. Kasi kung ating titingnan yung pangalan sa kanya ni Kristo. Dahil ang nagpangalan kay Kristo, kay Pedro.
0: Si Kristo.
1: Si Kristo. Kasi ang dati namang pangalan ni Pedro ay Simon. Diba? Simon. Basahin natin. Ha? Ano naman ang original na Griegong salita na ginamit kay Pedro? Ito nga. Sa Juan 1:42, ganito ang sabi. Siya'y kanyang dinala kay Jesus. Siya'y tiningnan ni Jesus at sinabi, ikaw ay si Simon na anak ni Juan. tatawagin kang Cephas na kung liliwanagin ay Pedro. Kaya lang dito, medyo diniretso kasing Pedro eh. Sa Tagalog, kaya magandang basahin natin sa English. Kasi dito naman hinango ang ano eh, Bibliang Tagalog. Sa, mula sa Griego, naisalin sa English, tapos naisalin sa Tagalog. Basahin natin yung sa English. Ha? Sabi dito, 1 John 1:42. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jonah. Thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, a stone. Yun, bato. Kaya nga ang ibig sabihin ng salitang Pedro ay bato. Pero anong Grego ang ginamit dito? Ganon din ba doon sa binasa natin kanina, doon sa Matthew 16:18 at saka sa unang Corinthians 4 na Petra, na malaking bato? Solid o drum. Iba ang ginamit na Grego sa salitang Pedro? Basahin natin ha. Ito ay yung Pedro na salita, galing ito sa original na Gregong salita na Petros, hindi Petra. Petros na ibig sabihin a piece of rock, isang maliit na bato, hindi malaking bato. Hindi mass of rock, kundi piece of rock.
0: Amen.
1: Oo. Kaya nga ito ay tumutukoy talaga kay Pedro na isang apostol. At alam natin ang isang gumulong-gulong na bato, pwedeng matinag. Kaya nga alam natin si Pedro, ilang bis bang nahulog yan, di ba? Itinatwa niya si Kristo, di ba? O nahulog siya. Tapos doon sa Galacia Kapitulo 2 pa, sinaway siya ni Pablo dahil nagkamali, di ba? Dahil ititisod na yung mga hintil. Kaya ibig sabihin, si Pedro ay maraming pagkakamali. Nagkakamali siya bilang isang tao. Hindi katulad ni Kristo na talagang walang pagkakamali. Sakdal siya sa buhay niya. Kahit gaano pa ang tukso na ginamit ni Satanas sa kanya, hindi nagkasala. Hindi katulad ni Pedro na katulad nga ng maliit na bato na madaling matinag, madaling makilos. Hindi katulad ni Kristo na matatag talaga na pundasyon na kailan may hindi matinag ng kahit anong tukso ni Satanas. Ganyan po yung ating kinasasaligan o pundasyon ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano na walang iba kundi si Kristo. Kaya nga kung ating pupuntahan ang Gawa, Kapitulo 4, talatang 8 hanggang 12, ano, ganito ang ating mababasa. Nang magkagayoy si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay nagsabi sa kanila, Kayong mga pinuno sa bayan at matatanda, kung kami sa araw na ito'y sinisiya sa tungkol sa mabuting gawa na ginawa sa isang taong may sakit, na kung sa anong paraan gumaling ito, talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Hesukristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay dahil sa kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay. Di ba muli niyang inulit? Siya yung bato daw, si Kristo yung bato na itinakwil ng mga nagtayo ng bahay, ng mga pinunong mga ng relihiyong Hudyo na naging pangulo sa panulok, pero siya pala yung nagiging cornerstone na tinatawag.
0: Amen.
1: Pangulong bato na doon talaga nakapundasyon ang pananampalataya. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa sinong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So maliwanag dito ang sinabi ng kinasiyang apostol na itong bato na ito na si Kristo na siyang chief cornerstone, na siyang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, doon nakasalig ang ating kaligtasan. At maliban sa kanya, sabi nga, ay wala ng ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating kaligtas. Tanging ang pangalang Hesukristo lamang. Tanging si Hesukristo lamang. Yun po yung maliwanag na sinasabi dito. Kaya kung ating titingnan ito, ano ba kasi ang kahulugan ng pangalang Hesukristo? Ba't sinabi dito ng kinasing apostol na maliban daw sa pangalang si Hesukristo na taga Nazaret ay wala ng ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating kaligtas? Ating ang titingnan ang sinasabi ng iba pang bahagi ng kasulatan sa Biblia. Ano ba ang kahulugan ng pangalang Hesukristo na maliban sa pangalang ito ay wala ng iba na tagapagligtas? Ating titingnan na, alam natin itong Hesukristo, ito ay dalawang pangalan na pinagtipon. Po? At yung unang pangalan na Jesus, hindi naman niya first name yun eh. At hindi naman si apelyido yung Kristo. Hindi ba katulad natin ngayon?
0: May mga apelyido tayo.
1: Ikaw, di ba?
0: Mark Louis Bangkasan.
1: Louis Bangkasan.
0: Mm-hmm.
1: yung Louis, yun ang first name mo.
0: Apo.
1: Yung Bangkasan, yun ang apelyido mo, surname mo. No? Pero itong Hesukristo, hindi po ganun. Dahil itong pangalang Hesukristo ay dalawang pangalan na ang langit mismo ang nagbigay. Tingnan natin ha. Basahin muna natin sa Matthew 1:21 at tingnan natin kung anong kahulugan ng pangalang Hesus. At kung sino ang nagbigay ng pangalang ito. At siya'y manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Hesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Sino bang nagsalita dito? Di ba ito si Anghel Gabriel na nagpakita kay Joseph sa panaginip? Di ba? Nung iniisip ni Jose na niloko ako ni Maria. Hindi ka pa kami nagtitipon. Buntis na pala siya. Ay, iiwanan ko na lang ng palihim dahil mabait nga si Jose. Para hindi naman niya publikong ipapahiya si Maria. Yon ang iniisip niya. Pero nung gabi na yon, nagpakita nga si Anghel Gabriel kay Jose na huwag mo iiwanan si Maria sapagkat hindi gawayan ng tao. Kundi yan ay bunga ng banal na espiritu. At siya'y manganak, sabi nga dito, ng isang lalaki. Si Maria ay manganak ng isang lalaki. Bagamat siya'y birhin, di ba? At ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Hesus. So ibig sabihin, si Anghel Gabriel galing sa langit, inutusan lang siya ng Panginoon eh. Galing mismo sa Panginoon yung pangalang Hesus. Sapagkat ang ibig sabihin ng pangalang Hesus pala, siya ay tagapagligtas, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay. Kaya ang ibig sabihin ng Hesus, tagapagligtas mula sa kasalanan. Amen. Ngayon, ano naman yung kahulugan ng pangalang Kristo? Tingnan daw
0: si Kristo naman.
1: O, kasi dalawa ngayon. Pinagsamang pangalan, Hesukristo. Sa Matthew 16:15-17, ganito ang sabi. Kanyang sinabi sa kanila, dapat ako, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Si Kristo ang nagtatanong dito sa kanyang mga alagad. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. O, si Pedro ay sumagot. Anong sagot ni Pedro kung sino si Kristo? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Eh, ito ba'y galing sa isip ni Pedro? Hindi po. Basahin natin ang susunod na talata. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Ayun pala. Ang Ama na nasa langit pala ang nagpahayag kay Simon nung kanyang isinagot kay Kristo kung sino siya. Oh, kaya yung sabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang Diyos Ama pala ang nagpahayag nun kay Pedro kung sino yung nagtatanong sa kanya. Kung sino ako? Dahil tinatanong ni Kristo yung mga alagad niya. At maliwanag dito, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya ang ibig pala, ibig sabihin ng pangalang Kristo, ang anak ng Diyos na
0: buhay.
1: Buhay. Kaya kung ating analisay ng mabuti itong dalawang pangalan na ito, yung Hesukristo, yung Hesus, anong ibig sabihin, Brother Louie? Tagapagligtas mula sa kasalanan. At yung Kristo naman, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya pagsamahin natin yung pangalang Hesukristo, ang anak ng Diyos na buhay, ang tagapagligtas mula sa
0: kasalanan.
1: At maliban sa kanya, ay wala ng ibang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi tanging si Hesukristo lamang. Yun po yung sinabi kanina sa ating nabasa sa Gawa, Kapitulo 4, talatang 6-9. Ngayon, kung ating basahin itong sinasabi sa Isaiah Kapitulo 28, talatang 16, ay ganito naman ang sinasabi. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito aking inilalagay sa Siyon na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan, ang naniniwala ay hindi magmamadali. Anong sabi dito? Mayroong isang bato nga na inilagay, ito nga sa Siyon, ang ibig sabihin kasi ng Siyon. Di ba yung Siyon, maalala mo yung Siyon? Original na Siyon ay yung kinatatayuan ng templo noon ng Jerusalem. Yun yung tinatawag na bundok ng Siyon. At doon nga nailagay yung bato na yun, na patibayan. Kaya nung pumunta si Kristo dito sa lupa, di ba doon siya sa lugar na yun, ipinako o, sa Israel. Para sa ganun, ay kanyang mailatag yung pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano. Kaya nga sabi dito, ang naniniwala hindi magmamadali, hindi kailang magmadali. na maniwala, kundi maging maingat ngay. Kanyang suriin ang mabuti kung saan niya dapat i-pundasyon yung kanyang pananampalataya. At dito, mayroong tiyak na pundasyon, walang iba kundi itong ang batong panulok na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung ating muling balikan yung nakasulat sa 1 Korinto Kapitul 3, talatang 11, sabi ito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan o ng ibang pundasyon, kundi ang nakalagay na, na ito'y si Kristo Jesus. Amen. So yung pananampalatayang Kristiyano ay hindi pwedeng palitan. Tanging si Kristo lamang ang pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano, at maliban sa kanya ay wala ng iba. Kasi ayon nga dito sa sinabi ni sa Isaiah, isang subok. Dahil subok nga naman si Kristo. Sa loob ng 33 at kalahating taon na nabuhay si dito sa lupa bilang tao, nakita sa kanya ang kanyang katatagan. Na kahit ano pang gagawin ni Satanas sa kanya, hindi niya nagawang hilahin si Kristo sa pagkakasala, kahit minsan lang. Kaya nga, dahil nga, di ba, napag-aaral na natin dahil sa kanyang sakdal na katwiran, na kanyang hinubog na unong siya ay nasa kalagayang tao, yun ang pinangbili niya ng walang hanggang buhay para sa atin.
0: Amen.
1: O, na mga manampalataya. At yung kanyang dugo na nabuo sa krus, yun naman ang pinambayad niya ng ating mga kasalanan. Kaya siya lamang ang tanging pundasyon ng pananampalatayang Kristiyano at wala ng iba. Kaya nga dapat nakasentro talaga kay Kristo ang pag-asa natin bilang mga Kristiyano. Siya lamang ang tanging makapagliligtas sa atin at wala ng iba. Kaya kung mayroon mang dumarating na nagsasabi na sa kanya tayo titingin, kasi mayroon na nga nagsasabing ganyan, ano pang hinihintay ninyo na Kristong darating? Ito na, sabi, di ba? Minsan nakikita natin
0: yan. Oo, kasi maraming mga tao nagpapanggap na sila yung Kristo.
1: Oo, kaya sila yung kapalit ni Kristo dito sa lupa, pero walang iba. Walang kapalit si Kristo. Siya lamang talaga ang nakagawa ng kaligtasan natin, kaya siya lamang ang pundasyon ng ating pananampalataya.
0: Amen. Okay?
1: Na doon maituon talaga yung atensyon natin. At siya yung itataas natin, hindi yung kung sinong nagtayo ng isang relihiyon. Na tao lang yan na makasalanan eh. Na mahina o katulad ni Pedro, dapat kay Kristo lamang talaga tayo tumingin at maisentro yung ating pananampalataya, at sa kanya natin ipundasyon ang ating pananampalataya. Siya ang tiyak na pundasyon na kung doon nakasalig yung ating pananampalataya, kahit anuman ang mangyari, di ba, may talinghaga na ibinigay si Kristo, dumating ang mga bagyo, pero yung bahay na nakatayo sa pundasyon na yun ng bato ay hindi matitinag. So ganun po ang isang manampalataya na nakapundasyon kay Kristo ang kanyang paniniwala. So yun po yung ating pag-aaral sa gabing ito. At muli, maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig at panonood sa Facebook Live. At muli ay ating pinapasalamatan ang may-ari ng istasyong ito na maluwag na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magbigay ng pag-aaral.
0: Brother Doc Rimilitoy.
1: Doc Rimilitoy, at ganun din sa mga
0: staff
1: ng istasyong ito, mga technician nila na patuloy na umaalalay sa atin dito sa ating pagbibigay ng pag-aaral ng Biblia sa istasyong ito. So muli, magandang gabi sa lahat.
0: Okay. Yeah. So bago po natin tapusin po sa ating pong program, bago po tayo manalangin, shout out po Sister Elma Patenyo, Brother Elben Patenyo, palaasan po tayo, magpapalaas po tayo, share po natin mga abatid ating pong program dito every Sunday. Please prayer, sama natin sa panalangin ng paglaganap, ang patuloy sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon Diyos, ganun din yung mga taong mapapakinig. So muli po, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Bago po natin tatapusin ay hingin po natin si Brother Marcelo na manalangin po.
1: So tayo po lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay muling lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito at muling nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na magbahagi ng iyong banal na salita. At nawa po ay pagpalain din ang lahat ng mga nakikinig sa kanilang radyo, at ganun din sa mga nanonood sa Facebook. Nawa po ay bigyan sila ng pangunawa at tulungan din po sila maituon ang kanilang pag-asa sa aming dakilang tagapagligtas na si Jesus Kristo. Sapagkat wala pong ibang pundasyon ng aming pananampalataya na doon dapat kami maitatatag upang kami manatiling matatag sa aming pananampalataya. Kahit anuman ang mga darating na mga pagsubok sa amin, kami po ay kakapit at mananatiling tumayo na matatag sa pundasyon ng aming pananampalataya na walang iba kundi ang aming tagapagligtas na siyang yung isinugo upang iligtas kami dito sa lupa. Naway tulungan din ang lahat ng mga kawani ng istasyong ito, naway ingatan din po sila at lalong-lalo na kung mayroon po mang banta sa buhay nila sa kanilang paglalahad ng iyong kautuhanan, naway iligtas sila at tulungan po sila na mailayo sa anumang panganib at kapamakan. Ganon din sa mga nangangasiwa ng istasyong ito at sa may-ari, bigyan po nawa sila ng mas

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule
4: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister
3: Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sanzone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
4: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Ganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
4: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
4: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
9: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Sanzone Coffee Mix. May Sanzones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
10: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
11: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
10: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
11: Salamat, Han.
8: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
1: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang anak ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: FM.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bibili sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
12: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus.
13: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
12: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Santone Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
16: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
16: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa, sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga bukika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin,
6: moringa,
7: spirulina,
6: garlic,
7: plus
6: collagen
7: and glutathione.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
6: lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag Santone Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
22: XFM

0: XFM. XFM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ng Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Supple Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Supple Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Supple Plus Coffee Mix.
3: Supple Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Supple Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Supple Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Supple Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
7: XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah!
1: Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
5: may collagen
6: at glutathione pa.
5: At sa lasa,
6: kape-kape.
5: Panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
6: spirulina,
5: garlic,
6: plus
5: collagen
6: and glutathione.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan?
16: Mag-Santone Plus
15: Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
15: Santone Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasainyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
12: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
13: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan,
3: mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
13: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, pamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Santon Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
8: Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lotin at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
2: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Bibili sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
8: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Santone Gold Coffee Mix.
10: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
8: Santone Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Isel Complicado, si Bala Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mai Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan na sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
10: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
3: Xanthone Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Xanthone Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Xanthone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Xanthone Plus Herbal Oil. Xanthone Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Xanthone Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Xanthone Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complete. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Xanthone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Xanthone Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Xanthone Plus Herbal Oil.
19: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Xanthone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
21: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Mapibili sa mga butika.
3: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
5: Kasi Sansom 25
6: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
2: Mapibili sa mga butika.
7: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
8: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
7: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
8: Salamat, Han.
1: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus
9: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus
9: Herbal Oil.
10: Sis the pain.
12: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
1: Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
14: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! Ngayon sa timprano, lalawigan ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Ay, Manic Monday po tayo mga kabayan, mga katropa. Ika-14 sa buwan ng Setyembre taong 2026. Isang araw na lang, kalahati naman po ang buwan ng December. Setyembre. Magmamadali sa Disyembre. Ang bilis ang paglipas ng mga araw, mga kabayan, mga tropa, ha? Parang nakaraan linggo lang po, first day ng Setyembre. First month. Burn months, mga kabayan, mga tropa. Ay, ngayon kalahati ng buwan, Ganon kabilis ang paglipas ng mga araw. Ganon kabilis ang mga pangyayari. Naman ako, mga kabayan, mga katropa. Dapat araw-araw sulit yung ating po mga ginagawa. Welcome na po sa ating po palatuntunang Exciting Pilipinas. At syempre, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating po partner sa bahaging technical engineer, Sanay na ako kay Rene Boy. Si Engineer Ken Vincent Dancil po ngayon, ha? Bawi daw siya. anak ko naman talaga, ha? Siyempre, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kaubayan, mga katropa, ako naman ang inyo po makakasama ang mambubulahaw sa inyo pong umaga. Para maghatid po ng mga balita, katropang Alizon Salvatus po, mga sir, mga ma'am, nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat, ha? Lalo na po sa mga kababayan natin yan, John, saan man po kayong bahagi ng ating pong lalawigan ng Palawan, at ganoon din ang lungsod ng Puerto Princesa. Yung mga ngayon pa lang mga oras na ito, abala na sa kung ano-ano naman ang mga ginagawa, trabaho man yan, nasa mga tahanan. Good morning po sa inyo mga sir, mga ma'am, ha? At syempre, yung ating pong palatuntunan ito, mga sir, handog naman po sa ating yan ng kape, ha? Kagapay natin, araw-araw sa madaling araw pa lang, yung kape meron pong kakayahang panatilihing matibay. Opo, matibay, matatag yung ating pong mga buto sa katawan. Ito po yung premium D3 coffee mix, ha? Opo, mga sir, mga ma'am, premium D3 coffee mix. Meron po kasi niyang vitamin D3. Yung pong vitamin D3, mga kabayan, mga katropa, isa sa napaka-importanting vitamina na kinakailangan ng ating pong katawan para manatili yung pagiging matibay. Yung matatag. Hindi po siya yung marupok katulad ng ex nyo. Naging marupok. Ito po, mga kabayan, mga katropa, yung vitamin D3, kinakailangan ng ating mga buto sa katawan para mas maka-absorb pa ho ng calcium. Tumutulong po kasi yung vitamin D3, mga kabayan, mga katropa, sa more absorption ng calcium. Calcium, isa rin po sa kinakailangan ng ating po mga buto, ha, mga sir, mga ma'am. Kaya nako, magkakapirin lang kayo, mga kabayan, mga katropa. Pampainit ang sikmura, hindi ba? Yan naman po talaga ang ating pakay. Magpainit ang sikmura, lalo na pag maaga ang trabaho, katulad po natin. Dapat healthy coffee na po yung ating pong iniinom, ha? Yan dyan po yung premium D3 coffee mix. Bukod po sa nagpapatibay po o nagpapatatag ng ating po mga buto sa katawan, itong kaping ito. Yung kaping ito, ang sadya rin ginawa po ng Yes to Health Incorporated. Para doon sa ating po mga kabayan, mga katropa, na ayaw po magka-diabetes. Kaya meron pong nagme-maintain ng kanilang pong blood sugar level sa katawan. Ay nako, mga kabayan, mga katropa, huwag na po kayo mag-alala, ha? Kaya iisip paano kayo magkakape nang hindi naapektuhan ang inyo pong blood sugar level sa katawan. Narito na po ang premium D3 coffee mix. Dahil ang nagpapatamis sa kapeng ito, mga sir, mga ma'am, ay stevia. Isa pang uri ng halaman na nagpuproduce ang natural sweetener na hindi po nakakaapekto sa ating pong blood sugar level. Wala pong epekto.
1: more.
0: Doon sa ating blood sugar level, lalo po sa mga nagme-maintain na po na kanilang sugar, ha? Sugar sa katawan. Kaya makapag-i-enjoy ka na, titibay pa ang buto mo. Nang wala kang alalahanin sa inyong blood sugar level sa katawan. Kaya mga katropa, sa kape, ako, kada umaga, ganitong oras. Pampainit sa umaga, basta morning, di ba? Premium D3 coffee mix na po tayo, ha? Tuloy ang kape na ito, kahit pwede mong inumin sa merienda. At bago ka matulog, huwag kayong mag-alala. Dahil yung mga kape ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga tropa, hindi po yan, sabi nga, magdudulot ng hindi mainam sa inyong katawan. Lahat po yan ay dumaan po sa pagsusuri ng FDA. At yan po, mga kabayan, mga tropa, ay certified na safe and effective. Kaya ako sa umaga pa lang, healthy coffee na premium D3 coffee mix. Available po yan. Mabibili na po ninyo yan, mga sir, mga ma'am, sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: So, mga kabayan, mga katropa, ito na nga sa umaga na ito. Mga kabayan, mga katropa, good morning muna, Sir Weng Hara Ilibera, ha? Ito na yung kanyang thought of the day. Not everyone you trust will stay. And not everyone who stays will be true. That's why it's important to be careful with who you let into your heart. Oh, diba? Thought of the day. Pag-isipan nyo yan, ha? Yung mga kabayan, mga tropa, ha? Hindi daw lahat ng ating pong pinagkakatiwalaan ay mananatili. At hindi naman daw po yung mga nananatili sa atin. Totoo. Kaya dapat napaka-importante daw po, mga kabayan, mga tropa, na maging maingat. Maingat po tayo sa mga taong ating pong pinapapasok sa ating buhay. Ha, mga kabayan, mga tropa, ha? Yung sa mga umiibig dyan, syempre, talaga naman, maging maingat kayo sa pagpili na sa mga papapasukin nyo sa inyong mga puso. Aba talaga naman. Pero sa buhay, pwede rin ito. Hindi lahat ng ating pong pinagkakatiwalaan ay lubos o tunay na mananatili sa atin. At hindi naman daw po lahat ng yung mga nasa paligid natin ay totoo sa atin. Ay, totoo yan. Ay, nako. Kaya sabi nga, lagi daw po tayo maging maingat din.

sa bayan pa rin ng Koro. Na mga kabayan, mga katropa, kahapon ibinaba na yung pong additional 41 na mga sunog na mga katawan ng tao mula doon sa Henry June Astor. Mga kabayan, mga katropa, kahapon din ng umaga, mga kabayan, mga katropa, yung pong pamunuan ng Philippine Coast Guard, especially po yung spokesperson, nagsagawa po ng press briefing on board ng barko ng Coast Guard, yung MV hindi ko na masyadong matandaan yung pong barko, Melchor Aquino, mga kabayan, mga katropa. Ito rin po yung MV MVRR ng 4411 o ng Philippine Coast Guard. Nasa rin pong kumukuha ng mga katawan magmula doon sa MV June Astor. Siya naman pong magta-transfer doon sa Port of Borac, Barangay Borac, dyan sa bayan ng Coron. Doon po kasi pinuproseso, mga kabayan, mga katropa, ng mga soko, yung pong pagkukuha ng mga swab doon sa mga labi, mga kabayan, mga katropa. Yung mga cadaver, mga katawan po ng tao, mga pasahero na ipit o na-trap na rin sa loob ng barko. Mga kabayan, mga katropa, pahirap po na po kasi ma-identify. Dahil nga po sa sunog, sunog ang karamihan, mga kabayan, mga katropa. So yung pong proseso para ma-identify, yung swab, pagsaswab, pagkuha po ng mga sample dyan sa mga labi na yan, na i-cross-match doon sa mga pamilya na hanggang sa ngayon, mga kabayan, mga katropa, ay nag-aantabay sa nagiging proseso ng ating pong mga authority sa pag-identify dyan pong mga cadaver na yan. Maproseso po yan, mga kabayan, mga katropa. Makukuha ng sample mula doon sa cadaver. Iko-crossmatch yan doon sa mga immediate family na nag-aantabay dyan sa bayan ng Coron, mga kabayan, mga katropa. It took time, sabi nga daw po ng ating mga otoridad, from 1 month to 3 months. Ganun po katagal yan. Yung pong mga nakuhaan na ng mga samples, mga kabayan, mga katropa, pansamantala daw po munang inihimlay sa San Nicolas Public Cemetery, dyan din po sa naturang bayan. Habang inihintay yung resulta, magdadaan pa sa laboratory, matagal-tagal po yan, mga kabayan, mga katropa. Siguro, depende na doon sa pamilya kung mananatili na lang ba yung mga labi na yan dyan, or iuwi pa nila. Depende na po yan sa kalalabasan ng kanila pong lab test. At kaugnay nga, mga kabayan, mga katropa, kahapon nagkaroon po ng press con nga doon sa mismong area. Ito ang ating pong Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore Noemi Kayabyab, mga kabayan, mga katropa. Katuwang yung pong soko, yung pong ila pa pong mga nakasama po doon sa operation. Engineer Ken, okay na ba yan? Saglit lang ha, piniprepare lang po ni Engineer Ken yung pong video yung pong naturang press con. Ayon ang sitwasyon, mga kabayan, mga katropa. Base na rin po doon sa press con kahapon, yung ilang pong mga dapat pang gawin ng ating mga authority, yung papasukin para po nila yung cargo hold, na ayon pa rin sa ating pong Philippine Coast Guard, may tubig na. Pasuyo lang, Engineer Ken, ha? Mga kabayan, mga katropa, matubig na raw, ha? Itong area na ito, bagamat yung barko mismo, yung MV June Astor, mga kabayan, mga katropa, nasa gilid na talaga. Nasa gilid na, mga kabayan, mga katropa, ha? May tubig pa rin yung pong loob ng barko, yung cargo hold. Mga kabayan, mga katropa.
Medyo sabi nga malungkot na balita doon.

0: Kung sa ilan pa, karamihan na po sa pamilya na nag-aantabay talaga sa resulta o operation na ginagawa ng ating mga otoridad doon sa pagkakadiscovery nga po ng mga sunog na katawan nila. May mga umaasa pa rin po, mga kabayan, mga katropa, dahil meron pang nananatiling 12. 12 ang still missing, mga kabayan, mga katropa. Tapos nga pong pumalo sa 76 na po yung total casualty as of yesterday, mga kabayan, mga katropa. Ha? Baka na, engineer again? Sige, ito, bahagi po nung naging press con kahapon ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan po ni Commodore Noemi Kayabyab, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: During the firefighting operations, halos na-penetrate na po natin yung barko. Pero yung pagkuha po ng cadaver, dahil currently po, as of yesterday, medyo flooded pa rin yung area ng cargo deck. So yun na lang po ang inaantay po natin. But ngayon po, continue po ang pagkakanda po natin ng assessment and possible retrieval pa po ng mga makikita pa po natin mga remains. So of course, that is with the Philippine National Police, SOCO, the Bureau of Fire, and the Philippine Coast Guard.
3: May mga vehicles po doon sa barko. Na-check na po ba may mga tao sa loob?
2: Well, na-mention po natin kanina, flooded pa rin po yung cargo deck. So yan po talaga ang intention ng Philippine Coast Guard, because yung mga narratives po ng ating po mga survivors na doon po initially nagsimula yung pagsabog, definitely yan po ang titingnan po natin. But with the challenge right now, yung condition ng cargo deck, yan po muna ang susunod po natin na gagawin. But as we speak po, nagpo-focus po muna kami doon sa proper retrieval po ng ating mga possible.
3: Flooded po ating tulip. Anong presensin?
2: Yes, we are also in coordination as well with the shipping company to assess us, dahil medyo mataas pa rin po yung tubig. But later on, I think we can forward with the question.
4: Paano po balak doon sa barko na nakasadsad doon? Ihihilahin ba or paano yun?
2: Well, yeah, possible yan po ang susunod. Pero ngayon po, nabanggit ko kanina, ang focus po muna natin is to retrieve kung may makukuha pa tayo. Magkakaroon pa po tayo. Actually, ongoing pa ang ating sinasagawang safety investigation and maritime crime investigation. So lahat po muna na pwedeng makuha ng mga ebidensya doon sa barko ay sasagawa po. But definitely, yung possible salvage ay... next part of our
3: yung mga process. Nakita po mga bangkay, sila ba yung magkakatabi, patong-patong po ba o hiwa-hiwalay po?
2: Well, I think we can address that question to the PNP SOCO later on.
4: Pero ma'am, last na po, yung search and rescue natin, sabi niya rescue pa, yung sa mga hinahanap, pinalawi pa ba to o dito pa sa area ng Palawan?
2: Yes, actually, we expanded our search and rescue. Again, that is, we are still in search and rescue operation. We have still numbers of missing. We used our science-based approach of search and rescue. We extended up to Southern Tagalog, actually. Ongoing na lang kayo ng pagkasagawa ng surface search operation. Yesterday, we conducted aerial search, no? We followed yung possible drifting areas na ibinigay sa atin ng search and rescue optimization planning system. So, lahat po yan ay ginagawa. And of course, I would also like to add that we are continuously conduct the radio broadcast to all vessels plying within the area to be more vigilant and to be on the lookout. So, nababanggit po natin if they see some suspicious or mga objects na pwede po maging mga floating objects na yun, then we ask them to render assistance.
4: Okay, thank you, ma'am.
5: I have a question.
0: Yan po mga kabayan, mga katropa, ang bahagi po ng naging question and answer na po yan, mga kabayan, mga katropa, doon sa press briefing. May sinagawa nga po kahapon doon na mismo yan sa barko, yung MV Melchora Aquino ng Coast Guard, mga kabayan, mga katropa. Doon naman sa Port of Porac, mga kabayan, mga katropa. Si Commodore Noemi Kayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard National Headquarters na po yan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Nakapokus pa rin po sila doon sa paghahanap pa rin po sa mga nawawala, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting!
0: Although yung pong tinatawag na cargo deck, matubig pa nga, Ano, yan po rin po yung subject ngayong pong araw na ito. Ang tabay pa rin po yung ating pong kasamahan dyan. Sa mga panibago pa rin po mga update, mga kabayan makatropa. Yung pong makahapon din dyan sa presko na yan na mga kabayan makatropa. May kinatawan din po yung pong shipping company. Mga kabayan makatropa at sila naman po patuloy daw pong nakikipag-ugnan, nakikipagtulungan naman doon sa ating pong mga otoridad, mga kabayan makatropa, para doon naman sa assistance doon sa mga kaanak na patuloy nga pong nag-aantabay dyan sa bahay ng Koron, ha? Pasuyo lang Engineer Ken, pahanap ito. Kahapon ito sa program. Yan nasa GC natin. Ito, kasi nga, yung katanungan kanina ng ilan po natin kasama sa pamamahayan, kung pinalawig na raw ba yung pong area paghahanap doon pa sa mga nawawala, mga kabayan, makatropa. Kasi meron pong mga lumabas sa mga impormasyon kahapon, Sabado. Bernes pa lang. Yan. Na sinasabi, meron daw pong na kitang palutang-lutang na individual sa bahagi na po ng Mindoro. Mga kabayan, makatropa. Tapos naipos po ito. Nakakuha po tayo ng numero. Ito pong si katropang Gerald Gales at in interview. May interview po siya dyan. Ito, may paglilinaw, ha? Dahil nung una sa post, inaakala na itong nakitang palutang-lutang na individual dyan sa bahagi po ng Mindoro ay isa sa mga pasahero ng MV June Aster. Pero may paglilinaw po, ha? O narito, yung pong bahagi po ng interview itong si katropang Gerald sa kaanak nung pong sinasabing nakitang palutang-lutang, ha? At naiugnay kasi doon sa paghahanap doon pa sa iba pang mga missing na pasahero ng MV June Aster, mga katropa. O ito.
5: Good morning po.
6: Sir, binigay sa amin yung number mo na sabi mukhang kayo yata'y nakakita or kasama ninyo yung pong may palutang-lutang dyan po sa Mindoro, no?
5: Opo, yung tsuhin ko po.
6: Tsuhin nyo ang nakakita. Saan po sa Mindoro, sir?
5: Sa Paklasan po.
6: Paklasan, Mindoro. Ano pong pagkakwento ng tsuhin ninyo na meron daw po nakitang survivor?
5: Opo, yun po pala nataob na bangka, sir.
6: Nataob ng bangka, pero hindi ho taga Palawan, kundi taga dyan po sa Mindoro.
5: Opo.
6: Nataon kasi, sir, na medyo mainit yung usapin na ito tungkol dito sa MV June Aster na nasunog po dito sa Palawan. Kaya naghanap din talaga ng survivor . Nung nakita yan, pumutok, sabi survivor daw dito sa barko na ito, sir?
5: Yun nga rin po yung ano namin, sir.
6: Yun yung unang ano ninyo, sir? Ang akala ninyo?
5: Yun yung akala namin para makatulong ko sana. Yun po pala maling detalye.
6: Okay lang, at least nalilinaw natin ngayon, sir, kasi marami rin naghihintay rin ng totoong impormasyon kung yan ba talaga ay survivor o hindi. Pero sigurado na talaga, sir, hindi yan survivor dito sa ano? Sa barko?
5: Hindi po, sir, kasi ngayon andun na po, sir, nangingisda na po.
6: Nangingisda na sila, okay. Ilan po yun, dalawa rin?
5: Dalawa po sila, tumawag po yung bangka nila habang nagkaroon sila ng isda.
6: Okay, saan po banda? Sa Mindoro?
5: Dito lang po kami sa Paklasan, sir.
6: Sa Paklasan lang din mismo, tumaob. Tapos, nung una hindi nyo pakilala?
5: Hindi po namin kilala, sir. Akala po namin, survivor ng ano. Kasi malayo sila sa bangka nila .
6: Oo. Abali, na-recover din pati yung bangka?
5: Opo, sir. Nung nakalaunan, kinuha po sila ng ano nila, kaanak nila, akala namin.
6: Oo.
5: Mga rescuer.
6: Ang una talaga, nakita itong dalawa?
5: Opo.
6: Tapos, buhay naman, sir, ano? Ang dalawa?
5: Buhay po. Buhay po sila, sir.
6: Ayun. Sila rin talaga makapagkukwento na hindi kami survivor ng barko, kundi dito lang kami nangingisda, di ba?
5: Opo. Yung ako, sinabi po nila nung ano, kasi ang kala namin, nag-react naman kasi kami agad.
6: Okay lang yun, sir. At least nakakuha ng attention, ganun naman talaga. Yan ang power ng social media, Na-post ka agad, at least ngayon, naitama natin na yan po ay hindi survivor, di ba?
5: Apo.
6: Parang iba kasing pamilya, baka umaasa na yan yung ano, yung kaanak nila, at least dito natutuldukan na natin na hindi yan yung survivor.
5: Apo.
6: Sila rin mismo nagkwento, sir, ano bang nangyari? Ano raw ang kwento nila? Bakit palutang-lutang sila sa dagat, dalawa.
5: Tumawdo po yung ano nila sir, yung bangka nila, eh natubigan yung makina nila, kaya napilitan nila sila lumangoy.
6: Tapos ilang oras sir? Araw rin ba sila na palutang-lutang?
5: Mga sir, mga ilang oras din daw po.
6: Oras din, okay. Sige, mabuti po. Nakita rin pa paano sila. Ang nakakita sa kanila ay mga kapwa chuhin mang... chuhin ninyo, kapwa mang isda rin po.
5: Po.
6: Okay, sige po. Malinaw na po yan. At para sa mga dito sa amin sa Palawan, sir, talagang ano rin eh. Ang buong akala rin ng marami, may survivor doon. Pero yung pala
5: ay hindi. Po, sir. Tangin na rin po ng paumanhin kung nagkamali din po kami.
6: Okay lang po, sir. Opo. Anong pangalan niyo, sir? Para at least maano natin, address natin.
5: Gerson po.
6: Sir Gerson, dyan po sa Mindoro.
5: Paklasan dyan.
6: Paklasan. Bali, ikaw, sir, ang nag-post o yung pong chuhin niyo?
5: Yung chuhin ko, yung pamangkin niya, binigay niya yung number ko. Hindi ko rin alam na bakit niya binigay agad. Sabi ko, hindi naman kayo na dapat agad ng number.
6: Kaya lang, nabigay na kaagad din. Pero sir, maganda at nabigay. At least nalinawan tayo, sir, kaagad. At least naayos natin na bago. Kung mayroon man po.
5: Ang gusto rin po sana namin, makatulong eh.
6: Yun, nandoon din ako. Nakikita ko kasi post kaagad eh. Baka sakaling ito ay... wala bang issue, sir, na ano? Sabi, may nanghihingi raw ng pera? Wala bang ganun?
5: Wala naman, sir.
6: Wala. Yung sabing hihingi ng pera para makita itong survivor, walang ganung issue.
5: Wala naman, boss.
6: Okay, ang sa inyo lang po sir, na i-post ka agad ang chuhin mo yon para makita at makilala ka agad kasi yung mga kaanak.
5: Apo.
6: At may inform na meron nga kayong nakita na rescue.
5: Pango sir, apo.
6: Na yan ay, ilang taon na sir, yung dalawa na yun?
5: Nasa 20 lang po yung bata, yung ano, binata eh.
6: Binata. Mag-ama o magkaanak din yung dalawa?
5: Mag-chuhin din po.
6: Mag-chuhin. Residente ng?
5: Sa Mindoro din po.
6: Saan sa Mindoro po?
5: Occidental, sir.
6: Occidental, Mindoro. Okay, nangingisda sila, tapos lumubog. Napasok ng tubig yung bangka.
5: Opo, natubigan yung makina daw nila, sir.
6: Okay, sige. Tapos noon ay ilang oras na palutang-lutang at ganun na nangyari. Sir, salamat sa paglilinaw ha, para at least na kami dito, nakampante na kami dito sa Palawan.
5: Opo, sir, maraming salamat din po, sir.
6: Thank you, sir. Okay.
1: Exciting Pilipinas!
0: So yan po, magpaglilinaw ha, doon sa kumalat din po kasi na, ha, Biyernes pala ng gabing, may kumalat na yan eh. Text na sabi, mayroon survivor na nakarating sa Mindoro. Survivor po, mamangingista, pero taga doon din lang po, mga kabayo, mga tropa, ha. Kasi umasa eh, yung pong mga pamilya ng mga kaanak, ng mga nawawala pang pasahero. Baka, sabi nila, baka nga, isa sa mga pasahero ng MV June Aster yun nandoon. Yung laman nung post na yun. Pero may paglilinaw na po kahapon yan, ha? Samantala, mga kabahay, mga katropa, sa bagong inilabas na press release ng Coron MDRRMO. Itong kanilang press release number 04. September 13, alas 4:30 kahapon. Ay pinapaalam po ng pamahalang bayan ng Coron sa publiko na ang mga bangkay ay kasalukuyan nasa pansamantalang laboratorio sa Boracport, Barangay Borac, Coron, kung saan sinasagawa daw po yung mga kinakaukulang otoridad o ng mga kinakaukulang otoridad yung kinakailangang forensics examination, documentation at proseso para sa pagkakakilanlan ng mga biktima. Bilang bahagi daw po ng proseso ng pagkilala, kukuha at susuriin yung po mga DNA sample mula sa mga bangkay. Ihahambing ito sa mga DNA samples mula nga po sa mga pamilya na mga nawawalang pasahero at crew upang matukoy kung sino ang bawat isa. Naunawaan daw po ng pamahalang bayan ng Coron ang nais ng mga pamilya na mapanatili muna ang kanilang mga mahal sa buhay hanggang sa lumabas ang resulta ng DNA. Gayunpaman, ang kasulukuyang pasalidad ay wala daw pong sapat na kapasidad at kagamitan para mapreserba yung pong mga bangkay ng matagal-tagal. Kung matatapos na po ang kinakailangang pagsusuri at dokumentasyon ay mayroon pa rin daw pong mga hindi. May mga hindi nakikilala at hindi inaangking bangkay Ilalagay ang mga ito ng maayos sa sealed body bags. Lalagyan ng kaukulang identification at reference number. At ilalagay daw po sa mga ataul pagkatapos ay pansamantala silang ililibing sa San Nicolas Public Cemetery habang hinihintay pa ang resulta ng DNA matching at pinal na pagkakakilanlan. Tiniyak din po ng pamalang bayan ng Coron ang bawat bangkay daw po ay tatratuhin ng may lubos na dignidad, respeto at malasakit. Gagawin daw po ang lahat ng makatuwirang hakbang upang maayos na maidokumento, makilala at maitala ang bawat individual. Inilala rin po ng pamalang bayan ang matinding sakit, pangamba at kawalan ng katiyakan na nararanasan ng mga pamilya. Patuloy daw po silang nakikipagtulungan sa mga national government agencies, rescuers, forensic teams at ang mga pamilya upang mapabilis ang pagkilala sa at tamang disposisyon ng kanilang mga mahal sa buhay. Nagpaabot po ang pamalang bayan ng taos sa pusong pagkikiramay sa lahat ng pamilyang naapektuhan ng nasabing trahedya, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ito, mga kabayan, mga katropa, ang pinaka-importanteng punto rito ay hindi pa talaga tiyak. Yung pong pagkakakilanlan ng lahat ng mga bangkay na naibaba na. Mula po dyan sa MV June Aster, mga kabayan, mga katropa. Ha? Yung pong pagsasagawa talaga ng forensic examination, DNA testing, yan po yung talagang makapagsasabi. Yung pong pagkakakinalan ng pong mga bangkay na yan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Siyempre, alam mo naman po, yung pong nagiging pansamantalang laboratorio ng ating pong mga eksperto, patuloy ng mga forensic, yung mga taga-soko, yung pansamantala kasing ginawa nilang pong laboratorio dyan, alam mo pong makeshift lang, tolda, tent, yun lang po yung kanilang pong area dyan. Wala po yung mga kinakailang iba pang mga kagamitan, mga refrigerator, refrigerated na pwedeng paglagakan ng mga labi. Wala po dyan sa area. Kaya ang naging kinalabasan po ng kanilang pong mga pag-uusap, siyempre bago po sila kumikilos, mga kabayan, mga katropa, nagkakaroon po yun ng mga briefing, po yung mga dapat gawin sa loob ng maghapon. Kaya napag-usapan nung una, matapos nga maproseso, yung unang batch, yung 30. Kuha na lang po ng mga DNA sap, ay pansamantala muna sila na inilagak sa isang sa San Nicolas Public Cemetery. Siyempre, pansamantala po yan hanggat hindi po na-identified. Pero bago siyempre yan po ilibing, yung pansamantala, may mga markings na po yan. Na-correspond naman doon sa mga nakuhang swab. Para in case na magkaroon na ng laboratory examination, testing, para sa cross-matching, ng mga nag-iintay pa dyan, ng mga kaanak, identified kagad kung sino yun ng bangkay na yun at kung kayo ng pamilya yun. Ha? Yung pong sa ating pong mga kabayan, panalangin po natin sana mapabilis yung pong proseso at nang sa ganun, pong mga nagdadalamhati na mga pamilya sa mga oras na ito ay unti-unti pong gumaan. Mga kabayan, makatropa, yung po kanilang pasanin. Hirap po ito. Sabi nga nung iba pong mga pamilya dyan, mas pa nila kung makikita ang buo yung katawan ng kanilang mga kaanak. Ito, kita nyo naman po. Ha? Halos, kita nyo naman po yung mga itsura. Anong pong mga bangkay. Talagang pong lahat halos sunog ang buong katawan. Ha? O mga kabayan, mga katropa, 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. O, tuloy-tuloy na tayo, Engineer Ken, sa ipang mga balita o sa balitang nasyonal. Sa balitang nasyonal, mga kabayan, mga katropa, may kaugnayan pa rin ito. Diyan pa rin po sa MV June Aster, yung trahedyang nangyari. Ito pong si Senatora Pangilinan na nananawagan po ng investigasyon sa naturang pong trahedya. Ha, mga kabayan, mga katropa. At ito, bakit yun ang na-play ko? Ito yun. Mga kabayan, mga katropa, nananawagan nga po itong si Senator Francis Kiko Pangalinan ng mabilis, independiente at masusing investigasyon sa sunog na nangyari po sa MV June Aster sa bayan ng Coron, Palawan. Kinasabi nga po ng ilang pasero at nag-iwan pa ng mga taong patuloy na naghihintay ng anong po mga development na ikaugnayan po sa kanila pong mga mahal sa buhay. Ayon po kay Pangilinan, kailangan daw pong matukoy ng investigasyon ang sanhi ng insidente, mga pagkukulang at mga dapat limunong managot. Gayun din daw po ang mga reforma ang kailangang ipatupad upang hindi na maulit ang kahalintulad na trahedya. Binigyan din niya na pangunahin daw pong pananagutan ng pamahalaan ng kaligtasan ng mga pasahero sa paglalayag, lalo't halos 110,000 pasahero o passenger movements ang naitatala sa mga pantalan sa buong Pilipinas araw-araw. Dapat umanong tiyakin ng mga regulatory agencies, port authority, ship operator at maging mga tripulante na ligtas at karapat-dapat daw pong maglayag ang bawat barko. Kabilang daw po sa mga kailangan masiguro ang maayos sa fire prevention at fire suppression systems, madaling maabot na life-saving equipment, malinaw na accessible na emergency exits, tumpak na passenger manifest, at sapat na training ng mga tripulante para sa pagtugon sa mga emergency. Ayon pa kay Pangilinan, isang chain ang kaligtasan sa paglalayag at may pananagutan daw po ang bawat sektor. Mula nga po sa pagsunod ng mga operator sa pamantayan, mahigpit na inspeksyon ng mga regulator at kahandaan ng mga tripulante hanggang sa pakikinig ng mga pasahero sa safety briefing at agarang pag-uulat ng anumang panganib. Iginit din po ng naturang niya, Senador, na hindi dapat magtapos sa rekomendasyon lamang ang mga investigasyon. Kailangan din po nung mauwi ito sa malinaw na hakbang para do po sa mas ligtas na mga barko. Mas mahigpit na inspeksyon, mas mabilis na pagtugon sa emergency at pagbabalik ng tiwala ng publiko sa paglalakbay, sakay ng mga ferry sa buong bansa. Sa huli, nagpaabot naman ang pagkikirama itong si Pangilinan sa mga pamilya ng mga nasawi at nagpahayag ng pakikisa sa mga patuloy na naghihintay ng balita tungkol sa kanilang mga nawawalang mahal sa buhay. Samantala, umabot na nga po sa 76 ang kumpirmadong bilang ng mga nasawi dyan sa sunog ng MV June Aster. Sa tala po ng Philippine Coast Guard, nadagdagan pa nga po yan ng 41 ang bilang ng mga nasawi, habang 13 naman ang bilang ng patuloy pa rin pinaghahanap. Nananatili namang nasa 43 ang bilang ng mga nakaligtas sa naturang sunog. Alin po yan kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander Noemi Cayabyab. Batay po sa opisyal na listahan ng mga pasahero, 134 yung tinatayang may pangalan ang sumakay sa MV June Aster, habang 2 naman ang tinatayang sinasabing hindi nakasakay sa nasabing barko. Kinumpirma naman ng PNP Soko na kasama rin sa mga na-recover na mga labi ang isang alagang aso. Ito nga po yung asong si Ali na pinapanawagan noon pa man nung mabalita ang nagkaroon ng trahedya, sunog sa barkong niya. Yung may-ari ay nag-post na kagad. Saka sakaling baka nakalangoy ang kanyang aso, nakalabas sa kulungan at nakalangoy. Kailan po, kasama rin po sa na-recover yan, yung sunog nakatawan din ng aso, ha? Kasi isa lang naman pong aso ang sakay ng naturang barko nung maglayag ito. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, ang ilan pang ahensya maaari pang mabago ang bilang habang nagpapatuloy pa rin po ang property recovery at identification sa mga nasunog sa naturang pong barko. Ito ang mga kabayan, mga katropa, ang balita niya nagatid sa atin o hati naman po sa atin yan ng Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Meron pong kakayahan na ito upang maipanumbalik sa maayos na paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ang Vision X Plus sa Soft Gel Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili naman po natin o ninyo sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating po mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, kaugnay niyan ang balitang niyan. Punta muna natin si katropang IC Pakaldo. Engineer Ken, pakipasuyo kay Ma'am IC. Ito nga pong Philippine Coast Guard, pinalawak na po ang search and rescue sa nawawalang mga pasahero. Nawawala pa rin po mga pasahero ng MV June Aster. Katropa natin sa balitang niya na IC Pakaldo.
1: Live report! Live report!
7: Pinalawak na ng Philippine Coast Guard ang search and rescue operations para matukoy ang kinaroroonan ng mga pasaherong nawawala matapos ang insidenteng sunog sa MV June Aster sa karagatan ng Coron, Palawan. Sa pakipag-ugnayan ng PCG sa mga local disaster response offices, barangay at mga mangisda sa mga baybaying lugar ng Mindoro dahil sa posibilidad na may mga pasaherong naanod o napadpad sa mga isla, nanawagan ng PCG sa mga residente at mga mangiisda na agad na iulat ang anumang makikitang posibleng survivor o nawawalang pasahero sa pinakamalapit na Coast Guard Station o barangay. Kasabay nito, hinimok ng ahensya ang publiko na tiyaking beripikado ang mga impormasyong natatanggap bago ito ipakalat sa social media upang hindi madagdagan ang pangamba ng mga pamilyang naghihintay sa kanilang mga nawawalang kaanak. Yan ang balita atin sa atin, Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong ningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat katropang IZ, yung mga binabagit ng pagpapalawag ng sinasagawang area. Pagpapalawak po ng mga area na lugar o mga lugar na subject po ng search and rescue o ginagalugad ng ating po mga rescuer. O sabi nga dun sa nalalabing mga missing, baka nga po napadpad lang po sa mga kalapit isla dyan sa bayan pa rin ng Coron. Eh, mas pinalawak pa ng Philippine Coast Guard. Yung nga pong isang ang na-post nga nung pong kaninang na-interview ni katropang Gerald. Isa po yung sa mga binerepika ng ating din pong Philippine Coast Guard. Kaya yung pong pakikipag-ugnayan din po sa mga Coast Guard station sa bahagi po ng Mindoro, pinalakas na rin po ang mga kabayan, mga katropa. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 48 minutos makalipas sa pong alas 4 ng umaga. Sa iba pang balita, mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa balitang national pa rin po, mga kabayan, mga katropa.
1: Balitang national.
0: Punta muna natin ang iba pang mga balita. Ito naman pong House of Representatives. Mga kabayan, mga katropa, abay si siguraduhin daw po na maayos at malinaw daw po yung paggamit ng bawat sentimo sa panukalang 7.2 trillion pesos ng pambansang budget para po sa susunod na taong 2027. Ito po ang tiniyak nitong si House Speaker Faustino Boji D. III. Sinabi po nitong si Speaker D na masusing susuriin daw po ng Kamara yun daw pong mga panukalang pondo sa bawat ahensya upang matiyak na mapupunta ito sa mga programang may direktang pakinabang sa mga Pilipino. Ayon po sa naturang speaker, mahalaga ang transparency sa pagtalakay o pagtalakay ng budget upang malaman kung saan gagastusin ang pera ng bayan at kung ano o magiging resulta nito sa mga komunidad. binigyan din din niya na dapat daw po may malinaw na epekto sa kabuhayan at kalidad ng buhay ng mga pamilya ang bawat pondong ilalaan sa mga proyekto. Nakumpleto na raw po ng House Committee on Appropriations ang pagdinig sa mga ahensya para sa panukalang 2027 budget. Hiningi naman o hiningi sa mga departamento at ahensya na ipaliwanag ang kanilang mga hinihinging pondo, programa, target at prioridad. Ang Kongreso daw po ngayon ay pinagsisikapan na maging maayos, maging transparent ang bawat pagtatalakay ng bawat budget daw po ng iba't ibang mga departamento. Dagdag pang pahayag nitong si Speaker D.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga tropa, yan pong balitang national na yan. Nagatid na sa ating orasan, naganap na pong 10 minuto bago po sumapit ang alas 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balita sa international.
0: Samantala sa atin naman pong balitang international. Tumungtong na raw po sa 7,000 na bilang ng kaso ng tinamaan ng Ebola virus. Ito po sa Democratic Republic of Congo kung saan tinagurin daw itong pinakamalaka o pinakamalalang outbreak ng nasabing sakit sa kanila pong kasaysayan. Ayun po yan sa lokal na pamahalaan ng Congo. Wala daw po kasi sa 7,022 na aktibong kaso ng Ebola, naitala po ang 3,398 ang bilang ng mga namatay. Habang kasalukuyang ginagamot naman ang 837 katao. Ang nasabing outbreak daw po ay dulot ng Bandibugyo variant. Ang Bandibugyo variant ng nasabing virus ang 17 nitong epidemya na galing sa hilagang silangang bahagi ng Ituri province ng Congo pa rin. Naitala rin kumalat ang nasabing virus sa ilang rehiyon ng natunang bansa. Partikular daw po sa mga rehiyong Talamaca. Yan daw pong mga armadong grupo kung saan hindi sapat ang kakayahan ng mga pagamutan at pamalaan sa naturang lugar. Tinatayang nasa 15,000 katao na yan daw pong nasawi dulot ng Ebola sa nakaraang 5 dekada sa Africa. Nahahawa ito o nakakahawa ito sa pamamagitan daw po ng contact sa mga bodily fluids. Kabilang daw po sa mga komplikasyong dulot ng naturang sakit ang severe internal at external bleeding at organ failure. Sa ngayon, wala pa pong aprobadong lunas o vaccine kontra po sa Ebola. Ngunit patuloy naman daw po ang pagsasaliksik ng mga eksperto sa karampatang gamot para dito.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga tropa, ang ating pong balitang international. Handog naman po sa inyo yan ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Kaya katropa, dapat araw-araw malakas ang ating pong immune system para labanan ang banta ng anumang pong sakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: 7 minuto bago po ang alas 5 ng umaga sa atin naman po mga balitang lokal.
1: Balitang lokal!
0: Punta muna natin ang atin naman po mga kasamahang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita nitong si katropang Dennis Chua. Yun daw pong National Food Authority o NFA. Bumisita raw po sa bayan ng Brooks Point kaugnay sa high economy food ng naturang bayan. Katropa natin sa balita niya, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
8: Kita sa bayan ng Brooks Point ng National Food Authority sa pangunan ni Assistant Branch Manager Holmes Pilopesa Kailan ang sinasabing pagbisita ang pagpapalakas ng koordinasyon sa pagitan ng NFA at lokal na pamahala ng Brooks Point, lalo na sa pagtiyak ng sapat at abot kaya at bigas sa supply na bigas para sa mamamayan. Bahagi rin ito ng masiguradong kapasidad na supply ng pagkain sa bahaging sur ng Panawan upang masigurong hindi napapabayaan ang naturang bayan. Ayon kay Mayor Benedicto, patuloy na nakikipagtulungan ng LGU sa NFA at iba pang ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang food security at kapakanan ng bawat individual sa naturang bayan. Ang balitan ko yatin sa inyo ng Sandod Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua XFM.
0: Maraming salamat, Kachobang Dennis. Samantala, tirador ng mga manok sa bayan ng Quezon muli na namang umatake. Katropa natin sa balitang ito, the

0: mabibili sa malapit na butika.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig na testimonya
3: tungkol sa Supple Plus Gold.
2: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
2: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Supple Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
8: Buti na lang,
7: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
8: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
1: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Sister Pain. Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
22: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Oras natin mga kabay makatropa, 7 minuto makalipas sa po ang alas 5 ng umaga. Power interruption dito sa bahagi po ng Libi, San Pedro, mga kabayan, mga tropa. Kaya nawala tayo kayo na sa ere, ha? Pero ganun pa man, buti nila meron tayong sariling kooperatiba, ha? Balik po tayo sa ating pong mga balita, mga kabayan, mga katropa.

0: Punta muna natin si katropang Ray Elgaran, yung daw pong mga tirador ng manok. Diyan sa bayan ng Quezon, muli na naman daw pong umatake. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
2: Datangay na hindi pa nakikilalang kawatan ng isang manok sa barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Madaling araw noong September 13, 2026, pasan ng stress. Ayon sa may-ari na si Luigi Lantahia, pinakain pa ng kanyang asawa ang manok noong hapon at nakita pa nila nito noong pagsapit ng ating gabi. Ngunit kinaumagahan ng papakainin na sana ay dito na nila hindi napansin at nawawala na ito. Nagtaka naman si Lantahia kung paano nagpasok ang kawatan dahil may aso naman daw sila at ang pinagtataka nito ay hindi daw pumahol ang alagang aso nang mangyari ang insidente. Sa dami ng mano ng kanyang manok, ang binabae pa ang napili ng kawatan at ayon pa kay Lantahia, maaari talagang nagustuhan o nakursunadahan ng kawatan ang naturang manok. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng Lantahia sa publiko na kung may bagat kita o magtangkang magbenta ng naturang manok ang ganitong idulog sa mga kinaupulan o makipag-uulayan sa kanila. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, SFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Joint Task Force Malampayan nakiisa naman sa isinagawang tree planting activity sa bayan ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
3: Nakiisang Joint Task Force Malampayan sa isinagawang tree planting activity ng Municipal Government of El Nido sa El Nido Sanitary Landfill sa Sitio Pasto, Barangay Villa Libertad, Camacailan. Layunin ng aktividad na palakasin ang mga hakbang para sa pangangalaga ng kalikasan at isulong ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan at komunidad para sa mas malinis at lunti ang kapaligiran. Kabilang sa mga lumahok ang kinatawan ng Local Government Unit of El Nido, iba't ibang national government agencies, mga opisyal ng barangay at Philippine National Police. Kinatawan naman ng JTF Malampaya ang mga tauhan mula sa Headquarters Support Group Malampaya, Air Task Force Malampaya, Special Operations Task Force Group Malampaya at 37th Marine Company ng Marine Battalion Landing Team 7. Matagumpay na naitanim sa mga itinalagang lugar sa loob at paligid ng sanitary landfill ang lahat ng mga punla bilang bahagi ng inisyatiba para sa environmental conservation at sustainable community development sa Palawan. Binigyang diin ng GTF Malampaya ang patuloy nitong suporta sa mga programang naglalayong mapangalagaan ang kapaligiran at mapaunlad ang mga pamayanang kanilang nasasakupan. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Libreng sakay program para daw po sa mga taga-lunsod ng Puerto Princesa. Magsisimula na po ngayong araw. Katropa natin sa balita niya na Mikey Scotte.
1: Live report. Live report.
4: Magsisimula na ngayong araw ang libreng sakay program ng City Government ng Puerto Princesa para sa mga computer. Batay sa inilabas na route at schedule, biyahing ang PPCE bus lamang ay sasagawa mula ngayong araw hanggang Biyernes bilang dagdag na serbisyo para sa mga pasayarong nahihirapang makasakay, partikular na tuwing rush hour at gabi. May nakatakdang biyahe alas 6 ng umaga, alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi at alas 8 ng gabi. Ayon sa City Information Office, ang unang istasyon ay matatagpuan sa South National Highway, Balayong People's Park sa pagitan ng Raffles Road at Balayong Park Entrance malapit sa Department of Agriculture. Dalawang ruta raw ang susundan ng mga ibas. Para sa Route 1, ang biyahe ay Balayong Malbar, Rizal, Banga, Irawan at pabalik ng Balayong. Samantala sa Route 2 naman, ang biyahe ay Balayong, Irawan, Banga, Rizal, Malbar at pabalik ng Balayong. Paalala naman daw sa mga computer, tanging sa mga inatdang pick-up at drop-off station lamang, maaaring huminto ang mga ibas. hindi ito maaaring magsakay o magbaba ng pasahero sa mga lugar na hindi kabilang sa mga designated area. Yan ang report katuwang ang Stanton Colder Balti na tutulong para mayusan ang bloated na tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Tropang Mike ah!
4: Yes ka, Tropang Ali.
0: Oo, ano to? Point to point lang.
4: Oo, bali... May drop off point merong
0: pick up point
4: siya, ano lang, may babaan lang saka may ano sa kaya.
0: Oh, hindi siya pwedeng pumick up along the way.
4: Hindi, merong ano eh, merong lang talaga designated area.
0: Oo, so from Balayong, yung route 1 Balayong ta diyan magagaling.
4: Oo, sa Balayong magagaling
0: tapos
4: ito ay pwede kang Balayong tapos nadaan ng City Jail, Tinigiban.
0: Okay.
4: Ayan. Pwede ka Balayong, City Jail, Tinigiban Elementary School, sa Azaraga Class, Asturias, San Pedro. Ayan, mga dadaan niya, yung mga drop points niya, pwede ka nga sumakay dyan.
0: Yun ang mga, ayan. Yung along the way na yan, from Balayong to Malbar, pwede sila magbaba, pero hindi sila pwede mag-pick up.
4: Okay. Pwede naman pagka pwede ka doon sa yung route 1, ito yung route 1 sa South National Highway.

0: kang ano,
1: sumakay.
0: Sumakay at pwede doon din, pwede ano, pwede ibaba.
2: Ah, okay. Sige, malaman natin mamaya yan.
0: Ako lang, papalag si Manong Lino.
2: Oh, sa rush hour dyan siya papalag.
0: Hindi daw sila lugi.
2: Yung rush hour. Well, anyway, mamaya, masubukan, Mang Lino, ha? Oh, ito naman ay mapag-aaralan naman. Kung sakasakali makaka-apekto to, baka pwedeng baguhin naman ng city government. Oo, yung oras ng kanilang biyahe, di ba? Katrapang Mike?
0: Oo, kaya nga, para ba...
2: Malaman lang.
0: Malalaman natin yan kung anong mangyayari mamaya.
2: Oo, kasi nga pag rush hour din naman, halos nagkukumahog din kasi yung mga pasahero, di ba? Na makasakay agad. Yun
0: ang wala kami, wala ring masakyan eh.
2: Oo, kasi nga hindi nakakabalik agad yung mga pampasayarong mga multi-cab jeepney natin. Oo, kasi nga marami nga pasayero. Wala mamaya, Mang Lino, try natin masubaybayan yan, ha? Sige, Katrapang Mike, maraming salamat.
0: Okay, maraming salamat, balik sa'yo.
3: Ito ang Exciting Philippines.
2: Samantala, mga kabay, mga katropa, tonet-toneladang blasting materials. Nasa Batao po, sa Port of Puerto Princesa. Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
3: Live report.
4: Kumpiskado ang tonet-toneladang blasting materials na nasabat sa Puerto Princesa Port noong isang gabi. Sa nakalap na impormasyon ng XFM Palawan, nadiskubre ito na magkaroon ng random inspection sa mga sakay ng barko at biglang umupo ang canine dog, kaya nag-usisa ang mga otoridad. Dito nakita ang napakaraming blasting materials na sangkap sa paggawa ng pampasabog o fireworks explosive pyrotechnic device. Sinasabing ang barko kung saan nasabat ang blasting materials lulan ng truck o wing banay galing Manila, pero hindi inilabas kung sino ang nagmamayari ng mga ito. Sa ngayon, wala pa rin paliwanag ang kumpanya ng barko ukol sa mga dokumento ng mga kargamentong napakadelikado sa biyahe. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Dapat araw-araw kang kondisyon at may proteksyon. Subukan ang Santon Plus Herbal Capsule. Meron itong mangustin, moringa at antioxidant. Katawang matibay, naka-Santon Plus Herbal Capsule yan. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Maraming salamat, Katropang Gerald. At tabayanan po yung iba pang detalye ng balita niyan, ha? Mamaya po sa programang Bullseye. Samantala, bagong kalsada at eskwelahan, formal na pong na-turn over sa Barangay Amas. Yan naman po, isabayan pa rin po ng Brooks Point, Palawan. Karagdagang detalye ng balita niyan, katropa natin, Dennis Achua.
3: Live report.
5: Opisyal lang na turnover sa Barangay Amas sa bahay ng Brooks Point, Palawan ang mga proyektong improvement of existing access road at early childhood care in the Bulamin Center nitong September 8 taong kasalukuyan sa paunguna ng alkalde. Sa pamamagitan ng proyektong ito, mas mapapadali ang pagbiyahe at pag-access ng mga residente sa barangay, habang magkakaroon naman ng maayos at angkop na pasilidad ang mga batang kabilang sa EED program para sa kanilang maagang pagkatuto at pag-unlad. Ang proyektong ito ay nakabatay sa pangailangan ng sambayanan, hindi lamang sa iisang barangay na katuon ng LGU, kundi sa lahat ng kanyang nasasakupan. Nitong mga nakalipas na buwan, ilang proyekto rin ang binuksan sa publiko na bahagi rin ng progresong mapaunlad ang ekonomiya ng bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Glur Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Power interruption. Interruption muling mararanasan na po sa Quezon, Palawan. Nauna na kami. Kayo kailan? Alamin nga natin ang detalye ng balita niyan mula naman kay katropang Ray Algaran.
3: Live report.
6: Muling mararanasan ng 14 na barangay sa Quezon, Palawan ang power interruption dahil umano ito sa gagawing pag-maintenance ng DMCI September 14, 2026, kung saan ito mismo ang mahalagang anunsyo ng Palaeco Quezon Satellite Office. Ayon pa sa ahensya, ang rason kung bakit pansamantalang mawawala ang supply ng kuryente ay dahil tatanggalin ang buong lumang generator

0: sa transformer ng DMCI power plant. Samantala, inaasahan namang magsisimula na mawawala ang kuryente ay pasado alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon dahil rito pauna na nga humihingi ng pamanhin ang palegokasyon para sa mga consumer ng buong munisipyo. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Ray Elcaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Taytay Municipal Police Station, pinalakas naman yun daw pong police visibility para sa ligtas sa biyahe sa natura pong bayan. Katrapa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
3: Live report. Pinalakas ng Taytay Municipal Police Station ang police visibility sa mga pangunahing kalsada at lugar na itinuturing na mataas ang panganib sa aksidente bilang bahagi ng kampanya para sa mas ligtas na pagbiyahe sa bayan ng Taytay. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Major Marvin Estegoy, ang hepe ng Taytay Municipal Police Station, isinasagawa ng mga tauhan ng himpilan ang mas pinaigting na mobile patrol, strategic checkpoints at traffic assistance sa mga piling lugar. Layunin ng mga operasyon na maiwasan ang mga paglabag sa batas trapiko, mapalakas ang pagsunod sa mga batas at regulasyon sa lansangan at mahikayat ang mga motorista na maging mas responsable at disiplinado sa pagmamaneho. Pinalalahanan naman ng Taytay Municipal Police Station ang mga motorista na sumunod sa itinakdang speed limit, tiyaking maayos at ligtas gamitin ang kanilang mga sasakyan at huwag magmaneho kung nasa impluwensya ng alak. Mahigpit din na ipinatutupad ang paggamit ng standard motorcycle helmet at visibility gear alisunod sa mga umiiral na local ordinance at regulasyon. Hinimok ni Estegoy ang mga rider at driver na makipagtulungan sa mga otoridad sa mga itinalagang checkpoints dahil ang ilang minutong inspeksyon ay maaring makatulong upang maiwasan ang aksidente at mailigtas ang buhay ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada. Kasabay nito, hinikayat ang publiko na agad i-report sa kinaukulang otoridad ang mga road hazard at iba pang kahinahinalang aktibidad na maaaring magdulot ng mapanganib sa kaligtasan ng mga biyahero. Bahagi ng pinaigting na police visibility ng kampanya ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman alisunod sa layuning mapalakas ang serbisyo at presensya ng mga pulisya sa komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Santo Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santo Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng Elito, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: City Government, ipamamahagi na raw po ngayong araw yun daw pong mga sasakyan sa mga benepisyaryong barangay. Aba naman talaga, ito yung mga bagong service na pre-recure ng City Government para sa mga urban barangays, mga kabayan, mga katropa. Detalye ng balita yan, katropa natin, Mike Iscote.
1: Live report.
4: Nakatakda ipamahagi ngayong araw ng City Government of Puerto Princesa mga bagong sasakyan para sa mga barangay ng lungsod. Batay o ayon sa nakausap nating mga barangay officials, pagka ngayong umaga raw ay sila ay inabisuhan na pumunta sa City Hall para formal na tanggapin ang mga sasakyan. Kabilang kabuuang 66 na barangay ang pagkakalooban ng tig isang bagong Toyota Tamaraw. Matapos bigyan ng otorisasyon si Mayor Silo Bayron na ipatupad ang donasyon ng mga sasakyan. Kabilang rin sa saklaw ng otorisasyon ng Puerto Princesa City Police Office. Magkagayunman, mauunang mabibigyan ng 44 na barangay dahil hinihintay pa ang delivery ng 22 sasakyan. Ang donasyon ay nakapaloob daw sa resolusyong inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod sa isinagawang special session kamakalawa sa pauguna ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Sa unang bukso ng distribusyon, 44 na unit po na ipapamahagi sa karamihan ay ilalaan sa mga barangay sa rural areas habang inintay nga delivery ng natitirang 22 sasakyan. Ayon sa mga opisyal ng barangay, matagal na nilang hinihilinga ang pagkakaroon sa sariling maayos at maasahang sasakyan upang magamit sa paghahatid ng serbisyo sa kanilang mga nasasakupan, lalo na sa mga liblib na lugar at panahon ng emergency. Nagpaabot naman na pasalamat ang barangay sa pamagitan ng Liga ng mga Barangay, President at Ex-officio Member City Councilor Nati Himanga, Inamiyon Peron at Vice Mayor Maristela at sa mga miyembro ng Sangguniang Palungsod. Samantala, niliw naman na may mga kondisyon sa paggamit ng mga ipapamahaging sasakyan. Batay sa Dito Donation, tanging mga opisyal o empleyado ng barangay na may kaukulang lisensya mula sa Land Transportation Office ang maaaring magmaneho ng mga ito. Itatakda rin ang paggamit ng mga sasakyan para lamang sa mga opisyal na gawain ng barangay at pagtugon sa mga emergency alinsuros sa mga kondisyon ng donasyon. At nire-require din na ang barangay maghain o na isang resolusyon na pinapahintulutan si punong barangay na tanggapin ang donasyon. Yan din palita katuwang ang Vision X Plus capsule na tutulong para muling may balik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: At linya ng kuryente sa bahagi po ng Barangay Liwanag nag-spark kagabi. Kaya nakilal. Katra pa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
5: Nag-spark ang linya ng kuryente sa Eulalia Park na sakop ng Barangay Liwanag, Puerto Princesa City kagabi. Agad itong nai-report ng mga tao sa lugar at inireport agad sa barangay na siya namang naagapan. Mabilis na naibaba ang breaker na naging dahilan para mawala ng ilaw ang parke. Hindi naman nagka-brownout pero nababahala ang mga tao na baka magkasunog. Kaya nagpa siya ang barangay na ipacheck ito para masigurong walang sunog na mangyari. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Sa pangangati, may sabon na tutulong sa iyo, pampaputi, pampakinis at maghapong kakapit ang bango. Santon Plus Herbal Soap, pampamilyang sabon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: At sa uling bugso ng ating po mga balitang lokal, tatlong lalaki yun daw pong namataang nagpuputol ng mga kable ng street light sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Katrabah natin sa balitang yan, Girlie Cadasio.
1: Live report. Live report.
6: Tatlong hindi pa nakikilalang lalaki ang namataan umano ng isang residente na kahinay-nalang nakatambay sa Abig Road, Barangay Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa City. Ayon sa impormasyong inuulat sa mga nagrorondang otoridad, dalawa sa mga lalaki ay sakay ng motorsiklo habang ang isa naman ay nakatayo sa gilid ng poste ng streetlight. Nang makaalis ang tatlo, agad na sinuri ng mga residente ang lugar at napansin ang isang butas sa poste at naputol na ang wire ng streetlight. Dahil dito, agad na nagdilim ang bahagi ng kalsada. Dalawang streetlight umano ang naputulan na ng wire habang may isa pang poste sa unahan na may butas na ngunit hindi pa tuluyang napuputol ang wire. Ayon sa impormasyon, sakay ng Honda Beat na motorsiklo ang tatlong lalaki. Patuloy naman ang panawagan sa mga residente na maging mapagmatsyag at agad ipagbigay alam sa barangay o sa kinauukulan anumang kahinay-nalang kilos o presensya sa kanilang lugar. Yan ang balitang atin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Cadasio, XFM News.
2: Samantala mga kabayan, mga katropa, alas 5.29 na po ng umaga. Punta mo na natin si katropang Kuya Toto Ronnie. Ang mga ganap sa ospital ng Palawan. Andog po yan sa inyo ha, ng mild coffee. Non-caffeinated na kape. Oh, mga kabayan, mga katropa, para sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na meron pong hyperacidity. Pero hindi ba pigil na talaga magkape? Nahanap ng katawan. Mild coffee po tayo, mga sir, mga ma'am. Santon Plaza Coffee Mix. Mga sir, mga ma'am. Available po yan sa lahat po ng mga butika, ha? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Kama na natin si Katropang Kuya Totoroni. Katropang Kuya Toto, good morning!
1: Live report! Live report!
7: Yes, good morning mga katropa. Siyempre, good morning katropang Ali. Kagabi, pasado alas 11, isang driver ng top down ang nahulog sa malalim na bahagi, sa may bahagi ng barangay Santa Lourdes. Mm. Isang 35 anyos na lalaki. Base dito sa medical record ng ospital ng Palawan, binababay umuno itong kahabaan nang galing sa Erawan na kalsada, katropang Ali. nung tinahak nga itong top-down driver ay nawala ito ng kontrol sa manobila kung saan isang lalaki ang nakatambay sa gilid ng tindahan ang kanyang nahagip katropang ali at nahulog nga itong top-down sa isang malalim na bahagi ng barangay Santa Lourdes. Nagtamo ng sugat sa bahagi ng kanyang mukha itong lalaki at sumasakit umano itong kanyang kanang balik at matapos mahulog. Nadamay nga itong lalaking itong nakatayo naman sa may bahagi ng tindahan ng itong edad 18 anyos katropang ali. Mabuti na lamang itong 18 anyos ay nagtamo lamang ito ng mga galos sa katawan. Sa itong dalawa ay nanatili pa sa ospital ng Palawan habang ginagamot itong mga sugat na tinamo nitong dalawa katropang ali. Samantala, kagabi pasado alas 8 sa may bahagi naman ng barangay Inagawan, isang 60 anyos na lalaki ang nagmamanyo ng kanyang motorsiklo nung may tumawid umano sa kalsada at nabigla umano na hawakan ang kanyang preno dahil ng kanyang pagka-aksidente. Nagtamo ito na mga pinsala sa kanyang mukha, sa tuhod at siko na agad naman itong dinala dito sa ospital ng Palawan, ngunit ito ay inilipat naman sa isang pribadong ospital ng Palawan, Katropangali. Yan lang muna ang update mula dito sa ospital ng Palawan. Habang ating inaabangan ngayong araw ng Lunes ay nasa 4 na mga nganak ngayong araw ng Lunes. Yan ating balita, hatid sa atin yan ng numerong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili na dito sa lungsod at sa lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako niyang katropang kwento to, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Mga kababayan, mga katropa, oras po natin, 32 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, Setyembre 14, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na sabayin din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa ang mga sulok ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Arms sa inyong pong mga Android phone. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan ng ating pong partner sa bagyong technical engineer Ken Vincent Danzil. Ako naman, mga katrabaya o mga kababayan, mga katropa, ang inyo pong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ano pong tagalingkod, tagapagbulahaw sa inyong umaga, katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
1: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
10: Exciting!
1: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
1: ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At mabigyan po kayo ng complete health assessment. Kaya bisitahan niyo po, puntahan natin po mga Yes to Health Wellness Center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po mga katropa. Kasama po muli ang inikod, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. Sa kanilang po ni Dr. Remily Tuoy, live na naman po tayong magkakasama-sama dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Dr. Michelle, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Welcome po sa ating pong programa.
0: Samahan po kami ni Dr. Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. I-texture lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasala yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din dito sa ating pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Kung ano man po inyong pinagkakabalahan ngayong mga oras na ito, ayan, ayun po kayong inyayahan na samahan po kami dito sa atin pong talakayan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong mga ilang punto patungkol sa atin pong kalusugan. Ano yung mga narapat natin gawin? Ano yung mga solusyon, Dok, na dapat po nating magawa na pwede nating makuha sa ating bakuran, sa ating pong kusina. Kinakailangan lamang doon is sapat na kaalaman kung paano natin isasagawa yung iba't ibang mga kapamaraanan gamit ang natural na pamamaraan para pagsolusyon sa ating pong mga karamdaman. Ha? Mahalaga yan na meron tayong sapat na alam, Dok. At ang isa sa pinakamahalaga, Dok, din is alam nila kung ano yung mga do's and don'ts.
1: Yes, kasi consider natin na itong ating katawan ay isang sabihin na natin, isipin natin na parang isang machine.
0: Mm-hmm. Yan,
1: na alam mo, bumili ka ng sasakyan, di ba meron tinatawag na owner's manual. Alam?
0: Yan,
1: ano yung maintenance? Mm-hmm. Ano yung gas na ilalagay mo? Is it crudo ba yan? Mm-hmm. Yan ba ay gasolina? O yan ba electric vehicle?
0: Mm-hmm.
1: So, alam mo kung paano ito tatagal.
0: Mm-hmm.
1: At pag in-ignore mo anumang mga nasa manual, posibleng masisira agad yung ating makina. So, sa katawan natin, although ito ay isang highly superior na no need na mag-push button ka to restart the body at mas sophisticated itong katawan natin because it is created by God. Pero kaakibat din ito yung tinatawag nating laws of health na dapat nating i-observe para talaga makaiwas tayo sa mga pagkakasakit. Nakakalungkot na ang daming mga dahilan na maagang kamatayan na talagang highly preventable.
0: Yes, oo.
1: Ang crucial lang doon, kumbaga yung very thin line is yung knowledge mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating doon sa mga information na pwede magligtas sa'yo para hindi katamaan itong mga common diseases.
0: Oo.
1: Na ito.
0: Minsan nga nabibigla tayo sa mga balibalita. Ano? Mm. Yung mga tao nakakilala natin. Ano natin? Kumbaga we know them. Ano?
1: Mm.
0: At may isang araw, bigla-bigla na lang mababalitaan natin na namahinga na pala yung mga tao po na yun. Ano? Nakakagulat na sana meron man lang precautions na nagawa na hindi humantong sa ganun pong mga sitwasyon o ganun pong mga pangyayari, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, dito sa atin pong pag-iingat, sa atin pong kalusugan, napakarami po tayong dapat na isasaalang-alang, mga katropa, mga kaibigan. Ano? In all aspect ng atin pong kalusugan, kinakailangan balanse. Yan yung lagi ating inuulit-ulit, ano? Dito sa atin pong programa. Hindi po pwedeng sobra Hindi pwedeng kulang na kulang din. Na kailangan ay nababalanse po natin lahat sila, no? Nutrisyon, pagkain natin, yung ating pagtatrabaho, pagkikilos natin, pamamahinga natin, kinakailangan balanse po lahat 'yan. Hindi po pwedeng sobra yung isang parte, yung iba naman ay magkukulang, ano? Kasi magdudulot talaga 'yan ng problema sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya dito sa programa natin, tinatalakay po natin, hinihimay-himay natin ang bawat aspeto ng ating pong kalusugan. Sa ganun makamit naman natin yung tinatawag natin na optimum health, mga katropa, ha. Kaya samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan, ha. May mga katanungan, may mga mensahe na isipaabot sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan, i-like and follow ang atin pong mga Facebook page. Search lang and i-follow, i-like nyo po. I-share nyo na rin, mga katropa, ang atin pong mga FB page. Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, ha? O, para update kayo lagi sa atin po mga papromos, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, San Doval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Alam mo ba ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix? ay makukuhanan po natin ng napakayaman na mga isofla bones. Ano ba yung mga isofla bones na yan, mga kaibigan, ha? Ang isofla bones ay tinatawag ng mga phytoestrogen, mga kaibigan, no? Ang isofla bones ay merong iba't ibang klase yan siya, no? Tulad ng genistein, didsin, glycine. Yan yung mga common na isofla bones kung tawagin, ano? At ito po ay nagbibigay ng hindi matatawaran na benepisyo sa atin pong kalusugan. Ito, Doc, napakahalaga to para sa pagbabalanse ng hormones ng mga kalalakihan at mga kababaihan. Sa mga kababayan natin na hindi balanse ang hormones sa kanilang pangangatawan, yung nakakaranas lagi, no, ng iba't ibang problema due to hormonal imbalances. Nako, e araw-arawin nyo po, mga katropa, mga kaibigan, ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
1: So, Santone Plus Coffee Mix, isang variant ng ating healthy coffee na ito ay soy base, ano?
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay isa sa pinakang pangunahing source ng highly absorbable natural protein. Kasi yung protein kasi maraming klase yan. May from animal, mayroong mula sa halaman. And ang isa sa pinakaligtas na protina na kumbaga tawag natin dyan is class A protein, matatagpuan mo sa plant-based. So yan yung soya. And beside of that, meron talaga siyang mga yung binabanggit mo, ano, mga hormone precursor na pwedeng mapakinabangan kung tayo ay dumarating na sa punto, babae man o lalaki, na nagkakaroon ng imbalances.
0: Yun.
1: Oh, so bukod doon yung mga fibers, yung sustansyang mula sa mga halaman na kaakibat ng population, particularly yung ating mangosteen and moringa, nagbibigay ng extra boost of nutrients para sa ating enerhiya araw-araw. So kung magkakape ka na rin lamang, piliin mo na yung kape na makapagbibigay sa'yo ng sapat na sustansya para sa araw-araw nating pangangailangan. Kasi yun ang problema ng mga tao ngayon, Dr. Michelle.
0: Yes, ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy ang pagkakape at gusto pang magpapasok ng napakaraming mga sustansya sa inyong pong pangangatawan, eto, piliin nyo po, Santone Plus Coffee Mix. Ito yung tinatawag natin na Friendly Neighborhood Coffee. Ayan.
1: Parang superhero
0: yun, ha? Oh. Kasi nasabi natin na friendly. Kasi kahit mga bata, pwedeng makainom. Kahit si Lolo, si Lola, napakaganda pa inumin nyo po ng Santone Plus Coffee Mix natin.
1: May iba nalilito. Kaya linawin natin. Ano? Meron tayong tatlong klase ng coffee, ano?
0: Yan, oo.
1: Kasi yung iba, nalilito sila sa mga pangalan ng coffee natin. Mm-hmm. Yung pinakang senior na coffee natin, yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yun yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yung ikalawa na coffee natin na specially designed para doon sa mga taong may mahinang buto.
0: Yun, no?
1: At nagnanais ng mas magandang energy level. Mm-hmm. Yung Premium D3 Coffee Mix. Yun. At yung pinakabago natin, pinakabunso na kape ng Yes to Health, yung Santone Gold Coffee Mix. Yeah. Yun naman yung merong halo ito na active phytochemicals na tinatawag na glutathione at collagen.
0: Yeah.
1: Na meron pang limang herbal extracts na matatagpuan doon sa coffee na yon. Mm-hmm. So yun po para sa inyong kaalaman lang kung kayo ho ay bibili na ating mga healthy coffee. Mm-hmm.
0: Pili-pili lang kayo dyan. Pero Dok, yung iba ang ginagawa, kinocombine yung mga coffee natin.
1: Oh, depende sa taste preference.
0: Ang nasubukan ko pa lang, combination ng Santone Plus Coffee Mix saka yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, masarap yun.
0: Sarap.
1: Sarap yun.
0: Oh, yung iba naman, pinapartner-partner nila, ano? So, sa mga gusto makatikim yan, ha? Nako, available na yan sa pinakamalapit.
1: Pero yung nagustuhan ng iba na hindi na kailangang haluan talaga ng iba, yung Santone Gold.
0: Yun,
1: Yun yung talagang
0: swak na talaga yan sa lasa nila,
1: Ngayon, ang tanong, yung bang Santone Gold, para saan yun swak na swak?
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga Santone Gold, pag tinawag na gold, nasa golden years, 50s pataas. Ito yung kape na para sa mga medyo kailangan na natin ng extra boost sa ating mga kasukasuan, sa ating balat, kalamnan. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga nagkukulang dahil sa pagtanda, yun yung sinusuportahan nitong ating Santone Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Lalo na dun sa mga feeling nila, pumapangit na sila dahil ng balat pumapangit.
0: Mm-hmm.
1: O kaya lagi na lang silang sumasakit ang tuhod at kung lumakad, ang bagal-bagal na. Dami ng aray sa katawan. Kailangan nyo po, swak na swak sa inyo Santone Gold Coffee Mix.
0: Yeah.
1: Kaya iba-ibang preference, iba-ibang kondisyon, merong choices. Mm-hmm. Ayas to help.
0: Pili-pili na lang kayo mga katropa. Okay? Yan po lahat yan ha. Mabibili yan sa mga butika sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo na lang po. Ganun din sa ating po mga Yes to Health Clinic. Ay pwede po mabili. Ito po mga napakasasarap at very healthy na mga coffee po na ito.
3: The secret of health.
0: Ayan, dako tayo sa ating po pag-uusapan. Tatalakay natin dong. Itong isang napakahalaga na kinakailangan na maalaman ng mga kababayan natin. Ano? Kasi marami ngayon ha. Sa sobrang taas ng mga fuel, sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ano, ng gasolina, eh halos ayaw nang lumabas. Nakakulong na lang lagi sa bahay nila,
1: oo,
0: sa kwarto nila. Eh ito, pag-uusapan natin, mahalaga to, ano? Ito ang tinatawag na indoor pollution. Meron palang ganito, ha? Hindi lang pala dyan sa pagpupunta tayo sa mga mataong lugar, sa mga overpopulated na area, mga lansangan na kung saan naghalo-halo ang mga usok at hindi malaman ng mga kemikal, hindi lang tayo dyan makakakuha ng pollution, mga katropa, mga kaibigan. Meron din palang tinatawag na indoor pollution. Ano nga ba ito, Doc? At ano ang impact nito sa ating kalusugan?
1: Nako, tama ka dyan. Kasi yun nga, wala ka namang choice. Kundi kung hindi ka lalabas, eh, sa loob ka lang ng bahay. Ngayon, alam mo, lahat tayo kailangan talaga ng malinis na hangin.
0: Mm-hmm.
1: At para tayo ay mabuhay ng mahaba. Kasi ang we can survive only in just a matter of 5 to 10 minutes without oxygen. O malinis na hangin, ano? We can die. Even yung ating utak ay very sensitive yan sa kawalan ng oxygen. Pero 99% na ating hinihinga nakakasira sa kalusugan at marumi. Totoo yan, ano? Na ang air pollution ang tinuturing po nila na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm.
1: Actually, tinatawag nga natin itong sabi ng mga pag-aaral, it's a global emergency.
0: Mm-hmm.
1: Manasa 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahilan sa air pollution. Mas higit pa itong doble sa namamatay mula sa malaria, tuberculosis at HIV at AIDS combined.
0: Ganun just
1: imagine, ganun karami yung namamatay sa mga sakit dulot ng air pollution.
0: Mm-hmm.
1: At ito daw ang pinakang pangalawa sa nangungunang dahilan ng sakit na mga non-communicable diseases sunod sa smoking.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung air pollution, isa sa malaking public health issue na kinakailangan nating harapin dahil ito ay lumalala ng lumalala, mga katropa. Kaya nga ang mga populasyon sa buong mundo na nabubuhay doon sa mga lugar na merong polluted na hangin ay binigyan ng World Health Organization sila ng warning and anything that they can do to prevent further health issues because of yung talagang air pollution. Pupunta ka sa mga lugar kung saan mahangin, maraming sasakyan, mas mataas sa mga cities. Saka sa mga industrial areas na kung saan ito ay pwede mong makuha yung air pollution. Pero hindi doon natatapos yun, mga katropa. No?
0: Mm-hmm.
1: May mga invisible particles na nagpe-penetrate sa ating cells, sa mga organs sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating baga, pumapasok ito sa ating dugo, papunta sa utak, na nagiging dahilan ng napakaraming paghihirap sa sakit, gaya ng asthma. O yung stroke pala is also related din ito sa air pollution. Pati heart attack, cancer at yung dementia. So hindi lang matatanda, pati mga bata na apektuhan ito. Ha? At ito yung tinatawag na indoor air pollution.
0: Mm-hmm.
1: So ang fresh air natin, hindi lang naglilinis ang bagay yan. Ito rin ay nag-boost ng ating mood, nagpapababa ng ating heart rate, nag-i-increase ng energy, at nag-i-improve ng digestion. Mm-hmm. Kaya pala pag nasa tabindaga tayo na kung saan, sabi sa pag-aaral, ang mga lugar na malapit sa gubat, malapit sa dagat, ang may pinakang the best rate ng oxygen. Yes. Kaya nga sa bansang Canada at sa bansang Europe, meron silang tinatawag na nature therapy, PARX, short for Park Prescriptions, isang wellness initiative in partnership sa isang organization, yung BC Parks Foundation, na doon ini-encourage sa mga healthcare professional na mag-prescribe ng time in nature para ma-enhance yung physical and mental health ng kanila mga pasyente. Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, Doc Misael, being active daw sa nature is scientifically proven na may positive effect sa ating katawan, sa ating puso, sa baga, sa immune system, and sa psychological benefit, especially mga may stress, na hindi mo na maintindihan paano maputol-putol yung stress mo, eh, ito palang pagpunta doon sa mga lugar na may mataas na oxygen percentage, eh malaking tulong sa buong katawan
0: dapat
1: natin.
0: Dapat sa atin, Dok. Mayroon na rin ganyang prescription, ha?
1: Eh, actually, matagal na. Minsan, may mga doktor na, may asma ka, hindi ka gumaling-galing. Ano nila na, tumira kayo sa isang lugar na tabi ng dagat. May mga ganun na talaga. Kasi proven naman yan scientifically.
0: Malaki talaga ang malaki ang contribution nila.
1: Kasi kahit kumakain ka ng healthy, hinihinga mo naman polluted air.
0: Nako.
1: Talagang matindi yun. Ngayon, ang tanong, ano yung indoor air pollution? Ang household air pollution, ito yung nagdudulot ng mga major non-communicable disease gaya ng binanggit ko kanina. At isa na ang obstructive pulmonary disease, chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer. Yan. So, maraming pinagmumulan nito. Unang-una, yung mga technology. Like yung paggamit ng ginagamit natin, yung mga pangluto natin, yung mga biogas, natural gas, alcohol fuels, ay meron yang level of emission targets ng WHO guidelines. Meron talaga sila kasi yung mga mga byproducts ng mga ginagamit natin, mga sinisindihan natin, lalo sa loob ng bahay, kung kulong ang bahay mo, can increase air pollutants sa inyong katawan. Okay. Mayroon tinatawag na biological pollutants, kasama ng mga bakterya, mga molds, especially kung hindi ka naglilinis ng kasulok-sulokan ng bahay mo.
0: Malikabok, nandiyan sa bahay natin.
1: Oo, yung mga viruses, yung mga buhok ng mga hayop, di ba, na inyong inaalagaan. Yung mga dust mites, yung mga ipis na hindi mo nakikita pero namatay na sila tapos yung kanilang mga katawan particles na tunaw, naging powder na humahalo sa iyong hangin. Yan, yun yung isa sa problema, no? Yan yung mga pets natin, okay lang mag-alaga pero kinakailangan daw maging maingat at mas sanitize yung lugar na kung saan meron po tayong mga alaga. Isa kasi yun sa mga cause ng indoor air pollutants based on study. Ganon din yung mga molds. Kaya dapat ang ating mga bahay, halimbawa naglilinis ka, talagang yung mga lugar kung saan madalas dumpy, nilinisan mo yun. Kasi nagre-release pala ng toxin na sa hangin, yung mga mold na yan. Pag na-inhale mo yan, talagang magkakaproblema ka. Tapos yung mga ginagamit nating lutuan. Binanggit dito yung mga indoor ito, ha, yung setting. Kasi okay lang sa labas yung may fresh air paggamit nung, 'di ba, yung traditional yung mga kahoy. Pero ngayon kung gumagamit ka nung halimbawa sinisindihan mo yung mantika para gawin mong fuel indoor. Tapos sinisindihan mo yung change oil. May mga kalan ngayon na
0: mga used oil
1: ang ginagamit nila. Isa 'yun sa itinuturong malaking risk kapag ginagamit mo ito sa loob ng bahay. Kasi yung pagsunog pala noon. Nagbibigay, nag-i-emit sa hangin ng toxic fumes na hindi mo na mamalayan, dahan-dahan sumisira sa iyong baga at sumisira sa iyong... Para ka naninigarilyo din ng nasa more than 3 times pa ng effect nung nung smoking.
0: Kahit nga, Dok, diba, pag nagluluto tayo na may mga mantika na mga na mga lutuin, nagigisa tayo, diba, umuusok 'yun. Yung mga usok noon kumakapit dun sa mga mga lutuan at dun sa iba't iba pa. Pagka matagal-tagal na hindi mo nalinisan, talagang
1: parang mga
0: naglalangis talaga, Dok.
1: Oo, totoo 'yan. Tapos napakarami, tapos pag ang amoy ng hangin medyo hindi maganda, magi-spray tayo ng mga tinatawag nating mga pampabango ng hangin. Which is, doon lang umiikot-ikot yon. So, napapaltan ngayon yung amoy na kulong ng amoy na mabango. Which is, according to study, hindi magandang option kung gusto mong maging healthy ang baga mo.
0: Kumbaga, yung amoy lang napapalitan, pero yung mga pollution, yung nandun,
1: lason,
0: pa din.
1: Nandun pa rin. Kaya kung titingnan natin mabuti, if we want daw ng ating baga ay maging healthy, we need to make our houses, yung mga design ng bahay natin na talagang nakakapasok ang hangin, nakaka-freely. Lumulusot ang hangin at ang ating gagamiting pang na fuel ay hindi yung mga sinasabi nilang napakataas na mga emission ng nakalalasong fumes, no? At ito ay dapat yung lutuan natin mas better ilagay natin sa isang lugar na ventilated o kaya naman ay gumamit tayo alam mo yung exhaust. Ayun na ginagamit. for us na hindi talaga directly ma-inhale yung mga ginagamit. Kasi minsan walang choice eh.
0: Oh.
1: Yung mga kababayan na, mahal ngayon ng ano, gumagamit sila ng alternative solution. Lalo alam mong ano yun, yung LPG.
0: Mm-hmm.
1: Ang tindi ng presyo, pataas ng pataas yung presyo. So mapipilitan silang gumamit ng mga ano, iba pang mga pamamaraan para makatipid. Pero paalala lang na kung kayo ay may asthma o meron kayong iniindang problema sa lungs at tatingin nyo lumalala kahit anong gawin, tingnan nyo kung ano yung ginagamit yung mga panluto. Tingnan nyo yung environment sa loob ng bahay ninyo. May mga dump area ba dyan? May mga lugar ba dyan na hindi nalilinis? May mga pets ba kayo na kung saan umiihi, dumudumi na hindi nyo namamalayan? Meron bang gumagamit ba kayo ng matatapang na kemikal sa inyong bahay? Yun ang inyong titingnan mabuti. Kasi even yung mga ano eh, yung mga materials na ginagamit mo, yung mga asbestos, formaldehyde, and lead content ng mga materials na ginagamit natin ay nakalagay sa list ng mga delikadong materials that will emit indoor air pollution. So sa madaling salita, ito isang paalala lang kasi alam mo, dumarami na dumarami sa ating bansa ang mayroong seryosong problema sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Na ito ang isa sa pinakang parang natatagong cause na hindi napapansin kasi parang harmless naman eh. Pero hindi natin alam yung pala yung nagtitrigger ng paglala ng isang karamdaman. Oh. So kahit na anong inom natin, halimbawa, nagiinom kayo ng Santon Plus Gold, nagtataka kayo, ba't kaya hindi nag-improve yung lungs ko?
0: Mm-hmm.
1: Eh, umiinom naman ako ng Santon Plus Gold, meron palang nagiging, ano, nagtitrigger yung environment sa loob ng bahay natin that give us yung environment na polluted.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Akala mo nasa loob ka na ng bahay, eh, ikaw eh liras na. Sa isang pag-aaral, nasasabi nila na mas sigit ang panganib sa loob ng bahay sa pollution kasi kulong.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, naka-concentrate.
0: Oo.
1: Kumpara mo sa labas.
0: Lalo na doon kung walang ventilation yung bahay niyo.
1: Yes, tama ka. Eh, marami talaga ngayong bahay na walang ventilation. Oo. Alam mo kung bakit? Bukod sa meron na silang grills, may screen, may kortina, kasi iniiwasan nila yung magnanakaw.
0: Yan na nga, oo.
1: Oh, hindi katulad noon sa probinsya, bahay kubo, ditukod lang eh.
0: Oo nga.
1: Tapos pawid lang. Tapos ang kawayan yung ano mo, yung sahig mo, para yung hangin lumulusot.
0: Lusutan talaga.
1: Oh, di ba ngayon, iba na yung design ng bahay. Oo. Talagang ano na, dinesign for security purposes na halos walang makakalusot kahit hangin. Na fresh, na hindi nakakalusot. Di ba? Kaya i-consider nyo mga kaibigan, mga katropa, na ang indoor air pollution ay pwede nating ma-resolve. Depende sa ating choices. Yan. Pinapaalala lang natin na ito ay isa sa hidden problem na itinuturing ng global health emergency. Yung pagkakaroon ng problema sa baga dahilan sa hindi lang yung air pollution sa labas, kundi yung indoor air pollution.
0: Kaya sa mga kababayan natin, lalo na Dok, yung nag-aalala at yung nababahala ano at nagtataka bakit kaya ilang linggo na tong ubo ko, ilang buwan na tong ubo ko hindi nawawala-wala. Yan po yung mga possible na mga dahilan ano at mga factor kung bakit nanghihina ng gusto ang atin pong baga, mga kaibigan, ha, na halos hindi natatanggal yung mga problema natin sa atin pong respiratory tract. Ano natin yan? Kumbaga, bigyan natin ng pansin, ano? Yung mga small, ano na yan? Small things, ano? Dahil yan ay maaaring pag nag-ipon-ipon ay magdulot ng matinding banta sa atin pong kalusugan, ha? Kaya bukod sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, gaya ng Santon Gold natin to.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: Exciting time, mga katropa. 5 minuto makalipas ang alas 1 ng umaga. Oras na ito, mga kabay, mga katropa. Handog po sa atin ang 1 plus. Numero 1 ng alaga.
2: Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, dalawang pagsabog bago lumiyab ang MV June Aster, nasaksihan ng mag-asawa sa bayan ng Corona.
3: Sumabog?
4: Sobrang laki na talos, hindi na daw makita yung barko dahil apoy na lang daw po nakikita nila.
5: Headlines. At yun sa company, nagbigay na agarang tulong sa mga pamilya. Pagkaya na tuluyan, sasagutin. Kumpanya hindi umano alam ang kinaroonan ng kapitan ng MV John Aster.
2: PNP Soko, kumokolekta na po ng specimen sa mga bangkay na narecover sa MV June Aster para sa pagkakakilanlan ng mga ito.
6: As the capability to conduct examinations pertaining to DNA.
5: Headlines. Sa balita nasyonal, umano'y hindi may paliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte sa LN sisimulang suriin sa impeachment trial ngayon Lunes.
2: Headlines. At sa atin ang mga balita nga international, 16 nasawi sa pagkakasunog ng isang nursing home sa bansang Chile.
5: At sa ating balitang sports, Ray Bakina, kampiyon sa US Open, bagong world number 1 sa tennis.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan, narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po ay araw po ng Lunes, 14 sa buwan ng Setyembre taong 2026.
5: Ito ang Express Balita sa Ubaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bahay din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
5: Kami rin na po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
5: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang lokal.
2: Sa balitang lokal, mga kabayan, mga katropa, dalawang magkakasunod na pagsabog ang unang narinig ng mag-asawang nakasaksi sa insidente ng MV June Aster bago tuluyang lamunin ng apoy ang buong barko noong pong gabi ng Setyembre 9 sa bayan ng Coron, Palawan. Ayon po kay Clyde Rainier Biongan, nangyari ang mga pagsabog bago mag-alas 7 ng gabi bago mabilis na kumalat ang apoy sa barko. Sa loob lamang din muna ng 15 hanggang 20 minuto, nakapagsimulang rumusponde at makarescue ang mga mangingisdang nasa paligid. Patuloy namang inaalam sa ngayon ng mga otoridad ang sanhi ng pagsabog at sunog na ikinasawi ng maraming sakay ng naturang barko.
4: Uy, mga bandang alas 7, pala 7, ganyan daw po.
7: Nang September 9, ano?
4: Opo, opo. Kasi nag-start po ang sunog eh, 6:30, ganyan po.
7: Hapon, nung September. Tapos, okay, sige, tapos?
4: Mga 15 minutes to 20 minutes, nakarescue po kagad yung mga mangingisda.
7: Sila yung mga mangingisda ang una?
4: Opo, sila po. Tapos sumunod na rin po yung Coast Guard.
7: O, kasi sabi nila yung iba, palutang-lutang sila dalawang oras bago sila na-rescue.
4: Opo, opo. Yung iba po. Yung iba, kasi yung iba po, sir, malayo, nasa malayo sila, naglundag na kagad sila. Siyempre yung barko po tumatakbo. Kaya napalayo po sila sa barko. Kaya akala ng mga rescuer, nandun na sa tabi ng barko yung mga tao.
7: Ah, hindi. Sila palang naiwanan yung tao kasi yung barko tuloy-tuloy.
4: Opo, tuloy-tuloy.
7: Okay, so gano'n nangyari. Pero narinig ka agad yun nung ano, nung yan yung mag-asawa na sumabog?
4: Sobrang laki. Talos hindi na daw makita yung barko dahil apoy na lang daw po nakikita nila.
2: Mga kabay, mga katropa, ang tinignigong ni Ginoong Clyde Rainier Byungan. At ang balitang niya, mga kabay, mga katropa, ay handog naman sa atin ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya katropa, subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Capsule. Ito po ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
8: Express Balita sa Umaga.
5: Patro pangalis sa pinakahuling balita kahapon, ganun pa rin, 76 pa rin.
2: 76 pa rin, no?
5: 76 pa rin po yung
2: total
5: mga
2: casualty,
5: no? Oo, at
2: meron pang isang aso.
5: Untrace.
2: Oo, patay. Oo, isang aso.
5: Kasi nakalagay dito, plus pet plus dog. Yung bangkay, hindi na yun sinama.
2: Hindi na.
5: Oo, yung nasa kabaong.
2: Yung nasa kabaong.
5: Kasi talagang ano na yun.
2: Wala na rin kasing buhay yun.
5: Oo, kaya
2: so, naka-charge siya as cargo.
5: Cargo?
2: Cargo siya.
5: Oo, cargo siya. So, apat na po tatlo ang rescued. Missing 12 at isa yung untrace.
2: Itong so, untrace, malamang
5: yung kapitan.
2: Ito si kapitan.
5: Kapitan.
2: Oo.
5: Yeah. Hindi pa malaman.
2: Hindi pa malaman.
5: So, yung total number of persons on board, 132. Ticketed passengers, 117. Actual boarded passengers, 115. Plus yung crew na 17.
2: So hindi siya overload. Kasi ang capacity nito,
5: 333.
2: Plus yung crew. Yung pagsabog na yan na sinasabi, narinig ng mag-asawa dyan sa bayan ng Coron, subject pa rin yan ng investigation ng ating mga otoridad na magpapatuloy ngayong araw na ito. Dahil by the way, binabanggit ni Commodore Kajabyob kahapon sa presscon mismo dyan sa Porac. Borac. Port. Mga kabay, mga katropa, binabaha doon yung cargo hold eh.
5: Ayun, so hindi pa...
2: May tubig pa.
5: May tubig pa, so hindi pa alam kung merong mga nakasakay doon sa sasakyan.
2: Oo, alamin yan, isa-isa yan, siyempre. Bagamat nasa mababang bahagi na po itong barko, yung pagtatanggal ng tubig ang magiging ano naman nila yung subject yan.
5: Kasi minsan merong ano, katuloy yan, pagka yung sa truck, may yung minsan doon ka na lang natutulog.
2: Doon natutulog.
5: Yung driver ng truck, doon na matulog
2: sa truck niya.
5: Sa truck niya, para makatipid.
2: Kaya kung dyan ka pa, para gusto niya siguro privacy, doon pwede ka. Diba? Tulog ka doon. Hindi naman binabawal yun eh.
5: Oo, kaya nga.
2: Ang second purpose doon, pwede rin siya maging bantay.
5: Minsan nga, di ba, pagka sa mga, ano ba, may mga bus na may, ano, di pasahero,
2: doon na rin natutulog yung mga
5: kaya
2: pasahero.
5: Kaya nga, buti nito, wala namang bus.
2: Wala naman.
5: Mga ano na to, mga container van,
2: mayroong,
5: delivery van.
2: Sasakyan, private vehicle,
5: diba, motorcycle. O, di ba, dami nga rin, manok tsaka
2: baka. Di-deliver yun eh.
5: Di-deliver yun.
2: Mga frozen

0: sa laboratory, doon naman sa mga kaanak nag-aantay. Nag-aabang.
1: Wala dyan raw timeline eh.
0: Walang timeline
1: kung kailan. Noong una kasi sabi, di ba, 3 weeks. Pero kahapon sa press con, wala raw timeline.
0: Walang timeline. Pero alam naman.
1: It takes months, it takes weeks.
0: Oh, kasi nga doon sa magiging proseso, mas mabusisi yan. Oo, parang hindi yan katulad ng magpapa-DNA ka dahil
1: yung... Dahil anak ka ng CEO.
0: Anak ng CEO. Hindi po ganun. May mga...
1: Ikaw nawawalang anak ng CEO.
0: May mga sinusunod na ano yan. Oo, na proseso. So, it takes
1: iba
0: times.
1: Ito, iba.
0: Oo, kaya hindi na sila nagbigay pa ng timeline. Ang importante dito, makakuha kagad ng mga specimen bago pansamantala mo ng ilibing o himlay ng maayos. Oo, yung pong mga bangkay na yan, then yung proceed na doon sa pagsasagawa ng laboratory examination.
1: Kasi pagka nagbigay ng timeline, aasa yung pamilya.
0: Yun!
1: Siyempre, pagka...
0: Hindi na meet up.
1: Hindi na meet, sabi, 3 weeks, ay, magagalit yun.
0: Magagalit. Kaya mas may naman, huwag ka na magbigay.
1: Kaya ganun talaga. Kaya yung misis ka, nagagalit kapag sinabi mong alas 8 ka uwi.
0: Oo, tapos na-uwi ka ng alas 9.
1: Alas 9. Ito pang mga namatayan, di ba?
0: Namatayan na ito.
1: Pag sinabi mong 3 weeks, dapat 3 weeks. But ito, walang timeline.
0: Walang timeline. Possibly, sinasabi, na aabutin hanggang 1 month. So, pero yung timeline na binigay na dapat ganito, sa loob ng isang buwan, makakuha na kagad ng result, malabo yun.
1: Wala. O sabi niya, sabi niya kahapon, either it takes weeks, it takes months.
0: To fully verified. Yan pong mga katawan o kadaver kung kani-kanino yan, ha?
1: Mahirap kasi yung magpa-chamba.
0: Ay, delikado.
1: Paglalamayan mo, hindi mo pala
0: kamag-anak. Magkakapalit. Naku, delikado po yun, ha? Siyempre, doon sa ating pong mga kababayan, makatropa, sama na lang natin sa ating pong mga panalangin. Ito pong mga nagluluksang mga kaanak ng mga pasaherong nasa week. Diyan sa MB June Aster, mga katropa, ha?
1: Express. Yung mga kwento-kwento doon sa Mindoro, negative, no?
0: Walang negative na yun, no?
1: Negative na.
0: Na-interview na ni Katropang Gerald. Mangingis na siya. Mangingis na talaga sila. Kaya taga-doon din. Na medyo minalas lang dahil pinasok doon ng tubig dagat yung kanilang bangka.
1: Ito galing sa Coron. Yung sinasabi rin mga remains doon sa Medellin, Coron. Wala. Negative din.
0: Dahil yung paghahanap sa area, hindi na lang dyan sa may Turda, hindi lang doon sa may Tara, mas pinalawak pa ng Philippine Coast Guard.
1: Tsaka may air assets na naginamit.
0: May air asset na. Yung mga tumutulong na. Nagpapalipad na po ng mga aeroplano at parang lawakan pa. Yung pong mga visible search. Visual search pala, sorry. Visual search sa ibabaw, mga kabayan, mga katropa. Ha?
1: Express. 6:19 na umaga. Tuloy tayo sa ating mga balita. Nagbigay na po ng immediate financial assistance ang Atienza Inter-Island Ferry Incorporated sa mga pamilyadong apektado ng insidente ng MV John Aster. Habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad, ayon po sa kumpanya, sasagutin nito ang pagkain at tuluyan ng mga pamilya habang nasa Coron at naghihintay sa resulta ng imbestigasyon. Samantala, sinabi na Atienza Company na hindi rin ito alam kung nasa ang kapitan ng MV John Aster. Sa mga kahiwalay na impormasyon mula sa scene of the crime operatives ng Philippine National Police, karamihan sa 41 bangkay na natagpuan ay magkakadikit o magkakasama ng matagpuan. Patuloy naman siya sa gawa ng mga otoridad ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang detalye kaugnay ng insidente.
2: So while po waiting po sila sa announcement or the final niya po kung talagang part yung family po nila, so nandun po sila sa lodging ngayon na pinrovide namin. The food as well po, ng breakfast, lunch, dinner is also provided and nagbigay na rin po tayo ng immediate financial assistance para sa mga members ng family ko
1: nila. Yan po ang tinig na kinatawaan ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Sutton Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Sutton Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balitas Umaga. Samantala, mga kabayan, mga tropa, kino-collecta na nga po ng Philippine National Police Scene of the Crime Operatives o PNP Soco. Yung pong mga specimen mula sa mga bangkay na natagpuan sa insidente

0: Involving ito nga pong MV June Aster para sa pagsusurit pagkakakilanlan ng mga ito. Isa sa ilalim nga po sa examination ng mga nakuhang specimen upang makatulong sa proseso ng identification ng mga katawan at sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga otoridad. Ayon pa sa PNP SOCO, mahalaga ang pangongolekta ng specimen upang matukoy ang pagkakakilala ng mga bangkay at maibigay ang tamang impormasyon sa kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang forensic examination at iba pang proseso ng mga otoridad habang hinihintay nga ang resulta ng investigasyon sa naturang insidente.
1: Ng government in handling this kind of cases? Kasi yes. I understand we have a lot. Wala po tayong storage. Paano pong gagawin?
2: We have ample support from our national government, and the PNP Forensic Group has the capability to conduct examinations pertaining to DNA.
0: Mga kabay, mga katropa, ang naging pahayag po ng kinatawa ng PNP SOCO kahapon sa isinagawa nga pong press briefing dyan sa bayan ng Corona.
3: Express, balita sa umaga. Hindi rin po alam na Agensa Inter Island Fair Incorporated na kasalukuyang kinaroroonan ng kapitan ng MV John Aster matapos sa insidente ng inasawi ng mga sakay ng barko. Ayon sa kumpanya, wala sila impormasyon kung nasaan ang kapitan ng MV John Aster. Patuloy naman ang sasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong pangyayari at malaman ang kinaroroonan ng kapitan habang nagpapatuloy ang forensic examination at pagkilala sa mga nasawi.
4: Nangyaring incident, to be honest, wala akong right words na makontemplate para masabi ko sa family, sa mga affected families ko na. Pero the company is doing our best po sa pag-ipagtulungan nyo sa government authorities ko natin na paibigay nyo yung what's due sa kanila and then yung justisya ko.
5: Ito kahapon, ilang araw na
4: itong
5: hinahanap.
4: Nasaan
5: po si Kapitan?
4: Actually, nga po, kagaya ng gusto ko ninyong mangyari, gusto din po namin on behalf of management na magpakita na si Kapitan.
3: Yan po ang tinig ng kinatawan po ng Agensa Inter Island Ferry Incorporated. Kap, dasan ka, Kap? Kapitan?
0: Makaramdam ka, Kap?
3: Kaya nga, Pero kasi hindi ba may report kasi nakasama siya sa survivor una. Oo, okay. Pero may hindi pa rin yata alam kung sana naman hindi
0: wala,
3: na
0: wala naman doon sa master list nung unang mga survivor
3: wala.
0: Oo. Kaya malalaman din natin 'yan kapag nilabas na rin ng atyan sa yung official passenger manifest. Oo, para na
3: may kamag-anak ba si Kapitan nagpa-swab?
0: Hindi lang natin pero re-require naman yun eh. Oo, doon sa tsaka, sa parte ng kumpanya kailangan nilang manghikayat ng kanila anang kaanak nitong si Kapitan para magpaswab.
3: Pero para kung hindi kung si Kapitan ay hindi nakaligtas, lulutang din talaga yung kamag-anak para magpaswab.
0: Lulutang din, maghahanap din.
3: Oo, maghahanap din, di ba?
0: Pero siyempre yung unang maghahanap diyan ay yung ano. Yung kumpanya. Kapitan. Sarmiento ba yung apelido? Pakita ka o magparamdam ka sa inyong kumpanya or sa pamilya mo. O kung hindi naman, kung kasama din po kayo doon sa mga pinaghahanap sa ngayon, sana makita rin po kayo.
3: Sigurado ako nagparamdam na sa kung buhay yun, sigurado ako nagparamdam na sa kamag-anak na yun. Yun ang unang gagawin niya. So sana yung kamag-anak makipagtulungan kung talagang si Kapitan ba ay nagtatago lang o
0: Kung may mga ito, kung may mga ganung scenario lang ha, mga kabay, mga katropa, kumbinsihin na lang po na lumutang.
3: Kung meron ganun.
0: Kung meron ganun buhay. Scenario, kung buhay.
3: Kung wala naman, magpa-swab na din kayo.
0: Magpa-swab na rin yung pamilya. Para doon sa identification ng mga na-recover ng mga katawan dyan sa barko ng MV June Aster.
3: Ayan po mga katropa, ang balitang hatid sa inyo na Vision X Plus. May kakayahan ito upang mayroong panumbalik sa maayos sa paningin ng inyong mga mata. Ito ay mayroong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
6: Express Express Balita sa Umaga.
0: Samantala, muli nga pong ipagpapatuloy ng Philippine Coast Guard sa nasunog na MV John Aster ang search and retrieval operation sa lang pong mga individual na hindi pa natatagpuan. Ayon kay PDRRMO Head Sir Jerry Alili, susuriin yung kabuuan ng barko upang matukoy kung may iba pang mga maaring matagpuan sa loob nito. Samantala, nagpapatuloy din po ang identification process sa 71 bangkay na na-recover mula sa 2 batch bago tuloy ang may-turnover ito sa kanika nilang mga pamilya. Pansamantala, itong ililibing o inilibing sa isang mass grave sa San Nicolas Public Cemetery ang mga hindi po nakikilalang mga nasawi. Sa sunog sa pampasayarong barko nga po na MV June Aster, umabot nga po sa 76 yung pong kumpirmadong nasawi sa naturang insidente batay sa pinakahuling datos nito pong September 12. Patuloy ang proseso ng pagkilala sa mga labi bago po ang tuluyang pag-turnover nito sa kani-kaniyang pamilya.
7: Na hindi pa po sa, although wala ako doon sa area, hindi ako nakapasok ng barko.
8: Yes, sir.
7: Pero kasi natapos yung retrieval, medyo madilim na hapon ako gabi. Kaya I think retrieval will continue ngayong araw.
8: Okay, opo. Doon pa rin po sa barko, parang batch by batch. Una 30, tapos 41. So sana yung third na ito makita rin.
7: Tama po kayo, opo.
8: Na doon pa rin po sa barko, ang tutok ng search and retrieval operation.
7: Sa barko pa rin po kami until sa time na mag-match yung numbers.
8: Okay.
7: Pero kung may discrepancy, then although yung search surfacers ay tuloy-tuloy po na ginagawa.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang tinig po ni PDRRMO Head Sir Jerry Alili sa panayon po ng XFM Palawan.
6: Express Balita sa Umaga.
3: So, retrieval, may search pa?
0: May search, kung sabi nga ni Sir Jerry, kung hindi magmamatch yung number.
3: Oo.
0: Kung magalugad nga itong kabuuan ng barko at wala nang iba pang matagpuan.
3: Magsi-search pa. Sa dagat.
0: Surface na yun, sa dagat na. Pero yung nakatutok kasi daw yun lahat ng rescue officer o mga personnel, retrieval na ito doon sa loob ng barko. Retrieval lang, kinukuha mo na yung mga bangkay.
3: Kaya.
0: Yun. So sana, sabi nga, yung 12, kung wala dyan sa loob ng barko, baka nga talaga napadpad lang sa iba't ibang mga bahagi dyan. Ha?
3: Sana nga po.
0: Yung sa 12 na yan, may mga umaasa pa rin dyan, katropang Mike.
3: Ito na nga, yung sabing napadpad sa Mindoro.
0: Ayan.
3: Ito po, nilinaw na po na hindi kabilang sa mga survivor ang nasunog na MV John Aster, ang 2 lalaking natagpang palutang lutang sa dagat ng Mindoro. Ayon po sa kanak na unang nag-post tungkol sa insidente, mga mayings ng taga-Occidental Mindoro ang 2 lalaki. Humingi naman sila ng paumanin sa kumalat na impormasyon at sinabing layunin lamang naman ng unang post na makatulong sa paghahanap sa mga nawawalang sakay ng MV John Aster.
9: Sa Mindoro din po.
8: Saan sa Mindoro po?
9: Occidental din.
8: Occidental Mindoro. Okay, nangingisda sila, tapos lumubog. Napasok ng tubig yung bangka.
9: Opo, tubigan yung makina daw nila.
8: Okay, sige. Tapos noon ay ilang oras na palutang-lutang at ganun na nangyari. Sir, salamat sa paglilinaw ha, para at least na kami dito, nakampante na kami dito sa Palawan.
9: Opo, sir. Maraming salamat din po, sir.
3: Ayan po ang kamag-anak ng 2 maingisda na survivor sa Mindoro na unang
0: na-post
3: na kasama daw sa John Aster.
0: Baka kasama.
3: Wala naman
0: tinukoy na mero. Yun talaga. Ang sabi doon sa post, baka kasama. Kaya na-post agad. Ang purpose naman daw yun ay makatulong din.
3: Baka nga naman.
0: Kasi corona, napakalapit din talaga sa Mindoro.
3: Pero sabi ng kamag-anak, hindi daw po yun.
0: Yan, at talagang lehitimong mga mangingisdang taga doon din.
3: Yun.
0: Na lumugan lang ng barko. Ay, ng bangka pala.
3: Ng bangka.
0: Ayan.
6: Express Balita.
0: Samantala, kahapon nga po, nagsagawa ng press briefing itong si PCG o Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Ayon nga rito, mga kabayan, mga katropa, 41 bangkay ang inihatid ng BRP Cape Ingaño o itong MRRV 4411. Kahapon po yan, September 13. At dahil nga po dyan, eh, umabot na nga po sa 76 yung kumpirmadong nasawi habang nananatiling nasa 43 yung survivors. Batay nga daw po sa ticket manifest na may 134 na pangalan, 13 ang nananatiling hindi pa natatagpuan hanggang kahapon po ng umaga. Habang yung dalawang individual na iniulat na hindi na nakasakay sa barko, eh, na-accounted na rin po yun. Kinumpirma rin daw po ng PNP Soco ang pagkakarecover sa aso. Nasakay din po ng MV June Aster. Samantala, patuloy pa rin ang sinasagawang retrieval at identification operation.
10: Mention po natin kanina, flagged pa rin po yung cargo deck. So yan po talagang intention ng Philippine Coast Guard because yung mga narratives po ng ating po mga survivors na doon po initially nagsimula yung pagsabok, definitely yan po ang titingnan po natin. But with the challenge right now, yung condition ng cargo deck, yan po muna ang susunod po natin na gagawin. But as we speak po, nagpo-focus po muna kami doon sa proper retrieval.
0: Ang tinig po na naging pahayag nitong si Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore Noemi Kayabyab kahapon.
3: Punta tayo sa ating mga live reports. Punta muna natin mula dyan sa Kamay Nilaan si Kaloy La Rosa. Sa tingnan natin kung nandun na siya sa opisina ng Atienza Inter-Island Ferry Incorporated. Kaloy, good morning!
0: Manager Louie.
3: Kaloy. Kaloy.
11: Yes, sir. Mike, at katropa Gerald. Good morning.
3: Alison, si Alison.
0: Good morning.
11: Alison pala, sorry. Dito na ako ngayon sa may harap ng D3 North Harbor, Manila Pier. Ito, sa loob nitong D3 na ito, dito ang opisina ng Atienza Shipping Lines at ng Journey Shipping Lines. Yan yung mga maliliit na barko na bumibiyahe ng Kuyo, Linapakan, Oron. Berto, katropang Mike, at dito sa gate na ito, pumasok dito sa gate 3, pumasok yung mga cargo at mga pasahero sa lula ng MV June Aster na kung saan ay nagkaroon nga ng trahedya nung kaang mga linggo. Katropang Mike, tinitingnan natin yung proseso ng pagpasok ng mga cargo dito sa gate 3 na ito. Pati yung mga pasahero. Katropang Mike, yung opisina ng Atienza Shipping, ayon dito sa mga gwardiya ng PPA, ay alas 8 pa magbubukas at hindi pinapayagan ang mga media na pumasok na doon sa loob ng compound ng Pier 3. Kung hindi dito lang, yan, may mga video akong pinapakita dito lang sa tip ng naturang Pier, pinapayagan yung local media o yung media kung may intervene at kung may mga itatanong. Pero sa loob, hindi na pinapayagan, Mike. Diyan sa hindi, video na pinadala ko,
3: hindi makikita yung, ano, yung opisina? Malayo?
11: Pagpasok mo, Mike, sa bandang kanan. Medyo malayo na, malayo na konti. Kailang may may mismong gate. Pero simpleng ano lang yan, parang opisina lang. Opisina lang na maliit kung saan doon sila nagpapabook at kung bibili ka ng ticket, papunta ng puerto, papunta ng Coron, Puyo, Linapakan at papakarga ka ng cargo, dito ang pasok, Mike. May lamang o may kargang mga manok at ilang mga perishable goods yung MV June Aster na kung saan yun na yung medyo naaamoy ngayon ng mga taga-barangay Tara. Yan sa may bahagi ng Coron kung saan doon sumadsad yung katurang barko. Ano pa, Mike? May medyo dyan na kinunan ko dito, yung ipinagbabawal na ipasok at
3: ayun, ito, yun, mga ano.
11: Mike, andyan lahat. explosives,
3: narcotics,
11: lighter, yan lahat yan. So, hindi natin alam kung nasunod itong mga listahan ng mga pinagbabawal na ito dito sa may gate 3 mismo. Katropang Mike, no?
3: Mm-hmm.
11: Yan yung tinitingnan ng mga otoridad ngayon. Tinitingnan ko rin kung may mga CCTV rito kasi doon sa CCTV makikita kung anong mga cargo ang isinakay ng MV June Aster na sa ngayon ay hindi pa inilalabas ng Coast Guard at ng naturang shipping lines.
3: May tubig pa rin, may tubig
11: ito
3: pa.
11: Ito ay compound ng PTA.
3: Mm-hmm.
11: So siguro sa investigasyon, isama nila yung PTA para makuha yung lahat ng CCTV, nakuha dito lahat ng mga isinasakay doon sa MV June Aster Katropang Mike.
3: Mm-hmm.
11: Kasi mayroong isang pangyayari nung isang araw, yung tubo, shipping lines, ay may nakitaan ng allegedly mga sangkap ng pampasabog. Labing ilang amay. Antonilada yan, no? Abangan nila mamaya sa bullseye na ikarga sa isang parko natin na papunta ng Palawan, Katropang Mike. So kung yan ay sangkap ng pampasabog at blasting cap na lang ang kailangan para sumabog yan, yung nakuha na yan ng Coast Guard.
3: Labing tatlong tonelada ito, Kaluwi.
11: Labing tatlong tonelada, Katropang Mike. Hindi natin alam kung itong MV June Aster na to ay may karga rin ng ganyang klase ng cargo. Katropang Mike, kasi blasting cap na lang daw yan. Sasabog na yan.
3: Kasi ito yung mga ano yung...
11: Tinatago-tago pa ng mga otoridad yung dapat huwag nang itago diretso na lang yung mga impormasyon para makapag-ingat yung mga kababayan natin. Ngayon, ibang investigasyon, Mike, no? Siguro tugo, magsasagot yan at may permit pa sila kung paano nila naisakay yan kasi alam naman natin, di ba, yung simpleng firecrackers galing ng Bulacan, pag magtitinda ka ng firecracker dyan sa Puerto, kailangan mo pa ng transport permit galing sa PNP EOD sa Krami.
3: Kaya nga, Kaluwi.
11: So, ganun kahigpit. Anyway, ito namang John Asta, tinitingnan natin yung proseso ng pagpasok ng cargo rito. Si importante sa investigasyon yon. Patropang Mike, hindi basta pagsabog o asapoy lang yon kasi second lang, hindi na nakakuporma yung mga pasahero na kumuha ng kanilang life vest, sumabog na kaagad, mabilis.
3: Kasi sa nakita ng mga witness, talagang ang laki ng pagsabog. Yung nakuha dito sa Tugo, ammonium nitrate with fuel oil.
11: Yan. Ang bira. Ang kailangan, hindi ako pam-expert ha, pero tanongin natin yung pam-expert kung yan ba, kung may blasting cap o may timing device at mag-trigger, sasabog yan. So, matinding usapin yan. Doon naman natin muna inuugnay yan doon sa kabarkong nagkaroon ng trahedya kung may kargang ganyang klase. Katropang Mike. Kaya nga nandito ako sa pier ngayon, 13, kung mayroong ganyang cargo na unmanifested na ikinarga dyan. Kasi kung yan ay manifesto, hindi basta yan may kakarga, Mike. Maraming permit na kailangan kunin dyan ang maritime.
3: Kaya nga.
11: PTA. Sa Tropang Mike. So, pero natin pamasabing ngayon. Kaya mismong tayo na nung punta rito sa Pier 3. Pero, Pier 3. Medyo may pit dito. Kanina nga nagre-report ako. Nilalapitan ako ng mga security dito. Sabi ko, apo, ilan na yung namatay doon sa Palawan. Kaya kailangan malaman natin kung ano ba talaga yung proseso na ginagawa nila pagpapapasok ng tao rito at pagpapapasok ng cargo. Katropang Mike. Nandyan yung gate, pinapakita natin. Yung gate na pinapakita ko na yung gate na nakuna natin, ayun lang, no? Yan lahat, pumapasok, pasahero, yung cargo doon sa malaking gate, tapos yung maliit na pintuan, doon lahat pumapasok yung mga pasahero. Hindi naman papapasokin nyo kung walang ticket. Lalo ngayon. Ngayon, sabi ng mga gwardiya rito, ang PPA, wala nang biyahe ngayon, sarado, walang biyaheng barko pa Palawan itong mga shipping lines na to. Journey at saka Atienza, yung nandito sa Pier 3, yung malalaki kasi doon sa kabila yung mga tugo, mga barko ng malalaki yon. Pero yung itong maliliit, pwedeng kargahan mo ng tunitunilagang manok, mga karne, perishable goods. Dito pala kinakarga yan, Mike. Dito dinadala sa Pier 3.
3: Bukas pa kaluwi yung ano? Bukas pa yung biyahe. Base dito sa schedule ng ano, ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Bukas, September 15. Oo.
11: Oh. Tingin mo ngayon taon?
3: 2026. Departure time, 11:30 p.m. Boarding pero, time, 9 p.m.
11: Pero Coron, Manila yan. Coron, Manila
3: yan. Coron to Manila.
11: Walang Manila to Coron. Ang sabi ng Marina, yung tagapagsalita nila, pwede naman daw pumiyahe yung ibang barko ng Atienza dahil may kanya-kanya palang permit yan per vessel.
3: Mm-hmm.
11: Itong Atienza na itong MV John Aster, definitely, hindi na makakabiyahe ito dahil sunog na ito. Pero yung ibang barko nila, hindi hinuhold ng Marina o ng Coast Guard para bumiyahin dahil may mga permit yan. Kaya yung biyahe nila sa Akinse, papunta ng Manila, pinapayagan. Ibang barko yan, MV John Carpano yata yan. May pangalan ng barko na andyan, katropang Michael. Hindi ko lang alam kung, kasi dito yung pier nila eh. Kung papayagan silang bumiyahe bukas, dito rin ang baba niyan, sa Pier 3, na kung saan nandito ako ngayon. Sa Manila North Harbor, katropang Michael. So, yan lang muna. Amaya, babalik ako sa bulsa. No? Nintay natin kapag bubukas itong Atienza shipping lines. Pero ngayon tayo hindi. At ang tinitingnan ng proseso dito para maisama natin sa mga komentaryo natin pag program natin, paano pinapasok ang mga cargo, paano pumapasok ang mga tao dito sa Grade 3, at kung may laman yun na hindi talaga dapat isakay doon, ay malalaman dito, no? Base dito sa nakikita ko, katropang Mike.
3: Oo. Kaluwi, yung biyahe pala, no? Yung biyahe bukas sa 16, El Nido to Batangas, may stopover, over Coron, Imbistar San Carlos. Imbistar San Carlos.
11: Yan. San Carlos na yan, yung barko na yan.
3: Yung barko na yan.
11: Pero pang issue yan. Yung barko na yung San Carlos na yan, katropang Mike, after na mangyari yung trahedya, di ba, gabi? Inabukasan yung 13 crew ng Atienza Shipping, allegedly, kasama na doon yung kapitan na nawawala, yung survivor na 13, 17 yung crew niyan eh.
3: Opo.
11: 13 yung survivor ng crew ng Atienza. Ay sinundo tao nitong barkong San Carlos na ito.
3: Imbistar San Carlos.
11: Sorry. Papunta ng, hindi ko alam kung saan nila dinala. Sabi ng Atienza Shipping, hindi nila alam kung nasaan yung kapitan ngayon. I doubt na hindi nila alam. Kapitan nila yan.
3: Kaya nga.
11: Hindi nila alam kung natago nila yan. After mangyaring trahedya dyan, sinundo yan, inotel na yan sila. Iniwalay na agad yung crew. Inotel daw sila sa Coron. Tapos sinakay sa isang barko nila. Dinala kung saan. At ngayon, nawawala na pati yung kapitan. At tropang Mike. Sinecure na nila yung ano na yan. Yung mga crew nila, pati yung kapitan. Siyempre, kapitan mo yan. Kung buhay yan, imposible niyo magpapakita sa'yo. Kalukuhan yan.
3: Kaya nga.
11: Nila kung nasaan yan, ayaw lang nilang ilabas ngayon. Dahil medyo mukhang may sasabi. Tropang Mike. So, yan yung sitwasyon dito sa Pier 3, sa opisina ng labas.
3: Yan, naputol na.
0: Live po yan, mga kabayan, mga katropa, mula doon sa Kamaynilaan. Ano po yung ating station manager? Ito yung purpose dito ay para malaman yung pong proseso.
12: Hello.
0: Pagpapasok. Okay, manager, sige po, go ahead.
11: Okay na, yun lang muna. Dito tayo sa... Napakalayo pala nito, Mike, sa Arizona. Ito sa
0: Pier 3.
11: Ano to, pag hindi mo kabisado to, may cargo, may cargo gate. Lahat ng mga containers doon sa kabila. Dito naman, dito yung gate 3. Nandito naman to sa may Baseco compound. Malapad kasi ito. Hanapin mo talaga tong gate 3 na to. Kung gusto mong sumakay sa mga barko na to, papunta ng Palawan. Katropang Ali, katropang Mike. So ngayon, may idea na tayo kung paano pumapasok yung mga truck, cargo, tao na sumakay dyan sa MV John Aster na yan, na kung saan nagkaroon nga ng kahit sa araw-araw ko lang pakikiramay natin sa mga pamilya na sa kayo sa pagsyari nito. So yan muna, Mike Ali, mula rito sa Pier 3 ng Metro Manila Pier. Balik muna sa inyo.
13: Express, Express, Balita sa Umaga.
3: Ayun.
0: Yung nagiging proseso kung paano mga kabayan, mga tropa, pumapasok yung po mga cargo, passenger, dyan sa,
3: sa Pier 3.
0: Ito
3: again.
0: Mga maliliit na mga sasakyang pandagat na biyay dito sa Lubigan ng Palawan. Dyan pala yan, Pier 3. Kasi yung Tugo, tsaka yung Super Pier dati, 14 eh.
3: Oo, doon, sabay-sabay Tondo.
0: Tondo na yun, oh. Oh, pero itong Basay ko, halos part pa rin ito ng Tondo.
3: Oh, kasama pa din.
0: Kasama pa rin. Malapad ng Tondo eh. Pero yun nga, mga kabayan, mga katropa. So, yung opisina, wala pa rin tao.
3: Ano pa lang, 6:46 pa lang.
0: Sige! Ako mga kabayan, mga katropa, sa oras na 46 minuto. Makalipas na po ang alas 6 ng umaga. Punta na tayo sa atin naman pong iba pang mga kasama, mga field reporters para sa karagdagang mga balitang lokal. Unahin na po natin ang balita nitong si katropang Belia Mucha, kung saan 22 anyos na lalaki yun daw pong huli sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa bayan naman ng El Nido. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
12: Timbog ang isang 22 anyos na lalaki matapos maaresto sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba sa Barangay San Fernando, El Nido, Palawan nitong araw ng Sabado, September 12. Ayon sa El Nido Municipal Police Station, isinagawang operasyon ng magkasanib na puwersa ng El Nido Municipal Police Station, Palawan Provincial Intelligence Unit, Regional Drug Enforcement Unit, 2nd Palawan Mobile Force Company at Provincial Drug Enforcement Unit. Nasamsam mula sa suspek ang tinatayang 4.72 gramo ng hinalang shabu na may tinatayang street value na 32,096 pesos. Isinagawa naman ang marking, inventory at pagkuha ng litrato sa mga nakumpiskang item sa lugar kung saan naaresto ang suspek. Sa presensya nito at ng mga kinakailangang saksi, alinsunod sa itinakdang proseso, naharap ang suspek sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act Number 9165 o ang tinawag na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, kaugnay ng pagbebenta at pag-iingat ng illegal na droga. Samantala, binigyang diin ni Palawan Police Provincial Office Director Police Colonel Joel Casapanan ang patuloy na pagpapaigting ng kampanya ng kapulisan laban sa illegal na droga, kasabay ng pagtitiyak na ang mga operasyon ay isinasagawa alinsunod sa batas, habang nananawagan ang Palawan PPO sa publiko na manatiling mapagmatsyag at makipagtulungan sa mga otoridad upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng mga komunidad. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa, mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
13: Express balita sa umaga.
3: Samantala sa iba pang balita, ilegal na sigarilyo ibabiyay sana sa bayan ng Quezon, naharang ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
14: Report. Naharang ang mga ibabiyahe sa ng mga ilegal na sigarilyo sa kahabaan ng National Highway Barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan noong Setyembre 12, 2026 pasyon 7:40 ng gabi, kung saan sa joint operation ng Quezon Municipal Police Station natuwang ang PNP Maritime Group, 2nd Special Operation Unit at Philippine Tobacco Institute ay naaresto ang suspek na kinilalang si alias Nunoy, 51 anyos, may asawa, isang magsasaka na residente ng Barangay Presas Urduan, Dara, Palawan. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang informante kaugnay sa isang individual mula sa Dara na nagbibiyahe ng mga ilegal na sigarilyo patungo ng bayan ng Quezon. Dahil dito, mabilis na kumilos at nagsagawa nang pinagsamang operasyon ang Quezon MPS sa pamumuno ni Police Lieutenant Marcos Alvarez na siyang Assistant Officer in Charge, kasama ang PNP Maritime Group at Philippine Tobacco Institute. Kaya nagresulta ang operasyon sa pagkumpiska sa isang tricycle na may itim na motorsiklong Honda 125 na walang ORCR, habang nakakarga rito ang apat na kahon ng sigarilyo na naglalaman ng 200 rim na Verlin at 50 rim ng Ford. Samantala, tinatayang nasa 60,000 ang halaga ng mga nasamsam na kontrabando, sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng Quezon Imperial ang naristong suspeka kasama ang mga ebidensya ng sigarilyo at ginamit na tricycle para sa tamang disposisyon at paghahain ng kaukulang gaso. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon Palawan, Ray El Garan, XFM News.
0: Samantala, isa rin pong wanted person ang arestado ng mga otoridad doon naman sa bayan ng Balabac, Palawan. Katrapa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
15: Report. Arestadong isang wanted person sa isinagawang joint operation ng Balabac Municipal Police Station sa Barangay Poblacion 1, Balabac, Palawan na nitong September 12, 2026 bandang alas 5 ng hapon na naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa batas pambansa number 333 ng Presidential Decree number 1865 ng Section 2B sa ilalim ng Criminal Case number 10791 na may piyansang nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Ayon sa Balabac MPS, ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa komunidad. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News. Express
3: Balita sa Umaga. Apat na pamilya sa Kalangayawin Island inilikas dahil sa hindi kaya-ayang amoy mula sa MB John Aster. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
16: Inilikas ang apat na pamilyang naninirahan sa Kalangayawin Island, Barangay Tara, Curon, Palawan. Matapos umano maging health hazard, ang hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa MV June Aster na nananatili sa kanilang lugar. Ayon kay Cap Maria Teresa Wezan Casareno, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa MDRRMO na maaaring matagalan pa bago tuluyang maalis ang barko sa nasabing isla. Dahil dito, ipinag-utos ang agarang paglikas ng apat na pamilya upang maiwasan ang posibleng epekto sa kanilang kalusugan. Dadalhin ang mga evacuees sa barrio proper at pansamantalang mananatili sa civic center. Tiniyak naman ng Barangay Tara na sasagutin nila ang pangunahing pangangailangan habang nasa evacuation ang apat na pamilya. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasyo X sa FM News.
0: Express Balita sa Umaga. 6 na minuto bago po ang ikapito ng umaga. Sa uling bukso ng ating po mga balita, ha? Iba pang barko daw po ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated. Sasailalim daw po sa safety audit matapos ang pagkasunog ng MV June Aster. Katra pa natin sa balita niya na ay si Pacaldo. Report.
17: Isa sa ilalim sa panibagong safety audit ng Maritime Industry Authority o Marina, ang iba pang barko ng Atienza Inter-Island Ferries Incorporated, kasunod ng pagkasunog ng MV June Aster sa karagatan ng Curon, Palawan. Ayon kay Marina Regional Office 4A Director Attorney Maximo Banares, suspendido ang June Aster habang nagpapatuloy pang imbestigasyon. Muli ring susuriin ang safety compliance ng iba pang barko ng kumpanya. Sinabi ng Marina na kumpleto at maayos ang safety certificate ng June Aster at wala itong naitalang dating insidente. Patuloy pang inaalam ang aktual na bilang ng mga sakay, kargamento, life vests at iba pang posibleng dahilan ng sunog. Kabilang din sa tinututukan sa investigasyon kung may fixed gas detection system ang nasabing barko. Ginagamit kasi ito para matukoy ang mapanganib na singaw gaya ng gasoline vapor at iba pang flammable gases sa cargo hold. Mahalagang usapin naman ito matapos na maiulat ng Philippine Coast Guard na nagmula umano sa cargo hold ang pagsabog bago kumalat ang sunog. Dahil dito, inaalam na rin ng mga otoridad kung ano ang pinagmula ng posibleng flammable gas, kung mayroong detection system sa lugar at kung may mga safety measure na maaaring nakapagpigil sana sa paglala ng nasabing insidente. Yan ang balita din sa Vision X Plus. Panatiling malinaw ang iyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 14.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo. XFM News.
13: Express Balita sa Umaga.
0: Maraming salamat sa ating po mga kasamaan, mga field reporters. Samantala, 4 minuto bago po ang ikapito ng umaga.
3: Diberte mo na oy kay Sir De La Peña.
0: Oy.
3: Oh, kailangan mo si Sir De La Peña, yung dating police, yung PS2 dati.
0: PS2, oh, si Sir, retired na ba siya?
3: Oh, retired na, si Sir Toy.
0: Wow, talaga naman mag...
3: Itatakbong kagawad ng siksika niya.
0: Ah, ba talaga naman. Sir, mayroon na timprano ha.
3: Ayan ha. Ay, ma'am.
0: Yan ang yung bahay niya sa may tabi ng basketball.
3: Oo, oh, doon. Sa,
0: sa Hua.
3: Sa Mahogany. Sa may harap ng high school.
0: Sa
3: housing.
0: Housing.
3: Yeah.
0: Sige na po, sir. May din para no, ha?
3: Kaya nga, oh. Sana makakain tayo mamaya. Happy birthday. Kay Ate Ami Bonbon, happy birthday.
0: Oy!
3: Oy, kay Kaye. At birthday rin pala ni Kaye, kapitbahay namin.
0: Ah, batal lang.
3: Kaye, happy birthday.
0: Mm.
3: Kay asawa ni paring Ronald, si Ana May Lagrada, kay Maring Ana. Happy birthday.
0: At yun rin kay Giovanni Azucena, happy happy birthday din. Prince Abadilla, happy happy birthday. At PJ Alcantara Abadilla, hayan, happy happy birthday po sa inyo, ha? Sa lahat din po ng mga nagdiriwang na kailan po makakarawan ngayong araw na ito, happy happy birthday po sa inyo. Mabuhay kayo, ha?
3: Samantala. Pakain. Pakain.
0: Dito lang po kami. Dito lang po kami sa aming pong stasyon. Dito lang po sa Libisyan. Adoration Private Road, Libisyan Pedro Plampo. Ha? Ayan ako naman talaga. Sige, nako mga katropa. Inyo na pong narinig ang mga balitang nakalab ng buong persa po ng XFM Palawan.
3: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bahay niyo po inyo napapakinggan sa lahat ng mga relay stations sa buong lalawigan po ng Palawan.
3: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat po mga kabay, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
13: Express Balita sa Umaga.
18: XFM.
19: XFM.
13: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25 years.
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
8: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
4: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Sister.
2: the pain.
5: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
2: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
21: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
22: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
23: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
24: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: XFM.
25: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
27: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
28: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
29: Santone Plus Herbal Oil.
30: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
29: Santone Plus Herbal Oil.
31: Maaasahan
29: sa sakit ng katawan.
31: Santone Plus Herbal Oil.
32: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
33: Premium D3 Coffee Mix.
34: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
35: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
36: Santon Gold Coffee Mix.
37: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatawa. tatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
36: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
34: Mabibili sa mga butika.
0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM Time 7:11 ng umaga. At ang oras ay atin sa atin ng 1 Plus, numero 1 ang alaga. Kabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.
2: Bullseye. Magandang umaga! Good morning!
3: Bullseye.
2: Morning! Gandang umaga ho sa inyong lahat. Suma sa inyo ang palatuntunang Bullseye ngayon pong Lunes, Monday, September 14, 2026. Bilis ng araw, ano? September 14, 2026. Lunes. Masa inyo po ang palatuntunang Bullseye. Kasama po ang inyong lingkod ka, Gerald Galex. Si Station Manager Kaluwi po ay nasa Manila ho ngayon at magre-report din mamaya ng konti doon sa Baseco sa Manila. Kaya tayo ang nakaupo dito ho sa Bullseye hanggang alas 9 po ng umaga. Nakalive na ha sa page ng XFM Palawan. Uy, meron ng 346,000 followers. Thank you doon sa mga followers natin. Grabe, ang bilis tumaas. Thank you ha sa mga bagong followers natin. Patuloy na tumataas, mabilis na tumataas yung page ng XFM Palawan. Salamat mga followers po ng XFM. Pag hindi ka pa nakafollow at nakikinig ka sa mga oras na ito, gamit po ang gimpilan ng XFM. By kunin mo ang iyong cellphone. Buksan mo ang iyong Facebook. Open mo muna yung data pala. O kaya, komunika muna sa iyo pong internet connection. At pagkatapos niyan, buksan mo ang Facebook. Tapos, i-search mo ang XFM Palawan. XFM Palawan. Tapos, follow mo lang, ha? Para madagdagan uli yung pong followers ng XFM. Salamat agad! Sa mga nasa live natin ngayon, good morning. Mga nagko-comment ka agad, ha? Magandang umaga ho sa inyo. Mang Lino Ladera, good morning. Kamusta ang biyahe ngayon? Ako, mayroong free rides, ha? Paano yun? Nakaka-apekto ba yan sa pasada ng mga multi-cab driver natin? Kamusta ang biyahe, Mang Lino? Luz Biminda Valera, Sherdan Puwad, thank you kagal, Luz Biminda Valera. Weng Hara Elibera, good morning po kagawa Gerald. Good morning. Binabasa ko agad yung mga nagko-comment sa live natin, ha? Good morning ka agad, Lin Espinosa. Good morning po, sir. Kagawa Gerald. God bless po. Thank you. At syempre, abay 102 days na lang before Christmas. Mahigit isang daang araw na lang, magpapasko na. Countdown tayo syempre. At ang ating pong Christmas countdown ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Meron kang sakit, meron kang karamdaman. Gusto mong ipa-check up yan? Gamit ang alternative medicine, naturopathic doctor. Narito po ang Yes to Health Clinic, Nara, Puerto.
4: Exciting mga katropa, kamusta kayo? Aminin natin minsan kahit may nararamdaman tayo sa katawan, hindi pa rin tayo agad nagpapa-check up. Bakit?

0: kondisyon ng dugo. At maganda din ito sa may mga pamamaga sa katawan, no, pananakit ng kasukasuan.
1: BioZapper, nagkakahalaga lamang ng 350 pesos para naman ito sa mga gustong linisin ng katawan mula sa mga posibleng virus at parasites.
0: Itong BioZapper ay maganda din sa pagpapaganda ng circulation ng dugo at pinupuksa niya yung mga virus, bacteria, parasite, mga fungus na nagdudulot ng karamdaman, iba-ibang karamdaman.
1: Ito ang isa sa mga sinusubukan ng marami dahil sa benepisyo nito. Marami na mga pumupunta, marami nang nakakaranas ng ginhawa. At ang tanong, ikaw, kailan mo uunahin ang sarili mong kalusugan? Tara na sa Yes to Health Clinic Puerto Princesa City. Bukas ang kanilang free consultation tuwing araw ng Linggo at araw ng Webes, simula 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag tuwing araw ng Biyernes, simula 8:30 ng umaga hanggang 4:30 ng hapon. At para sa mga taga Rojas, Palawan, available ang face-to-face free consultation tuwing araw ng Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Huwag ka nang mag-atubili. Bisitahin na ang Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Pwede rin kayong tumawag sa 0975-842-4832 at 0955-385-5753 at i-follow ang kanilang Facebook page, Yes to Health Clinic Puerto Princesa. Alagaan ang kalusugan dahil ito ang tunay na yaman. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para sa mas marami pang health updates.

0: kaan ang Jalang Huyan ha sa San Manuel National Highway. Pagka gusto nyong magpa-check up at bumili ho ng mga produkto ng Salton, ay araw-araw naman meron tao dyan para ma-schedule na ho kayo kay Doc. Sabi ko nga, kahit na anong klaseng sakit yan o karamdaman, po pwede hong ipa-check up yan para magamod na yung inyong mga nararamdaman. Yes to Health Clinic. 7:19 po ng umagad para ho doon sa mga papasok, ha? Magpapalate, ha? Agahan ninyo, 7:20 po. 7:20 ng umaga na. At syempre, Wad, Pamasko, baka may sa XFM. Talagan naman sa... Pero palang maaga pa masyado. Bali, paghandaan po yan ng XFM. Jayco Bautista, good morning po. Idol ka, Gerald, good morning. Mga gandang umaga ho sa inyo. Comment nyo lang ha dito po sa live natin. Tapos babasahin nyo natin. Batiin ko muna ng happy birthday, syempre. Sino may mga may birthday ngayon? Batiin muna natin ng happy birthday. May mga birthday. Talaga naman, oh.
1: Maligayang bati sa iyong
0: ka. Unahin ko muna yung kabarangay ko. Ha, si Cherry Ann Tabas-Tabas Mayrina. Diyan sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Happy birthday to you. Malinaway pagpala.
0: Cherry Ann Tabas-Tabas Mayrina. Happy birthday ngayong August 14. Talaga naman, maraming pansit na naman. Abi Abiliana, good morning at happy birthday. Kay Denise Alcantara, happy birthday rin. Kay Pichay Santos, happy birthday. Dong Suyat, talagang naman o, Dong Suyat. Happy birthday. Dami mga nagbe-birthday ha. Jennifer Abad Rintino, happy birthday. Talagang naman. Jennifer Abad Rintino, happy birthday. Hintay mo lang daw ang cake, pansit, spaghetti, lumpia, lechon. Talaga naman galing kay Consul Jerry Abad. Aroy. Napasubo si Consul doon ah. Yan, syempre happy birthday rin kay kahapon na kay John Baldemore, kay Jesse Polgencio, kay Johnny Barone Manaay, kay June Masdo Sarayan. Yan, happy birthday. Ha? Baka may mga hindi ako nabati, i-comment nyo lang para humahabol natin yung pong pagbati ng happy birthday.

0: ang wish natin maraming pansit sana sa birthday mo para marami kang mapakain at mapasugod na mga kapitbahay kamag-anak. Alagad naman. Okay, 7:22 ng umaga.
1: Bullseye!
0: Patuloy pa rin po natin tinututukan ito pong kaganapan, pangyayari doon po sa pagkasunog sa MV Junaster.
1: Bullseye!
0: Dahil ang pinakahuling update sa atin, ha? Tuloy-tuloy kasi yung pong paghahanap, di pa nakapagbigay ng update tungkol po doon sa 13 o 12 na hinahanap pa.
1: Bullseye!
0: Umakyat po sa 76 na yung pong bangkay na nakita doon po sa nasunog na barkong MV Junaster. Diyan po sa karagatan, nasakop po ng Coron, Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 76, 76 na ang patay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Sa pag-akyat po ng mga otoridad nito pong huli noong nakaraan, nasa 41 yung pong sabing araw ay sama-sama na natagpuan ito, ha, sa lower deck noong pong barko. 41, sama-sama po yan. Lower deck. Yung pinakababa hindi pa talaga po pwede kasi mataas pa rin yung tubig, eh. Una hong nakita yung pong lima sa kasagsagan po ng pag-rescue doon po sa, ang bilang ay nasa 43 na survivor doon pong September 9 ng gabi hanggang September 10 ng madaling araw. Lima ho yun yung una na nakitang patay. Nasundan po yan noong pong pwede nang akyatin yung pong barko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, try natin tawagan yung atyan sa palinghali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Nasundan po yun, sabi ko nga, nang nasa 30. 30 katao nung unang mapasok yung pong itaas na bahagi ng barko. Nawala na hong apoy noong mga panahon na yun. At inanod na nga ho yun, eh. Sumadsad na. Halos nasa 20 metro na lang o 10 metro na lang doon po sa isla yung pong barko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May mga pamilya po na nabawi na nila yung pong bangkay, lalo na yung pong lima na una.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero karamihan po doon, sa 76.
1: Bullseye!
0: Okay,
1: bullseye!
0: Sige lang, tawagan lang natin. Karamihan po doon sa 76 na mga bangkay ay hindi pa rin po nakikilala hanggang ngayon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero doon po sa unang 30, yung sa 41 wala pa talaga. Sa unang 30 mukhang meron ng lima, maliban pa doon sa una na lima.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Yung iba nakilala at nabawi na, pero karamihan talaga hindi pa nakikilala. Sunog po talaga, eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sunog. Oo. Kaya ang ginagawa ho ngayon ng PNP, kumukuha ho ng sample ng specimen doon po sa bawat bangkay na nare-recover.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos nandoon na rin ho kasi yung pamilya. Yung pamilya, shoulder ho ngayon lahat ng gastusin, pagkain, tuluyan ng Atienza Interferry o Inter-Island Ferry Incorporated. Sila ho yung sumagot ng biyahe mula doon sa Manila o kung saan manggaling na lugar, papunta ho doon sa Coron. Tapos may lugar kung nasaan nandoon lang muna yung pong mga pamilya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon po nagbibigay ng update kung ano yung mga dagdag na impormasyon ibinibigay doon po sa pamilya. So yung pagkain yan, agahan, tanghalian, hapunan, tuluyan, pati yung immediate financial assistance na ibigay na raw. Hindi pa yung ano, ha, yung sa batas talaga na 200,000, yung immediate pa lang, yung mga pangangailangan pa lang. Pauna, yun na lang. May paunang tulong na ibinigay na ho yung Atienza, yung pong kumpanya, doon po sa pamilya. Okay. Sige. So, ang sabi po ng PNP, nasa 2 linggo hanggang 1 buwan. Medyo matagal, ano? 2 weeks hanggang 1 month bago po mailalabas yung pong resulta ng DNA test. Matagal. So, paano yun? Anong mangyayari sa loob ng dalawang linggo? Sa isang buwan, maghihintay yung pamilya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Kinunan po ng swab sample yung pong pamilya, tapos yung pong specimen, i-cross-match po yun para po makita yung percentage. Kung mataas, yun po yung makapagbibigay ng kasagutan kung yung bang bangkay ay kaanak mo base doon sa swab na nakuha sa'yo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, 2 weeks hanggang 1 month bago mailalabas yung pong DNA test. Kaya, ang mangyayari po doon, pansamantala, ay nailibing na, at yung iba kasi tuloy-tuloy pa yung proseso, at ililibing pa. Saan? Doon muna po sa Coron, Palawan. Yung pong mga bangkay na talagang hirap na na makilala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun muna yung gagawin. Kasi ano na po, iba na talaga. Sunog eh. Maamoy. So kailangan mo ng ilibing pansamantala doon habang hinihintay yung pong DNA result, DNA test result. Ngayon pagka nakumpirma na na yun ay kaanak mo, nagmatch talaga doon sa swab mo, so pwede mo na rin yun namang, pwede na rin kunin ng kaanak yun at dalhin kung saan gusto talagang ihimlay o ilibing yung pong namatay na kaanak nila dito po sa trahedyang nangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero pansamantala, doon na lang muna. Okay? Doon lang muna sa Coron, Palawan. Para sama-sama kasi sila doon eh. Mabilis lang po na mabawi ka agad at mahukay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Matatandaan po na nasunog yung pong MV June Aster pasado alas 7 po o pala 7 ng gabi noong pong September 9. Habang yan po ay bumibiyahe galing po ng Manila na halos 2 milya na lang araw ho eh, nasa Coron na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kukunti na lang sa ano, mga nasa 6 na kilometro, mahigit, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: 2 miles na lang eh, kunti na lang, nasa Coron na. Nasa Coron na. Ang sakay no, nang sabi, nasa 134. Sa manifesto ha, 117 yung pong pasahero, 13 naman po yung, 17 naman yung crew.
1: Bullseye!
0: Pero sa mga update, meron pong nakakuha ng ticket, nakabili, na nasa manifesto, pero 2 doon ang hindi raho natuloy, hindi bumiyahe.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon po sa tinatakbo ng investigasyon na hinihintay ho ng marami ngayon, wala pa hong malinaw na dahilan ng pinagmulan ng apoy. Okay?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero doon po sa mga survivor, ang sabi po nila, meron pong malakas na pagsabog kasunod po noon yung pong mabilis na pagkalat ng apoy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh kahit na granada o kaya kahit na ibay ka masunog doon, talagang makikita at makakaalis, makakatakbo naman kaagad yung pong tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero base doon sa video na mga napanood natin, kung saan sila nakapwesto, halos doon lang din ho sila namatay, doon lang din sila nasunog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ang sabi nga ng mga nakaligtas doon, segundo lang. Pagsabog, kalat ka agad yung pong apoy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya marami tuloy nagtatanong, ano bang uri na gamit yung pong nasunog at sumabog? Di kaya merong mga blasting materials dyan? O di kaya merong mga flammable na mga container na biglang sumabog?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kasi kung halimbawa lang na mga, may mga space, nandiyan si ka, may manager, nandiyan ha?
1: Okay. Bullseye! Bullseye!
0: Yung ano ha, yung kapitan ng barko, hindi pa nagpapakita hanggang sa ngayon, pero survivor yan. Sabi ho ng kumpanya, yung opisina ng ano, ng Atienza, nandun, pinuntahan ni manager. Ayun o, tignan natin, hingi tayo ng report sa kanya. Bullseye. Manager, good morning!
1: Bullseye!
2: Morning, katropang Gerald.
0: Morning.
2: Dito tayo sa may harapan ng gate 3.
0: Okay.
2: Ng Baseco compound, Manila North Harbor, kung saan dito sa loob ng Pier 3, nandito ang opisina
0: yan
2: ng Atienza Shipping Lines at ng Journey.
0: Okay.
2: Itong dalawang shipping lines nito, ito yung nagkikater ng cargo at ng mga pasahero from Manila, Tukuron, Tukuyo, Inapakan at iba pang bahagi dyan sa Northern Palawan, Gerald. Hindi ito kalaki ang mga barko katulad ng Tugo.
0: Oh.
2: Itong Tugo, doon ito sa ibang gate ng Manila North Harbor dahil malalaki ito.
0: Okay. Mm.
2: Yang nakikita mo ngayon, yan yung gate na kung saan nandito ko ngayon at dyan pumapasok ang lahat ng mga cargo na isasakay o isinakay dyan sa MV John Aster noong araw o isang araw bago mangyari ang trahedya. Iba yung pasukan ng mga cargo, yung malaking gate at yung maliit na gate, dyan naman pumapasok yung mga pasahero na may dalang tiket.
0: Okay.
2: So, pag wala kang tiket, di ka pasahero, o bibili ka ng tiket, saka ka lang papapasokin ng mga gwardiya. Sa ngayon, hindi nagpapapasok ang mga PPA guards kasi pag itong pier na to, under ng PPA to eh. Hindi na nagpapapasok ngayon dahil walang biyahe yung Atienza, walang biyahe yung ibang mga barko, Patropan General, at medyo mahigpit.
0: Sabi ng Marina may biyahe raw ang Atienza. Ang hindi lang naman yung
2: ano yan na nandiyan sa ano yan. Pakita mo Axel.
0: Sige nga.
2: Coron, Manila yan. Coron, Manila, hindi Manila Coron.
0: Okay.
2: Sa 15.
0: Oo.
2: At ibang barko yan, yung MV Juan Carlos yata yan, ano, nagaling ng Coron to Manila. Ang sabi ng Marina, ang kanilang iniimbestigahan lang ay yung John Aster. Pero yung ibang barko na iba ang mga permit, kasi per permit yan eh, per vessel, na ini-issue nila. Wala namang problema daw yon, kaya walang dahilan para i-hold yung mga cargo at passenger vessel na yan ng Atienza.
0: Okay.
2: Ang may problema lang yung John Aster. So may biyahe sila
0: sa
2: 15, kung di ako nagkakamali, Coron, Manila.
0: Okay,
2: Manila, Coron, wala. Walang schedule katropang Gerald. Diyan sa pinapakita kong video, bago ka pumasok sa gate, na kung saan dadaanan ng pasahero, meron diyang mga ipinagbabawal na ipasok. Pakita mo, Axel.
0: Sige, pakita
2: meron
0: natin.
2: Meron diyan, bawal ang explosives, bawal ang lighter, bawal, maraming bawal. Nandiyan lahat, makikita mo. Dito sa gate, nakalagay yan. Bago ka pumasok, bilang pasahero ka, yan yung wag mong dadalhin sa loob. Ganon din yung cargo.
0: Anong yan? Bawal ipasok yan? Anong mga shipping company ang nandyan sa loob ng pier na yan, Kalawin, na ano?
2: Journey at saka
0: Atienza. O, dalawa lang?
2: Pier 3. Dalawa ang nasabi lang sa atin. Hindi lang pa natin alam kung may iba pa kasi may mga container din sa loob na nakalagay.
0: Sige.
2: Baka may ibang mga container vessel na nagsasakay niyan. Gerald, tinitingnan ko kung may mga CCTV tong gate. At saka yung hindi na ako makapasok doon sa loob, ayun ang mga gwardiya eh. Isang damukal ng mga PPA guards ito, napakaigpit, no? Para makita ko sana kung saan umatraka o saan nag-duck yung MV John Aster bago siya umalis. Kasi kung may CCTV doon, Jay, makikita kung anong klase ng mga cargo ang ipinasok at isinakay doon sa naturang barko, no, na kung saan unmanifested man yan o nakamanifesto, dadaan sa CCTV makikita.
0: Oo.
2: At tropang Gerald.
0: Bawal yung ano, ha? Number one pala dito, bawal yung ano, yung mga ano, explosive.
2: Ayan, nakalagay dyan. Oh.
0: Number one, naman, diba? Number one, bawal eh.
2: Ngayon,
0: okay.
2: Dun sa nangyari sa Togo nung nakaraang araw, 13 tonelada ng mga materyales para sa isang na maaring sumabog. Katropang Gerald.
0: Blasting materials.
2: Blasting materials. Blasting cap na lang yan. Saka timing device. Sasabog yan eh.
0: Ano pa ito, diba? Ha? Material. Hindi pa ito yari. Kumbaga hindi pa finished product. Materials
2: hindi
0: pa lang ito.
2: Product, pero agisan mo ng buhusan mo ng gasolina, buhusan mo ng sindihan mo ng pusporo, sabog lahat yan eh.
0: Oh.
2: Kasi blasting cap na lang ang ngayon, yan yung tinitingnan natin. Sasagutin ang tuko yan.
0: Okay.
2: Bakit na isa kayan dyan? At bakit na ipapayagan ng PPA? Ano? Kasi dito
0: wala dyan yung tugo? Walang tugo dyan?
2: Wala. Iba yung tugo nandun sa kabila kasi malaki yun eh.
0: Okay, sige.
2: Ibang pier yun.
0: Sige, oo.
2: Ngayon, yung mga ganyang mga explosive materials, kung halimbawa ikaw nagbebenta ng paputok tuwing bagong taon dyan sa Palawan, kailangan mong kumuha ng transport permit sa pinagkukunan mo at pinagbilan mo ng paputok. Halimbawa, Bulacan. Adalin mo ng pier.
0: So,
2: pupunta ka muna sa Krame, sa AOD, Explosive and AOD, yung para doon sa mga explosive device.
0: Oh.
2: Kailangan mo kumuha ng transfer terminal from Bulacan to Palawan. Hindi ka basta-basta magdadali. Paputok nga na firecracker, bawal eh.
0: Mm.
2: Lalo pa yung mga ganyang mga blasting materials. So, yun yung tinitingnan natin. You know, ito yung, bukod doon sa hinahanap na kapitan, na I doubt na hindi alam ng Atienza Shipping kasi 17 ang crew. 13 survivor doon sa crew. At kasama yung kapitan, kinumpirma na rin nila yan. Hindi nila alam kung nasaan yung kapitan samantalang noong gabi. Allegedly, ayon sa source, yung 13, inihiwalay nila doon sa EOC, doon sa evacuation center, doon nila sa isang hotel, pinatulog, at yung isang barko nila, kinuha yan nung after na mangyari yung trahedya, at lumayag.
0: Naroy?
2: Alabas ng koron. Hindi natin alam kung saan na yung 13 koron. Yan ang ngayon, sinasabi at pinaghinalaan at tinatago ng Atienza Shipping, kasama na yung kapitan. Tropang Gerald, yan yung sadya natin dito. Kaya mismo tayo ang pumunta na rito. At saka yung proseso, at least pagbalik natin dyan, alam natin kung paano kinarga yung mga kargo, paano pumasok yung mga pasahero. Ang PPA, malaking bagay. Dahil kung may CCTV sila rito, makikita kung ano yung mga sinakay doon sa June Aster, a day before na mangyari yung trahedya ka Tropang Gerald. So yung mga nangangamoy pala dyan ngayon, sa Barangay Tara, yung mga chicken, yung mga manok, perishable goods, karne.
0: Yun, kasama sa nasunog eh. Doon. Kasama sa nasunog yun.
2: Yan yung ilan doon sa mga nangangamoy ngayon. Kasi yung mga tao, nakuha na lahat. At yung iba naman, naabo na. Na wala nang taong pwedeng mangamoy doon sa barko. Yun na lang, mga karne na yan.
0: Meron pa eh. Merong pang 12 or 13 na sabi eh. Yung pinaka-cargo. Cargo room, yun ang huli na lang eh. Na kailangan na mapasok.
2: Cargo hold.
0: Oh, cargo hold, yun na lang.
2: Sa cargo hold, doon yata, ano, hindi natin alam po na sana ayos pa yung ibang...
0: Pero yung ano, manager, yung kapitan, kinumpirma na yan eh. Kasi ang sabi ng ano ng crew, nakasama nila, kasama namin yung kapitan na yun eh. Nakaligtas eh.
2: At yun sa shipping, minsan sinungaling yan eh. Tinatago nila tong kapitan eh. Alam naman nila yan. Kinuha na nila sa koron yan, kasama na yung 13 crew survivor. Kinuha na nila yan after ng tragedy, wala pang 24 hours, kinuha na ng barko nila yan dyan, sa Coron, bago hindi na nalaman kung saan na ngayon yan. Kaya, yung sinasabing hindi nila alam yung kapitan, kapitan nila yan, hindi nila alam kung saan na napunta. At siya ang isa sa mga susi ng problemang ito at ng trahedyang ito, Katropang Gerald. So, tinitingnan dito yung mga cover-up eh. Diba? Cover-up kung kino-cover up ng Coast Guard, kino-cover up ng Atienza, yung talagang totoong nangyari. Dahil yung ibang local, yung Army, yung Marines, nandiyan lahat eh. Pero yung coordination, parang naka-focus na lang sa Coast Guard at sa Atienza eh. Yung ibang mga agencies, mukhang naka-display na lang dyan. Sa Tropang Gerald, yan ang nadidinig natin. At yung hinaing ng ilang mga pumunta dyan, like LGO, o PDR, o parang... Nandiyan sila for ano na lang, di ba? Ngayon, tingnan natin, dahil dito, importante ito eh. Dito sila nagmula, dito sila sumakay, ano yung sinakay nila, paano sinakay, katropang Gerald. Kaya, apin pala nito, nasa bisinidad ng Baseco compound.
0: Hindi po pwedeng ipagsama, hindi po pwedeng pagsama, no, yung mga ganitong cargo, yung mga explosive, pang fireworks na materials, tapos passenger, yung mga tao?
2: May sariling sakaya niyan, Jay. At kung halimbawa payagan man yan,
0: may mga permit.
2: May transport permit yan. May permit yan. At alam ng mga PPA. Ang PPA kasi, Jay, bago yan umalis, magbo-board yan ng barko. Titingnan nila yung cargo, lalong-lalo na kung may cargo, kailangan nakalagay sa manifesto yung cargo. Dahil pag hindi unmanifested yan, ibababa nila yan. Ba't tinakalagay itong cargo mo? Ay, hindi nakadeklara. So, kung halimbawa hindi nakadeklara at may sinakay doon, base sa CCTV, sinakay yan. Tapos hindi naman unmanifested, may sagutin yung Coast Guard yan. At yung PPA naman, ba't nila pinapasok yung mga ganyan? Eh, bawal yan. Dapat sinicheck nila from the gate pa lang.
0: Yun, no. Ito ang tunitulilada na ito. Sabi, ha, may nakapagsabi lang sa atin kung ito ay, paano rin nakalabas ito at nakapunta dito sa PPA galing ng Manila. Pag sumabog ito, pambiran, laking sunog ito. Tunitulilada, hindi kilo. Marami ito eh. Teka na, wala. Marjan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, galing ho ito ng ano eh, ng Manila. Tapos na ano lang ito, random inspection lang ang ginawa dito. Umupo yung yung K9. Oh, manager, nandiyan, sige. Oo. Kasi malaking ano to eh.
2: Tapusin ko lang to, Jay. Naka-standby lang dito. Alas 8 para magbubukas. Hindi ko nga alam kung pagbibigay pa sila ng statement kasi nakapapapres ko na sila, di ba? Kahapon.
0: No.
2: Anyway, walang problema yun. Ang importante, narating natin yung J-Train. Saan pumasok tong mga pasahero? Kung may CCTV, makikita kung sino yung mga sumakay at ano yung isinakay. Importante yan dun sa investigasyon, katropang Gerald. Dun sa kabuuan ng pag-iimbestiga rito. Paki-follow up natin yung nakitang 13 toneladang blasting materials doon sa isang barko na nakita ng Coast Guard at naka-hold ngayon sa kanila yan. Nakita yan, pero bakit na isakay sa pier dito sa Manila papunta dyan sa Palawan?
0: Yun,
2: yan
0: ang malaking pa.
2: Istorya. At may connection ba ito na nangyari doon sa naturang barko na kung saan sangkot sa trahedya? May karga bang ganyang klase? Anong lang yan? Katropang Gerald na dapat sagutin ng mga nag-iimbestiga ngayon. Katropang Gerald. So yan lang muna. Para mas mapalaganap po pa yung informasyon, ako naka-standby dito sa Pier, Paseco Compound, Manila North Harbor. Galing dito. Balik sa'yo muna dyan.
0: Bullseye! Thank you kay Station Manager Louie La Rosa na nandun po ngayon sa Paseco Compound.
1: Bullseye!
0: Doon lang sa ano, sa naghihintay lang na magbukas yung opisina ho ng Atienza Inter-Island Fair Incorporated.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nasaan na ang inyo pong kapitan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Totoo ba na tinatagod nyo yan kasama yung 13 crew na nakaligtas?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi malaki ang pananagutan ng kapitan ng barko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tignan natin kung magpapa-interview. Pero may number kami dito eh. Ni Dindo Makalinaw. Yung Dindo Makalinaw, sinusubukan naming tawagan ngayon para ma-interview natin. Baka sakali magpa-interview yung pong ano, yung pong kumpanya o itong at yan sa Inter-Island Ferry.
1: Bullseye!
0: Oh, kailan ba nila ibibigay yung 200,000 sabi doon sa pamilya na mga namatayan? Papaano sa ospital? Papaano yung sa survivor?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi nandoon din naman sa koron. Ano po, tinutulungan din nila o shoulder nila yung po mga gastusin ng po mga pamilya. May mga pamilya raw na galing Manila na ibang lugar, isa o dalawa, sinasagot nila yung pong tuluyan, yung pagkain, agahan tanghalian hapunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ba mga pangangailangan ano, ng pamilya?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka magpa-interview kayo ha. Si Sunshine, meron siyang kasama doon sa koron.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, kausapin natin si Sunshine, yung nakaligtas, yung bata na nakaligtas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos si Katropang Toto naman, nandoon din po sa port. Okay? Tignan natin kung magpapa-interview rin yung Philippine Port Authority dahil meron pong toneladang blasting materials. Pwede yun panggawa ng ano eh, di ba? Ng mga pampasabog, pati ng mga pang pang December, itong mga pang fireworks natin, yan po pwede rin. Pero ang dami nun. Tunik-tunilada, saan kaya dadalhin yun? Sino nagmamayari niya?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. At kung sumabog yan, nako, nasa barko rin eh. Hindi naman sa airport, dyan sa pier eh. Naisakay mula Manila, papunta dyan sa pier. Sakay ng tugo!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Totoo ba, tugo? Nasa inyo nakasakayan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero baka may mga permit naman, di ba? Tignan natin ha, kung meron. Eh, pero hinarang man. Nung hinarang ito, kinumpiscate man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi kung hindi ito naharang at hindi kinumpiscate, legal yung pong biyahe.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang ibig bang sabihin nito, walang mga papel, walang mga dokumento. Kaya ho ngayon, nakahold ngayon dyan po sa PPO, yung pong nasa 13 na tonelada. Ito pong blasting materials, nako. Pambirang dami niyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Aroy, kung sakay ng barko at sumabog na naman, disgrasya naman, oo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di kaya yung barko ng MV June Aster ay meron din ganitong sakay nung bumiyahe?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Kasi ang sabi ho ng mga survivor, mabilis talaga segundo lang eh. Pagsabog, talagang kalat yung apoy. Oh, hindi na halos nakalabas ng ano eh, ng aircon room yung iba. Tapos ang dami na sama-sama doon sa isang lugar. Yung pangalawang baba, 41 na nakita, ang dami doon, magkakadikit, magkakasama sila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi kung apoy lang yun, di ba, mabilis naman yun. Hindi naman ganun kabilis. Ibig sabihin yung tamas, mabilis na maalarma sila. Makakagawa ng paraan. Makakakuha sila ng mga life jacket nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Isa-isa, makakatalon sila. Di naman buong barko kaagad ang masusunog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Nandyan si Sunshine.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasama niya na. Nag-chat sa atin dito. Katropang Sunshine. Sige, okay na. Ikaw na. Nandoon na, kasama niya na eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay.

0: Yung mga comment ninyo, Bobby Balami Vlogs, delikado yan ka Gerald, may hinihinalang fireworks kaya sumabog. Pero ang Philippine Coast Guard ay wala pa hong malinaw ano ho, na nakatuon at nakadiin talaga doon sa pinagmulan ng apoy. Ang sabi lang merong sumabog kasi yun nga rin ang nabanggit ng tao, ng mga survivor. So hanggang doon lang muna sila, doon lang ang kaya nilang maibigay na pinagmulan ng apoy. Hindi pa talaga kung ano ang sumabog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Rogine Gibaga, good morning po. Shout out, sir. Okay. Kamusta, Ka Gerald, kamusta ka na? Tanong lang po ng nag-imbestiga na ba ang si Senro Reynato Gonzaga sa Barangay Tagusaw, Quezon, Palawan. Agarang pag-aayos ang kailangan upang di na maiparating sa tanggapan. Nako, Joliver, Pablo, Namyon, i-ombudsman mo na. Oh, huwag mong hintay na ano na... maghintay tayo ng resulta doon sa nirereklamo mo. Sila yung maghabol sa'yo. Ireklamo mo sa ombudsman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, Joliver. Oo, sila yung maghabol sa'yo. Ireklamo mo kaagad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos si Mr. Tumala, oh, sige lang kareklamo, sige lang kakaso ng kakaso. Sabi niya, kakasuhan mo yan? Yung sanggo niyan? Yes, sir!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kakasuhan mo yung senro? Yes, sir!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ang gawin mo, Joliver. Pangkasuhan mo rin kasi si Mr. Tumala, kaso ng kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Corazon Constantino, good morning po. Okay. Mapagpalang umaga, Sir Gerald. Watching you or with you. God bless you always. Thank you po.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, sabi lang ha. Pang Sunshine, kung standby na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mula doon sa Coron, sa Barangay Burak, nandun ngayon si Sunshine.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pananagutan ng kapitan na ang pangalan ay si Roel Sarmiento.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magtataka kayong pangalan ng mga nilalabas. Halos may meron din mga doble-doble, di ba Bon? Pakita natin. Yung number 6 at number 35, doon po sa listahan na inilabas, sulat kamay kasi ito eh, doon po sa 42 lang ang listahan, 43 na list ng binabanggit pero 42 ang nasa listahan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, sino yung pang 43 na walang pangalan? Tapos bakit doble-doble dito yung mga pangalan? Number 6, number 35. Same ang pangalan, magkaedad, pareho rin po ang gender. Yung number 9 at number 33, ganun din. Pareho ang pangalan, pareho rin po yung gender niya, pati yung edad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung number 38 at number 30, pareho rin po ang pangalan, yung edad, ganun din po. So tatlo yung magkakapangalan dito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, pakicheck naman yung listahan. Yung pong mga survivor natin, 43 ang sabi. Yung isa walang pangalan, tapos ito nagdubli-dubli yung tatlo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di kaya yung isang pangalan, walang pangalan, no kayo nagdubli dyan, pangalan na dapat ni Kapitan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala yung pangalan ni Kapitan eh. Sige. Sunshine, dyan sa Barangay Burak, sa munisipyo ng Coron. Good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Mga katropay Gerard, ngayon po ay makapanayan po natin ang isa sa mga survivor na sa tulog ng MV June Action.
0: Okay, sige.
2: Makapanayan po natin si Rexy Tragio po.
0: Okay, sige. Meron ka bang live, Shine?
2: Wala po, katropay Gerard.
0: Okay, kaya mong videohan habang nag-uusap kami?
2: Yes, sir.
0: Okay, sige. Videohan mo lang ha, habang nag-uusap kami, ha?
2: Sige po.
0: Okay, sige. Hello po.
3: Hello po.
0: Yes po. Ano po ang pangalan ninyo?
3: Lexi Tragio po.
0: Lexi?
3: Lexi po.
0: Ah, Bexi. Bon, nakuha mo Bon yung pangalan, Bon? Bexi, tama ba, Bexi?
3: Opo.
0: Okay, Bexi, ilang taon ka na?
3: 13 years old po.
0: 13 years old. Ikaw ba yung pinakabata na nakaligtas?
3: Hindi ko lang po alam.
0: Pero ikaw ay 13 years old. Taga dyan ka mismo sa Burak?
3: Sa Kalawit po kami nakatira.
0: Sa?
3: Kalawit.
0: Kalawit Island?
3: Opo.
0: Nasakop ng?
3: Buswanga po.
0: Buswanga. Okay, sige. Saan kayo galing muna? Manila?
3: Opo.
0: Yun, okay. Tapos, anong araw yun nung sumakay kayo ng barko? September 8? Kasi September 9 nangyari yung ano, yung pagkasunog.
3: Opo, September 8.
0: September 8. Ngayon, Bon, pakikuha. Ken, pakikuha yung buong pangalan na nandiyan naman. Nakapost naman yan sa ano eh. Sige. Tapos pakiplash natin dito yung ano niya, yung pangalan niya. Okay, September 8. Tapos, wala ka na pansin. Normal naman ang biyahe ninyo simula doon Manila hanggang papunta doon sa Coron?
3: Opo.
0: Normal lang?
3: Opo.
0: Okay, sige. Tapos, kinabukasan na September 9 na ng gabi na, no? Mga pagabi na? Mga paalas 7?
3: Opo. Opo.
0: O, nasaan ka noon, no mga panahon na yon?
3: Sa loob po ng aircon. Nag-ano po ako, nag-higa.
0: Sa loob ng aircon room?
3: Opo.
0: Oh, sa loob ka ng aircon room, ano ginagawa mo noon?
3: Nag-higa po ako.
0: Tapos sino ang kasama mo?
3: Yung tito ko po.
0: Nandoon din siya, nakahiga rin.
3: Opo.
0: Okay, sige. Ngayon, habang nakahiga ka, pati yung tito mo, marami kayo doon magkakasama na nakahiga?
3: Marami po kami sa loob.
0: Tapos na kayong kumain?
3: Opo.
0: Parang nagpapahinga na rin, ano? Pero mga gising pa sila.
3: Yung iba po tulog na.
0: Maaga sila natulog pala, no? Mga alas 7 pa lang, tulog na sila?
3: Opo.
0: Pero ikaw, pati si tito mo, gising pa.
3: Opo.
0: Tapos, yung aircon room, nasa taas yan? Pinakataas? Opo. Yung sa pinakataas?
3: Hindi po, pantay lang po yung sa ano, yung normal na higaan.
0: Oo. Sa labas ng ano ng aircon room, meron ding mga tao doon na nakahiga.
3: Opo.
0: Ayun, parang special yung sa inyo kumpara doon sa kanila, di ba?
3: Opo.
0: Marami 'yon, marami na nandoon lang din halos lahat. Sige, tapos ano yung kasunod na nangyari ng mga alas 7 na 'yon bago nagkaroon ng apoy ng sunog? Ano mo nang nakita at narinig mo?
3: Nagsabog po.
0: Sabog? Isang beses lang nasabog?
3: Opo.
0: Malakas?
3: Malakas din po.
0: Saan galing yung pagsabog? Sa baba? O sa ano lang? Kalibe lang din kung saan kayo nakahiga?
3: Sa baba po.
0: Sa baba? Okay, sige. Opo. Ngayon, pagsabog nun, mga ilang segundo yun bago umapoy na.
3: Nag-usok po ako kasi ng itim.
0: Usok ng itim? Makapal? Malaking usok?
3: Opo.
0: Okay, sige. So, pagsabog, malaking itim na usok. Tapos, ano lang yun? Mga ilang segundo lang po yun?
3: Opo.
0: Pakiano na, Bon, yung pangalan niya, Bon. Pakilagay na. Sige, oh. Di segundo lang, mga ilang segundo sa bilang mo, mga tansya mo, yung pagsabog tapos yung usok.
3: 3 minutes yata.
0: Mga 3 seconds lang, ganun.
3: Opo.
0: 1 2 3 sabay ano na, usok na maitim.
3: Opo.
0: Mula doon sa baba, pumasok na doon sa taas.
3: Opo.
0: Ngayon, mga ilang segundo pa, tapos apoy na ang ano, umakyat, mga ilang segundo sa tansya mo lang.
3: Isang minuto lang po.
0: Mga ano lang, mga 1 sa bagay. O, doon kasi muna, apoy talaga, kakalatang apoy sa baba, di ba? Mga isang minuto lang.
3: Okay.
0: Akyat na sa taas. Pero ikaw, ano na ang ginagawa nyo, ginagawa nyo, pati ng mga tao doon sa aircon room at doon sa labas?
3: Nataranta na po.
0: Nataranta na?
3: Opo.
0: Okay, sige. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Lalabas ka na? Kausap mo na si tito mo? O ano nang nangyari?
3: Ano na po kami. Nagtakbo na po kami sa pintuan.
0: Okay, sige. Tapos, hindi kayo nakakuha ng life jacket ninyo?
3: Nakakuha po.
0: Nakakuha ka? Okay. Sa taas lang kasi yun, di ba? Mabilis lang naman makuha?
3: Opo.
0: Sige, nakakuha ka. Pati yung iba ba nakakuha rin?
3: Wala po ata.
0: Okay, sige. Ikaw nakakuha ka. Mabilis mo nakuha. Pero paano yun? Kasi 13 years old ka pa lang. Naabot mo ka agad? O may tumulong?
3: Pinakuha po ako ng tito.
0: Pinakuha ka ng tito mo. Tapos siya, ano nang ginawa niya? Napahiwalay na kayo?
3: Una po, naghahawak ko sa likod niya.
0: Oh, nakahawak
3: ka sa... Pero po, ano yung... Nagkapal na yung usok.
0: Oo.
3: Nagbitaw na po ko sa kanya.
0: Okay, bumitaw ka na sa kanya. Ngayon, di... Paglabas... Pero nakalabas ka na ng ano nun, ng aircon room?
3: Wala pa po.
0: Ah, doon pa lang talaga sa aircon room? Pumasok na yung ano, usok?
3: Opo.
0: Sarado yan eh, di ba? Sarado. Pero napasok ka agad ng ano, ng usok. Pero mas makapalang usok sa labas kaysa sa loob ng aircon room.
3: Baka siguro mas makapal sa ano, loob ng aircon.
0: Mas malaki talaga sa loob ng aircon room, ano? Tapos, paano ka nakalabas ng aircon room?
3: May naghanap po ako ng ano, daanan. Tapos nakita ko yung maliit na butas.
0: Mm-mm.
3: Nagsuot po ako doon.
0: Anong butas naman yun? Bintana o pinto rin?
3: Yung ano lang po yung sa hawakan ng hagdanan.
0: Hawakan ng hagdanan?
3: Opo.
0: Hawakan ng hagdanan, doon ka dumaan, tapos nung saan ka na napunta noon paglabas mo ng ano ng hawakan ng hagdanan?
3: Nagano pa po ako, nagpada pa po ako, tapos naghanap ako ng ano ng pintuan.
0: Ayun, sige, dumapa ka. Gapang-gapang ka?
3: Nagtayo po ako.
0: Tayo, okay, sige.
3: Ito yun na. Nakita ko na yung pintuan. Naglabas na po ako doon.
0: Sige. Yung iba nagsisipagtakbuhan na rin? Yung mga kasama mo?
3: Opo.
0: Si tito mo, hindi na kayo nagkita?
3: Wala na po.
0: Okay, sige. Nung paglabas mo ng pinto, saan ang dire-diretso mo nun?
3: Doon po sa labas.
0: Oh, kasama mo na iba mga tao kasi 'di ba sabi mo ikaw nasa di nung nasa labas na kayo pero malapit pa sa aircon room 'yon, ano nang kasunod na ginawa mo?
3: Nagpatulong po ako sa
0: mga tao.
3: Isang lalaki po doon.
0: Oo. Di tinulungan ka, saan na kayo napunta?
3: Nagtalon po ako sa dagat po nagpunta ako sa kayak.
0: Kayak.
3: Opo.
0: Yung tinalon mo yung di syempre nakalabas ka ng ano, nakalabas ka ng aircon room. Paglabas mo ng aircon room, mausok pa rin 'yon, tapos meron kang hiningian ng tulong. Tumalon kayo ng ano, tumalon ka ng yung hininga mo na tulong